0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publiko
4: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
8: Bangon. Bayang mahal.
7: Dito sa Radyo Pilipinas.
8: 738 AM.
9: Oras sa buong kapuluan, 3 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan.
7: Bangon. Bayang mahal.
8: Bangon.
7: Bayang mahal.
8: Pag-uusapan.
7: Mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
8: Tatalakayin.
7: Mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
8: At sasagutin.
7: Mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: 738 AM.
9: Pong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Gusto po kayo mga kababayan. Makailan maghahain po na napaulat ano po matapos ang isang press conference na ginawa ng Office of the Ombudsman. Maghahain ang naturang opisina ng Office of the Ombudsman ang plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta. Tama rin dito ano yung ilan sa mga dating congressman po ay may kaugnayan doon sa hindi pag

0: sponsor. Actually, mga kababayan, doon po sa kabuuang 75 million peso. 30 million ay mula kay former Congressman Mike Defensor. Ilang na rin dito ang 25 million at 20 million pesos respectively. Wala pa sa ibang mga sources. Ihimayin natin ngayong umagang ito at iintindihin po natin ano ang ibig sabihin nitong kasong ito. At syempre, ano ang magiging epekto nito later on sa mangyayaring impeachment complaint laban naman kay Vice President Sara Duterte. Well, mga kababayan, ang ating mga senador, ang Senado ang tatayo bilang isang impeachment court. Kakaroon kaya ito ng adverse effect? Joining us this morning, maraming salamat po at nakasama natin ngayong umagang ito. Isang respetadong abogado, isang veteran litigator, Attorney Lorna Kapunan. Attorney Kapunan, ma'am, magandang umaga po.
1: Magandang umaga sa iyo, Al, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Bagong Bayan Mahal.
0: Ma'am, it's a pleasure to have you here with us this morning. Una po sa lahat, para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, in this instance, paano po ba natin dapat intindihin itong salitang plunder? Kasi nasa isip po ng ating mga kababayan, kapag plunder, nagnakaw lang sa kaban ng bayan. Paano po ba natin ipapaliwanag ito? Bakit po plunder case ang ihahain laban dito kay Senator Rodante Marcoleta?
1: Unang-una, ano ang applicable batas pag sinabing plunder case, no? Ang applicable batas dyan ay Republic Act 7080. Ngayon, itong ano, Republic Act 7080, unang-una, ano ang covered na amount, no? Because na-amendahan ito, no? Itong Anti-Plunder Act, yung 7080, 1991 pa to. This is a 1991 law na signed into law, panahon pa ni President Cory Aquino ito. Originally, ang amount covered by plunder was 775 million. 75 million ang unang-unang plunder law. Pero recently inamendahan ito at ginawa ang threshold, ibig sabihin ang minimum amount to 50 million. Kanyang pinag-uusapan natin ngayon ay 50 million and above. Yun ang plunder law. Ngayon, kasi maraming nagsasabi na plunder ay pang public official lang yan. Tama, ano? Unang-una, ang pwedeng respondent or suspect or accused ay public official. Unang-una, no? Pero pag may conspiracy, may kasabwat na private individual, no? At dito sa kaso ni Senator Marcoleta and former Congressman Mike Defensor, mukhang meron dalawang private individuals involved, no? Isang Aristotle Viray at isang Joseph Espiritu. Kasama sila. Bakit ang tanong, bakit sila private individuals pero kasama dito? Kasi yung anti-plunder law, eh basically para sa public official yan. Hmm. Kanya unang-unang dapat i-prove ng ombudsman na merong conspiracy or merong concerted action, nag-usap-usap sila. Kasi para ma-involve ang isang private individual na kasama ng isang public official, dapat may ipakita na tinatawag na concerted action. Ano yung concert? Parang konserto, no? Parang orchestra. Para silang isang orchestra na isang musika ang tinutugtog, no? So, that's the second, no? The first is the amount involved, 50 million and above. The second is it must be a public official or private individuals that conspired or joined in the concerted action, no? Pangatlo, important ito na hindi lang public funds. Kasi maraming nag-iisip na hindi naman nagnakaw yan sa gobyerno. These are not public funds. These are tinatawag na donations or gifts. Eh kung ang sinasabi, naririnig natin kay Congressman Mike Defensor, no? Na hindi naman public fund yan. Pera ko yan. I donated because I consider him as my friend. May pinagsamahan sila, no? 30

0: million, binigay na lang niya as a gift na walang kapalit, no? Sinasabi ni Congressman Mike Defensor, I gave it as a gift out of our friendship, long-standing friendship, mula pa nung congressman si Senator Marco Leta. Kasama ba to sa plunder law? Opo, kasi sa plunder law natin, anti-plunder law natin, merong isang provision doon, ano, na hindi lang public funds. Basahin ko, section 1, second paragraph ng plunder law natin, nakalagay, by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract. No, dito, wala namang government contract. Tama si Congressman Mike, no? Dito, sakop yung definition na it covers gifts. Sabi niya, donation ko to, gift ko ito. And although walang government contract or project or nakalagay sa batas, hindi naman kailangan konektado sa isang concrete na project or konkretong kontrata na rinirenew o hinihingi. Hindi na kailangan yon kasi nakalagay dito sa batas or by reason of the office or position of the public officer concerned. Ibig sabihin, napakalaki ng burden ng ombudsman to prove that this is not only as a matter of generosity or friendship, pero may expectation. Wala ngang konkretong proyekto or kontrata, pero may tinatawag na expectation. Kanya sinabi nga ni walang kapalit daw, pero ang sabi daw ni Marcolet, Senator Marcoleta is, anong sinasabi niya? Utang na loob na lang sa inyo. No?
1: Opo.
0: Sorry, masyadong mahabang explanation. But yun ang elemento. Number one, public official or private individual that conspired. Number two, the amount is 50 million and above. Number three, merong expectation or merong kapalit na reward by way of a contract or project, or kung hindi man, merong expectation na merong, siyempre, merong utang na loob. No? Creates an utang na loob. Pwedeng hindi ngayon, pwedeng in the future, kukolektahin niya ng sino man yun, yung utang na loob na yan.
1: Apo. Attorney Kapunan, ma'am, when we say donation, ayan, halimbawa po, kailangan ba na para maging applicable itong kaso na ito laban sa isang tao, kumbaga may limit po ba? Or yung mismong pagbibigay, I think yung binabanggit din na isa na, ni Ombudsman Remulla is yung Presidential Decree number 46. Prohibiting na tumanggap ng donation ang kahit sino mang mga government officials or employees. In this case, in this instance po ba bawal tumanggap at all, o ito po ay dahil dun sa amount?
0: Even if dahil sa amount kasamang plunder law. But if it is below 50 million, kagaya nito 30 million lang, ano? Ano ang nilalabag na batas? Meron kang sinabi na presidential decree, no? There is a presidential decree that covers all government employees, not only public officials, to accept gifts, to accept donations, no? Because you are in a public or government office, syempre bawal, no? Sa isang eskwelahan nga, hindi ko mention, no, because it is a state-owned or government subsidized school, no? Bawal. Siyempre tayo sa private sector na nagbibigay ng gifts sa mga teachers pag Christmas, no? Pati Christmas gift hindi very strict, hindi tinatanggap ng mga teachers, no? So this is under a presidential decree. But meron pang isa, no? Meron pang isa, yung tinatawag na code of conduct and ethical standards, no? So yung code of conduct, parang ano na yan, ang may definition ba? Wala namang specific definition, pero dapat konsyensya mo na yan. Alam mo na bawal magsuhol, alam mo na bawal ang magbigay ng gift or donation sa isang public official, whether sitting or past, no? Kasi dito tignan natin, ang one of the defenses made here is that it was given when Senator Marcoleta was no longer a congressman. Nagpaplano pa lang tumakbo sa Senado, no? That means it was not given by this because he is a sitting congressman at wala pang eleksyon. Yun ang gray area, no? Two things, hindi na siya congressman, tatakbo pa lang na senador, that means hindi pa senador. At pangalawa, hindi pa nag-umpisa ang campaign period. Doon ang, yun ang reason why the COMELEC dismissed the case against Senator Marcoleta lang, ano? Pero hindi pa na-dismiss ang kaso sa mga nagbigay ng donation.
1: Apo. Attorney, may sinabi rin po si Ombudsman Remulla na dun sa naging press conference niya with the media. Sabi niya, yung mga footage daw ng mga interviews netong si Senator Marcoleta from Net25 could be used as an evidence against him. Kayo po, bilang isang veteran litigator, admissible ba ito sa korte? Pinapayagan po ba ito ng korte?
0: Oo, pinapayagan ng korte, no? Because nung May 2000, re-revised ang ating rules of court at rules on criminal procedure. At dati, mayroon tinatawag na best evidence rule. Ibig sabihin, best evidence dapat original. Kunyari, merong kang kaso na let's say about titulo. Kunyari, ang kaso mo is about title. Ano? Under the old rule, bago na amendahan yan, rules of evidence, ano, dapat pakita mo yung original ng titulo. That is called, ano, that is called best evidence. So the best evidence of ownership of a land, or let's say of a car, no, kung personal property yan, kung land, TCT. Kung kotse, best evidence dyan, tawag doon yung car registration. Napalitan na yan, Al. Because of the technologies involved now, you now have social media, videos, you have pictures, you have other than documents. Hindi na best evidence rule. Ang sinasabi ngayon, ang batas, ang tawag dyan ay original document rule. Hindi lang kasama, by definition, hindi lang dokumento. Kasama yung sinasabi na video recordings downloaded from social media. As long as you can prove authenticity. Authenticity and authentic, no? Hindi yung magda-download ka tapos i-splice mo o dadagdagan mo o may AI, artificial intelligence or deepfake, no? Kailangan pa rin i-prove. My point being, that is why in court and even in Congress, Committee on Justice, pinayagan as evidence ang mga videos ng mga witnesses na nag-testify sa mga impeachable offense ng Vice President. So to your point of ang ebidensya ng ombudsman videos or press statements or yung mga sinasabing mga interviews online, no, are they admissible in evidence? Oo, well, kailangan pakita lang authentic and authenticated.
1: Opo. Attorney, ito po. Of course, ito ngayon may plunder case, itong si pahayinan ng plunder case, itong si Senator Rodante Marcoleta, hahayinan din ng kaso si Senator Chis Escudero for plunder. Si Senator Bato de la Rosa may warrant from the ICC. among many others. Karamihan, ito pong mga senador na binabanggit natin, upo. At once mag-convene ng Senado bilang isang impeachment court on July 6, will this affect ito pong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte?
0: Well, in terms of the numbers, yes, no. Kagaya nga, kagaya ng kay Senator Bato, meron ng finding ang executive na irerespeto, igagalang nila yung warrant of arrest na inisyo ng ICC, ng International Criminal Court. So nabawasan sila, no? 12 ang majority, naging 11 ang minority. Isa lang. Isa lang, one slim senator vote will determine who is the majority and who is the minority. Kanya nga matindi ang debate. Pwede ba votation by virtual, no? Now you don't have to be present in the Senate to actually participate in the impeachment. Yun ang question ngayon, ano? Because linantad ni Senator Tulfo na bakit ba minamadali itong discussion on amendment of the Senate rules to include virtual, no? Because sinabi ni Senator Tulfo na is it because the ombudsman has in a press conference announced that there will be at least 2 cases against 2 sitting senators, no? Pero speculation lahat yan. I always say when I'm asked what do I think of the impeachment, kung maraming ang issue na ganyan, may issue of yung findings ng Blue Ribbon Committee, mapapalitan ba ang chair ng Blue Ribbon Committee para maabsolve lahat ng linagay doon ng former chair Lacson? Speculative yun. Pag may plunder case na, kasi nasa ombudsman eh, malapit nang tumawid dyan sa Sandigan. Ano? And Sandigan Bayan 7th Division against Senator Marcoleta already issued a precautionary hold departure order. Ang sinasabi ng 7th Division ng Sandigan eh, mukhang clear and substantive evidence of may danger of flight, no, the risk of flight. So nag-issue ng precautionary hold departure order. Pag tumutong na yan sa Sandigan, eh wala nang bail yan. Non-bailable offense, no? So that's minus one. And there could be others named, no? But again, although pwedeng i-arrest, no? Pwede pa rin umakyat, pwede pa rin. Merong legal remedies available, no? If there is a Sandigan Bayan decision, pwede pang mag-certiorari sa Supreme Court on grave abuse of discretion. Marami pang legal remedies ang mga those charged with plunder. Kanya nga tumatagal sometimes ang mga plunder cases because inaakyat siya ng grave abuse or lack of due process. Or in the case of Senator Marcoleta, he has said in a privileged speech sa Senado na parang political harassment to, no? Tama naman siya. Everybody, regardless of who you are, whether you're a sitting public official or a private individual charged with conspiring with the public official, everybody deserves their day in court.
1: At attorney Kapunan, ma'am,
0: doon daw siya magpapaliwanag, hindi sa media. Kasi kuminsan ngayon, and I agree with him, no? Kuminsan ngayon ay trial by publicity. On all sides, no? On all sides. Hindi lang yung side ng majority or minority. Hindi lang yung side ng mga senador na naririnig natin. Kuminsan, nangyayari rin sa media, no? Kasi we have a very active and proactive media. Kuminsan, nagpipick up nila either fake news or unverified sources and all that. That's why mabigat rin ang responsibilidad ng media. Kasi if you publish it, it's like trial by publicity.
1: Opo. Attorney, bukod dun sa numbers game na binabanggit natin, and the trial by publicity, of course, sabi nyo nga kanina, medyo lahat ng nangyayari sa Senado, lahat ng nangyayari po surrounding this impeachment issue, eh, nailalabas, nailalathala sa media. But, I want to get your two cents on this, Attorney Kapunan, ma'am. Paano po yung moral fitness nitong mga tao na may kaso but will try the vice president for another crime, for another issue na questionable rin, ano po, yung kanilang moral fitness when it comes to this issue? Sila ang upo as senator judges, ma'am. Ano po bang masasabi natin hinggil po dito?
0: Although sinasabi sa Senate Rules of Impeachment that applicable ang rules of court, no, supletorily, ibig sabihin, yung batas natin, yung rules of court that governs itong mga kasong ganito, except for it, applicable rin sa impeachment. Relevant to kasi, pag ordinary case yan, pag kunyari, ang isang complainant or isang accused, nakita yung bias or partiality or yung pagka one-sided ng judge, no? O yung relationship, kunyari yung judge pala may relationship sa one of the accused, no? Either by consanguinity or affinity or friendships, no? Pwedeng mag-file ng motion to inhibit ang isang complainant or respondent. Motion to inhibit, sinasabi doon, judge, pwede ba wag na muna kayo dito kasi pala kamag-anak niyo or kaibigan niyo or masyado naman halata yung partiality niyo, hindi na kayo magiging neutral sa justice, sa hustisya sa kaso yun, ano. Pwede yun in an ordinary case. Pero ang inhibition, ang nagja-judge nun, yung judge mismo.
1: Apo.
0: Konsyensya ng judge yan, ano. Ngayon, meron bang inhibition sa Senado, sa Senate Impeachment Court? Number one, wala sa Senate Impeachment Rules. At parang nothing will compel a senator judge to inhibit himself or herself. No? It is just a matter of conscience. Ngayon, pag hindi nag-inhibit, pwede mo bang dalhin yan sa Supreme Court on grave abuse? Or yung issue ng morality ng buong institution, pwede ba yan iakyat sa Supreme Court? Ang sagot, hindi. There is no legal remedy when you question moral integrity. The sole judge maybe is, well, the sole judge is the senator himself or herself, if he or she can be impartial. Kasi ang oath nila is impartial justice, adherence to the constitution and applicable laws. Sila ang magja-judge nun. And political neutrality ang kailangan. Sila lang ang makaka-judge nun. Not the public, not the minority, if it is the majority being questioned, and not the majority, if it is the minority being questioned. Individual senators will have to look into their inner conscience to find out whether they can still be impartial. Sa privileged speech ni Senator Marcoleta, which I listened to, ang sinasabi naman niya is, do not prejudge me. Do not prejudge me. No? Or words to that effect. Because he said he is committed as a sensitive senator, not only in the impeachment case, but in all the other cases like flood control, etc., to follow the evidence and to be impartial and not biased. Benefit of the doubt na lang siguro ang ibigay natin, because everybody is entitled to a presumption of innocence.
1: Opo. Yan. Attorney, samantalahin ko na po yung pagkakataon. Ano po? You are one of the lawyers who offered their help para naman po sa House Prosecution Panel. Sa inyo pong side, as you are a private lawyer, ano po bang itinutulong natin doon naman sa House Prosecution Panel in this impeachment case versus Vice President Sara Duterte?
0: Ang assistance ng binibigay ng mga private prosecutors, at hindi lang ako, marami kaming involved, is familiarity with the rules. No? Ang mga rules ng evidence, ang rules of court, ang criminal procedure, ang rules of court on ang constitution, lahat ng laws involved dito, no? Yung laws on AMLA, the laws on bank secrecy, the laws bank secrecy laws, laws on confidentiality, no? Etc. The laws on graft and corruption, lahat ito through the years na amendahan na yan. Even the rules of procedure and evidence, which may not be the sitting public prosecutor, the public prosecutors may not be well versed, no, because mga recent, even mga kaming mga lawyers, no, pinag-aaralan din namin yan. That's why meron tinatawag ang Supreme Court na mandatory compulsory legal education para kami nagkaklase. We are required 36 units, no, compliance every 3 years ng Supreme Court, because the laws are dynamic. They can be amended, and so it is very important to be updated. Yun po ang tulong namin sa private, sa public prosecutors, yung knowledge namin and practice, courtroom practice, ang pwedeng itulong, because magagaling ang mga public prosecutors. That is why they are sitting there, no? And dito eh, lahat sila ay lawyers.
1: Apo. Attorney, lastly po, ang inyong mensahe sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Please go ahead po, ma'am.
0: Ang mensahe natin is, in this dark, dark period of our history, these are the darkest of times in our history, especially concerning our justice system, and nai-erode, nawawala na ang faith ng ating mga kababayan sa institutions natin. Kini-question na nila ang credibility ng mga justice. Kasi just kuminsan, justice delayed is justice denied, no? Meron tayong mga kababayan na matagal, ang tagal-tagal. Sinasabi nila, tagal na ng kaso namin, 20 years na yan, 10 years na yan. We have to restore our faith in the justice system. We have to restore our faith in the institution. The institution called the Senate, it may be damaged now, pero remember when Christ was crucified, he also resurrected, no? And as I said, these are dark period in our country's history. We will rise from the dead, I think, or from the ashes, as long as we don't lose hope. Wag natin dagdagan ang narrative na nagsisiraan tayo. Maniwala tayo sa justice system. At sa in particular, in the impeachment case, my appeal is, please look at the evidence. Look at the strength of the evidence of the prosecution or the weakness of the defense, kung walang evidence ang defense, or the reverse. Kung inaakala nilang weak ang evidence ng prosecution and strong evidence ng defense, look at the evidence. That's the only time that the people will believe and would be restored in terms of their faith and hope in the justice system and in the institutions that are enshrined in the Constitution. Congress, Senate and House, the Executive Department, na mukhang nabuhayan ang ating mga kababayan nung nakita yung political will ng Executive Department when the Executive Department said, the President instructed the implementers ng Interpol warrant of, ng ICC warrant of arrest na yan, at to already arrest Senator Bato. So we saw that the Executive has exercised his political will and has ordered all government agencies. So, parang na-restore, no? Especially, parang na-restore in that sense, yung hope ng mga tao na, ay, pwede pala, no? Pwede palang, wala, hindi pala exempt ang isang napalakas na senador at i-implement pala ng gobyerno, no? So, these small things, no? We may not change the whole system, or we may not restore our confidence overnight. But let us not lose hope. I think in our institutions. And sa mga nanay, mga parents kagaya ko, balik tayo because the public officials were children. Balik tayo sa basic values education. Values education, ano yung kanya na nangyayari yan? May collapse of the moral order. Hindi na alam yung tama at mali. No? So let's go back to, we cannot change public officials or our justice system, but we really can change the mindset of our children and ang mga apo natin who will be the future generation. No? So balik tayo sa values education at what is right, what is wrong. Kasi balik ta, Ten Commandments rin yan, thou shalt not steal, di ba? Thou shalt not covet other people's goods. Ibig sabihin, hindi sa'yo yan, amin yan, sa bayan yan. O thou shalt not call on the Lord in vain. Thou shalt not use the name of the Lord in vain. Di ba? Mga ganyan. So, values education ang aking advice because it is the future generation, our children and our children's children, who will inherit what we leave behind. Yun lang po. Sorry, napakahaba ng sermon of the day ko.
1: Actually, attorney, natutuwa po kami dito sa ating palatuntunan. Very informative po yung naging panayam natin ngayong umagang ito. At I agree with you fully, ma'am, 100%. Values education ang mahalaga ngayon, especially in this time na napakadilim po ang kasaysayan ng ating bansa. Maraming salamat po, Attorney Lorna Kapunan, ma'am. Magandang umaga po.
0: Thank you, Al, at kagaya ng pangalan ng programa mo, pwede tayong bumangon. Bangon bayan.
1: Yon.
0: Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po, Attorney Lorna Kapunan, ng atin pong nakapanayam ngayong umagang ito. Bumangon tayo, mga kababayan. Bumangon po tayo sa lusak ng impunity at ng tahasan na pagnanakaw sa kaban ng bayan.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Struck me most doon sa binabanggit ni Attorney Lorna Kapunan. Tapang na sinabi ng atin pong veteran litigator na totoo naman, nawawala ang tiwala ng taong bayan sa mga institusyon na dapat humahawak at nag-a-uphold ng justice para po sa ating bansa. Alang mga kababayan, yung pagbangon muli ay responsibilidad ng bawat isa sa atin. Tatandaan niyo po, bagamat ang nangyayari sa ating pong bansa ngayon, medyo may konting trial by publicity. Sa isang banda, yung mga kababayan po natin, instead of looking of what's right, what is moral, or what is legal, nangyayari, tinitignan kasi ng mga kababayan po natin, sino ba yung manok ko dito? That should not happen, mga kababayan. Mapa-pro o anti man kayo. At tandaan po natin, hindi ako naniniwala. Totoo na sinasabi ni Attorney Lorna Kapunan na there is no recourse. Walang maibibigay na remedyo dyan ang Korte Suprema dun sa usapin na kung pwede bang umupo itong mga senator judges natin kung gayon na meron pala rin silang hinaharap na kaso. Is that morally correct? Is that morally right? Sabi po ni Attorney Lorna Kapunan, wala tayong mahihinging remedyo sa Supreme Court. Tandaan po natin, those political subdivisions, mga kababayan, ay pantay-pantay. They are co-equal branches of the government. Pero tatandaan nyo, mga kababayan, tayo po ay demokrasya. Ang kapangyarihan ay nasa taong bayan. Kaya ang judgment dito po sa mga senator judges natin at upo at magsisilbing mga huwes, magsisilbing mga hukom dito sa mga issue na ito ay ang boto ng taong bayan. Ang oras po natin, 40 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Bangon.
8: Bangon.
2: Bayang mahal.
8: Bangon. Bayang mahal.
2: Dito sa Radyo Pilipinas.
8: 738 AM.
1: 43 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tapos ang panayam natin kay Attorney Lorna Kapunan. Gapin naman natin ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. O, kaugnay nung pinag-uusapan namin kanina, movements ni Senator Rodante Marculeta, Congressman Mike Defensor at dalawa pang opisyal pinababantayan na ng Bureau of Immigration sa mga paliparan. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nakapatid, good morning.
9: Yes, Attorney Alian, good morning. Pinababantayan na nga ng Bureau of Immigration ang mga movements o galaw ni na Senador Rodante Marculeta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sila Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Kasunod nga nito ang inisyong precautionary home departure order ng Sandigan Bayan dahil sa plunder at indirect bribery complaints ng ombudsman kaugnay nga ng 75 million campaign donation. Ayon nga kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, batid nila ang PHDO na inilabas ng anti-graft court at handa na nila itong ipatupad. Bagamat wala pa ani ang hawak na kopya ng kautusan ang immigration, puspusan ang ginagawa nilang monitoring sa mga galaw ng nasabing mga opisyal at dating opisyal. Nagugat ang rekomendasyon sa naunang kaso sa COMELEC dahil nga sa non-disclosure ng donasyon ni Marculeta sa Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. Noong Enero 2025, nag-donate umano si na Defensor, Espiritu at Biray ng 30 million, 25 million at 20 million para sa senatorial bid ni Marculeta. Attorney Alian, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Attorney AJ Ignacio Panyero. Samantala, Manila Solo, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa mabilis na tugon upang maiayos ang pumping station sa Tondo. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagpasalamat si Manila Representative Rolando Valeriano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at DPWH Secretary Vince Dizon matapos mapagana ang sunod Apog pumping station sa Tondo. Ayon kay Valeriano, malaking tulong ang maayos na operasyon ng pumping station sa paghahanda laban sa pagbaha, lalo na sa gitna ng inaasahang epekto ng Super El Nino at mga paparating na bagyo. Pinuri rin niya si Dizon sa umunoy mabilis at epektibong pagkilos nito sa proyekto. Anya, tama ang desisyon ng Pangulo nang itinalaga niya si Dizon sa gabinete. Samantala, sinabi rin ng kongresista na makikipagtulungan ang mga barangay sa Tondo 2 upang tiyaking malinis ang mga estero at kanal laban sa bara at tambak ng basura bilang paghahanda sa posibleng pagbaha at bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Labi ng isa pang biktima mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga na recover na. Ito na po ang ikalimang casualty na naitala kasunod ang nasabing insidente. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Al umakyat na nga sa lima itong bilang ng mga kumpirmadong nasuwi sa gumuhong gusali sa barangay Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Kasunod ito ng pagkaka-recover ng palibagong labi ng isang biktima kaninang 7:57 a.m. Naging pahirapan ang pagkuha sa biktima dahil sa bigat ng mga debris. Sa ngayon ay mayroon pang 16 ang nawawala mula sa gumuhong gusali. Una nang sinabi ni DEA Secretary John Victrimulla na magpapatuloy pa rin ang search and rescue operations habang ongoing ang investigasyon sa sanhi ng paghuho ng gusali. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meren Dosasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Yellow alert naman, muling itataas sa Visayas Grid dahil sa manipis pa ring supply ng kuryente. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Tataas ang National Grid Corporation of the Philippines sa yellow alert status sa Visayas Grid ngayong araw. Ito dahil sa patuloy pa ring manipis sa supply ng kuryente sa natural na grid dahil sa pagbagsak ng 13 planta sa rehiyon. Batay sa abiso ng NGCP, epektibong yellow alert simula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bagamat mayroong 14 na plantang gumagana, sinabi ng NGCP na ito'y nasa derated capacities o kaya lamang makapagsupply ng mahigit sa 1,000 megawatt sa kuryente. Mas mababa ito kumpara sa 2,532 megawatts sa available capacity habang mayroon naman 2,388 megawatts na peak demand. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga kalipunan ng balita natin sa umagang ito mula po sa ating mga Metro Reporters. Oras po natin, 48 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa Magarbong Parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
20: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
23: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Mampu't isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa huling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan, mga kababayan, bago po tayo magtapos, panawagan lang po namin sa inyo, let us hold the same standards ng conduct dun sa ating mga manok, sa ating mga politiko na sinusuportahan at pinagtitiwalaan. Sana parehas din yung measure of standard natin dun sa mga iba ring politiko. Tatandaan po natin, mga kababayan, itong mga politiko na to serves at the pleasure not only of their counterparts, pero syempre, mga kababayan, para po magserbisyo sa ating mga kababayan. Tayo po bilang mga normal na mga mamamayan ng bansa, dapat po pantay-pantay ang tingin natin dito sa mga politikong ito. At tayo dapat sinusuportahan ng, alam nyo yun, parang basta itong politiko na to ang manok ko, kahit anong maling gawin na ito, susuportahan ko pa rin. Hindi po dapat ganoon, mga kababayan. Buwis natin ang pinambabayad sa sweldo na itong mga taong ito. Hindi lamang po yun, lahat ng mga serbisyo at programa na nagiging panukala na itong mga taong ito, naging doon po sa kanilang ordinary course ng kanilang public service, ito po ay lahat pinopondohan ng tax ng taong bayan, galing po sa pawis ng mga magbabalot, ng magtataho natin mula sa media at lahat ng mga kababayan nating nahihirapan sa pagtatrabaho sa kabila ng mahirap na buhay sa panahon na ito. Maging magbantay po tayong maigi, mga kababayan, sa mga kaganapan sa atin pong bansa. Maraming salamat sa ating nakakaparehan kanina, Attorney Lorna Capunan, ang ating veteran litigator at isang respetadong miyembro ng Bar, Integrated Bar of the Philippines. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Bossing Arnel Villamor, Boss Rovan Malilin, and of course, sa ating mga producers, Executive Producer Glory Fe Bagon at kay Ms. Tess Ramirez. Ang tabayanan po mga balita mula sa ating PBS News Division, ihatid ni Ms. Zef Bosongan. At patapos yan, ang Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster. Kuya mo ba, Nino? Sir Leslie Bocobo, nag-iwan kami sa inyo, mga kababayan, ng isang magandang umaga, bayang mahal.
24: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:55.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pagtutulungan ng Pilipinas at Japan sa gitna ng kakulangan ng energy supply dulot ng nagpapatuloy pa rin krisis sa Middle East. Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pinoy sa Japan. Ang balita hatid ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inilahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pinoy sa Japan na nagpapatuloy ang pagtutulungan kapwa ng Pilipinas at ng Japan sa harap ng epekto ng hindi pa rin natatapos na conflict sa Middle East. Isa na dito ayon sa Pangulo ang kakulangan sa supply ng enerhiya na anyay krisis na tumama sa buong mundo. Sa harap ng mga Pinoy sa Japan ay pinahayag ng Pangulo na bagamat parehong dumaraan sa hamon ng dalawang bansa ay hindi naman napatid ang pagtutulungan at ito'y sa layuning maibsan ang hirap nang nararamdaman ng mamamayan. Sabi ng Pangulo, marami silang nakatakdang gawin sa Japan at isa na dito ang mapag-usapan ng may kinalaman sa partnership sa Wind Energy and Resources Resilience o ang tinatawag na Power Asia. Pag-uusapan ito ni Pangulo Marcos sa Japanese Prime Minister Takaichi. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Bagamat pareho nating pinagdadaanan ng hamon na dala ng kakulangan ng supply ng enerhiya, hindi napatid ang pagtutulungan ng ating dalawang bansa upang maibsan ang hirap na naramdaman ng taong bayan. Marami po tayong nakatakdang mga gagawin sa mga susunod na araw dito sa Japan.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong hiniling sa Senado na i-reconsider ang July 6 timetable para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong sa Senado na i-reconsidera ang petsa ng paglilitis dahil masyado nang matagal ang target. Ayon kay Adyong, matagal na ang target na Hulyo 6 para simulan ng paglilitis. Giit ni Adyong malinaw sa konstitusyon na dapat umusad forthwith o agad ang impeachment process. Bagamat nirerespeto ng Kamara ang paghahanda ng Senado, sinabi niyang dapat bigyan ng agarang prioridad dahil isa itong mahalagang constitutional duty. Dagdag pa niya, nakatutok ang publiko sa magiging hakbang ng Senado at inaasahang kikilos ito ng patas, independyente at walang delay. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Matinding init o danger level na heat index inaasang mararanasan ngayong araw sa Maynila. Ang detalye sa ulat ni Luisa Irespe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Grabing init at pawis na naman nga ang inaasahang mararanasan ng mga Manilenyo ngayong araw dahil posibleng umabot sa 45 degrees Celsius o danger level ang heat index sa lungsod maghapon. Sa tala ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department, posibleng pinakamaranasan nito mamayang alas 12 ng tanghali at tumagal hanggang alas 5 ng hapon. Pinapayuhan naman ang mga residente na uminom ng maraming tubig, iwasan munang magbilad sa araw at magsuot ng mga light-colored na damit para makaiwas sa heat exhaustion, heat cramps at heat stroke. Halos magdadalawang linggo nang ang hindi bumababa sa higit 40 degrees Celsius ang init sa Maynila. Kaya naman araw-araw nang nagsasagawa ng flushing operation ang Manila LGU o pagbabasa ng kalsada sa buong Maynila. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irespe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dalawang babae na sangkot sa extortion at illegal na droga, timbog ng CICC at QCPD. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Arestado ang dalawang babae sa Quezon City sa ikinasang joint operation ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at ng QCPD kaugnay na umano na extortion at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagugat ang entrapment sa reklamo na tanggap ng CICC hinggil sa umano'y pangingikil at pagnanakaw laban sa isang lalaking biktima. Batay sa report, sinubukan umano ng isa sa mga suspect na mangikil ng 45,000 mula sa complainant. Dahil dito, agad na pag-ugnayan ng CICC sa Cubao Police Station para magsagawa ng entrapment na nagresulta sa pagkaharesto ng 30 anyos na suspect sa harap ng isang condominium building sa Araneta City. Kaso nito ay nadakip rin ang kanyang manoy kasabwat matapos pakuhanan ng iba't ibang drug paraphernalia sa kanilang condo unit. Naharap ngayon ang dalawang suspect sa kasong robbery through extortion sa ilalim ng Article 293 ng Revised Penal Code at paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
7: Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat, sa ating mga kababayan, sa loob man o nasa labas ng bansa. Ito ang programang Global na Tayo, hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang Global na Tayo team. Mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, and of course, ang ating producer, Ms. Drizel Nanyong. Sa master control, si Ms. Susan Aison, at sa wirecast, si Justin. Kami po ay yung napapakinggan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan din sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa inyo pong mga cellphones, iPhone man yan or Android, i-download nyo lamang po ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan upang kami inyong masubaybayan sa online digital platform at sa shortwave broadcast. Ngayon pong araw na ito, mga kababayan, pag-uusapan natin at magbibigyang pansin, ito pong pagtungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan para sa kanyang 4 na araw na state visit sa Japan. At sa kanya pong pagtungo doon, una niyang nakadaupang palad ang ating Filipino community, and then nagkaroon po siya ng mga series of bilateral meetings, especially meetings with the private sector at ng mga investors. Ano? And speaking of investors, nakakuha po ang Pilipinas ng humigit kumulang sa $3.4 billion na pledges. Pledges po ito, $3.4 billion na pledges. Kung i-convert natin sa peso, ito ay nasa 210 billion pesos na investment pledges mula sa mga kumpanyang Hapon. Dahil inanunsyo po ito matapos yung high-level business roundtable na pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. sa Tokyo. Ito nga po yung may kinalaman sa kanyang state visit doon. Ano po? 4 na araw na state visit. At ito ba ang ibig ba sabihin nito sa kabila ng mga kinakaharap nating mga problema sa pang-global na ekonomiya dahil sa nangyayari sa Middle East? At dito rin sa atin, ano, yung epekto ng gera sa Middle East. At hindi lang yan, pati dun sa sitwasyon ng politika dito sa ating bansa. Ibig ba sabihin, itong $3.4 billion na investment pledges ay pagpapakita ng investor confidence sa Pilipinas sa kabila ng mga hinaharap natin mga pagsubok. At paano ito makakatulong sa atin, itong 3.4 billion US dollars na ito na investment pledges mula sa Japan? Ito ba'y mararamdaman kagad natin? Kung kailan? Kailan natin mararamdaman ito? At saan ito dapat mapunta, itong mga investment pledges na ito? At ito'y makakaasa ba tayo na makakapaglika ng maraming trabaho para sa ating mga kababayang Pilipino? Ayan. At ano bang ibig sabihin na pag sinabi natin investment pledges? Yan ba eh? Pledge lang na pangako ba yan? Pledge lang? O may tuturing ba natin yung foreign direct investment? Yan. Yan yun pong mga katanungan. And of course, sa pagkakataong ito, sapagkat may makakausap po tayong ekonomista tungkol dito, kukunin na rin natin yung pagkakataon na maitanong dito sa ating ekonomista kung ano ang nagiging pananaw ngayon ng mga investors sa Pilipinas, both local and foreign investors. Dito sa nangyayaring drama-rama sa Senado, yung mga political drama ngayon sa Senado, lalo na yung pag-walkout ng minority senators, yung pagpupush ng pagboto ng online maski nawala sa Senado, etc., etc. Yung mga nangyayari ngayon dito sa atin sa Pilipinas, lalo na pagdating sa politika. So, yan ba'y nakaka-apekto sa atin? Sa ating

0: very much. Siya, Mike, ang Pangulong Marcos Jr. ay nasa Japan for a 4-day state visit sa nasabing bansa. Unang-una to strengthen security and maritime cooperation with Japan. And of course, to establish investment and bilateral trade sa nasabing bansa. And lately, ito nga, naka-secure tayo ng humigit kumulang na 3.4 billion US dollars or 210 billion pesos in investment pledges mula sa mga kumpanyang Hapon. Ito ay matapos siya makipagpulong sa isang high-level business roundtable. So, how do you see this as an economist sa kabila po ng mga hamon na kinakaharap natin, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo dahil sa patuloy ng Middle East crisis hanggang ngayon, ongoing pa rin. Itong investment pledges na ito na 3.4 billion, how do you see this? Can we say that meron pa ring investor confidence sa Pilipinas, particular ang mga investors or businessmen sa Japan?
1: Sir Ray, matapat po talaga yung bansang Japan sa atin, no? Marami na tayong pinagdaanan sa maraming taon, maraming dekada. Ngayon, nandiyan sila palagi, no? Kahit may political noise, they're putting their money where their mouth is. Parang best friend natin yung Japan, no? Kasi for many years and decades, may git kalahati ng foreign direct investments galing po sa Japan, no? At any given time, no? For many years na no? Tapos foreign portfolio investments, mga one-third galing Japan. So, tapos sino ba yung pinakamalaking pautang sa Pilipinas, no? Sa loob ng maraming taon, di sila, no? More than $15 billion, no? Sila yung pinakamalaki. Far second yung mga UK, US, Singapore. Maging matapat sila sa atin. Kahit nga noong panahon ng pandemic, kitang-kita po yan, Sir Ray. Kahit pandemic time, noong June of 2020, si Japan Credit Rating Agency binigay yung first ever A rating sa credit rating sa Pilipinas. A-, that's the pinakamataas na credit rating pa rin yun. That's 3 notches above the minimum investment grade. That sinundan din yan more than a year ago. Pati si R&I of Japan also. A-, sila yung may pinakamataas sa credit rating. Yung mga Western credit rating agencies, nasunod na rin sana, no? In recent months, no? Pero, tignan nyo, sila steady, no? Steady sila, consistent. Consistent sa malaking tulong, yung pinakamalaking infrastruktura na sa Pilipinas. In fact, yung biggest subway, galing, yung funding po niyan galing Japan. At ito po, yung mga sa loob ng maraming taon at iba't ibang henerasyon, 20, 30, 40, 50 years or even longer, yung mga assistance program, mga maraming tulay, mga infrastruktura, mga kalye, mga high-tech na yung mga teknolohiya for disaster prevention, disaster management, yung mga pag-calamities, yung sa pag-asa, lahat, sila yung malaking binibigay, no? Hindi yung matatapatan ng maraming bansa. Kaya tahimik lang sila, pero ang dami nilang ambag sa bansa natin at tapat sila, no? Kumbaga, panahon ng pandemic, sila yung tinaguyod nila yung A- na pinakamataas na credit rating ng Pilipinas. Kahit may, siyempre, iba-ibang administrasyon, iba-ibang leadership, marami tayong pinagdaanan na mga challenges, nandiyan pa rin sila.
0: Okay.
1: So, ganyan, ayun ang tunay na magkaibigan. No? Ayun ang best friend ng Pilipinas. At ngayon, hindi na ako nagtaka dyan sa investment commitment nila. At ngayon, mayroon pang opening, Sir Ray, kasi mayroong Pacsilica, no? Mga high-tech industries. Uh-huh. Itong Luzon Economic Corridor. Kumbaga, kakailanganin pa natin ng yung infrastruktura natin bukod doon sa subway, mga tatapos yan, say, in a few years' time, no? Gradually, pero nagpo-progress, no? Yung teknolohiya ng Japan yan. No? First, yung biggest subway, biggest infra project, tapos, ngayon, maaring yung North Rail, South Rail, ngayon kasi gagawing elevated dyan yung PNR eventually para hindi maapektuhan ng baha. O, sino tutulong dyan? Sino bang magaling sa mga train system? Yung bansang Japan. Lalo na ngayon, yung Luzon Economic Corridor, consistent yung rail networks na yan.
0: Sa
1: magkoconnect na sa Norte.
0: Sa pagkakaalala,

0: Oh, Sir Mike, yung original na katuwang ng Pilipinas dito sa Luzon Economic Corridor is US, Japan, and the Philippines. Yung expanded Luzon Economic Corridor, sinamahan na lang ng ibang bansa, pero yung talagang original na mga bansa dyan is Japan, Philippines, and the United States. So, investment pledges, kasi marami nagtatanong din sa akin, Sir Mike, at siguro dapat masagot na rin natin, maipaliwanag natin. Pag sinabi ba nating investment pledges na 3.4 billion pesos, dollars ha, dollars, 3.4 billion dollars na investment pledges, ano ba ito? Sigurado na ba ito? O kasi pag sinabing pledge, parang pinipledge ko lang, pero hindi tayo sigurado kung may commitment siya. So, ano ba ibig sabihin ng investment pledges? Will this translate into tangible and foreign direct investments?
1: Well, generally, worldwide, Sir Ray, pledges parang pangako, no? Mm. Pero ibayin natin yung bansang Japan, no? Pag sila, iba yung kultura nila eh.
0: Mm.
1: Pag word of honor nila yan eh, yung honor, they give so much
0: emphasis.
1: Marami, yung emphasis on that relative to the other countries, tsaka yung respect din. No? Iba sila. Ibayin natin sila, tsaka talagang kahit hindi sila, tahimik lang sila, nandyan.
0: Mm-hmm.
1: Sila yung pinakamalaking ambag among the foreign investors, no? Mm-hmm. Sa, from all over the world, no? At tapat sila.
0: Mm-hmm.
1: Iba-ibang henerasyon na, iba-ibang administrasyon.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Parang, total, meron naman ano eh. Kasi meron naman business sense. Eh. The reason why they're here is for them to make money.
0: Okay.
1: And kitang-kita naman, yung biggest automaker in the world, Japanese yun. Eh, tayo yung 10th biggest market nila sa buong mundo. Number 10 ang Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: So, ganun kalaki yung market ng bansa natin. Kasi, hindi na tayo magugulat dun. Yung bansa natin, we have more than 114 million Filipinos. So that's 12 largest in the world. So hindi nakatakataka na pagdating sa benta ng mga sasakyan, na number 10 tayo sa biggest automaker na Japanese. No?
0: Mm-hmm.
1: Kaya, maganda yung bukod pa doon, syempre, yung ibang metrics. Yung mga multinational companies na pinakamalalaki sa buong mundo, no? Pagdating sa mga sabon, consumer products, hanggang sa shea, pagkain, we're number 10 in the world.
0: Mm-hmm.
1: Yung biggest fast food chain, yung pagdating sa sales din, number 10 din tayo. Even the biggest beverage makers, yung mga soft drinks, we're number 8 to number 10 in the world. So malaki talaga yung market natin, Sir Ray.
0: Mm-hmm.
1: Kung mamumunan sila dito, siyempre tuloy pa rin. And kahit naman yung business sector natin, kahit local, I've been going around the regions.
0: Yes.
1: Nandun yung resilience kasi may optionality yung mga kababayan natin, no? Meron silang optionality na kung gusto nilang mas malaking kita, number 4 tayo sa OFW remittances, no? $40 billion dollars per year. Number 4 tayo sa buong mundo after India, Mexico, and China, no?
0: Yes, yes.
1: Tapos, pinakamalaking source tayo ng seafarers, no? Kasi alas lahat ng Rio na punta doon, may ganyan eh, seafarers eh. High-paying job yan. Siyempre, kasama rin din yung, siyempre, mapanganib sa dagat, malungkot, pero high-paying jobs po yan. May optionality yung mga kababayan natin. May source of resilience, no? Kung gusto nilang, di ba, mas magandang kabuhayan, meron silang choice na gawin yon.
0: Mm-hmm.
1: In an aging population po kasi, kasi bata yung populasyon natin, less than 25 years old. So, pwedeng dito, alibaba sa BPO, number 2 tayo in the world, 20% of the world's population, yung 20% of the BPO around the world dito. After India, tayo yung pangalawang pinakamalaki, pero sa customer service, di tayo matalo-talo ng India.
0: Dahil
1: kasi nasa kalidad yan ng servisyo. Una, dapat nagkakaintindihan yung accent, tsaka yung welcoming culture. So,
0: yes.
1: May optionality yung mga kababayan natin. Kahit dito na sila, medyo higher paying jobs yan. Ayan, 2 million na yung na-employ niyan, Sir Ray. That's earning this year, $42 billion. Last year, $40 billion. Lagpasan na yung remittances, no? At pupunta pa yan sa mga probinsya, no? Yung mga katulad ng mga Iloilo, Bacolod, nagpo-boom yung mga yan. Dabao, Cagayan de Oro, dati nang malaki yung Cebu, yung Calabarzon, ngayon sa Ilocos, sa Baguio, sa Clark, yung mga township project, no? Kasi mas mura mag-outsource pagdinala sa mga
0: All right.
1: probinsya kasi mas mababa yung renta o pa kaya yun sir yun, nandun yung resilience ng tapos yung nakikita din ng foreign investors sa mga yan nandun yung resilience ng bansa natin malakas yung market natin at alimbawa yung one of the biggest na if not the biggest shipbuilders sa Japanese ang tagal na po dito sa Cebu
0: Pero
1: nag-outsource sila for many years.
0: Pero bukod sa Japan, merong nilabas na pahayag ang Department of Trade and Industry, Sir Mike, sa pangunan ni Secretary Stina Roque, na ang itong bansang China naman ay magtatayo ng I think $1 billion steel plant dito sa Mindanao, particularly sa Sarangani. So, the question goes the same. Ganun din ba katiwala ang bansang China sa potential investment dito sa Pilipinas for establishing that 1 billion steel plant sa Sarangani?
1: Well, in fairness, sir, eh, yung iba tinutuloy naman talaga nila. No? So, kasi in recent years, marami rin silang pledges eh, kahit sa yan, private sector yan, no? Kahit sa ODAS, yung Official Development Assistance sa Infrastructure. So, depende rin eh. Yung iba, tinututuo nila. Yung iba, yeah, in fairness, pero naman na-complete doon sa mga tinulong. No? Ito naman, private sector. Eh, let's see, no? Kung talagang ano to if i-firm up nila. No?
0: Mm-hmm.
1: Pero, yan, ano naman, mag-open naman yung bansa natin. Pagdating sa mga ganyang, kasi ang mitiin at ang objective talaga nila is to do business here and make money. No?
0: All right.
1: Kaya yun talaga yung siguro yung minimum requirement sa ating bansa eh going yung environment na conducive for them to yan na kumita no meaning to say yung cost of doing business di ba ma-address yun yung ease of doing business lalo na no kaya nga may ARTA rin po tayo yung meron yung incentives natin yung mga create more na enhance na po yung create to make it to make the to narrow the gap with our neighboring ASEAN countries no So, ayun po, siya pati yung, yun nga, may mga, I've been talking to different foreign investors also, no? In recent years,
0: okay,
1: no?
0: Okay, okay.
1: Yung mga common concern nila, dapat yung mga ma-address, minsan kasi yung iba pertaining to governance na rin. Although, right. kasi syempre, in the sense na, Sir Ray, dapat yung ano, yung di na sila bigyan ng sakit ng ulo. Alam mo, minsan kasi may mga issues regarding sa taxation, may dispute. So, in fairness, mabilis naman yung ibang ahensya natin. Minsan sila na yung mismong mag-i-endorse at tutulong, no? Yung mga investment promotion agencies natin. Sila na mismo yung magpapacilitate sa mga authorities, no?
0: All right. Kung meron speaking, Sir Mike, of nabanggit mo kanina, you've been speaking to investors, ano po, nitong mga nakalipas na araw. We would like to take a cognizance kung ano yung pananaw ngayon ng ating mga investors, both local and foreign investors sa nangyayari sa political situation dito sa Pilipinas, especially yung mga nangyayari lately sa Senado. Ano po? Ano po bang pananaw dito ng ating mga financial markets, ng ating investors, both local and foreign? Ano bang reaction nila dito? Do they want something to change pagdating sa political situation sa bansa? Sir Mike?
1: Eh, Sir Ray, structurally, si President Marcos himself made it very clear. Kasi since last year, meron pong anomalous flood control projects. No?
0: Mm-hmm.
1: So, yung economic team mismo, yung hinighlight, yung good governance. November pa po yan, no? November. At yun, doon na nag-bottom out yung stock market sa 5,500. That was November 17, sinabi yun ni Head of Economic Team, now Executive Secretary, then Finance Secretary Rec, no? Priority yung good governance and the catch-up spending hinge on better governance standards. At sinabi rin yan ni Pangulong Marcos doon December 9 na, sige, yung kasama niya sa reforma, napakinggan yung hiling ng local and foreign mga business chambers, investors, the biggest religious groups in the country na influential, pati rin yung civil society. Yung apat na reform measures to improve governance para nga ma-address yung nangyari last year sa anomalous flood control yung first yung reform yung ano yung anti-political dynasty then second reforming the party list system
0: mm-hmm.
1: creation yung Cadena Bill creation of an independent people's commission, greater accountability and transparency sa government spending. Anti-corruption din po yan. Kasi gusto, yun po yung ano eh, hinihintay talaga ng buong mundo, regardless of, lalo na, that's universally and generally accepted, yung mga reforma na yan. Dile-level up yung governance standards natin para lalong pagtingin at i-shore up at i-level up din, kumbaga, yung bumalik ang kumpiyansa at tumaas yung tiwala ng mga investors, both local and foreign, sa ating bansa. Kasi hindi natin sila masisisi, lalo na yung ibang lahi, no? Kasi napaka-particular sila. Whenever, before they do an investment, marami silang pwedeng pagpilihan sa buong mundo, may scorecard po yan. Kumbaga, kasama yung governance, no? Kung magulo yung politika, eh, yan, medyo hindi lang yun nakikita sa financial markets. Kasi bakit po, Sir Ray? Yan, may reform measures. Eh, kasi minsan, dapat talaga solid yung suporta ng, yun, syempre, ginagampanan na ng trabaho yung ating mga lawmakers, whether sa lower house yan, or sa Senate, o paano ipapasa yung mga reform measures na ito na
0: so,
1: priority.
0: Ibig sabihin, Sir Mike, medyo hindi, ano, parang hindi ba ang dating sa ating mga sa ating mga investors o sa ating financial market eh, hindi ba nila nakikita na parang perception nila parang magulo sa politika, especially sa nangyayari ngayon sa Senado?
1: Well, depende na lang po yan, Sir Ray. Kasi at the surface, ganyan yung tingin ng ibang lahi, no? Yung ibang foreigners. Yung iba naman, malalim yung pag medyo kabisado na nila yung Pilipinas, no? Kumbaga, business must go on regardless. Kasi that's una, yung iba naman medyo malalim yung pag-unawa nila na kasi it's part of democracy. Minsan, may kasama talaga yan. Pero mas maganda sana kung walang, hindi magulo, mas certain, no? Walang uncertainty. Kasi tulad yan, papasa yung apat na reforma na yun. Pati hindi lang yun, pati yung ibang reform measures for the economy, for fiscal management, kasi malaki yung utang ng Pilipinas, debt management. Marami tayong problema ngayon sa Middle East, no? We're in a state of national energy emergency. O ngayon, may impeachment din na tatalakayin, no? Sa tapos yung ano rin. Ang tanong ko diyan, Sir, madidistract ba yung mga lawmakers natin in passing this priority reform measures, no? Kasi in the past naman, nagbibigay silang reassurance na magagampanan nila 'yon. At syempre, another way, yung another reassurance na kailangan din gawin, eh, susuporta. Paano ba yung pagsuporta sa reform measures na yan? Would it be along party lines? Partisan ba yan? O based on conscience or principles? No? Kung, eh, it's also very important kasi nakita naman natin in different economic teams, actually, different administrations, kung solid yung support ng both houses of Congress, mabilis mapasa po yung mga reform measure kung sinertify as urgent.
0: Okay.
1: No? Ay, ito yung importante, Sir Ray, kasi yung iba, sa kapakanan din yan ng ano eh, ng investors eh. Kumbaya, iba, at the very least, sa scoring system na, of course, ESG standards, yung tatlo po yun, yung three main areas, sa environment, sustainability, pangalawa, yung social, yung mga tao, human rights, and pangatlo, yung pinaka-importante, governance. It all starts and ends with good governance, yung rule of law, strong institutions of law, yung siyempre, predictability, yung justice system, no? Iyon na ano yun eh, minsan nandoon yung palaisipan itong mga pagka may ingay sa politika. Eh doon tapos syempre accordingly iba professional naman yung ba, kasi mga ano yan eh, hindi natin sila masisi yung ibang lahi,
0: okay.
1: No, yung mga foreigners. Kasi hard-earned money nila yan, lalo na
0: yes.
1: kung
0: pero
1: pera ng mga pensioner yan, eh dapat mataas yung score natin. So, kasama po yun, Sir Ray.
0: All right. Pero Sir Mike, siguro last question ko ngayong umagang ito for you. Minomonitor natin ang galaw ng Philippine Stock Exchange ito mga nakalipas na araw kahapon tama hindi kahapon holiday pala kahapon noong 25th May 25th tama medyo bumagsak ulit yung ating Philippine Stock Exchange plus yung peso natin is not also doing that well ano po kamusta po ang ano diyan how will you see the opening ng ating Philippine Stock Exchange today pati yung opening ng ating peso to dollar exchange.
1: Yung dollar umakyat po ng konti Sir Ray, mga ano eh umakyat siya ng mga halos 10 centavos nasa 61.60 levels no. Kasi yung record niya 61.75 eh. So nag-stabilize naman po siya doon. Kumbaga meron din namang ano eh, meron naman din intervention around 67 61.60 61.70 levels. Kasi nag-record tayo po yan noong April 30. Wala po noon, alas isang buwan na, eh, meron namang stabilization. Minamanage po yan. Kasi importante po yan, sir, eh, to better manage inflation. Kasi we're a net importing country, kailangan better manage din yung exchange rate. Kumbaga, kasi umakyat na rin yung dollar ng 7% mula nung gere. Eh, ngayon, sakto, pangatlong buwan na po. Ibigay niyo, sir, in 3 months, 7% na itinas ng dollar from 57.60 to 61.60 levels now. No? Yung ibang mga kapitbahay natin sa Asia at ASEAN, yung pinakamalalapit sa atin, yung Indonesia, India, Thailand, umakit sila mga 5%.
0: Okay.
1: So, meaning to say, sir, palitan pa lang ng pera. We're a net importing country. Pag nag-i-import tayo, diba, langis, no, palitan pa lang ng pera, dagdag ka agad sa presyo.
0: Yes.
1: 7%. Yung pa lang. Kaya, paano pa yung presyo ng produkto itself? Palibawa yung langis, umakit yan ng 60% pula nung sa start of the year. No? Kumbaga, parang ika-importante po yun, sir. Nagre-react yun kasi yung political noise na kambag po dun, medyo bumaba na yan ng mga 60 eh. Pero dahil sa ingay politika, yan, yung mga, kasi ano eh, yung, ayaw kasi, siyempre, yung ibang investor, hindi naman pare-pareho yan. Yung iba, ayaw nila ng uncertainty pagdating sa, yan, tulad yan, in-anticipate nila paano magagampanan yung mga trabaho nila, yung mga reform measures na kailangan na importante ipasa. Di ba? So, yung ingay politika. So, ayun, naka-akit tuloy yan.
0: Pero do you see, dollar. Pero do you see the peso further loosening strength? Kasi may mga nagsasabi, baka pumalo pa ng 62 pesos yan at the highest. Nakikita ba nyo yun, Sir Mike?
1: So far, nandiyan naman yung intervention, sir, consistent. No? Kasi medyo on the high side na tayo. Eh. Pag mula nung gera, pinakamataas, 7% na itinas ng dollar against sa peso. Medyo mataas na, hindi naman. Kaya nag-intervene din yung monetary authorities natin. No? Para hindi, kasi paminsan-minsan, kailangan patupad din nila yung batas niya sa merkado. Kasi hindi, kung inayaan mo lang yung market forces, parang sakali yan eh. Kailangan may police presence sa
0: pero,
1: marketplaces.
0: Sir Mike, Sir Mike, sa intervention na ginagawa ng central bank, siyempre, pag sinabi natin intervention, namimili ang central bank ng dollars to, you know, to stabilize yung remittance exchange between the Philippine peso and the US dollar. Do we have enough dollar reserve to maintain or to keep intervening para lang ikang ma-stabilize ang peso laban sa dollar?
1: So ngayon, sir, more than 100 billion pa rin naman, no? Yung reserves natin, that's almost 7 months pa rin, eh, 6.9 months. Eh. That is still sufficient kasi yung international standard is 3 to 4 months. No? So alas doble pa rin naman po yung ano, more than enough buffer. No? Kaya nilang stabilize yan, no? Kasi una yung gera rin, sir, yun yung number one, no? Kasi late last year yung political noise, no? Matinutino yan dati na tatlong taon, 59, hindi yan lumalagpas sa 59, no? September 2022 hanggang early October dahil nga doon sa anomalous flood control project, inalaw na umakit ng konti above 59. Ito, may geopolitics tayo. Doon yan, yung gera sa ano, kaya bigla nag-60 no Marso. Kasi po yun, yung ano yan sa Middle East, eh. Kasi tulad yan, ganito, sarado pa rin po yung Strait of Hormuz. Magulo rin yung warring parties doon. So, sarado pa rin. Tatlong buwan na walang bagong langis na dumalabas sa Strait of Hormuz. That's 20% of the world's oil. That's 25% of the natural gas na nadaan doon. Meaning to say, yung mga sa buong mundo, yung iba't ibang bansa, ginagamit po nila yung existing inventory. So, at some point, they need to replenish. No? Kaya, Sir Ray, as a matter of prudence, we're in a state of national energy emergency for more than 2 months already since March 24, and that would be for a year. Ang priority ng bansa natin, just like any other country na reliant sa import ng langis o ng crudo, ng gasolina, diesel, mag-stockpile. Kasi more than 40 days yung mga 44 days or 45 days po yung supply. Eh.
0: Okay.
1: A few weeks ago, mga nasa 50 days may git yan. So, yun po yung priority, sir, na mag-hedge. No? At syempre, sir, ang pabang nabili yung bansa natin, sige, from all over, makakuha tayo sa yung Russian oil, from the US, from Japan, from Malaysia, kung saan tayo makakuha, no? Ang pambayad po dyan, dolyar, sir, eh. Kaya medyo, syempre, eh, hanggat namimili tayo ng langis, ng krudo, to, para, kasi ayaw naman natin maubusan, no?
0: Okay.
1: So we're just prudent. Ang pambayad doon, dolyar. Kaya medyo ganyan din po yung dolyar, sir. At yung mga importer natin, ganoon din po, hanggat hindi tapos yung gera, we don't know when this would end, no?
0: Mm-hmm.
1: But what's for sure, kasi syempre, may impact yan sa inflation dahil tumaas yung world price ng crude, ng fuel, ng diesel, gasolina. So, yung pass-through effect, syempre, pamasahe, sweldo,
0: yes, okay.
1: Yung mga iba produkto. Mm-hmm. Kaya nga po, sir Ray, yan, kaya nag-hedge sila. Nag-i-import muna, sinisecure yung supplies natin, mapa yung whole of country approach, even yung mga nasa private sector, no?
0: Mm-hmm.
1: Ganon din po yung ginagawa nila. Nag-hedge sila as a matter of prudence. Kasi mm-hmm. priority na, ayaw naman natin umabot sa punto na mag-rationing, di ba?
0: Yes, alright.
1: May makukuha na naman, sir Ray, kasi mm-hmm. balance na 80% from the rest of the world, mahingalan po, ganun
0: alright.
1: Po, kasi demand-supply. So,
0: right.
1: kaya kailangan, critical po yan, sir Ray, na mabuksan yung Strait of Hormuz at magkaroon na ng kapayapaan at magka-peace deal sa Middle East.
0: Okay, with that, Sir Mike, thank you very much. Again, as usual, sa pagpapaunlak po ninyo dito sa ating programang Global na Tayo over the station, Radyo Pilipinas World Service. Again, thank you very much, Sir Mike. And huwag ka sana magsasawa sa amin. Thank you so much.
1: Opo, maraming salamat din po, Sir Rieta, sa inyo, mga ating sabay-bay. Magandang umaga po sa inyo.
0: Ang ating Chief Economist mula sa Rizal Commercial Banking Corporation, Mr. Michael Ricaport. Kami po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. At sa puntong ito, kapiling naman po natin ang ating butihing administrator ng Overseas Workers Welfare Administration, walang iba kundi si Attorney Patricia P.Y. Kaunan. Magandang umaga po, Administrator P.Y. at welcome back sa programang Global na Tayo.
4: Magandang umaga, Sir Ray. Ohayo gozaimasu.
0: Uy, okay. Nasa Japan ba kayo ngayon? Nasa Japan ba kayo ngayon?
4: Opo, nasa Japan po.
0: Wow, okay. Well, kamusta naman po ang sitwasyon dyan sa Japan ngayon? Kasama niyo ang Pangulo?
4: Mainit, Sir Ray. Mainit ang pagtanggap po ng ating mga Filipino community sa ating pumahal na Pangulo noong nagkaroon tayo ng PhilCom event. No? Masabi ko lang, Sir Ray, yun ang unang-unang official event ng ating mahal na Pangulo. Pagdating niya mismo ng Tokyo, at dumiretso siya doon sa PhilCom event. At nagpapasalamat po tayo, no, sa mga PhilCom volunteers, no, na tumulong po sa ating embahada,
0: mm-hmm.
4: sa MWO, sa OWA, sa pag-organisa nitong PhilCom event pong ito.
0: Mm-hmm.
4: At napakaganda ko ng mensahe ng ating mahal na Pangulo. In fact, meron siyang special message, lalong-lalo na po doon po sa mga, sabi na natin, mga anak po ng ating mga OFWs na nandito sa Japan, no, to maximize their opportunities, no,
0: mm-hmm.
4: to be good citizens here in Japan, but at the same time not forgetting yung kanila pong Filipino roots, no,
0: mm-hmm, mm-hmm.
4: yung kanilang pagiging Pinoy. So happy po tayo, and kami naman po sa OWA, we will proceed to our PhilCom engagement, Filipino community engagement po ngayong araw na ito, hanggang bukas sa Nagoya at sa Osaka naman po, bringing OWA services po sa ating mga kababayan.
0: And speaking of OWA services dyan po sa Nagoya at saka sa Osaka, ano po yung mga OWA services na yun, Administrator?
4: The first time po, dadalhin natin sa Nagoya yung kanila pong e-card, OWA e-card issuance po, Sir Ray, na less than 2 minutes lang po ang processing. Ito po ang kanilang OFW OWA e-card, no? Government ID na siya rin namang nasa e-gov app. So, inaasahan mo natin. Unang beses pa lang po ito, pero hindi ibig sabihin na tayo ay hindi na babalik or magkakaroon ng mga outreach mission or caravan sa Nagoya. Marami ho tayong kababayan sa Nagoya. Ngunit ang ating opisina po ng OWA ay nasa Tokyo at nasa Osaka. So hopefully with itong mga mission na ginagawa natin sa Nagoya ay makapag-renew, makapag-access ng mga serbisyo katulad ng marami ho tayong mga kababayan, no, nagtatanong tungkol sa mga OWA programs, katulad ng mga livelihood programs, scholarships at training. Meron din naman sa Ray yung may mga request for assistance dahil sa mga welfare situation nila. Okay. So yan po naman ang prime mandate ng OWA, itong welfare ng ating mga kababayan.
0: Alright, Administrator, medyo itong susunod kong katanungan is going back dun sa mga previous interviews ko sa inyo, especially dun sa mga program at services ng OWA na kaya talaga sinusulong po ninyo. For example, itong scholarship para sa mismong OFW. Ano po? Kung saan involved dito yung tinatawag na ITIAP, ano? Kamusta na po ito? Na ilunsad na ito at kamusta po ang implementation nito as of now as we speak?
4: Napirmahan na po ng OWA yung at na ito naman po ay na communicate na sa CHED yung internal guidelines natin sa paglabas po nitong pondong ito. At magkakaroon na po tayo ng pilot. Sa ngayon po, ini-instruct po natin yung ating mga kababayan na interesado sa programang ito na pumunta po doon sa ETIAP na online registration ng CHED. Ang magiging proseso po kasi, Sir Ray, sila po ay gumawa ang CHED ng online portal kung saan mag-a-apply yung ating mga kababayan, no? And then, Sir Ray, from here, magkakaroon ng matching kasi kung depende po yan sa experience sila, imamatch sila kung ano pong mga kurso ang babagay sa kanila. Pangalawa po, yung matching din sa college or sa university kung saan sila ay mag-a-apply at maka-apply na makapasok. Parang ho tayo, nung pumasok rin sa kolehiyo, nag-apply din ho tayo dito sa mga colleges na ito. And then after po niyan, ay sila naman po ay i-endorso ng CHED sa OWA. Sa ngayon po, sinisimulan po natin yung pilot natin, no? Inaasahan po natin yung per batch po natin na Sir Ray is 100 by 100 po. Para sigurado yung pag-rollout. Kasi sa impormasyon po na binigay sa amin ng CHED ay nakatatlong daan na pong OFW ang nakagraduate bago pa po pumasok ang OWA. So maganda po nito, ma-expedite natin at sa tulong po ng Kongreso at of course ang suporta ng Presidente ng ating Pangulo, ay baka madagdagan pa yung ating budget para dito sa programang ito. But inaasahan natin po, Sir Ray, by the way, hindi lang po to sa Pilipinas. Kaya po online ang portal, lalong-lalo na po doon sa mga nasa abroad, Sir Ray. So, open na po itong portal na to. And I will share it, Sir Ray, sa inyo po.
0: Thank you
4: sa
0: po.
4: Sa inyong
0: opo.
4: Team so that you can post it po.
0: Yes, yes.
4: Opo.
0: Yes. Okay. Alright, pakitignan nyo na lang ano po yung kung para ma-post natin yung portal na ipapadala ni Administrator PY. Para dito sa magandang programa ng OWA with CHED, itong ETIAP. Now, on other issues, Administrator, balikan ko yung mga reintegration program ng OWA para sa mga repatriated OFWs natin, especially yung mga talagang naapektuhan ng Middle East crisis. I think may figures tayo, I think 10,000 repatriated OFWs na ang nakabalik sa Pilipinas. So, Anong status po nitong 10,000 repatriated OFWs? Paano po ito patuloy na tinutulungan ng OWA?
4: Sir Ray, tayo po ay may database nitong 10,000 ito. Doon po tayo magsisimula. Ang ginagawa po natin saan, nagkakaroon po tayo, steady naman po yung mga programa ng OWA sa livelihood. Pero sa experience natin, Sir Ray, sa mga unang linggo po kasi ng pagdating ng ating mga repatriated, lalong-lalo na yung mga distressed OFW, Sir Ray, hindi agad livelihood ang iniisip nila, Sir Ray. Ang iniisip nila ay yung, at doon kami pumapasok din ng OWA, yung kailangan po nila ng kanilang kalinga from their families, at yung iba po kailangan ng medical attention, yung iba po kailangan ng psychosocial counseling. Sa amin pong experience, sila po ay nagiging interesado sa livelihood program mga isang buwan hanggang dalawang buwan after po nilang dumating. Kung maaalala niyo po, Sir Ray, pagdating pa lang po nila sa airport or doon sa aming center, ay nagbibigay na po ang OWA at ang BMW ng financial assistance. So kahit paano, Sir Ray, may pangtawid sa unang buwan nila, no, ng pagbalik. Pero ngayon po na nakalampas na po yung isa't kalahati o dalawang buwan mula sa pagdating ng unang mga batches, Sir Ray, noong Marso, ay iniimbitahan na po namin sila, Sir Ray, doon sa tinatawag naming Kabuhayan Wednesdays sa OWA. At meron din po kami mga National Reintegration Network na mga fairs or caravan kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang Department of Migrant Workers at iba't iba pang ahensya. So, tinatawagan namin sila, Sir Ray. At kung interesado sila, tinitingnan, nagkakaroon po ng mentorship or guidance, Sir Ray. May iba po kasi tayo, mga kababayan, ang kailangang tulong ay paghanap ng trabaho. May iba naman po, ang kailangang tulong is additional training dahil gusto po nila mag-apply ng mas magandang trabaho. Tinutulungan din po natin. Meron din po namang iba, gusto magsimula, ito na, Sir Ray, ang gusto kong pag-usapan, yung magsimula ng maliit na negosyo. At dyan po papasok yung Balik Pinas, Balik Hanap Buhay ng OWA at itong alagang OWA namin na programa. Kasi, Sir Ray, sa OWA, hindi pa utang ito. Ito ay grant, no? Ito ay binibigay na paunang kapital. May iba po tayo, mga kababayan, na ayaw na po nila mag-training. Kala po nila siguro normal na financial assistance. So, ine-explain ko po palagi na ito po ay binibigay pagkatapos po ng mentorship or training with OWA and DTI po. Kasi po, ito po ay unang kapital para sa kanilang maliit na negosyo or micro-business. Ang maganda, Sir Ray, sa experience din namin, no, matagal-tagal na rin ginagawa ng OWA, nag-partner na po kami sa SB Corp, DTI SB Corp. Kasi po, Sir Ray, yung pagbigay ng OWA ng unang kapital na 20,000, no? Minimum 20,000, Sir Ray. Tayong dalawa po, aminin natin, hindi sapat para ituloy ang negosyo. Kaya po, ang ginawa po natin, nag-partner tayo sa DTI SB Corp na kung saan naman po nakalaan ang 2 bilyong piso para ipautang sa mga OFWs na siya namang may negosyo or gusto magsimula ng negosyo. I-focus ko po sa isa nilang produkto. Ito yung micro loan nila for micro businesses, Sir Ray. Ito po ay from 30,000 to 300,000. At kung gamitin po nila yung unang kapital na binigay ng OWA na 20,000, makasimula ng negosyo, meron na po silang mayor's permit, eh kagad po silang pwedeng umutang sa SB Corp para po matuloy-tuloy ang kanilang pag-expand ng kanilang negosyo. Sir Ray, ang interest po ng SB Corp, di kayo maniniwala, ay 1% on diminishing balance. Ibig sabihin po, sa loob ng isang taon, kinocompute-compute ko, wala pa pong 7% yan na interest ko. So, napaka affordable or napaka gaan para sa ating mga kababayan na nagninegosyo. At itong June 7, Sir Ray, tuloy-tuloyin ko na, ay yung OFW Kabuhayan Expo ng OWA sa SMX. Sir Ray, inibitahan natin itong iba't ibang mga private sector and government, no, na mga agencies. In fact, Sir Ray, may isa pa palang programang SB Corp. Ito ang franchising loan para sa OFWs. 20% lang ang ilalabas ng OFW, 80% naman po ay pwedeng utangin sa SB Corp. Ito po yung mga franchise, Sir Ray, yung sa French fries, sa siomay, sa mga kapihan. Marami pong interesadong mga OFW, Sir Ray, lalo-lalo na yung mga seafarers, no? Apektado rin po sila nitong naging gulo. So, June 7, Sir Ray, which is National Migrant Workers Day, yan din po ang araw ng OFW Kabuhayan Expo natin sa SMX. Meron po diyang upskilling, mamlalaman nila po yung buong programa ng OWA at iba't ibang ahensya. At nandiyan na po lahat ng partners, pati po yung mga franchise na gusto nilang applyan, inimbitahan na rin po natin para po mismo sa kanila marinig ng mga OFWs. Inimbitahan din po natin, of course, ang ating private partners. Of course, nandiyan yung mga BDO at iba pa po nating mga private partners na nagbibigay ng financial literacy training. At then, no, access to financial products then, Sir Ray, bilang yan pong importante sa mga nagninegosyo dito sa Pilipinas.
0: My last question na lang po for today, Administrator PY. So ano po ang inaasahan nating mga aktibidad baga dyan sa Japan today ng OWA kasama kayo? And of course, syempre alam kong nakatutok din kayo sa aktibidad ng Pangulo for today. So bukod po dito sa nabanggit nyo kanina na pagpunta nyo sa Osaka at saka sa Nagoya, ano po ang mga activities ninyo with the President today?
4: Sir Ray, tuwang-tuwa tayo. Unang-una po, kahapon po, no, nakita po natin, siguro isi-send ko rin po sa team ninyo, nasa headlines po, nasa front page po ng Japan Times, ang picture po ng ating mahal na Pangulo at wow, ang ating mahal na unang ginang, kasama po ang Emperor and Empress ng Japan. At nagkaroon po dyan ng mutual recognition. Of course, Sir Ray, we're also celebrating the 70th year ng pagkakaibigan at diplomatic relations natin with Japan. Sir Ray, mabalita ko rin, nagkaroon kami ng meeting ni Sec Hans sa mga Japanese ship owners.
0: Oy, okay.
4: Tripartite po ito, pati yung kanila pong union at private sector nila. Ay dahil po, Sir Ray, dito sa Japan, baka hindi alam po ng iba nating mga kababayan, 70%, Sir Ray, ng lahat ng mga marino na nasa mga Japanese-owned maritime vessel, Sir Ray, ay Pilipino po.
0: Wow.
4: Or higit kumulang 40,000, Sir Ray. So tayo po ay magkakaroon ng maraming kooperasyon patungkol sa pagpapadali, of course, ng pag-hire nila ng more seafarers. Sir Ray, nung patapos yung meeting, tinanong ako,
0: okay,
4: Administrator, marami pa ba na mga kabataang Pilipino ang gustong maging marino or seafarers? Tinanong ako. Ay, Sir, alam na natin ang sagot. Sabi ko, yes. Pero sabi ko na rin, Sir Ray, ako, as you know, no, very honest, kailangan ng suporta nitong nila, no? So, if we'll be able to do this, Sir Ray, isa na naman po itong magandang platform para pasukan ng mga anak ng OFW. Hindi lang po anak ng OFW, pati yung ibang kabataan natin. No? Ako mismo, taga Batangas, Sir Ray, alam na alam ko yung mga kabataan doon talagang they look up to sa mga generation before us na ng mga naging seafarer.
0: Yes, totoo.
4: Mga naging seaman. No? So maganda to na they ask us, no, kung may ganong interest. Kasi po, panahon pa lang po ng ama ng ating mahal na Pangulo, talagang tumutulong na ang Japan sa training ng mga seafarer. So this is important po na sila po ay nagtanong at sabi po nila, sila rin po ay bibisita sa Pilipinas para tingnan yung iba't ibang pasilidad po natin. So very productive, Sir Ray, itong naging kasama ko po dito si Secretary Kakdak dito sa Tokyo, and we look forward, Sir Ray, dito sa magandang ano pong ito, magandang kooperasyon natin sa maritime sector dito sa Japan.
0: So that's another optimistic view at kailangan bantayan namin dito yung muling ika nga mas pinalakas, mas papaunda rin at mas mapapalawak na opportunities sa shipping industry sa Japan para sa ating mga kababayan dito, mga Filipino seafarers sa Pilipinas. Pero before I let you go today, Administrator PY, gusto muna kitang batiin ng isang ano pala, happy anniversary ngayong palang buwan ng Mayo. Itong buwan ng Mayo, last year, official kang nanungkulan bilang administrator ng Overseas Workers Welfare Administration. Pero alam niyo kung nung pinagtataka ko, mga kababayan at Administrator PY, sa loob ng 12 buwan, ang dami niyo nang nagawa. Nagpapahinga pa ba kayo?
4: Sir Ray, special ang Mayo kasi anniversary ng OWA. May 2 po. Anniversary, so 44th anniversary po ng OWA. Nung May 10 naman, 10th year anniversary ng signing ng charter ng OWA.
0: Mm-hmm.
4: Tapos ito rin po ang buwan na si said na ako po ay nanungkulan na appoint bilang administrator.
0: Mm-hmm.
4: Importante po ang pahinga. Isi-stress ko yan, Sir Ray. Lagi ko sinasabi sa ating mga kababayan. Nasabi rin sa atin kasi nung pag-uusap with the Japanese maritime sector na yung mental health po ng ating mga kababayan and physical health na seafarers. Tinatanong nila tayo kung ano mga programa natin at na-share natin. So Sir Ray, ang sagot po ay nagpapahinga, pero kahit nagpapahinga, nag-iisip po tayo kung paano mapapaganda ang mga
0: parang
4: servisyo.
0: Ini-imagine ko yung ano, ini-imagine ko, pinipicture ko, Administrator PY, nagpapahinga ka, pero yung isang mata mo nakapikit, yung isang mata mo nakadilat. Parang,
4: Sir Ray, pag ang boss mo katulad ni, ito hindi pagbibiro, pag ang boss mo katulad ni Presidente, nakita niyo naman, Sir Ray, araw-araw na lang, di ba, nagtatrabaho. Mm-hmm. Tapos ang boss ko pa isa, si Sec Hans. Minsan nasa Europa, minsan nasa gitnang silangan, minsan sa ganito. So these are people I look up to, itong mga leaders natin. Sir Ray, medyo mas bata tayo sa kanila, so kailangan mas maliksi, kumbaga hindi nawawalan ng energy, Sir Ray, yeah, para sa trabaho.
0: Okay. Pero syempre, alam namin, lalo na doon sa mga sumusubaybay kay Administrator PY sa OWA, lalo na nung nanungkulan siya last year, official na nanungkulan siya last year, last May 2025 as administrator. Yeah. Napakarami na po talaga na nagawa ng OWA. Mga programa, serbisyo, expanded programs and services in a span of what? Just 12 months na paghahawak niyo sa OWA. So congratulations po, Administrator, and hindi ako magtataka pagsapit ng second year at third year niyo dyan sa OWA, mas marami pa. And di rin ako magtataka, baka lumagpas pa kayo ng 3 years. Baka hopefully, sana nga, tuloy-tuloy ang serbisyo ninyo sa OWA. Maraming salamat po, Administrator PY.
4: Salamat, Sir Ray. Sabi nila sa Japan, arigato gozaimasu. Ito po ay hindi magiging posible kung walang suporta ng ating mga kababayan. At kayo po, Sir Ray, ang mga kaibigan natin sa media. Maraming salamat po.
0: Thank you very much po, Administrator PY. And again, congratulations and happy anniversary sa pagkakatalaga po ninyo ngayong buwan ng Mayo, first year ni Administrator PY Kaunan bilang Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam niyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall. kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: And of course, tayo po ay ikangan sa mga huling bahagi na ng ating programang Global na tayo. But we're trying to squeeze makuha ang isang senator natin. Ito'y may kinalaman po sa mga nangyayari ngayon sa Senado. At ano pang maaasahan natin sa mga darating pang araw sa Senado, lalo-lalo na pagdating ng Lunes? Ano po? Okay, sige. So nakasalinya po natin ang komunikasyon ngayon ng ating butihing Senator Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Senator Erwin Tulfo. Si Ray Sampang po ulit ito sa programang Global na Tayo. Nako, maraming salamat po sa pagpapaulat niyo. Senator, diretso na ako sa aking katanungan ngayong umagang ito. What do we expect sa Monday once na mag-resume ulit ang ating session sa Senado? Sa kabila po ng nangyaring sa Senado nitong mga nakalipas na araw, lalo-lalo na doon po sa napakainit na debate sa pagitan po ninyo ng minority at ng majority patungkol dito sa pinupush ni Senator Marcoleta at ng majority, lalo na ni Senate President Alan Peter Cayetano, na voting gamit ang internet, teleconferencing. What can we expect sa Monday, Senator Tulfo?
6: Hindi lang po yung voting. Kasama po doon na pwedeng mag-attend ng session ng Senate through video conferencing teleconferencing.
0: Mm-hmm.
6: So, marami pong punto eh. Marami pong, at ang reason po is justifiable reason.
0: Uh-huh.
6: Kailangan po natin malaman, ano ba yung justifiable reason na ito?
0: Mm-hmm.
6: Kasi, nandiyan ang malino naman po, force majeure at saka national emergency. Eh, sabi po ng ilan, yung mga supporters ng kabilang grupo, ikaw naman ito eh. Sabi niyang gano'n, may gera naman, may force majeure.
0: Okay, okay.
6: Ulitin ko lang po yung sinabi ko kanina umaga doon sa isang kabilang istasyon. May gera nga po, okay? Pero hindi po tayo kasama sa Middle East daw. Baka umabot na rito at saka yung gagusot sa Taiwan. So pwede nang gamitin yung force majeure.
0: Ganun.
6: Ganun po ang una. Pangalawa, sir, ang pinaglalaban naman po nila, justifiable reason, parang dagdag kasi nasa 41B, yan yung force majeure at saka 41C, gusto nila isama yung justifiable reason na pwede mag-attend. So pag naka-attend ka, pwede kang bumoto.
0: Uh-huh.
6: Ang sinasabi lang namin na hindi nga po pwede. Tapos may mga lumabas din po sa social media. Mukhang maganda po yung kanilang talagang strategy. At ikaw, napakadami po nilang pondo. Binabalik nila yung kay Laila De Lima daw. Parang fake news naman.
0: Okay.
6: Hindi nga po naaprobahan din yun eh. Na nagsulong din sila Senadora Risa, sila Senator Kiko. Dininay din po yun.
0: Okay.
6: Nung majority. So, wala pong ganun. Pero yung kay Senator De Lima, panahon pa po ng pandemic yun eh. 2021 po eh, nangyari. So, I mean, andres is a pandemic. National emergency po yun. Di po ba? May kwan o... tsaka yun po talaga, pero hindi po inaprobahan dahil alam na natin ang istorya kung bakit talagang
0: pero,
6: mainit po ang administration sa kanya noon.
0: Pero ito dito maraming humanga sa inyo dito, Senator Tulfo, no? Before the walkout, talagang diretsang sinabi ninyo sa majority, bakit nyo minamadali itong resolution na ito? Is it because... Sabi nyo nga, meron ba dahil alam ninyo at lumabas sa media na may mai-issuehan ng warrant o pares o maaring makulong? So, paano po nyo, how were you able to deliver that? Marami pong humanga sa inyo dyan, Senator Tulfo.
6: Sir, tayo lang ho, siguro respeto, nire-respeto ng mga kasamahan ko sa minority, ilang mga kasamahan namin. Pero ako naman, from my own standpoint, sir, ako po ay dating broadcaster.
0: Yes. Mm-hmm.
6: Alam naman natin, di ba, pag journalist, broadcaster tayo, dire-diretso tayo magsalita, di po ba?
0: Mm-hmm.
6: I mean, wala nang pa
0: baligoy-ligoy.
6: Gewang, ika nga. So, kahit to kayo, di ba? Doon naman talaga, yun naman talaga ang totoo. Yun naman talaga ang punto. Eh, ayaw lang banggitin ng mga kasama ko. Saan ako na po nagbanggit? At saka obvious naman, Ray, na minamadali kasi alam nila yung isa nagtatago na, di ba? Ang dibinigyan ng TRO, so pwedeng bumoto, pwede magating kung saan man siya. Tapos yung ilan pa, yun, nagsalita na yung kaya ang alalim nila. Noong umaga, nagsalita na i-issue ng warrant. Si ombudsman na nagsalita. So minamadali nila. Nung siguro, binilang nila, oops, buta, malalagasan tayo ng tatlo rito. Di ba? Yung mga binanggit si ombudsman na dalawang tao eh, plus si Bato, this tatlo, malalagas po sa kanila. So doon po, actually, nung hapon, wala po sa agenda yun. Actually, hindi nga po dapat pag-usapan yun.
0: Yun isa pa yun.
6: Hindi ko nakita yung schedule namin. Hindi ko nabasa. Pero mukhang nagulantang kami lahat. Dahil ang tagal nila nag-break, mahigit isang oras eh. 1 hour and a half.
0: Plinano na nila yun.
6: O yun siguro niluluto nila. Di sa paglabas nila, nag-distribute nila si SP Cayetano ng mga papel na pag-uusapan natin. Tapos binilang namin, uy, kulang kami. So talagang walang laban. Well, kulang pa rin talaga kami hanggang ngayon. 12-11 ang bilang nila. Pero kaya po nag-walk out kami. Kasi nga pinipilit po nila. Then my other question is, what is this justifiable reason? If it's not force majeure, gera, blindol, baha, natural disaster, ano pa, di ba? National emergency, kagaya yung COVID, ano pang issue?
0: Pasensya na po kayo, Senator Tulfo. Medyo, yun nga, iniiwasan kong matawa at mapangiti. Dahil na, ako mismo natatawa at napapangiti dito sa mga rason na binibigay nila ano sa kabila. It's not hindi dahil kaharap ko kayo, kausap ko kayo, being an ordinary Filipino citizen who pays taxes, na ano ako, hindi ko malaman kung matatawa o may inis ako dun sa mga binibigay nilang force majeure. Hindi ko maintindihan kung saan nanggaling yung force majeure.
6: Ang problema nga, sir, parang Ray, in English-English nila, ginagamitan nila ng gano'n mga Latin, yung mga ordinary mamayan,
0: yun,
6: kawawa naman.
0: Yun.
6: Eh, yung force majeure, kaya nga kanina po may mga nagre-react, may interview po ako, nagpupungas-pungas pa nga ako ng mata, in-interview ako ng isang radio, tinanong ako pag react daw, sabi ko hindi ako magre-react, ang reaction ko doon sa mga supporter nila na sinasabi may force majeure na dito sa atin, may gera. Sabi ko doon sa force majeure, sabi ko walang force majeure dito, walang gera, so hindi applicable yung gera sa ibang bansa ay pinipilit ng mga supporter. Tapos sabi ko, pangalawa, yung issue hindi naman sa force majeure. Sabihin na natin, okay, ang in-issue sinasabi, justifiable reason. Ano yung justifiable reason? Sir, to sum it up, hindi talaga kami papayag kasi number one, ang parang ganito na lang ho ito eh, ipaulit-ulit ko sinasabi. Tama po kayo, narinig ko na kayo po nagpapasweldo. I mean, kayo. The citizens, nagpapasweldo po sa amin sa Senado. 300 plus thousand ang sweldo plus allowances. Malaki, boss. Halos 1 million na nga eh. Kung susumahin mo sa laki, di ba? Tapos, kayo nagpapasweldo. So, kung kayo nagpapasweldo sa amin, automatic, you become our employer, di ba? Kayo ang aming boss, di ba? So, if you're our employer, how come yung employer namin every day has to report to work? Our employer have to report to work. Pagkatapos kami ng mga tauhan, employee, upo sa bahay. I don't see the logic.
0: Yes. Samantalang bumabiyahe kami araw-araw, Senator Tulfo.
6: Exactly. You do the daily grind, yung traffic, etc. Yung construction worker, nag-contribute din yan dahil nagbabayad ng mga VAT yan sa mga binibili niya, di po ba? Mga janitor, yung mga factory worker, iba yung mga kinakaltas sa kanila. Lahat po kayo ay boss namin. You are our employers. Therefore, kung si employer nagtatrabaho, hindi mahihiya naman yung empleyado siguro pakaangkaang, may paupo-upo lang sa bahay. Tapos yung mga boss niya nandun sa opisina, nagtatrabaho, nabilad sa araw. Yun lang po yung pinupunto namin. I don't think it's right. Di po ba? Eh kung may sakit ka, magpahinga ka na lang. Huwag ka na munang baka may stress ka pa kung yun. Hindi naman ibanggit yun. Justifiable reason. Ano yung justifiable reason?
0: Okay. Well, yun nga po, Senator Tulfo, no? Parang, ewan ko, if, correct me if I'm wrong, I don't want to use this type of words, pero kinakailangan mabanggit. Parang ginagawa naman nilang tanga ang taong bayan.
6: Ano po? Ano po?
0: Parang ginagawa nilang tanga, bobo, ang taong bayan sa mga ganitong klase ng mga rason.
6: Ray, nagsalita na ako, Tagalog ko na. From now on siguro, para mas malinaw pa mga kababayan natin, Tagalog ko na po talaga lagi. Lagi pag kinontra ko po yung mga yan, itatayo na po ako para maintindihan po lang. Ngayon po, naintindihan ng tao kasi yung language, yung mga kasamahan ko kasi po, talaga mga very professional at talagang matagal na po sa Senate. Alam po nila mga pasalamat.

0: Alam ko yung galawan. Ah, kasi yung isa nagtatago. Tapos okay, maaring tatlo pa o apat ang dadakpin or something, di ba? So, kailangan nila madaliin. Kailangan nila magbutuhan ka agad, di ba? Okay. But natin, alam mo, Ray, ang nakakainis is, ang daming nakasalang, napanukalang batas na dyan sa floor ngayon. Bakit mo unahin itong walang katorya-torya, video conferencing, teleconferencing, voting na senador pag hindi makapasok? Is it more, ika nga, priority, mas priority siya sa batas na yung malapit na talaga na in-introduce ni Senator Risa na yung hospital detention, bawal na yon kasi uso pa yun hanggang ngayon. Pag wala ka pang bayad, kukulong ka eh, di ba? Hindi ka papakawalan. Malapit na malapit po. Si Senador Rodante Marcoleta, nagre-reklamo tuwing sa ko. Eh ako nga, yung aking bill na libre na dapat yung mga poorest of the poor, wag na magbayad ng kurente, ang gobyerno na magbayad. Nakasalang din.
1: Nakabinbin.
0: Bakit hindi ito ang pag-usapan namin?
1: Yun.
0: Bakit sinayang namin ang oras dahil sa mga butuhan na yan na kailangan bumoto pag absent. Kailangan kahit malayo ay makapag-hearing. Bakit? Bakit mo unahin yung interest ng iyong sarili o ng iyong grupo rather the interest of the public, of your employers, of your bosses? Bakit? Okay. Does it take precedence? Ika nga.
1: Naku, gusto ko pa sanang pahabain itong ating usapan. Pero alam niyo, Senator Tulfo, ina-expect namin siguro ng taong bayan sa susunod na mga araw, hindi Senator Tulfo, kundi yung bukod sa Senator Erwin Tulfo, eh yung talagang broadcaster, commentator, ano, tsaka talagang ika nga po, veteran na journalist, magpapakita na talaga sa Senado sa mga darating na mga araw.
0: Ganun naman po ang gagawin ko, Sir Ray.
1: Yan na yan.
0: Isang tabi ko muna yung English, yung mga baong ko na yan. English, tabi ko na muna para mas maintindihan po taong bayan. Pero what I am, my point is, pangako ko lang po sa mga tagapakinig po ninyo, libo-libong tagapakinig po ninyo, na we will not, kami po sa minority, we will not go down without fighting. Ika nga, babakbakan po ito. Kung matalo man po kami, kung ilulusot talaga, gagawa sila ng parang, dahil I'm sure baka nagmi-meeting-meeting sila ngayon, paano natin gawin ilusot ito, iaakit po namin sa korte.
1: With this, with that, Senator Tulfo, maraming salamat po sa oras pinakalob niyo.
0: Maraming salamat po rin. Ingat po kayo.
1: Thank you very much. Ang ating pong buting senador, Senator Erwin Tulfo. Diyan po nagtatapos ang isa pang edisyon ng programang Global na tayo. We would like to thank Mr. Leo Magpayo for giving us more than a share of our program ngayon, ano po, dito sa ating programang Global na tayo. And of course, ang tabayan po mga balita, iba pa mga programa, English programs, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dadling Kaalaman.
3: Ang fasting o pag-aayuno ay hindi lang uso ngayon. Isa itong sinaunang gawain na may mahaba at makulay na kasaysayan. Libo-libong taon na itong isinasagawa ng iba't ibang kultura at relihiyon. Mula sa mga Griego, Ehipto at mga sinaunang Pilipino hanggang sa mga Kristiyano, Muslim at Budista. Noon, ito ay ginagawa bilang pagsasanay ng disiplina, paglilinis ng katawan, at paglapit sa Diyos. Ngayon naman, ginagamit din ito sa kalusugan tulad ng intermittent fasting na layong mapabuti ang metabolismo at kalagayan ng katawan. Mula noon hanggang ngayon, ang pag-aayuno ay paalala na minsan, sa pagpipigil, mas matatagpuan natin ang balanse at mas matatag na kalusugan.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast

0: Services.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
2: Alam mo ba, halos wala palang silbi ang ating earlobes o laylay ng tenga? Akala ng ilan, nakakatulong ito sa pagdinig dahil parang funnel ng tunog. Pero sabi ng mga siyentista, wala talaga itong mahalagang tungkulin sa pagdinig. Gayunman, puno ng nerve endings ang earlobes kaya sensitibo ito sa haplos at maaaring may papel sa social bonding o pakikitungo sa kapwa. At syempre, may malaking halaga ito sa kultura, mula sa ear piercing hanggang sa ear stretching at sa iba't ibang tradisyon. Kaya kahit maliit lang, ang earlobes ay may malaking ambag sa pagpapahayag ng ating pagkatao.
1: Kaunting kaalaman
0: na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Our relations to a comprehensive strategic partnership, the highest tier in our diplomatic framework and a first for the Philippines. This step attests to the exceptional level of trust between our two countries and our common resolve to further deepen cooperation in addressing the challenges.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. humarap sa roundtable meeting kasama ang Japanese stakeholders. Naging partisipasyon ng mga stakeholders sa naturang pulong, pagpapakita ng kumpiyansa sa Pilipinas ayon sa punong ehekutibo. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang high-level roundtable meeting kasama ang Japanese business executives ng Tokyo. Binigyan din ni Pangulong Marcos sa dialogo ang economic agenda ng kanyang administrasyon na dito ay ipinresenta din ng Pangulo ang bansa bilang isang matatag, competitive at mapagkakatiwala ang katuwang ng mga Japanese investors sa mahalagang sektor. Sa remarks ng punong ekotibo ay sinabi nitong isang pagpapakita ng kumpiyansa sa Pilipinas ang naging pagdalo sa naturang meeting ng mga tinaguriang most respected leaders tara sa iba't ibang larangan gaya ng trading, manufacturing, financial institutions at iba pa. Sa remarks ng Pangulo ay pinahayag nitong isang matagal ng partner ng Pilipinas sa Japanese companies na may mahalagang papel na ginagampanan sa ekonomiya ng bansa. Nakatanim na anya sa Philippine Development Journey ang Japanese enterprise mula sa larangan ng infrastructure, manufacturing, energy, mobility, logistics, trade, tourism at iba pa. Hindi lamang anya mamumuhuna ng mga Japanese businessmen sa Pilipinas kundi nagsilbiring builders ng ekonomiya ng bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Japanese companies have long been part of the Philippine story. But today, I want to say this clearly. You are no longer just investors in our economy. You are the builders of our economy.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Lalo pang sumidhi ang interes ng Japanese business community at stakeholders sa Pilipinas kasunod ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan para sa state visit. Kinumpirma ni Philippine Ambassador to Japan, Maylin Garcia Albano, na maraming Japanese investors ang nagtutungo sa embahada at nagtatanong kung paano sila maaaring makapaglagak ng kanilang negosyo sa bansa. Ayon kay Ambassador Albano, marami mga investor ang natutungo hindi lamang sa Philippine Embassy sa Japan, kundi pati na sa trade office at doon ay inaalam ang detalye kung papaano mapapalawak pa nila ang kanilang negosyo sa Pilipinas. Noong paman sabi ni Albano ay una nang nagpahayag ang Japanese business community sa harap ni Pangulong Marcos ng kanilang tiwala sa paglalagak ng kanilang negosyo sa bansa. Nakita naman anya ang resulta ng pagtitiwala at kumpiyansa sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpasok ng pamumuhunan sa Pilipinas mula sa Japan.
5: So I believe the Japanese business community views the Philippines in a very positive light. Their investments in our country continues. So marami pong investors happily come to the embassy and also talk to our trade office to find out how they can further invest in our country.
1: Si Philippine Ambassador to Japan, Maylin Garcia Albano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Understanding o MOU na inaasahang magbibigay ng dagdag na oportunidad para sa ating mga kababayan. Sa ikalawang araw ng state visit ng Pangulo sa Japan, sinaksihan niya ang paglagda sa kasunduan sa pagitan ng Ayala Group at ang mga nangungunang Japanese companies sa Tokyo, Japan. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque, ang kasunduan ay may kinalaman sa pagpapalawak pa ng kooperasyon hinggil sa digital finance, smart cities, infrastructure at iba pang proyekto. Sa nilagdaang MOU patungkol sa digital finance ay nakapaloob dito ang partnership ng Ayala Group, Mynth, GCash, MUFG at Mitsubishi Corporation para pag-aralan ang kolaborasyon sa marketing technology at iba pang digital platforms. Kasama rin sa MOU ang pag-aaral sa pagkakaroon ng Intelligent City Initiatives na ang target ay magkaroon ng AI-powered system, urban data platforms, digital city services, connectivity at smart mobility.
6: importante ito for cybersecurity, for AI, for e-commerce, and also to make sure that we are really going digital already on a more aggressive

0: basis. So they will be building a smart city, which according to Ayala, it will be really modern and really high-tech. So we are looking forward to that. So maganda yung naging MOU signing. This is a partnership between Ayala and the Japanese firms that we signed.
1: Yan po pahayag ni DTI Secretary Maria Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mainit na tinanggap ni na Emperor Naruhito at Empress Masako, kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Imperial Palace itong Miyerkules, May 27, bilang bahagi ng apat na araw na state visit ng Pangulo sa Japan. Sa kaganapan, ginawaran ng Pangulo ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. Ito ang pinakamataas na paghilala na iginagawad ng Japan. Habang iginawad rin ng Pangulong Marcos ang Order of Lakandula na mayroong ranggong supremo o Grand Collar para kay His Majesty Emperor Naruhito, habang Order of Gabriela silang naman para kay Her Majesty Empress Masako. Sumisimbolo ang mga pagkilalang ito sa kapwa commitment ng mga Pilipino at Japanese sa pag-usulong ng kapayapaan, mutual understanding at patuloy na kooperasyon tungo sa kapwa pag-unlad ng dalawang bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Darating sa bansa ang General Secretary ng Central Committee of the Communist Party at Vietnam President Lo Tho Lam para sa isang state visit mula Mayo 31 hanggang Hunyo 1. Sasalubungin siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam at ika-10 taon ng strategic partnership ng dalawang bansa. Ito rin ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ng leader ng Communist Party ng Vietnam. Inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang pagpapalakas ng ugnayan sa kalakalan, food security, depensa, maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nananatiling nag-iisang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia ang Vietnam kung saan mayroong higit 7,000 Pilipino ang naninirahan. Target ding buksan ngayong taon ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh City.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Nananatiling nakatutok ang pamahalaan sa kaligtasan ng mga migranteng Pilipino sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Kinumpirma ni Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Bernard Olalia na ligtas na nakalabas ang karamihan sa mga Pilipinong seafarers na dumaan sa Strait of Hormuz at Persian Gulf. Sa panayam sa programang Global na Tayo, inihayag ni Yusek Olalia na batay sa kanilang real-time monitoring data, may 1,834 na Pilipino mandaragat na matagumpay na nakalampas sa mapanganib na ruta at halos 60 vessels na may mga Pilipinong seafarer ang opisyal na nakalabas dito. Sinabi rin ng DMW official na tuloy-tuloy ang pakikipagtulungan ng ahensya sa manning agencies upang masiguro ang kaligtasan ng mga natitirang mandaragat sa rehiyon. Pansamantala namang pinapayagan ng DMW ang crew change o pagpapalit ng mga marino sa mga barkong malapit sa Strait of Hormuz upang mailayo sila sa panganib.
4: Tuloy po tayong nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga stakeholders, lalong-lalo na sa mga licensed manning agencies. Ito yung mga recruitment agencies na nag-deploy sa ating mga seafarers at syempre yung kanilang mga employers. No? Mahigpit po ang bilin ng ating presidente at ng ating sekretary ng DMW na i-monitor at tulungan sila sa mga pangangailangan. Ceasefire na ipinatupad ng Iran at saka US, pinayagan natin temporarily na mag-crew change. Diyan sa malapit sa Strait of Hormuz, sa may UAE at saka diyan sa mga ports, no? Mm-hmm. So, yung ating crew change, ibig sabihin pwede silang bumaba at sumampa, no? Mm-hmm. Pero pansamantala lamang 'yon.
3: Si DMW Undersecretary Bernard Olalia.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: Higit 10,000 toda at jeepney driver sa Metro Manila target ng DSWD special payout ngayong Webes. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
2: Report.
5: Tuloy-tuloy pa rin ang Department of Social Welfare and Development sa kanilang special payout para sa mga natitira pang toda at joda sa Metro Manila na hindi pa rin nakakatanggap ng kanilang cash assistance. Ngayong Webes, ongoing ang special payout ng DSWD sa Taguig, Parañaque, Marikina at Pateros. Ayon sa DSWD, target nila mabigyan ng tulong ang mahigit 10,000 drivers mula sa 4 na payout types sa Metro Manila. Kasabay nito ang payout din para sa mga service delivery drivers sa Metro Manila at distribusyon ng cash aid para naman sa mga drivers ng transport network companies at PEMEDES sa buong bansa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Abastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinuukulang membro ng gabinete na paghandaan ang posibleng matinding epekto ng El Nino sa Pilipinas. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, pinag-aaralan na ng pamahalaan ng mga hakbang na dapat ipatupad dahil posibleng makaranas ang bansa ng matinding tagtuyot sa mga susunod na buwan. Nire-repaso na rin anya ang mga naging tugon noon sa El Nino upang malaman kung alin sa mga ito ang naging epektibo. Matatanda ang una ng inanunsyo ng PAGASA ang pagpasok ng El Nino sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto.
6: Nagkaroon kami ng pagtutulong ang Pangulo. Pinag-aaralan na rin natin yung response ng ating pamahalaan pagdating sa El Nino. Like you might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked, and nagpaplano na tayo dyan para maibsan yung epekto ng El Nino sa ating lahat.
3: Si Executive Secretary Ralph Recto.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigpit nang binabantayan ng National Water Resources Board o NWRB ang level ng tubig sa Angat Dam, lalo't paparating na ang El Nino pagsapit ng buwan ng Hunyo na posibleng tumawid hanggang sa susunod na taon. Sa panayam ng programang Boses kay NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr., sinabi nitong nananatiling nasa normal ang level at operasyon ng Angat Dam, ngunit nagsasagawa na rin sila ng iba pang mga hakbang para maiwasang bumaba pa ang level ng tubig bunsod ng naitalang below minimum operating level nito. Kaya naman, prioridad ngayon ng NWRB ang supply ng tubig sa Metro Manila na kinakailangan hindi lang ng mga kababayan kundi ng iba't ibang establishmento at pasilidad. Magkakaroon lang ng posibleng adjustment sa alokasyon ng tubig oras na pumalo na sa 170 hanggang 160 mark ang level ng tubig sa Angat Dam.
7: Sa ganito po kasing level na medyo mababa na sa minimum operating level ay mas priority ang water supply sa Metro Manila. Ganun pa man, no, dahil tapos na rin po no, yung tinatawag ng dry cropping season, nakapag-ani na po sila. No, itong buwan ng Mayo, wala akong masyadong pangailangan. Kaya ngayon, wala ko munang alokasyon para sa irrigasyon at hihintayin ho muna natin siguro makarecover no, yung Angat Dam no, doon sa mas normal o comfortable na level. Kasi nga po, pag nagsimula po kasi tayong magbigay no, ng alokasyon o release para sa irrigation, ay kailangan din po nating i-sustain yan.
1: Yan po ang tinig ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagtatakda ng iba pang energy source bukod sa solar energy na magiging alternatibo o sasalo sa electricity generation oras na magkaaberya ang mga planta o kaya'y sumapit na ang gabi para sa solar dependent facilities. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay ERC Chairperson and CEO Attorney Francis Saturnino Juan, mataas din ang demand sa kuryente kapag gabi na kaya kailangan pag-aralan kung ano ang magiging reserba at kung gaano kabilis ang generation capacities na makakasalo oras na may mga nawalang planta sa hapon. Isa rin itong paraan upang kahit papaano ay maiwasan ng biglaang pagnipis ng kuryente sa power grid at masuportahan pa rin ang mga kabahayan, pasilidad at establishmento.
8: At gabi, mayroon din tayong malaking gamit. Big din tayo, lalo pat ang mga kababayan natin nag-uuwian na sa kanilang bahay at gumagamit na ng kuryente sa kanilang households. So kakailanganin na pag-aralan kung ano yung nararapat na reserba at kung ano yung nature ng mga capacities na yan, kung gaano sila dapat kabilis makakapasok at makakatakbo para masalo kung mayroon mang mawawalang mga planta sa maghapon.
3: Yan ang pahayag ni ERC Chairperson and CEO Attorney Francis Saturnino Juan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Muling itataas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status sa Visayas Grid ngayong araw. Ito po'y dahil sa patuloy pa ring manipis na supply ng kuryente sa naturang grid dahil sa pagbagsak ng 13 planta sa rehiyon. Batay sa abiso ng NGCP, epektibo ang yellow alert mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bagamat mayroong 14 na plantang gumagana, sinabi ng NGCP na ito'y nasa derated capacities at kaya lamang makapag-supply ng mahigit 1,000 megawatts na kuryente. Mas mababa ito kumpara sa 2,532 megawatts available capacity at 2,388 megawatts na peak demand.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Handang-handa at nakapreposisyon na sa iba't ibang warehouse ang nasa higit 4 na milyong family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Domeng. Ayon sa pag-asa, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR mamayang gabi ang bagyo at nagbabanta pang umabot sa typhoon category. Bukod sa food packs, nakahanda na rin ng higit 361,000 ready-to-eat food packs at halos 296,000 na non-food items ang ahensya. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking maagap at sapat ang tulong na maipaparating sa mga maapektuhan ng kalamidad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Dalawang puno ng nara na tinanggal sa Quirino Avenue itatanim ulit at ililipat sa Hidden Garden sa Ermita, Maynila. Ang detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Matagumpay na itanim ng Department of Environment and Natural Resources sa Hidden Garden sa Maynila ang dalawang puno ng nara na tinanggal mula sa Quirino Avenue. Ito na ang ika-apat na pung puno na muling itinanim sa Maynila sa 245 na tinanggal o binunod sa Quirino dahil sa South Access Link Expressway o SALEX. Pero may higit 5 pa na target na itanim sa buong lungsod at ipapakalat na ito sa Intramuros, Philippine Post Office at iba pang lugar. Ayon naman kay DNR, ASEC, NOR, NRAN, pagkatanim ng puno, patuloy nila itong babantayan para siguradong mabubuhay at hindi mapapabayaan. Ang direktiba din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay masiguro na kung basta mamatay na puno at ang mga maaapektuhan ng mga infrastructure projects ay agad na mapapalitan. Inaasahan din kasi na 600 puno ang tatanggalin sa Quirino Avenue pero papalitan naman daw ito ng higit 50,000 seedlings na ipapakalat nga sa Maynila. Sa ngayon, suspendido naman muna ang pagpuputol ng puno sa Quirino pero tuloy pa rin ang earthballing sa mga naputol na nitong mga nagdaang araw. Mula rito sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:25 na po ng tanghali. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras natin, Pilipinas, alas 11:27. Sa iba nating mga balita, itinuturing ng palasyo na isang oportunidad para mas kilalanin pa ng publiko ang mga senador ang naganap na eksena ng walkout sa plenaryo ng Senado. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang naganap na walkout ng minority bloc ay isang uri ng refleksyon para makita kung sino nga ba ang totoong naglilingkod sa sambay ng Pilipino at kung sino ang nagsisilbi lang para sa kapakanan ng iilan.
11: Dito natin makikita ang mga Pilipino, dito makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-ilan lamang. Kagaya nga ng sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka.
1: Yan po ang pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro.
3: Samantala, pinabulaanan ng palasyo ang mga aligasyong ipinupukol sa administrasyon na ito o na ito umano ang may pakana ng paglutang ngayon ng iba't ibang kaso na ibinabato sa mga miyembro ng majority block ng Senado. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bago pa man mabuo ang 13-man member ng kasalukuyang Senate Majority Block, ay gumugulong na mga kaso ni na Senador Jinggo Estrada at Senador Cheese Escudero. Gate pa ni Castro na hindi kailanman minanduhan ng ehekutibo ang Office of the Ombudsman at sarili nitong inisyatiba ang pagutuloy sa mga kaso ng katiwalian sa ilang mga senador. Ang malinaw sa ngayon, ani Castro ay hindi kailanman manghihimasok sa mga isyu ng Senado at legislatura si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Hindi pa naman po nabubuo yung 13 na majority nung ito ay naipupukol sa kanila, hindi lamang sa kanya. Marami po dito ang nabibigyan ng mga issues. So, hindi po ito dapat maiugnay sa administrasyon dahil ito po ay matagal ng issue bago pa po nagkaroon ng 13 na miyembro ng majority.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Obstruction of justice laban kay Senador Robin Padilla at limang iba pa na i-refer na sa DOJ ayon sa CIDG. Si J. Mark Tagala para sa Flash Report.
2: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report.
12: Formal nang naihain ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang obstruction of justice case laban kay Senador Robin Hood Padilla gayon din sa limang iba pa sa Department of Justice. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico sa pulong balitan sa Kapokrami ngayong umaga, Mayo 26 pa nila na i-refer ang kaso sa DOJ. Bukod kay Padilla na tumulong sa pagpapatakas kay De La Rosa, kasama rin sa kaso ang anak nito, na anak ng tito ni Padilla na may-ari ng sasakyan ng backup vehicle na umescort kay De La Rosa. Kasama rin sa ang isang babaeng security officer ni De La Rosa, habang ang tatlong iba pa ay hindi naman tinukoy ng CIDG kung ano ang kanilang papel sa naturang pagpapatakas. Samantala, hindi naman makumpirma ni Morico kung nakita ba talaga itong si De La Rosa sa subdivision sa Angeles City sa Pampanga noong Mayo 26 kung saan nagsagawa ng operasyon kahapon. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Hawak na ng Bureau of Immigration o BI ang kopya ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO para kay Senador Rodante Marcoleta. Ito ay ang PHDO na inilabas ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder at indirect bribery laban sa Senador at kasama rin dito si dating Congressman Mike Defensor, Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, agad na ipatutupad ito at kung mamataan sa mga paliparan ang apat ay pwede silang pigilan o harangin na makalabas ng bansa. Sa ngayon, wala pa itatala ang BI na anumang biyahe ng senador at ng iba pang kasama sa PHDO.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Iginiit ng Commission on Elections sa COMELEC na malabong hindi matuloy ang napipintong eleksyon sa 2028. Ayon mismo kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, labag ito sa konstitusyon ng Pilipinas at walang contingency o kahit anong hindi maaasahang kaganapan na makapipigil na matuloy ang halalan. Giit pa ni Garcia, kung talagang makapagpasa umano ng batas ang Kongreso na layong hindi matuloy ang eleksyon sa 2028, hindi pa rin ito uubra dahil walang mas mataas na batas kundi ang konstitusyon. Sa ngayon pa nga lang, naghahanda na ang COMELEC para sa 2028 elections na katunayan ay may preparasyon na para sa voter registration at nagpapasa na sila ng rules at guidelines para sa halalan. Batay naman sa 1987 Constitution, kada 6 na taon tuwing unang Lunes ng Mayo ay dapat magbutuhan ng panibagong presidente at hindi dapat magpasa ng panibagong batas para labagin ito. Ang tanging paraan lang ay amyendahan mismo ang konstitusyon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Panel Chair nagbabala laban sa Monoy Coordinated Demolition Job laban sa House Prosecution Panel. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
13: Nagbabala si House Committee on Higher and Technical Education's Chair Jude Asidre sa Monoy Coordinated Demolition Job laban sa House Prosecution Panel sa gitna ng nabibintong paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Asidre kapansin-pansin umano ang pattern ng mga pag-atake at mga aligasyon na layong sirain ang kredibilidad ng House Prosecution Panel at pahinain ang tiwala ng publiko sa impeachment process. Bagamat sinabi niyang personal na obserbasyon lamang ito, naniniwala si Asidre na may mga grupong gustong guluhin o i-derail ang proseso bago pa man magsimula ang paglilitis. Pero giit ng mambabatas, handang-handa umano ang House Prosecutors na ipagtanggol ang Articles of Impeachment laban kay Duterte. Dagdag pa ng party list Solon sa gitna ng nakaambang impeachment proceedings, nangyari ang noisy political environment sa Senado, kabilang dito ang leadership change, kaguluhan sa panukalang remote participation, pag-walkout ng minority bloc at ang pinalulutang na aligasyon ng charter change plot bilang propaganda tool. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Senador Rodante Marcoleta iginiit na para sa kapakanan ng lahat ang itinutulak na remote participation sa mga sesyon ng Senado. Mula sa Senado, naritong ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas Report.
14: Pinabulaanan ni Senador Rodante Marcoleta na isinusulong nila ang amyenda sa Senate Rules para mapayagan ang online o remote participation sa kanilang plenary sessions para pagbenepisyuhan ni Senador Ronald Bato de la Rosa o ilang kapwa senador. Giti Marcoleta, para ito sa pakinabang ng mga senador kapag nalagay sa sitwasyon na hindi pisikal na makakadalo sa kanilang mga sesyon pero kailangang magsalita o bumoto. Gaya na lang halimbawa kapag nasa ibang bansa o kaya ay may karamdaman. Sinabi ni Marcoleta na nabigyang linaw at napagdebatihan sana ito kung hindi anya nag-premeditated walkout ang mga senador na kasapi ng minority bloc mula sa kanilang sesyon nitong nakaraang Martes. Nauna nang sinabi ng mga taga-minor niya na para kay De La Rosa at ilang mga taga-majority back na posibleng makulong dahil sa flood control scam cases ang itinutulak ni Marcoleta at ng majority block na Senate Amendment Rule. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Handa makipagtulungan ng Kamara sa investigasyon ng Ombudsman sa umano'y irregularidad at sabotan sa budget kung saan sangkot si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano IV, ang napaulat na pagtanggi ng Kamara na tanggapin ng sabina ay nagugat sa tinawag niyang miscommunication. Tinangka kasi ng Office of the Ombudsman na isilbi ang sabina sa Secretariat ng House Committee on Appropriations hinggil sa pagisiyasat sa umano'y grand conspiracy sa pambansang budget. Gayunman, iginiit ni Clavano na taglay pa rin ang sabinas na inisyo ng Ombudsman ang force of law. Umaasa si Clavano na magbibigay ang Kamara ng minutes, attendance list at transcripts mula sa House Committee on Appropriations at small committee na tinutukoy ng mga investigador.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa unang status conference ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, tinalakay ang paggamit ng wikang Ingles at Filipino bilang isa sa pangunahing mga lengguwaheng ginagamit sa Pilipinas. Ayon kay ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner, mahalagang mas maintindihan ng mga Pilipino ang buong proseso ng paglilitis, lalo't masusing binabantayan ng publiko ang mga kaganapan sa kaso. Kaugnay niyan, pabor ang ICC na maglaan ng interpreter para sa mga testigo laban kay Duterte upang maisalin sa kanilang wika ang mga diskusyong nagaganap sa loob ng trial. Sinabi naman ng kampo ni Duterte na hindi na nangangailangan ng interpreter ang kanilang kliyente. Samantala, sa Nobyembre ang schedule ng ICC Trial Chamber 3 ayon kay Presiding Judge Joanna Corner sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ni Duterte.
15: Early identification of the real issues in the case, and I emphasize that and will return to it later in the status conference. Proper use of agreed fact between parties. Presentation of evidence, whether disputed or not, must take place in the shortest and clearest way. That is particularly important in this trial.
1: Ang pahayag ni ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ipinag-utos ng International Criminal Court o ICC ang panibagong pag-usuri sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang matukoy kung kaya pa nitong humarap sa paglilitis kaugnay ng kinakaharap niyang kasong Crimes Against Humanity. Sa isinagawang unang status conference itong Miyerkules, sinabi ni ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner na muling susuriin ng mga eksperto ang kalagayan ni Duterte matapos maghain ng motion ang kampo nito. Ayon sa depensa, ang naunang medical assessment ay para lamang sa confirmation of charges proceedings at hindi para sa mismong paglilitis. Sinabi ni Corner na posibleng agad na iutos ang hukuman ang panibagong pag-usuri upang makakuha ng updated na ulat hinggil sa kalusugan ng dating Pangulo. Dahil dito, ipinagpaliban muna ng ICC ang pagtatakda ng eksaktong petsa ng pagsimula ng paglilitis. Ayon kay Corner, mahalagang malaman muna ang tunay na kondisyon ni Duterte lalo na't may kaugnayan nito sa kanyang edad at posibleng mga problemang medikal.
15: Evidence is kept to the minimum possible. The chamber would not expect to hear from witnesses all saying the same thing. I know Mr. Haynes objects to it, and I'll come back to that, but we'd expect as much use of Rule 68.3 and 68.2b as possible.
3: Yan ang pahayag ni ICC Trial Chamber 3 Judge Joanna Corner.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Alas 11:39 ang atin pong oras. Nilinaw ni DILG Secretary John Vicrimulya na wala pang partikular na may kasalanan sa gumuhong gusali hanggat hindi nalalaman ang tunay na dahilan ng pagguho nito. Ayon kay Rimulya, pangungunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon kung saan uunahin ng CIDG ang data gathering at fact-finding para matukoy ang sanhi ng insidente at kung may naganap na kapabayaan. Magtatalaga naman ng mga qualified engineers para i-assess ang gumuhong gusali. Ipapatawag din ang contractor at owner ng gusali dahil sa kapabayaan nito sa mga empleyadong natutulog mismo sa ginagawang gusali. Hindi naman sila nawawala ng pag-asa na may buhay pa sa loob at magpapatuloy ang search and rescue operations ng mga responders.
16: No one is qualified yet to give a fault-finding report. We are after the facts. Okay? We will bring in the qualified engineers to look into what happened and why the building collapsed. Okay? So wala pang may kasalanan yan until we find the proper people who are qualified to assess. The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers sleep inside the building site.
1: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Itinutulak ngayon ang Department of Labor and Employment o DOLE na palakasin pa ang visitorial powers ng ahensya sa Angeles City, Pampanga kasunod ng gumuhong gusali sa naturang lugar. Ang kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, mahalaga kasing matutukan ngayon ang DOLE ang usapin ng kaligtasan at occupational safety ng mga manggagawa at kung may mga regulasyon sa labor code na nalalabag. Ang target ngayon ng DOLE, ani Tolentino, ay madagdagan ang mga inspectorate team sa bawat rehiyon upang mas maipatupad ang monitoring sa iba't ibang establishmento. Sa sitwasyon kasi ng DOLE Region 3, nasa 38 lang ang inspectorate teams habang nasa 7,000 ang ongoing construction na dapat nilang mabantayan.
17: So yung visitorial powers ng DOLE ay dapat mas iktingan. Under the law, pwedeng bisitahin ng DOLE 24/7 kahit anong establishment kung nagko-comply sa batas, lalong-lalo na sa safety ng mga workers. So isa yon, siguro pangalawa ay dapat din natin na papalakas yung hanay ng labor inspectorate namin kasi parang kulang.
3: Yan ang bahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Umakyat na sa 5 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng pagkaka-recover ng panibagong 11 ng isang biktima kaninang 7:57 ng umaga. Naging pahirapan ang pagkuha sa biktima dahil sa bigat ng mga debris. Sa ngayon, nasa 16 pa ang nawawala mula sa gumuhong gusali. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na magpapatuloy pa rin ang search and rescue operations habang ongoing na rin ang investigasyon sa sanhi ng pagguho ng gusali.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Housing loan program ng Pag-ibig itinas na sa 10 milyong piso para sa mga mas disenteng pabahay sa bawat Pilipino. Sa report mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Yes, Chad, itinas nga ng Home Development and Mutual Fund o Pag-ibig sa 10 milyong piso ang housing loan program ng pamahalaan para sa mas disenteng pabahay sa bawat Pilipino. Ayon nga kay Pag-ibig President and CEO o Chief Executive Officer Marlin Acosta, ang naturang pagtaas ng Pag-ibig sa ng 10 milyon para sa housing loan program ay para mas mapalawak at magbigay ng mas disenteng pabahay sa bawat mamamayang Pilipino. Dagdag pa nga ng Pag-ibig Fund na ang kanilang mandato ay pagsilbihan ang lahat ng Pilipino workers maging ang pagbibigay ng mas maayos at disenteng pabahay para na rin sa kinabukasan ng bawat mamamayan. Wala pa rin dito sa Southern Part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, National Capital Region patuloy na nangunguna sa medal tally ng 2026 Palarong Pambansa. Bicolana swimmer kumolekta na ng 5 gintong medalya. Mula Sports Radio 918, narito po ang ulat ni Dennis Hilanga.
19: Hawak pa rin ng National Capital Region ang liderato sa partial and unofficial medal tally ng 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Kumakot na ng 49 total medals ang NCR mula sa 20 golds, 12 silvers at 17 bronzes batay sa huling tala alas 7 kagabi. Nasa ikalawang pwesto ang Calabarzon na may 14 golds, 13 silvers at 10 bronzes para sa kabuuang 37 medals. Habang naagaw ng Central Visayas ang ikatlong pwesto matapos magbulsa ng 10 golds, 9 silvers at 7 bronzes sa total na 26 medals. Pang-apat naman ngayon ang Western Visayas at panglima ang Bicol Region sa standings. Samantala, namumurong maging most decorated swimmer ng palaro ang 12-year-old swimmer mula Bicol na si Riley Madeleine Alindogan matapos manaig sa 5 events sa 12 and under elementary girls. Nilangoy ng tubong Legazpi City ang gold medal sa 200 meter at 400 meter freestyle, 200 meter individual medley, 100 meter breaststroke at 4x50 meter medley relay, gayon din ang silver sa 50 meter backstroke. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang balita sa ating mga lalawigan sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
21: Pero, paano kung wala kang mask?
20: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag,
0: sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
4: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
0: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
22: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
0: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
23: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
0: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
22: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
0: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
22: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
0: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
24: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
25: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ang ating oras, 11:49, nagpapatuloy tayo dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita sa Luzon, DOST at LGU Sabtang nang sagawa ng pagsusuri sa solar water pump sa Vuhos Island. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Maisel Estoy.
2: Radyo Pilipinas Report.
26: Nagsagawa ng site assessment ang Department of Science and Technology, Provincial Science and Technology Batanes. Natuwang ang lokal na pamahalaan ng Sabtang para sa planong paglalagay ng solar water pump sa Vuhos Island. Pinangunahan ni Provincial Director Nora Garcia ang aktibidad na layong tugunan ang suliranin ng kakulangan ng supply ng tubig sa komunidad, partikular para sa mga miyembro ng Vuhos Cattle Raisers Association. Tinalakay sa pagpupulong ang kasalukuyang kalagayan ng supply ng tubig sa lugar at ang benepisyo ng paggamit ng renewable energy technology para sa kabuhayan ng mga lokal na mag-aalaga ng baka. Lumalo rin si Provincial Director Bernardo Caringal ng DOST Marinduque bilang technical expert sa renewable energy systems. Nagbigay siya ng mahalagang rekomendasyon hinggil sa feasibility at tamang disenyo ng planong solar-powered water pumping system. Kapag naisakatuparan, inaasahang makakapagbigay ang proyekto ng matatag at sustainable mapagkukunan ng tubig para sa komunidad at makakatulong sa pangangailangan ng mga livestock at iba pang gawaing pang-agrikultura sa Vuhos Island. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Tabuk. Unang newborn screening satellite continuity clinic sa Cordillera Region, binuksan sa Kalinga Provincial Hospital. Sa detalye mula kay Amelia Bumatnong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mas pinalawak pa ng Kalinga Provincial Hospital o KPH ang serbisyong pangkalusugan para sa mga sanggol matapos itong ilunsad ang kauna-unahang newborn screening satellite continuity clinic sa rehiyon nitong May 26, 2026. Pinangunahan ni OIC Chief Dr. Rinaldo Arangca ng KPH ang pagbubukas ng pasilidad na layong magbigay ng mas mabilis at mas accessible na serbisyo medikal para sa mga sanggol. Ang newborn screening ay isang programang pangkalusugan na tumutukoy sa mga sanggol na maaring may seryoso ngunit nagagamot na congenital disorders bago pa man lumabas ang sintomas. Sa pamamagitan ng continuity clinic, matitiyak ang mabilis sa pagtukoy at agarang gamutan sa mga sanggol. Magbibigay rin ito ng tuloy-tuloy na monitoring, follow-up consultations, nutrition counseling at parent education. Ayon kay Governor James Eduba, malaking ginhawa ito para sa mga pamilya dahil hindi na nila kailangang bumiyahe pa sa malalayong lungsod upang makakuha ng specialized consultation at treatment para sa kanilang mga anak. Dagdag niya, mababawasan din ang gastusin at hirap ng mga magulang sa pagpapagamot. Samantala, bilang satellite clinic, direktang nakakonekta ang nasabing pasilidad sa pangunahing continuity clinic nito na Baguio General Hospital and Medical Center upang maihatid ang kinakailangang serbisyo medikal sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa probinsya ng Pangasinan, Summer Safety Camp ng LGU Alamino City, pinalawak ang kaalaman ng mga bata sa emergency response. Magbabalita si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng Alamino City dito sa Pangasinan sa pamamagitan ng Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO ang kahandaan ng mga residente sa mga sakuna. Sa ilalim ng Summer Safety Camp, sumasailalim ang mga batang kalahok sa iba't ibang pagsasanay na layong palawakin ang kanilang kaalaman at kakayahang tumugon sa oras ng emergency. Sa kasalukuyan, tatlong batch na ng mga batang kalahok ang naisailalim sa pagsasanay kung saan itinuro ang tamang emergency response procedures, CPR awareness at basic first aid techniques. Nagkaroon din ng teamwork at leadership activities bilang bahagi ng programa. Kabilang din sa isinagong aktibidad ang Learn to Swim program na nakatuon sa water safety awareness at basic swimming skills ng mga bata. Binigyan din ng pagsasanay ang kahalagahan ng paglangoy bilang mahalagang life-saving skill, lalo na ngayong panahon ng tag-init kung kailan mas maraming kabataan ang lumalahok sa mga aktibidad sa tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Wala naman sa Radyo Pilipinas, Palawan, Puerto Princesa City Mayor binigyan ng authority to negotiate sa planong pangungutang ng 3 bilyong pisong pondo o piso para sa karagdagang 100 infrastructure project. Sa ulat mula kay Goody Sarsagat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Kung natrubahan ang pangunahan palusod ng Princesa, ang kailingan ni Puerto Princesa City Mayor Lucille Bayron na mabigyan ng authority to negotiate para sa planong loan na 3 billion pesos. Ilalaan umano ang nasabing halaga sa karagdagang 100 priority infrastructure projects mula sa 66 na barangay matapos ang pagpupulong sa mga ito ng alkalde. Planong utangin ang halaga mula sa Land Bank of the Philippines o LBP at Development Bank of the Philippines o DBP. Kabilang sa mga paggagamitan ng pondo ay ang drainage system, road concreting, farm-to-market roads, mga opisina, traffic signals, rehabilitation projects, pagbili ng mga heavy equipment, electric vehicle, solar roofing sa mga government buildings, covered courts, daycare centers, at construction ng convention center. Ayon kay Regina Cantillo, City Budget Officer, sisiguruhin na ang pipiliing credit financing facility ay may mababang interes at magiging naayon sa kakayahan ng lungsod na magbayad. Ayon pa kay Cantillo, nananatili pa rin nasa loob ng itinakdang credit capacity ng syudad kung saan nasa humigit kumulang 10% pa lamang ang kasalukuyan na gagamit mula sa pinapayagang 20%. Natatandaang umabot sa 6.5 billion pesos ang kabuang pondo ng syudad para sa mga programa at proyekto ng pamahalaan ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Budi Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Dumako tayo sa Visayas, 143 mangingisda sa Tacloban City tumanggap ng fuel discount cards mula sa BFAR Region 8. Ang detalye mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Formal na ipinamahagi ng local government unit ng Tacloban sa pamamagitan ng City Agriculture Office at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga fuel discount cards sa City Sports Complex para sa mga rehistradong mangingisda. Nabatid ng bawat benepisyaryo na nagmula sa mga baybayang barangay ng lungsod ay tumanggap ng card na naglalaman ng 3,000 pisong halaga ng fuel subsidy na maaaring i-redeem sa mga accredited na gasolinahan. Ayon kay City Agriculturist Romilo Annadi, ito ang unang batch ng mga benepisyaryo ngayong taon sa ilalim ng regular program ng BFAR at nilinaw na hiwalay ito sa mga tulong na ipinamamahagi bunso ng oil price hike. Binigyan din pa ni Annadi na upang maging kwalipikado sa programa, kinakailangang rehistrado sa kanilang sistema ang mangingisda maging ang kanilang ginagamit na dimotor na bangka. Tiniyak naman ang pamunuan na magkakaroon pa ng susunod na batch ng pamamahagi para sa mga mangingisda ang hindi pa napabilang sa distribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Mindanao, Coastal Cleanup at Isko Basurero. Activity isinagawa ng DENR 9, katuwang ang mga volunteers sa Zamboanga Peninsula. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Nagtulungan ang Department of Environment Natural Resources o DENR Region 9 at mga volunteer sa pagsasagawa ng sabayang coastal cleanup at scuba sarero activities sa Santa Cruz Island, Zamboanga City at Triton Island sa Vincenzo Sagun, Zamboanga del Sur. Aabot sa kabang 72 volunteers mula sa iba't ibang mga katuwang na ehensya at organisasyon ang nagkaisa sa naturang aktibidad na bahagi ng pagdiriwang ng Month of the Ocean yung buwan ng Mayo. Nasa 75 kilo ng mga basura sa tabing dagat at 42 kilo ng underwater debris ang nakolekta ng mga partisipante sa Great and Little Santa Cruz Island Protected Landscape and Seascape sa Zamboanga. Samantala, 62 kilo naman ng coastal waste at mga basura sa ilalim ng dagat ang nakolekta mula sa isang nagawang scuba sarero operation sa Triton Island. Pinibigyang diin sa inulunsad ng mga aktibidad ang kahalagahan ng kolektibong aksyon upang masugpo ang polusyon sa karagatan at mapangalagaan ang baybayin at mga yamang dagat ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Huwebes, May 28, 2026. Ang ating oras, isang minuto na lang bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
12: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
13: sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
11: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef, at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
14: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
16: Oras, 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa punto pong ito ay pakinggan natin ang pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na state banquet sa kanyang state visit sa Japan.
17: For over 70 years, wave after wave of people-to-people engagement and wide-ranging collaboration have collectively transformed our bilateral relationship into one of the most vibrant and forward-looking partnerships in the Indo-Pacific. Rooted in shared values, strengthened by mutual trust and meaningful cooperation, and guided by a common vision for peace, prosperity, and development. Whether in seasons of abundance or of hardship, Japan has consistently stood shoulder to shoulder with the Filipino people, extending solidarity and assistance at the right moments to reassure us that we have a friend that we can always count on. The Philippines remains committed to working closely with Japan to harness our intensifying strategic partnership as a force for good, not only for our two countries, but also for the broader Indo-Pacific region.

0: Yan po ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Antabayanan po ang iba pang kaganapan kaugnay ng opisyal na pagtungo ng Pangulong Marcos sa Japan. Dito lamang po sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Susunod na po sa ilang sandali ang programang Bagong Pilipinas Ngayon ng PTV4.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: It is shared prosperity across many generations.
5: Ipinunto pa niya na layunin ng Pilipinas ang pangmatagalang pag-unlad para sa mga susunod na henerasyon, kasabay ng mas matatag na partnership sa Japan. Pinasalamatan din niya ang mga Japanese investor na kasalukuyang nag-ooperate sa Pilipinas sa patuloy nilang tiwala sa ekonomiya at sa pagtulong na makalikha ng dekalidad na oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino at mga lokal na industriya. Sinaksihan din ng Pangulo ang paglagda ng mga Memoranda of Understanding o MOU sa pagitan ng Ayala Group at Japanese companies. Layunin ng mga kasunduan kasama ang Mitsubishi Corporation, MUFG Bank at KDDI Corporation na palakasin ang pagtutulungan sa larangan ng Intelligent City Solutions, Digital Finance, Marketing Technology at AI-Driven Infrastructure. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa innovation-driven growth, mas malawak na financial inclusion, at pagbuo ng mas matalino at konektadong mga komunidad para sa mga Pilipino.
6: They will be building a smart city which, according to Ayala, it will be really modern and really high-tech. So we are looking forward to that.
5: Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
7: Samantala, pinalalimpan ng Pilipinas sa national law, kapayapaan sa Indo-Pacific region at matatag na ekonomiya. Tinukoy din ng presidente ang planong pag-aangat ng ugnayan ng Pilipinas at Japan sa Comprehensive Strategic Partnership na anya'y sumasalamin sa matibay na tiwala at paghahangad ng magkasamang pagtugon sa mga hamon sa rehiyon at sa buong mundo. Kabilang din sa napag-usapan ang pagpapalakas ng kooperasyon sa depensa at maritime security, gayon din ang patuloy na suporta ng Japan sa pagpapatibay ng kakayahan ng Pilipinas sa pagmamatsyag at seguridad sa karagatan.
4: In this journey, the JPPFL has played a vital role. As parliamentarians, you help ensure that our democratic values are translated into laws and policies that serve our peoples and the broader region. Through your engagement and steadfast support, you have kept our partnership strong

0: Medyo tensyonado pa rin ang West Philippine Sea, no? Maaring hindi kasing tensyonado before, pero we know for a given fact, no, na anytime, no, po pwede mag-escalate ang kaguluhan dyan. So kinakailangan talaga natin na meron tayong sasandigan, no, ng mga bansa, maliban sa Estados Unidos, no, may mga makakakulong din tayo na ibang bansa, lalo na dito sa Asia Pacific. And Japan certainly is one of those countries who really would want to foster peace and collaborative initiatives dito sa West Philippine Sea, para masiguro natin, no, na talaga magkakaroon ng mas maayos na pag-uugnayan ng mga bansa, lalong-lalo na nga dito medyo may mga kinakaharap pa rin tayong tensions dito sa West Philippine Sea.
1: Okay. Prof, pagdating po sa mga ordinary nating mga kababayan, gaya ng mga nasa laylayan o nasa vulnerable sector, sa tingin niyo po, paano po sila makikinabang dito sa patuloy ng pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Japan?
0: Well, of course, we actually live right now in a highly globalized economy. And ito nga tinatawag natin ng mga market integration mechanisms na to. No? It will be very, very important, especially in trying to build a more robust economy, trying to help solve the problem of unemployment. Because when you actually try to solve the problem of unemployment, when you gain more investments, that will definitely create a multiplier effect in the economy, no, primarily because people will now have what we call consumer disposable incomes. This will really pump prime further the economy and try to infuse the much needed stimulus, no, or the impetus for growth, no, and mobility in the economy. So mararamdaman definitely yan dahil nga mas marami tayong mga jobs na makikreate na siya naman makakatulong talaga sa atin para labanan nga itong umisiral na inflation at mataas na presyo ng mga pilihin. The only way by which we could combat this is by also focusing on developing and harnessing our employment imperatives. Kasi yun lang ang paraan para talaga kahit paano makasabay itong ating ekonomiya, no, sa takbungan itong crisis na to. So hopefully, no, makatulong talaga ito, no, para yung ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa laylayan, eh, mabigyan talaga ng pagkakataon na mapaayos naman ang kanilang buhay at makapag-navigate tayo ng mas maayos amidst this crisis.
2: Mm-hmm. Prof, marami po tayong mga OFW at trainees sa Japan. Sa tingin po ninyo, malaki po ba ang maitutulong or mas madadagdagan po ba ang mga opportunity para sa mga Pilipino dahil sa magandang ugnayan ng dalawang bansa?
0: Yeah, I totally agree with that, no? Dahil actually, Japan is one of the biggest employers din, no? Lalo na dito sa Asia ng mga Filipinos natin. Nasa education sila, some of them are also in the entertainment, some of them are in the manufacturing industry, no? And this is very, very important talaga na maganda yung ugnayan ng dalawang bansa para masiguro din natin na yung ating embahada, yung ating mga consuls doon, they're being our OFWs are being taken care of. Syempre, ano, nakikita ng ating mga OFWs na nandoon yung presensya ng ating pangulo, malaking bagay ito sa kanila, no? So that their morale will be further boosted. At alam nila, no, na yung gobyerno is naka-adapay sa kanila.
1: Okay. Prof, sa inyo pong pananaw, may mga challenges po ba o may mga hamon na dapat bantayan ng ating bansa, ang Pilipinas, sa pagpapalalim ng relasyon nito sa Japan at iba pang malalaking bansa?
0: Marami po talaga kung hamon lamang, ano. Definitely, we live in a very volatile geopolitical frontier at the moment. Marami pa rin mga threats globally. The threats of terrorism, threats of global, no, global disturbances, kagaya nga itong mga conflicts na maaari talagang nandito pa rin sa atin. No? So I think it's really imperative na mapatatag itong mga bilateral transactions between countries. And Japan, certainly, it's one of those countries na talagang gugustuhin natin, no, na maka-establish ng mas maayos-ayos at saka mas friendly na amity relationships, you know, and cooperation because of their strength, no, financial stability, and syempre yung kanilang prestige and the kind of reputation that they have established already throughout the world.
1: Okay. Well, Prof, speaking of reputation, sa tingin niyo po ba itong mga kinakaharap na issue sa Senado ay maaaring maka-apekto din sa relasyon ng Japan at Pilipinas in the long run?
0: Maaari po, no? Dahil siyempre lahat naman, ano, pag sinabi natin kasing economy, sa kaya nga meron tayong subfield ng political science at political economy, everything actually that is happening within the political sphere finds its impact or effect also in the economic dimension of a country, you know. So definitely malaki yung maging epekto nito. And I think the longer na itong mga hidwaan at itong mga nangyayaring kaguluhan sa Senado ay naririto, no, mas magiging mahirap. Because let's face it, the Senate is actually entrusted with the power to actually legislate. And measures that will result in effective economic navigation, especially right now because we're in a crisis. May mga bills, may mga priority and urgent measures, no, na mga legislative measures na kinakailangan talagang maipasa, no. And syempre tinitignan din ito ng ibang mga bansa kagaya ng Japan, kagaya ng US and many other countries. That if we are seeing a Senate that is emboldened too much with politics, that really takes away a lot of effort and a lot of energy from their main task, which is of course lawmaking, no, and legislation, especially dito mga key governmental reforms, no, key governmental bills na kinakailangan natin. So again, it does not send a very good impression. It actually sends the idea that we are, you know, politically unstable, and syempre kapag may political instability, yung investor confidence will definitely be adversely affected as well.
2: Prof, nabanggit nyo nga po na posibleng maapektuhan ng investor confidence sa nangyayari pong kaganapan sa Senado. Paano nyo po nakikita naman na kung magkakaroon po ba ito ng epekto sa hinaharap ng Philippines and Japan relations sa mga susunod na taon? At ano po yung posibleng epekto nito sa mga susunod pa na henerasyon ng mga Pilipino?
0: Well, you know, the truth aspect is that all of these countries, you know, they're actually looking at the current trajectory and the current things that are happening in the Philippines. Because let's face it, whether other countries admit it or not, we are already an up and coming to be a major player in the Indo-Pacific, you know, region, in the Asia Pacific economic and political dimension. So, lahat ng nangyayari sa atin, masusimbilang bantayan ng iba't ibang mga bansa. And the longer that this political crisis or this political conflict actually exists, the harder it will be for us, you know, as a country to actually be able to move forward. Let's face it, nasa highly conglomerated and highly integrated economic setup tayo ngayon because of globalization and market integration. And kung hindi natin talaga masasabayan yung galaw ng iba't ibang mga bansa dahil nalulunod tayo masyado sa mga usaping politika, eh mapag-iiwanan po talaga tayo, no? So I think it's really imperative for the government to really shape up as a whole, no? Magkaroon na tayo sana ng kaayusan bilang mga leader ng ating bayan, lalong-lalo na, no, na magkaroon ng ano, no, ng reconciled areas, no, mutual respect at the very least, para naman maisulong natin yung ating bansa. Because in the long run, tapa po kayo, no, yung mga susunod na generation sa mga Pilipinos, sila rin po yung magmamana na kung ano man na nangyayari at ginagawa natin ngayon.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Professor Froilan Kalilong, Political Analyst at UST Department of Political Science Professor.
1: Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
4: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
3: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
4: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnos ng TESDA, hindi nyo ako pababayaan.
3: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
5: Bakit sa atin itong Philippine Sea?
6: Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
7: pag-usapan natin with Oscar Orbos. Dito lang sa inyong People's Television.
8: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa kumakalat na AI-generated content. Ang generative AI ay isang klase ng artificial intelligence na may kakayahang lumikha ng iba't ibang content mula sa prompt ng isang user. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang images, videos,
9: pati na rin ang boses.
8: Karaniwang ginagamit ito upang mapabilis ang gawain, gawing libangan, o makapanloko ng tao. Masasabing ito ay AI-generated content kapag hindi natural ang detalye o galaw ng katawan. Gaya ng sobrang daliri sa kamay. Makintab o makinis ang balat ng tao o hayop. Upang hindi mabiktima, tiyaking totoo ang content sa pamamagitan ng paghilatis ng mga detalye. Paggamit ng reverse image search at pag-verify ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang sources. Tandaan, huwag gawing fake ang facts.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pagsisimula ng habagat at ang posibilidad ng matinding El Nino phenomenon, ating tatalakayin kasama si Ma'am Annalisa Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA. Ma'am Anang, magandang tanghali po at welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Good morning po, Ma'am Cheryl at Sir sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning.
0: Ma'am, meron pong mga ulat na posibleng magsimula na ang pag-iiral ng habagat dahil sa epekto ng Tropical Storm Jiangmi. Paano po ito makakaapekto sa panahon sa Pilipinas sa mga susunod na araw?
1: Well, sa ngayon po, doon sa patuloy na minomonitor natin ang pagpasok ng bagyo, na posible pong ito ang enhance ng tinatawag nating southwesterly wind flow na posibleng maging panimula na rin po itong tinatawag nating habagat at onset ng tag-ulan. And kasabay rin po nung ating monitor na El Nino. And Ma'am Cheryl, usually po kapag habagat season at pre-developing ang El Nino, mataas po ang tsansa na medyo mas magkakaroon tayo ng mga heavy rainfall events due to enhanced southwest monsoon or habagat, dahil kasama na rin po yung combined effects ng mga ganitong mga bagyo na papasok sa panahon ng ating habagat sa ngayon.
2: Okay. Sa monitoring niyo, Ma'am Ana, aling mga lugar po sa bansa ang posibleng makaranas ng malalakas sa pag-ulan at pagbaha kapag lumakas nga po itong habagat?
1: Well, especially po itong mga areas po na nasa western section ng ating bansa, particularly dyan po sa may western Luzon, dito po sa may parte ng ibang bahagi ng Mimaropa at dito po sa may Panay area, dito sa may Visayas, dito sa may Iloilo area. So Sir Joshua, yan po yung mga areas na tinatawag na nasa type 1 climate na usually yan po yung naiimpluwensyahan ng habagat. So yan po yung sa may parte ng Ilocos Region, sa may CAR, sa Region 2, sa Central Luzon, some portions of Southern Luzon, portions ng Mimaropa, and dito nga po sa Panay Island, including po yung Metro Manila. So yan po yung mga posible po na maapektuhan ng mga heavy rainfall events due to habagat and enhanced southwest monsoon kasama ang mga tropical cyclone na karinses natin.
0: Ma'am, sa panahon po ng pagpasok ng habagat, ano po yung mga pangunahing panganib na dapat paghandaan ng local government units pati na rin po ng mga residente?
1: Well, sabi nga po natin na usually yung mga bigla ang buhos ng ulan, nandyan pa rin po yung mga local thunderstorm activities na posible pong pagmula ng mga flash flood dun sa mga highly vulnerable or flood-prone areas. And also yun din pong mga floods and landslides kapag magkakaroon po tayo ng mga tuloy-tuloy na pag-uulan, dulot po ng mga malalaking weather systems gaya po niya ng habagat, yung combined effect ng low pressure system o ng mga bagyo po sa panahon ng habagat season. So yan po yung dapat nating bantayan at lagi po nating pag-ingatan at makapag-prepare po tayo sa mga possible na mga ganyang sakuna o hatang.
2: Okay. Pero Ma'am Ana, linawin lang po natin, no? Since nararamdaman pa rin po ang init ng panahon, ito po mga nabanggit natin na localized thunderstorm o yung mga biglang pag-ulan, usually po, gano'n po ang itinatagal nito?
1: Ito po yung mga tinatawag na short duration rainfall na nangyayari o yung mga bigla ang heavy downpour that could last mga around 20 minutes up to 1 hour. And then after po nun, posible pong mainit na po uli, mataas ang alinsangan, or magiging cloudy pa rin. And also po, ito po yung precursory sign ng transition natin from dry season to panahon ng ating tag-ulan associated with habagat.
2: Okay. At nagbabala din po tungkol sa posibleng paggala nitong El Nino nga po sa ating bansa. Pakipaliwanag po paano po ito naiiba dun sa karaniwang init na nararanasan natin. At kung magiging yung tinatawag natin very strong itong El Nino, ano po ang posibleng epekto nito pagdating naman po sa supply ng tubig, agrikultura at produksyon ng kuryente sa bansa?
1: Well, sa ngayon po ay wala pa po tayo yung umiiral na El Nino, but then sabi nga po natin, ang unang impact nito, ito pong mga heavy rainfall events and enhanced southwest monsoon during the habagat season. And then eventually, may mga areas na rin po na makakaranas na medyo mariinit yung temperatura. Meron din pong mga significant reduction sa tubig ulan. Pero ang nakikita po natin is by end of November, there will be areas na posible pong magkaroon ng mga kabawasan sa tubig ulan na posible pong magkaroon sila ng dry condition or dry spell. So sa ngayon po ay nagkakaroon na po tayo ng iba't ibang coordination meeting with the national government concerned agencies lalong-lalo na po yung mga namamahala din sa agriculture, sa water resources, sa health, sa public safety at sa energy sector. So marami na meron na po tayong mga ginagawa, mga strategic action plan and preparations po sakali po na magkaroon po tayo ng mga potential na mga impact sa pagdating ng El Nino.
0: Mm-hmm. Ma'am, paano po nakakaapekto ang pagkakasabay ng habagat at El Nino sa weather pattern ng Pilipinas?
1: So usually po, gaya po ng itong potential na darating na bagyo na si Jangmi, na tatawagin nating Doming sa pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. So karaniwan po ganyan, nagre-recurve po siya, hindi masyadong tumatama sa kalupaan. Pero yung certain na location po ng bagyo, yan po yung posibleng magpa-enhance ng ating southwest monsoon or yung ating southwesterly wind flow sa ngayon. And magiging prevalent po yan sa panahon ng habagat. And usually din po, nagkakaroon tayo ng kaunting bilang ng mga bagyo. Pero kapag nagkaroon naman po tayo ng mga bagyo, usually po ay lumhang makapaminsala na pwede maging typhoon at super typhoon category ang mga ito. So yun po yung characteristics ng El Nino sa panahon ng habagat and even sa patuloy na transition up to at least early quarter po ng 2027.
2: Okay. Ma'am Ana, ito nga po, umaaraw, umuulan ang panahon natin ngayon, extreme. So, with that being said, ano po ang rekomendasyon ng pag-asa sa publiko para nga po mas mapagandaan ang posibleng epekto sabay ng habagat at malakas na El Nino dito sa ating bansa?
1: Well, so unang-una po ay lagi po tayong makinig at lagi maging ready at lagi po nakaantabay sa lahat-lahat po ng mga advisory at mga latest updates coming from PAGASA and mga iba ang mga authoritative po ng mga government agencies po natin. And also, makilahok po tayo at lagi po tayong makikinig at susunod sa mga panuntunan na ibinibigay ng ating mga LGUs. And also, in our own way, so yung pong pag-iingat sa mga tubibaha kapag meron po tayong mga heavy rainfall events. So, magdala pa rin ng payong, mapanangga sa init at saka po sa ulan natin. And yung pong ating mga go bag o yung ating disaster kit, lagi po tayong maging ready, lalong-lalo na po kung nangangailangan tayo ng mga evacuation sa panahon ng baha at malakas na ulan. And magtipid ng tubig din po. And kung meron po tayong mga technologies para dun sa mga rainwater harvesting, ito po yung time na pwede tayo pong mag-rainwater harvest sa panahon ng habagat. At para sa pagdating po ng impact ng El Nino na reduction ng ulan, meron pa rin po tayong magagamit.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Ana Liza Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA.
2: Samantala, sa kaugnay na balita, nakapreposition na sa iba't ibang warehouse ang mahigit 4 na milyong family food packs sa Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyo na papasok sa bansa. Bukod sa food packs, nakahanda na rin ang higit 361,000 na ready-to-eat food packs at halos 296,000 na non-food items. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maagap at sapat ang tulong na may papamahagi sa mga maapektuhan ng kalamidad. Huwag po kayo bibitiyo, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
4: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagmadlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: TV Sports.
1: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.
2: Tara na sa masayang mundo ng paglikha!
3: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
4: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks! Para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
5: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
6: Artsy Craftsy!
5: Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
7: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
8: Hatid sa inyo ang ringside view ng matitinding ensayo ng mga boksingerong Pinoy para makamit ang Power Punch with Paolo Salamati. Dito lang sa PTV Sports.
7: Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa rabies. Ang rabies ay isang mapanganib na viral infection na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat o kalmot ng isang infected na hayop. Kabilang sa sintomas nito, ang lagnat, sakit ng ulo at panghihina, pananakit, pamamaga at pamamanhid ng sugat. At kapag lumala, ay maaaring makaranas ng pagkairita, pagkalito, pagdedeliryo at halusinasyon. Takot sa tubig at hangin, pananakit ng kalamnan at panginginig at pagkaparalisa. Maaari namang malaman na may rabies ang isang hayop kapag ito ay nagbago ng ugali at naging agresibo at matatakutin. Lapis na naglalaway, nagkaroon ng takot sa tubig at liwanag, nanginginig at nahihirapang lumakad. Ito rin ay maaaring mamatay sa loob ng 10 araw matapos makitaan ang sintomas. Upang maiwasan ang rabies, pabakunahan ang mga alagang hayop taon-taon. Huwag silang hayaang gumala sa kalsada at iwasang lumapit o hawakan ng mga di kilalang hayop. Maaari rin kumuha ng pre-exposure anti-rabies vaccine ang mga individual na may mataas na posibilidad ng exposure gaya ng mga veterinarian at may-ari ng pet shop. Kapag nakalmot o nakagat ng hayop, hugasan agad ang sugat gamit ang tubig at sabon nang hindi bababa sa 10 minuto. Lagyan ito ng antiseptic solution at kumonsulta agad sa pinakamalapit na animal bite treatment center sa inyong lugar. Mahalaga rin kumpletuhin ang required doses ng anti-rabies vaccine at obserbahan ang hayop sa loob ng 2 linggo para sa mga sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
9: Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
10: Guys, kadladin si Manong, oh!
9: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
0: Lola, paano po?
9: Nariyan din si Aya na malalim ang pananampalataya.
10: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
9: Si Aling Sita na kahit walang wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
11: Come in! Tuloy po kayo!
9: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
12: Ito ka lang! Pilipino ako!
9: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan at pusong makatao.
8: Disaster Watch! Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster-prone na bansa sa mundo.

0: Ipahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch.
1: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
2: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
3: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
4: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
5: Na hindi patas ang lipunan.
6: Leadership starts from the top.
7: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
8: Good governance, because good governance is a matter of right.
9: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
10: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
11: At matuto sa iba't ibang karanasan.
12: Yung hirap lang talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
1: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
13: Ang mga inaabangang balita simula umaga.
14: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
15: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
16: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
1: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.

0: Balikang Bagong Pilipinas ngayon. Pinalalakas pa ng PhilHealth ang mga benepisyong hatid nito, partikular sa mga senior citizen at iba pang benepisyaryo. Kabilang dito ang libreng konsultasyon at libreng gamot sa ilalim ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. May report si Elijah Canlas.
1: Malaking tulong para sa senior citizen na si Tatay Abelino ang libreng pagkukunan ng gamot para sa kanyang hypertension. Mas matitiyak aniya ang regular niyang supply ng maintenance medicine kung mas abot kaya raw ito sa gaya niyang umaasa na lamang sa natatanggap na pensyon.
2: Malaking bagay, aside from doon, galing sa veterans, sa halagang 20K ba? Okay. Yung ano, maabel na work na consultation, lab test, gano'n, at marami pang iba, malaking kabawasan sa gastusin. Aside from, siyempre, high cost of living, wala, hindi ka kasa yung kakarapot sa pension ko.
1: Okay. Laking tutuwan naman ni Emelita Libya, kung ani ang kanyang asawa na isang stroke patient.
3: Oo, yun na nga, yung para malisin yung finances, yung gastos, para, kumbaga, yung para sa akin lang. Makukuha ko yung gusto ko. Pero nung sa ngayon kasi, lahat ng sweldo ko napupunta doon sa maintenance niya.
1: Ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ay ang pinalawak na primary care benefit package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kasama sa mga benepisyong maaaring makuha ng mga miyembro ay ang medical consultation, laboratory tests, cancer screening at mga maintenance medicine. Sa kasalukuyan, abot sa 20,000 piso kada taon ang halaga ng mga libreng gamot na maaaring makuha sa ilalim ng component na Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o Gamot Program. Ayon kay PhilHealth President Edwin Mercado, ang programang ito ay isang malaking hakbang para mapalakas ang primary healthcare sa bansa at maiwasan ang paglala ng mga sakit. Lahat ng rehistradong miyembro ng PhilHealth at kanilang mga dependent ay otomatikong kabilang sa YAKAP program. Para maging bahagi nito, kailangang pumili ang miyembro ng isang accredited YAKAP clinic at magparehistro gamit ang eGovPH mobile application o sa kanilang website. Matapos ang registration, maaaring bisitahin ang napiling YAKAP clinic para sa First Patient Encounter o FPE upang makuha ang libreng reseta at serbisyo. Sa ngayon, mahigit 4,000 accredited YAKAP clinics na ang compliant at maaaring lapitan ng ating mga kababayan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon sa datos, mahigit 26 na milyong Pilipino na ang nakarehistro o empaneled sa mga naturang klinika as of May 27, 2026. Para sa mas malawakang serbisyo, inaasahan na ngayon ang mga clinics na gumamit ng PhilHealth Certified Electronic Medical Records o EMR system. Inaasahan na mas marami pang pamilyang maaabot ng libreng gamot at mapangangalagaan ang kalusugan sa pagdami ng mga YAKAP accredited clinics sa bansa. Elijah Canlas para sa PTV, sa Bagong Pilipinas.
4: Tuloy-tuloy ang pagsuporta ng Davao City Library and Information Center sa Education on Wheels na tumutulong mabawasan ang bilang ng mga batang Davaoenyo na nahihirapang makapagbasa. Region 11 ang tulong ng mabuti sa mga kabataan. May report si Israel Damaulao ng PTV Davao.
5: Today, a reader. Tomorrow, a leader. Ito ang patuloy na advokasya ng Sangguniang Kabataan o SK sa Barangay Tibungko, Davao City sa pamamagitan ng Education on Wheels na nasa ika-apat na taon na. Isang programa na nagdadala ng mga libro at nagtuturo ng pagbasa sa mga bata sa bawat purok ng barangay. Lalo na, kailangan ng tulong sa paghahanda para sa nalalapit na pasukan. Isa sa mga magulang na sumusuporta sa programa ay si Orfa Ladra na masayang nakita ang kanyang anak na nakilahok sa culmination activity ng Education on Wheels sa pamamagitan ng pagbasa sa entablado. At dahil summer ngayon, ipinasok niya ang kanyang anak sa nasabing programa upang maiwasan na palaging gumamit ng cellphone.
6: Summer, kasagaran puro ng mga gadget ang mga bata para makuha niya yung spare time gani, kung tras wala pa yung klase.
5: Masaya rin ang kanyang anak na si Therese sa mga aktibidad na inihanda ng programa.
7: Happy!
5: Ang nasabing advokasya ay nagsimula lamang bilang proyekto ng kanilang kandidata sa isang pageant sa barangay. Sa tagal ay lumawak at nakita ang malaking potensyal na makapagbigay ng serbisyo at benepisyo sa mga bata sa Barangay Tibungko.
7: Kaya First, nagakuha mi yung mga participants from different puroks jud sir na katong mga nagalisod og basa. And then amo na silang gina-clusterize and then kami mismo ang muadto sa ilahang lugar. So karon na tuig kay natay pila ka venue unom I guess sir na mo ang gipangatuan mga gym na sila sir na venue. Mo among ginatuan niya mo dira mi nagatudlo sa ilaha og basa sir.
5: Malaki rin ang suportang ibinigay ng Davao City Library and Information Center upang mas mapalakas pa ang programa ng Education on Wheels sa nasabing barangay. Dalawang sasakyan na may libo-libong aklat ang inihanda upang magamit at mabasa ng mga bata. Layunin din ng Davao City Library and Information Center na maging halimbawa ito upang mahikayat ang iba pang mga barangay na magpatupad ng katulad ng proyekto.
8: If ka nang mo-request sila about ano is willing may mo support tanan, no? Kay tungod sa i-divide lang po na mo among mga staffs na mo. So kay naman may tulog ka ba sa among book mobile. So siguro kung nagkadaghan na ang ato ang sama niya ning programa, i-cater din ato sa tanan po.
5: Bukod sa Education on Wheels, may karagdagang programa rin ipatutupad ng barangay Tibungko para sa misyon. Nakikita ng barangay ang malaking importansya ng edukasyon at naniniwala sila na hindi dapat maging hadlang ang kalagayan ng isang bata upang makatanggap edukasyon. Kabilang din ang nasabing programa sa Summer Aral Reading Program ng Department of Education at DepEd 11 na naglalayong mabawasan ang bilang ng mga batang hirap magbasa. Ayon sa DepEd 11, bumaba na ng mahigit 9% ang mga kaso ng Stage 1 o mga estudyante ng Grade 3 na may kahinaan sa pagbasa. Isa ito sa mga ipinagmamalaki at ikinatutuwa ng kanilang tanggapan.
9: Number one, among those divisions, no, in the region, Region 11, na 9% na lang ang high emerging and low emerging readers sa K-Stage 1, Grades 1 to 3. Oh, galing-galing, di ba tayo?
5: Israel Damaulaw para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Update sa search, rescue, and clearing operation sa Gumungi sa Pampanga ating alamin. Kasama si Fire Superintendent Maria Lea Sahili, Hepe ng Public Information Unit. Ma'am Sahili, narinig niyo po kami?
10: Yes, sir. Magandang hali po.
4: Ma'am, kumusta na po ang pinakahuling sitwasyon ngayon sa operasyon dyan po sa collapse building sa Angeles City? Ilan na po yung ating na-rescue at ilan ang kumpirmadong nasawi? Ma'am Sahili? Alright, mukhang nagkakaroon tayo ng konting problema.
11: Nahihirapan ng ating connection kay Ma'am.
4: Yes, sa linya. Pero yun nga yung napag-uusapan natin kanina ng director. Naibalik sa search and rescue yung operasyon at binawi ni SILG yung kasi dinikara itong retrieval operation. So sabi ni SILG, hindi susuko yung mga kinauukulan hanggat hindi nakikita itong mga nawawala. Kasi nasa labing pito pa yung huli yung natin nakausap ng isang araw. Pero ito, nagdagdagan umakit na sa lima yung nasawi. Alright, Ma'am Sahili, nandiyan po ba?
10: Yes, sir. Yes, sir.
4: Ma'am, kumustahin po namin yung pinakauling sitwasyon ngayon sa operasyon sa collapse building sa Angeles City. Ilan na po yung na-rescue at ilan na po yung kumpirmado na sawi at ilan pa ang pinaghahanap ng ating mga rescuers?
10: Sa ngayon po, ang kumpirmado ng nasawi ay 5. Yung dati natin apat ay nadagdagan simula nga po nung ito'y napagpuan kahapon at kanina po ay na-expedite natin ito. Ang estimate po ng ating hinahanap sa ngayon na ay more or less 15 pa na katao at ang bilang ng mga na-rescue natin ay 27. So, para po lang ma-wrap up ang total ng mga victims na ating binibigang pansin ngayon ay more or less 47 po lahat yung total na individual na ating pinag-uukulan ng pansin.
11: Ma'am, sa ground operations po ngayon, ano po yung pangunahing objective ng BFP Central Luzon? Meron po bang specific sectors o portions pa po na mas tinututukan ninyong halughugin para sa posibleng survivors?
10: Sa ngayon po, ang aming priority ay malinisan yung parte ng ating daanan na kung saan itong tourist ay magkakaroon na ng access yung ating mga heavy equipment upang lalong mapabilis yung ating paghahanap sa mga possible na biktima na maaaring buhay pa sa loob. Kasi kung makakadaan na ito ng mas maayos, mas mapapabilis yung ating pag-clear ng mga ibabaw na parte na gumuho para madali nating mahanap yung mga bodies ng victim na hinahanap natin.
4: Okay. Maliban po sa clearing operations na ginagawa po ninyo, Ma'am Sahili, ano-ano naman po ang specialized equipment ang ginagamit po ngayon sa site at paano po ito nakakatulong sa paghahanap na po ng posibleng pa mga survivors?
10: So ngayon po, ang level ng ating operation ay nakafocus muna sa combination ng clearing at the same time rescue operation. So pagdating naman po sa clearing, ang ginagamit po natin dito ay ang mga heavy equipment na nagmula sa mga local civil engineering at sa MMDA. DPWA. And itong mga bako at dump trucks ang pinakamalaking role na ginaganap ngayon para mas mabilis at mapadali ang pagkuha ng mga debris na nakalatag dito sa kalsada ng Sugar Street. Pagdating naman po dun sa mga ginagamit ng ating mga rescuers, mayroon po tayo mga ginagamit na hydraulic actors at saka yung mga concrete breakers at saka yung mga portable na cutting tools kagaya po ng yung mga angular, circular cutting tools, ganyan, mga accessoring set, yan po.
11: Ma'am, nitong mga nakaraang araw, mainit po ang panahon. Paano po hinaharap at pinaghahandaan ito ng rescuers? At meron po ba silang rotation system para po mapanatili ang kaligtasan ng responders?
10: Yun nga po, dito po sa ating ginagawang response, ang pinaka-priority po natin din ay panatilihin ang kaligtasan ng ating mga rescuers.
12: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code.
12: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
14: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
12: Radyo Pilipinas World Service.
14: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
12: Radyo Pilipinas World Service.
14: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
12: Radyo Pilipinas World Service.
14: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas World Service Online.
15: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.
14: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
12: Radyo Pilipinas World Service.
14: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
12: Radyo Pilipinas World Service.
14: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
12: Radyo Pilipinas World Service.
14: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
16: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
17: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din sa ating programa, maya-maya ang panayam kay Philippine Coast Guard o PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, kaugnay po sa kamakailang survey patungkol po sa commitment ng mga Pilipino na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea. Gaya po ng aking nabanggit, napakikinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
16: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
17: Dako muna tayo sa ating balitaan. Mainit ang naging pagtanggap ni na Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos sa Imperial Palace nitong Miyerkules. Ito'y bilang bahagi ng apat na araw na state visit ng Pangulo sa Japan. Sa nasabing aktibidad, ginawaran ang Pangulo ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. Ito ang pinakamataas na pagkilala na iginagawad ng Japan. Bilang tugon, Hapon, iginawad naman ni Pangulong Marcos ang Order of Lacandula na mayroong ranggong supremo o Grand Collar para kay His Majesty Emperor Naruhito, habang Order of Gabriela silang naman para kay Her Majesty Empress Masako. Sumisimbolo ang mga pagkilalang ito sa buong loob na pagsusulong ng mga Pilipino at Hapon sa kapayapaan, mutual understanding at patuloy na kooperasyon tungo sa ikauunlad ng dalawang bansa.
16: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Gaya po ng aking nabanggit, ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard o PCG pagdating po sa usapin ng West Philippine Sea. Walang iba kundi si Rear Admiral Jay Tariela. Rear Admiral Tariela, magandang araw po. Ito po si Win Peñano ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Hello sir, good afternoon po. Magandang tanghali din po sa inyong mga taga-subaybay.
0: Opo. Bali, Rear Admiral Tariela, kamakailan po kasi ay lumabas po yung survey ng Okta Research po kung saan 76% po ng mga Pilipino sa bansa ang committed o buo ang loob na suportahan ng pamahalaan sa pagtatanggol po sa teritoryo ng ating bansa. Kasama na po dyan yung West Philippine Sea. Bilang ang inyo pong hanay, ang isa po sa nangunguna sa nagbabantay po sa ating karagatan, ano po yung reaction nyo rito?
1: Well, para sa akin, ito yung clear evidence, no, that the Filipino people appreciates the transparency effort under President Marcos, no, kung saan ipinapaalam natin sa ating mga kababayang Pilipino ang ginagawa ng Coast Guard, okay, ng Armed Forces of the Philippines para tindigan ang ating karapatan sa West Philippine Sea.
0: Opo.
1: And I think those sacrifices that we're doing inspired other Filipinos, no, na sabihing titindig at susuporta rin sila sa ating laban sa West Philippine Sea.
0: Opo. So ito pong lumalabas po na resulta po ng survey ng Okta, nakadagdag po ba ito ng moral sa inyong hanay po?
1: Yes, definitely, no. Ang magkaroon ng ganitong resulta ng survey, nakakataba ng puso to sa hanay ng Philippine Coast Guard at maging sa Armed Forces of the Philippines. No? Knowing that the Filipinos are behind our sacrifices and patriotic duty sa pagtindig sa West Philippines.
0: Opo. Bale, Rear Admiral Tariela, gaano po ba kaimportante yung maikintal po sa ating mga kababayan, yung pagmamahal sa bayan at sa

0: recognize na ito ay ipapamana natin sa susunod na saling lahi ng Pilipinas. And that's how I want the Filipinos to see it, no? Na obligasyon natin to bilang Pilipino, hindi lamang dahil ito ang ginagawa ng Coast Guard or tinitindigan ni Pangulong Bongbong Marcos.
1: Opo. Bali, Rear Admiral, sa survey din po kasi ay lumalabas din po na may 17% yung nananatiling undecided o hindi po makapagbigay ng kanilang tugon sa issue, habang 7% naman po yung hindi sang-ayon. Paano po natin ito tinitingnan at ano-ano po yung ating mga hakbang upang maipaintindi natin sa ating mga kababayan ang kahalagahan po ng pagprotekta sa ating teritoryo, lalo na po dyan sa may West Philippine Sea?
0: Alam mo, para sa akin, ang kahit sinong kababayan nating Pilipino, whether they are living in Luzon, Visayas, or Mindanao, I don't think na it is something na naiintindihan nila, no? Mm-hmm. I would like to see it as something na mayroon lamang kakulangan sa pag-intindi mm-hmm. or pag-unawa sa ating obligasyon. And ayoko rin maniwala na ang Pilipino na kinikilala ang sarili niyang Pilipino ay hindi nire-recognize ang responsibilidad niya para ipaglaban ang ating teritoryo.
1: Opo. So, Rear Admiral Tariela, patuloy din po yung sinasagawa nating mga information drive para po mas marami po pong mga kababayan natin yung maging aware pagdating po dito sa usapin ng West Philippine Sea.
0: Yes, we are still continuously conducting university engagement, civil society engagement, pakikipag-ugnayan sa local government, sa National Youth Commission, in different parts of the country para mas paigtingin natin ang kaalaman at kamalayan ng ating mga kababayan pagdating sa ating karapatan sa West Philippine Sea.
1: Apo. Rear Admiral Tariela, bali maiba lang po ng kaunti po sa tinatopic natin ngayon. Sa ngayon po ba, kamusta naman po yung pagbabantay po ng PCG po sa West Philippine Sea? May na-monitor po ba tayong mga bagong hindi pangkaraniwang galaw po sa lugar? Kasi last time po parang nabalitaan po na natin na may isa pong research vessel po dyan sa may West Philippine Sea. Kamusta na po yung lagay ngayon dyan po sa area na yan?
0: Well, as of this time, we are still deploying our Coast Guard assets. Patuloy na pag-monitor ng ating karagatan sa West Philippine Sea. Kasama natin dito ang Armed Forces of the Philippines and of European Fisheries and Aquatic Resources. Sa mga pagkakataon na meron tayong mga namamataang illegal Chinese research vessel na nagkakandak ng illegal marine scientific research, ito ay ating itinataboy, idinodokumento at sinasubmit natin sa NTFWPS.
1: Bali ngayon po, patuloy din po yung sinasagawa nating mga binibigay po na ayuda po sa mga kababayan nating mangingisda po dyan sa area na po na yan. Tama po ba?
0: Yes, patuloy pa rin ang natawag nating KBBM, no? Yung kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. Kung saan ang Philippine Coast Guard kasama ang BFAR ay namimigay ng yelo at ng additional fuel subsidy para mas paigtingin ang kanilang pangingisda sa karagatan ng West Philippine Sea.
1: Tapo. Rear Admiral Tariela, panghuli na lang po, may mensahe po ba tayo sa ating mga kababayan po hinggil po sa usapin sa pagmamahal po at pagprotekta sa ating teritoryo?
0: Well, ang aking mensahe sa ating mga kababayan Pilipino, we need to understand that our obligation to fight for our territorial sovereignty is our obligation as Filipinos at ito rin ay responsibilidad natin for the next generation of Filipinos. We need to have a selfless understanding, no? Na bilang Pilipino, hindi lamang enough na mahalin mo ang Pilipinas. Isa sa obligasyon dito ay ipaglaban ang ating teritoryo.
1: Opo. Okay, maraming salamat po, Rear Admiral Tariela, sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
0: Maraming pong salamat.
1: Ayun po. At yan po ang ating naging panayam kay Rear Admiral J. Tariela, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard o PCG, hinggil po sa mga usapin sa West Philippine Sea.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan, naging matagumpay ang high-level roundtable meeting sa pagitan ni

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Japanese business executives sa Tokyo. Sa nasabing pulong, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang economic agenda ng kanyang administrasyon at ipresenta ang Pilipinas bilang isang matatag, competitive at mapagkakatiwalaang katuwang ng mga mamumuhunang Hapones sa mahahalagang sektor. Sa pahayag ng Pangulo, sinabi nitong isang nagpagpapakita ng kumpiyansa sa Pilipinas ang naging pagdalo sa naturang pulong ng mga tinaguriang most respected leaders na nasa iba't ibang larangan gaya ng trading, manufacturing, financial institutions at iba pa. Nakatanim na anya sa Philippine Development Journey ang Japanese enterprise mula sa larangan ng infrastructure, manufacturing, energy, mobility, logistics, trade, tourism at iba pa. Dagdag pa ng Pangulo, hindi lamang mamumuhunan ang Japanese businessmen sa Pilipinas, kundi nagsilbering builders ng ekonomiya ng bansa.
1: Japanese companies have long been part of the Philippine story. But today, I want to say this clearly. You are no longer just investors in our economy. You are the builders of our economy.
0: Junior.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, ugnayan at pagtutulungan ng Pilipinas at Japan, mas pinalakas pa ng dalawang bansa, ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang binigyang diin ng Pangulo nang makapulong nito ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League bilang bahagi ng kanyang state visit sa Tokyo. Mula Japan, nagbabalita si Alvin Baltazar.
3: Mas pinalakas at itinaas pa ng Pilipinas at Japan sa pinakamataas na antas ang kanilang ugnayan at partnership na nagpapakita ng pambihirang tiwala sa isa't isa. Itong inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging remarks sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League meeting na bahagi ng kanyang aktibidad sa Japan state visit. Sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng Comprehensive Strategic Partnership ay naipakita ng Pilipinas ang pinakamataas na antas ng diplomatic framework sa kauna-unahang pagkakataon. Sumasalamin niya ito sa pambihirang tiwala ng dalawang bansa sa isa't isa. Sa paggunita ng ika-70 anibersaryo ng ugnayan diplomatiko, muli rin pinagtibay ng Pangulo ang magkatulad na pagpapahalagaan ng Pilipinas at ng Japan para sa maritime democracies at commitment para sa isang malaya, bukas at inklusibong Indo-Pacific na nakabatay sa paggalang sa isa't isa at pagsunod sa pandaigdigang batas. Kaugnay nito ay nagpasalamat naman ng Pangulo sa commitment ng JPPFL na lalo pang mapalakas ang relasyon ng Japan at ng Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Allow me therefore to sincerely thank the JPPFL for your firm commitment to strengthening Philippine-Japan relations.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. isinusulong ang mas malalim na parliamentary at strategic cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ang kabuuan ng balitang yan ay atid sa atin ni Raquel Bayan.
4: Itinutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malalim na parliamentary at strategic cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas, kasabay ng pagharap nito sa mga miyembro ng Japan-Philippine Parliamentary Friendship League. Ayon sa Pangulo, mahalagang hakbang na ito lalo na sa gitna ng geopolitical tensions at global economic uncertainties. Sa harap ng mga Japanese lawmakers sa Tokyo, binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangan ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng mga nasyon na kapwa nagsusulong ng international law, regional stability at economic resilience. Anya ang pinaplanong pag-angat ng Philippine-Japan relations sa isang comprehensive strategic partnership. Sumasalamin lamang sa tiwala at kumpiyansa ng Japan at Pilipinas sa isa't isa, Kinilala rin ng Pangulo ang anyay proactive role ng Tokyo sa pagsusulong ng kapayapaan at pag-unlad sa Indo-Pacific region, partikular sa pagpapatatag ng regional security, economic security, technological innovation maging ng supply chain. Samantala, sa panig naman ni JPPFL Chairman Moriyama Hiroshi, ipinunto nito ang pangangailangan na maipagpatuloy ang pagtutulungan at pagpapalitan ng best practice ng mga mambabatas ng dalawang bansa, lalo na anya sa pagitan ng mga mas nakakabatang mambabatas. Sa ganitong paraan, mahihikayat ang mga makabagong idea at kooperasyon na tutugon sa mga nararanasang hamon ng dalawang bansa, halimbawa sa linya ng climate change at makabagong pamamaraan sa agrikultura na ginagamitan na ng digital technology.
1: For the Philippines, and I believe for Japan as well, this moment calls not for retreat nor hesitation, but for deeper engagement with one another and with like-minded partners around the world. It is in this context that the Philippines and Japan are moving to elevate our relations to a comprehensive strategic partnership, the highest tier in our diplomatic framework and a first for the Philippines. This step attests to the exceptional level of trust between our two countries and our common resolve to further deepen cooperation in addressing the challenges.
4: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Lalo pang sumidhi ang interest ng Japanese business community at stakeholders sa Pilipinas mula sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Kinumpirma ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, na maraming Japanese investor ang nagtutungo sa embahada at nagtatanong kung paano sila maaaring makapaglagak ng kanilang negosyo sa Pinas. Ayon kay Ambassador Albano, noon pa man ay una nang nagpahayag ang Japanese business community sa harap ni Pangulong Marcos ng kanilang tiwala sa paglalagak ng kanilang negosyo sa Pilipinas. Nakita naman niya ang resulta ng pagtitiwala at kumpiyansa sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpasok ng pamumuhunan sa Pilipinas mula sa Japan.
5: So I believe the Japanese business community views the Philippines in a very positive light. Their investments in our country continues. So marami pong investors happily come to the embassy and also talk to our trade office to find out how they can further invest in our country.
0: The Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Understanding o MOU na inaasahang magbibigay ng dagdag na oportunidad para sa ating mga kababayan. Sa ikalawang araw ng state visit ni Pangulong Marcos sa Japan, sinaksihan nito ang paglagda sa kasunduan sa pagitan ng Ayala Group at mga nangungunang Japanese company sa Tokyo, Japan. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque, ang sunduan ay may kinalaman sa pagpapalawak pa ng kooperasyon hinggil sa digital finance, smart cities, infrastructure at iba pang proyekto. Sa nilagdaang MOU patungkol sa digital finance ay nakapaloob dito ang partnership ng Ayala Group, Mint o GCash, MUFG at Mitsubishi Corporation para pag-aralan ang kolaborasyon sa marketing technology at iba pang digital platforms. Kasama rin sa MOU ang pag-aaral sa pagkakaroon ng intelligence city initiatives na ang target ay magkaroon ng AI-powered system, urban data platforms, digital city services, connectivity at smart mobility.
6: Importante ito for cybersecurity, for AI, for e-commerce, and also to make sure that we are really going digital already on a more aggressive basis. So they will be building a smart city which, according to Ayala, it will be really modern and really high-tech. So we are looking forward to that. So maganda yung naging MOU signing. This is a partnership between Ayala and the Japanese firms that we signed.
0: Ang pahayag ni DTI Secretary Maria Cristina Roque.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang balita, nakatakdang dumating sa Pilipinas ang General Secretary ng Central Committee of the Communist Party at Vietnam President Tô Lam para sa isang state visit mula Mayo 31 hanggang Hunyo 1. Sasalubungin ang Vietnamese leader ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bahagi ng pagdiriwang na 50th anibersaryo ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Vietnam at 10th taon ng strategic partnership ng dalawang bansa. Ito rin ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ng lider ng Communist Party ng Vietnam. Inaasahang tatalakayin ng dalawang lider ang pagpapalakas ng ugnayan sa kalakalan, food security, depensa, maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nananatiling nag-iisang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia ang Vietnam kung saan mayroong higit 7,000 Pilipino ang naninirahan. Kasabay ng diplomatic relations celebration ng dalawang bansa, target ding buksan ng Pilipinas ngayong taon ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh City.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinauukulang miyembro ng gabinete na paghandaan ang posibleng matinding epekto ng El Nino sa Pilipinas. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang mga hakbang na dapat ipatupad dahil posibleng makaranas ang bansa ng matinding tagtuyot sa mga susunod na buwan. Nirerepaso na rin anya ang mga naging tugon noon sa El Nino upang malaman kung alin sa mga ito ang naging epektibo. Matatanda ang una ng inanunsyo ng PAGASA ang pagpasok ng El Nino sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, mahigpit na binabantayan ng National Water Resources Board o NWRB ang level ng tubig sa Angat Dam lalo't paparating na ang El Nino pagsapit ng buwan ng Hunyo na posibleng tumuwid pa hanggang sa susunod na taon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr., nananatiling nasa normal ang level at operasyon ng Angat Dam, ngunit nagsasagawa na rin sila ng iba pang mga hakbang upang maiwasang bumaba pa ang level ng tubig bunsod ng naitalang below minimum operating level nito. Kaya naman prioridad ngayon ng NWRB ang supply ng tubig sa Metro Manila na kinakailangang hindi lamang ng mga kababayan kundi ng iba't ibang establishmento at pasilidad. Magkakaroon lamang ng posibleng adjustment sa alokasyon ng tubig oras na pumalo sa 170 hanggang 160 mark ang level ng tubig sa Angat Dam.
7: Sa ganito po kasing level na medyo mababa na sa minimum operating level ay mas priority ang water supply sa Metro Manila. Ganun pa man, no, dahil tapos na rin po no, yung tinatawag ng dry cropping season, nakapag-ani na po sila no, tuwing buwan ng Mayo, wala akong masyadong pangailangan. Kaya ngayon, wala akong munang alokasyon para sa irrigasyon at hihintayin muna natin siguro makarecover no, yung Angat Dam no, doon sa mas normal o comfortable na level. Kasi nga po, pag nagsimula po kasi tayong magbigay no, ng alokasyon o release para sa irrigation, ay kailangan din po nating i-sustain yan.
0: Yan ang tinig ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Music. Nagbabala na ang pag-asa hinggil sa mas malalakas na bagyo bunsod ng inaasahang El Niño pagsapit ng Hunyo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay DOST Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis, posibleng below average na bilang ng bagyo ang maranasan ng bansa, ngunit kaakibat naman nito ang pagtaas ng posibilidad na nasa typhoon at super typhoon category ang mga ito. Ito rin kasi ang naranasang mga senaryo sa mga nagdaang El Niño phenomenon sa bansa, kaya naman ito na rin ang dapat paghandaan ng buong bansa.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Inaasahang papasok sa Pilipinas ngayong Huwebes ng hapon o gabi ang binabantayang tropical storm sa Pasipiko na tatawaging Tropical Storm Domeng. Ayon sa pag-asa, posibleng lumakas ang tropical storm at maging typhoon sa Sabado, Mayo at 30 habang binabaybay ang Philippine Sea. Posible namang itaas ang signal number 1 at maaari ring lumakas ang habagat sa Sabado. Bagamat mababa ang tsansa na maglandfall sa bansa si Tropical Storm Domeng, maaari pa ring makaramdam ang makaramdam ng malalakas na hangin sa extreme northern Luzon habang inaasahan ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa mga baybayin ngayong weekend.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Kaugnay sa paghahanda sa Tropical Storm Domeng, higit sa 4 na milyong family food packs naka-preposition na bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Domeng. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
8: Naka-preposition na sa iba't ibang warehouse ang nasa higit 4 na milyong family food packs ng Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Domeng. Ayon sa pag-asa, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi ang bagyo at nagbabanta pa itong umabot sa typhoon category. Bukod naman sa food packs, nakahanda na rin ang higit 361,000 na ready-to-eat food packs at halos 296,000 na non-food items ng ahensya. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maagap at sapat ang tulong na ipaparating sa mga posibleng maapektuhan ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, patuloy ang pag-alalay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding tagtuyot sa lalawigan ng Cagayan na nasa ilalim ngayon ng State of Calamity. Nitong Miyerkules, ipinagpatuloy ng DSWD Field Office 2 o Cagayan Valley ang payout ng emergency cash transfer sa Tuguegarao City at Bagao. Bahagi ito ng pinalawak na ayuda para sa mahigit 1,100 corn farmers sa lalawigan kung saan tumanggap ang bawat benepisyaryo ng tig 10,125 pesos bilang panimulang kapital upang makatulong sa muling pagpapasigla ng kanilang mga sakahan. Ayon sa DSWD, magpapatuloy pa ang payout sa mga susunod na araw para makompleto ang target na 3,000 benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan sa probinsya.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, ay tinuturing ng palasyo na isang oportunidad para mas kilalanin pa ng publiko ang mga senador mula sa nangyaring walkout sa plenaryo ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, ang nangyaring walkout ng minority bloc ay isang uri ng refleksyon upang makita kung sino nga ba ang totoong naglilingkod sa sambayan ng Pilipino at kung sino ang nagsisilbi lamang para sa kapakanan ng iilan.
9: Dito natin makikita ang mga Pilipino, dito makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-iilan lamang. Kagaya nga na sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka.
0: Communications Undersecretary at Palas Press Officer, Attorney Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Pinabulaanan ng palasyo ang mga alegasyong ipinupukol sa administrasyon na ito umano ang may pakana ng paglutang ngayon ng iba't ibang kasong ibinabato sa mga miyembro ng majority block sa ng Senado. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bago pa man mabuo ang 13-man member ng kasalukuyang Senate Majority Block ay gumugulong na ang mga kaso ni na Senador Jinggoy Estrada at Senador Chis Escudero. Giit pa ni Castro na hindi kailanman minanduhan ng ehekutibo ang Office of the Ombudsman at sarili nitong inisyatiba ang pagtutuloy sa mga kaso ng katiwalian sa ilang mga senador. Ang malinaw sa ngayon, ani Castro, ay hindi kailanman manghihimasok sa mga issue ng Senado at Legislatura si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Hindi pa naman po nabubuo yung 13 na majority nung ito ay naipupukol sa kanila, hindi lamang sa kanya. Marami po dito ang nabibigyan ng mga issues. So, hindi po ito dapat maiugnay sa administrasyon dahil ito po ay matagal ng issue bago pa po nagkaroon ng 13 na miyembro ng majority.
0: Communications Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Balita pa rin sa Senado, pagpilit ng pagbotohan ng pagtalakay sa remote voting rule amendment, senyalis na talo ang argumento ng majority block ayon kay Senador Ping Lacson. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion.
10: Giniit ni Senador Ping Lacson na ang pagpilit ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-divide the House o magbotohan ng mga senador noong Martes ng gabi para talakayin ang panukalang amyanda sa rules para sa remote voting ay pag-amin na wala sa kanilang panig ang katotohanan o batas. Matatanda ang noong Martes ng gabi ay naging mainit ang debate ng mga senador nang ipresenta sa plenaryo ang motion na payagan ng online na pagboto sa sesyon ng isang senador. Kwestiyon ng minority block na kinabibilang ni Lacson ang procedure ng pagtalakay sa panukalang amyenda sa Senate Rules. Anya, tila binypass ang Committee on Rules na hindi pa nabubuo at wala pa rin chairman ngayon. Tanong ni Lacson, kaya ba nais mauwi sa botohan ng usapin ay dahil alam ng kabilang panig na talo ang kanilang argumento at nais na nilang agad matapos ang debate. Binanggit rin ni Lacson na tinawag niyang dirty tactics ng majority block dahil sadyaan niyang pinahaba ang recess at ang interpellation ng isang hiwalay na panukala para hintayin makaalis sa mga miyembro ng minority block. Hindi rin anya agad pinaalam sa minority na planong talakayin ang plano ang panukalang rule amendment para sa remote voting. Pinaliwanag rin ni Lacson na nagpa siya ang minorya na mag-walk out at maiwan si minority leader Tito Soto para kwestiyonin ang quorum at magmusyon na i-adjourn na ang sesyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Hindi sang-ayon ang makabayan block ng Kamara sa panukalan ng mayorya sa Senado na payagan ng electronic participation at pagboto ng mga senador na hindi pisikal na dumadalo sa plenaryo. Ito'y kasabay ng umiinit na usapin kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio na nakikita nilang estratehiya ito upang mapanatili ng mayorya ang sapat na bilang sa mga mahalagang botohan sa Senado. Ayon kay Tinio, hindi ito katanggap-tanggap na hack o nahakbang sa panig ng Senate Majority. Anya, hindi dapat amyendahan ang mga patakaran ng Senado kung walang sapat na bilang ng mga senador na dumadalo sa sesyon.
11: Nangyari yan dahil garapalan talaga ang nangyayari sa Senado. Gustong itulak nung mayorya, dahil napakanipis ng kanilang mayorya, itong really unacceptable rule allowing for online voting. No, hindi po katanggap-tanggap yan.
0: House Deputy Minority Leader Antonio Tinio.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, sinabi naman ni House Impeachment Trial Spokesperson Representative Renny Ko na kinakailangan talagang physically present ang lahat ng senator judges oras na umarangkada na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ani ko, hindi kasi mabibigyang hustisya ang pagsusuri ng mga ebidensya kung wala naman sa mismong paglilitis at naka-teleconferencing ang isang senator judge.
12: You need to be physically present to appreciate the evidence. You need to be physically present to appreciate hindi lang yung direct answer to questions, pero even yung nonverbal language, yung kanyang gestures na sa punot dulo, bubuo ng mas complete pictures sa senator judges, tutulong sa kanilang sa discretion.
0: Yan ang pahayag ni House Impeachment Trial Spokesperson Representative Renny Ko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Iginiit ng Commission on Elections o COMELEC na malabong hindi matuloy ang napipintong eleksyon sa 2028. Ayon mismo kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, labag ito sa konstitusyon ng Pilipinas at walang contingency o kahit anong di maaasahang pangyayari na makapipigil sa halalan. Giit pa ni Garcia na kung talagang makapagpasaan niya ng batas ang Kongreso na layong hindi matuloy ang eleksyon sa 2028, hindi pa rin ito uubra dahil walang mas mataas na batas kundi ang konstitusyon. Sa ngayon pa nga lang ay naghahanda na ang COMELEC para sa 2028. Katunayan ay may preparasyon na para sa voter registration at nagpapasa na sila ng rules at guidelines para sa halalan. Batay naman sa 1987 Constitution, kada 6 na taon tuwing unang Lunes ng Mayo ay dapat magbotohan ng panibagong pangulo at hindi dapat magpasa ng panibagong batas para labagin ito. Ang tanging paraan lamang ay amyendahan mismo ang konstitusyon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Itinutulak ngayon ng Department of Labor and Employment o DOLE na mapalakas pa ang visitorial powers ng ahensya sa Angeles City, Pampanga kasunod ng gumuhong gusali roon. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, mahalaga kasing matutukan ngayon ng DOLE ang usapin ng kaligtasan at occupational safety ng mga manggagawa at kung may mga regulasyon sa labor code na nalalabag. Ang target ngayon ng DOLE, ani Tolentino, ay madagdagan ang mga inspectorate teams sa bawat rehiyon upang mas maipatupad ang monitoring sa iba't ibang establishmento. Sa sitwasyon kasi ng DOLE Region 3 ay nasa 38 lamang ang inspectorate teams habang nasa 7,000 ang ongoing construction na dapat nilang mabantayan.
13: Siguro yung visitorial powers ng DOLE ay dapat mas iktingan. Under the law, pwedeng bisitahin ng DOLE 24/7 kahit anong establishment kung nagko-comply sa batas, lalong-lalo na sa safety ng mga workers. So, isa yon. Siguro pangalawa ay dapat din natin mapalakas yung hanay ng labor inspectorate namin kasi parang kulang.
0: Ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa Samantala, nilinaw ni Interior Secretary John Vic Rimulya na wala pang partikular na may kasalanan sa gumuhong gusali hanggat hindi nalalaman ang tunay na dahilan ng pagguho nito. Ani Rimulya, pangungunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon kung saan uunahin ng CIDG ang data gathering at fact-finding upang matukoy ang sanhi ng insidente at kung may nangyaring kapabayaan. Magtatalaga naman ng mga qualified engineer para i-assess ang gumuhong gusali. Ipatatawag din ang contractor at owner ng gusali dahil sa kapabayaan nito sa mga empleyadong natutulog mismo sa ginagawang gusali. Hindi naman sila nawawala ng pag-asa na may buhay pa sa loob at magpapatuloy ang search and rescue operations ng mga responder.
14: No one is qualified yet to give a fault finding report. We are after the facts. Okay? We will bring in the qualified engineers to look into what happened and why the building collapsed. Okay? So wala pang may kasalanan yan until we find the proper people who are qualified to assess. The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers sleep inside the building site.
0: Yan ang payag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Umakyat na sa 5 ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng pagkakarecover ng panibagong labi ng isang biktima kaninang umaga. Naging pahirapan ang pagkuha sa biktima dahil sa bigat ng mga debris. Sa ngayon, nasa 16 pa ang nawawala mula sa gumuhong gusali. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na magpapatuloy pa rin ang search and rescue operations habang ongoing na rin ang investigasyon sa sanhi ng pagguho ng gusali.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kumakalat ng mga pahayag sa ilang Chinese platforms hinggil sa umano'y severing of ties o lumalalang ugnayan sa pagitan ng militar at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang insidente ng barilan sa Senado. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang naturang mga pahayag ay bahagi ng malicious influence operations na naglalayong lumikha ng pagkakawatak-watak kahit wala namang umiiral na hidwaan sa hanay ng militar. Binigyang diin ng AFP na nananatiling profesional at matatag ang kanilang katapatan sa konstitusyon at sa Commander-in-Chief na si Pangulong Marcos. Hinimok din ng AFP ang publiko na huwag maniwala sa mga mapanirang kuwento ng China at sa halip ay beripikahin ang mga impormasyon mula sa mga awtoridad.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala, sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
15: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman! Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, confidentiality ng mga magpapascreening para sa HIV at AIDS tiniyak ng isang DOH hospital sa Ilocos Norte. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula RP Lawag.
16: Impasigurado ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center nga agtalinaad a confidentiality informasyon dagiti mapan agpa-screening para iti HIV/AIDS. Segon ken ni treatment hub nurse sa Halen Tawali nga iti pailaang triage ket ta masagatan dagiti tattao kalikagom nat dumalan iti nasao nga eksaminasyon. Kinala ni Tawali akalpasan data awanan ti makaammo ti pakabigbigan dagiti individual kas panangsurot ti protocol tapno maprotehiran isuda. Agpapan ngamin ita, ada pa ilang ti stigma dagiti tattao may naig iti HIV/AIDS. Namuan akalpasan ti screening kat rimuar a positibo detoy, dumalan pa daytoy iti confirmatory testing iti pasyente. No nagpositibo ti confirmatory testing, maipayan ti agas ti pasyente nga inuman na iti tunggal aldaw. Namuan nga adan ti nasurok 530 a kaso ti HIV/AIDS sa ditoy Ilocos Norte. Malipod iti siyudad tilawag Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Pagpaparehistro sa National ID, dinala ng Philippine Statistics Authority sa 37 barangay ng Naguilian, La Union para sa kabuuan ng balitang yan. Narito si Glenda Sarac ng RP Agoo.
17: Balegiti panagrugiti National ID Mobile Registration Operations kadagiti 37 barangay ti Naguilian, La Union nga idadaulwan ti Philippine Statistics Authority o PSA ken iti panagitinulong ti lokal a gobyerno nang rugiti mobile registration kadagiti barangay ti Naguilian idi Mayo 25 ken aglapas inton Hunyo 18. May tunos dayto iti tarigagi ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. a panakapapartak ti panakaidanon dagiti serbisyo iti publiko. Kabayatan ti panagparehistro. Personal asinarungkara ni PSA La Union Chief Statistical Specialist Dr. Danetes itinido ti aktibidad tapno maparigtari ito umili amang supportar ito Philippine Identification System. In panakal ti PSA ababan ito mobile registration saanen ang masapol ng agbiyahe dagito umili tapno masigurado ang maadaan dagito iti balido a pamaniknag iti pakabigbigan da para iti social protection, financial inclusion, ken digital government service. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarac para ita Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Glenda. Samantala, mula La Union, baba naman tayo sa Timog Katagalugan. Paghahanda ng seguridad sa bubuksang Agro-Industrial Economic Zone sa San Pablo, Laguna, tinututukan. Ang balitang yan ay hatid sa atin ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
18: Tinutukan ng Pamahalaang Lungsod ang paghahanda ng seguridad ng bubuksang Agro-Industrial Economic Zone sa lungsod ng San Pablo, Laguna. Ayon sa pabalit ng LGU San Pablo, ay kanilang tinalakay sa Philippine Army Southern Luzon Command o SOLCOM ang kapayapaan, pampublikong kaligtasan at pinalakas na koordinasyon, lalo't higit sa paghahanda ng seguridad sa mga bubuksang mahalagang proyekto sa lungsod. Tumutok ang LGU at SOLCOM sa pagkapatibay ng kaayusan sa kapayapaan at seguridad kaugnay ng itatayong Agro-Industrial Economic Zone. Mahalagaan nila ito upang makahikayat ang mga mamuhunan, lumikha ng mga oportunidad sa trabaho, at suportahan ng pangmatagalang pagunlad ng lungsod. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Tom. Mula Southern Tagalog, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Dalawang scholar ng Department of Agrarian Reform o DAR sa Eastern Samar, bagong sandigan ng sektor ng sakahan at pangisdaan. Ang kabuang ulat hatid ni Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
19: Duha nga mga anak in Paraguma di Eastern Samar and Malangpuson nga nakatangpo sa kolehiyo pinaagyan scholarship program ang Department of Agrarian Reform ini ang Mayra Elmera Quijano nakatapos sa kurso nga Bachelor of Science in Agribusiness ngan Mary Grace Duzon grinadwara kurso nga Bachelor of Science in Fisheries. Hirain mga anak in mga Paraguma nga maiha na nga benepisyaryuhan dar ini nga programa ay nagtutuyo nga mabuligan ang mga anak ang Agrarian Reform beneficiaries nga makatangpos in kurso agrikultura ngan pangisda base maging sandigan hin mas buhi ngan mas progresibo nga sektor ang agrikultura. An kadaugan hini nga duha nga scholar in nagpapakita ngan kakablasan indiri rason para diri maabot ang pangarap. Naglalao man dar ngan ira kalangpusan in magiging inspirasyon han iba pang anakan mga Paraguma nga kargado in misyon nga baguhon ang komunidad ngan dadun hakauswagan ang sektor ang agrikultura han nasod. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Daisy mula Samar. Lipat naman tayo sa Leyte. Mahigit 2,000 delivery riders sa Eastern Visayas nakatanggap ng cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Si Aljun Malot ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
20: Nagpahigayon og dungan nga pagpanghatag og cash relief assistance alang sa mga delivery rider sa nagkalainlaing probinsya og syudad sa Eastern Visayas niadtong Mayo 27. Sa kinatibukang 2,855 ka benepisyaryo sa rehiyon, 1,124 ang nakadawat sa Tacloban City, 402 sa Ormoc City, 88 sa Biliran, 202 sa Southern Leyte, 536 sa Samar, 346 sa Eastern Samar, o 157 sa Northern Samar. Nakadawat ang matag benepisyaryo o 5,000 pesos nga cash relief assistance isip dinali ang tabang o suporta sa mga delivery rider nga naapektuhan sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana tungod sa kasamtang energy emergency sa nasod. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Aljon. Samantala mula Kabisayaan, kambyo naman tayo sa Mindanao. Bilang ng mga walang trabaho sa Northern Mindanao, nabawasan. Ang kabuang ulat, hatid ni Romy Capinpuyan ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
21: Miubos ang ginaganon sa walay trabaho sa Northern Mindanao o Region 10 sa 2025. Miabot kini sa 87,000 gamay ra kung kumpara sa 91,000 itong 2024. May kanag-usab gamay ang unemployment rate sa rehiyon gikan sa 3.8% ngadto sa 3.7%. Anausab sa 64.8% ang labor force participation rate o equivalent kini sa 2.38 million ka Pilipino edad 15 anyos pataas nga naa sa labor force. Bisan pa nini misaka ang employment rate ngadto sa 96.3% apan mikunod ang gidaganon sa mga naay trabaho ngadto sa 2.29 million gikan sa 2.32 million. Sa laing bahin misaka ang underemployment rate sa 17.1% o 393,000 katrabahante nga gusto pagdugang oras o dugang panginabuyan. Kini nagpakita nga bisan taas ang employment rate anapay mga trabahante nga nangita og mas maayo og produktibong trabaho. Gikan sa Cagayan de Oro, Romy Capinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Romy mula Cagayan de Oro. Lipat naman tayo sa Zamboanga. Farmers and Fisherfolk Servicio Caravan handog ang mahalagang serbisyo para sa mga magsasaka at mangingisda sa lungsod ng Zamboanga. Si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
22: Ofrecer mag-importante servicio para na mga siyembrador y pescador na siyudad de Zamboanga, el Farmers and Fisherfolk Servicio Caravan del Opisina de Agricultor da Siyudad. junto con el otro mga opisina del gobierno local, nacional y privado sector, ya puede servir el caravan a más de 100 mga residente del sitio Cuatro Ojos Barangay Vitali, aquí en la ciudad de Zamboanga recientemente. Uno de mga opisina que participa, amor opisina de salud, que dale servicio medical na mga beneficiario. Dale también al City Social Welfare and Development Office, que ofrece mga social service assistance, y Office of the City Environment and Natural Resources, que dale mga semilla de mga puno y siembra. El servicio caravan amo uno del mga iniciativa del gobierno local para alcanzar y acercar el mga programa y servicio na mga komunidad lokal na Leos Magalugar. Desde na RP Zamboanga, yo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Shirley mula Zamboanga. Kawing naman tayo sa Caraga. Bagong PBP hub ng Department of Social Welfare and Development sa Butuan, inilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa komunidad sa rehiyon ng Caraga. Si Dayanara Hake ng RP Butuan sa detalye.
3: Opisyal na nga nagsugod sa pagbutang sa pamilya sa bagong Pilipinas kon PBP Hub ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD Field Office Caraga Social Technology Unit dito sa SM City Butuan ning adlaw Lunes, Mayo 25. Ang inisyatiba nagtumong sa pagpaduol sa mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa publiko, pinaagi sa paghatag og mas dali og sayon nga lugar alang sa mga pamilya og individual nga nangayo og tabang, impormasyon og suporta sa kaayuhan sa katilingban. Nagunang gi-cater sa PBP Hub ang mga non-monetary program og serbisyo sa maong buhatan, ilabi na katong nakatutok sa kaayuhan sa pamilya, suporta sa psychosocial sa Y support, partisipasyon sa komunidad og mga intervensyon sa pagpalambo sa katilingban. Ang pag-establishar sa PBP Hub sa usa ka public o accessible nga lugar nagpakita sa pasalig sa ahensya sa pagpalig-on sa panag-uban o pagsiguro nga ang mga serbisyo sa pagpanalipod sa katilingban makaabot sa mas daghang komunidad sa tibuok rehiyon sa Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Dayanara mula Caraga. Kawing naman tayo sa Region 10. Programang pautang sa maliliit na negosyante naging katuwang sa pag-asenso ng mag-asawang negosyante sa Cagayan de Oro City. Si Sheriff Timhar ng RP Iligan sa detalye.
4: Naging katuwang sa pag-asenso ng mag-asawang Jaime at Candelaria Bedro ang Center for Agriculture and Rural Development o CARD Small and Medium Enterprise Bank matapos unti-unting mapaunlad ang kanilang negosyong longganisa at chicharon sa Cagayan de Oro City sa pamamagitan ng pautang at iba pang serbisyo ng bangko. Ibinahagi ni Candelaria na mula sa maliit na loan ay umabot ito sa 100,000 piso na ginamit nila sa pagpapalago ng negosyo, pagbili ng motorela at pagpapatayo ng paupahang bahay at lote habang ang kinikita nila ang ginagamit sa regular na pagbabayad ng hulog. Dagdag ni Candelaria dahil sa kanilang sipag at maayos na paggamit ng puhunan na ipagtapos nila sa pag-aaral ang kanilang mga anak at nakinabang pa ang bunsong anak sa scholarship program ng CARD. Sinabi rin ni Candelaria na lalapit sila sa Department of Trade and Industry upang mairehistro ang kanilang mga produkto at higit pang mapalago ang kanilang negosyo bilang micro, small and medium enterprise. Samantala, ibinahagi naman ni CARD SME Area Manager Mark Reynald Ordiz na layunin ng kanilang programa na mailapit ang loan, savings, insurance at scholarship services lalo na sa maliliit na negosyante at mga nanay sa mga komunidad. Anya, umabot na sa humigit kumulang 43,000 kliyente na ang kanilang natutulungan, kabilang ang nasa 6 na branch line offices sa Iligan City. Bukod sa pautang, nag-aalok din ang CARD ng insurance at educational assistance para sa mga anak ng mga miyembro upang makatulong sa pagpapatuloy ng pag-aaral at kabuhayan ng mga pamilya. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sheriff Timhar para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihahatid sa atin ni Steph Vicente.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Magandang araw, narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Magbubuka sa Hunyo ang pasilidad ng Panhua Group sa lalawigan ng Sarangani. Yan ay ayon kay Trade Secretary Cristina Roque. Ang naturang planta ay may halagang tinatayang $1 billion at bahagi ng unang yugto ng mas malawak pang plano ng kumpanyang Chino dito sa Pilipinas. Ayon sa Kalihim, inaasahang aabot sa 4,000 ang manggagawang kakailanganin sa unang operasyon pa lamang ng pasilidad. Ang Panhua Group ay isang malaking steel manufacturer sa China na gumagawa ng mga bakal na ginagamit sa sasakyan, konstruksyon at appliances. Sinabi ni Secretary Roque na very bullish ang kumpanya sa pamumuhunan sa bansa at posibleng umabot pa sa $3.5 billion ang kabuuang investment nito sa industriya ng bakal. Noong taong 2018, lumagda na ang kumpanya ng investment agreement sa ilang ahensya ng pamahalaan para sa planong pagtatayo ng integrated steel mill. Samantala, nakipagpulong din si Secretary Roque sa iba pang Chinese firms na interesadong hunan sa renewable energy, manufacturing at food sectors.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, naglabas ang Department of Trade and Industry Small Business Corporation o DTI SB Corp ng 15 million pesos na pautang sa unang batch ng mga transport cooperative at operators sa ilalim ng e-transport loan program nito. Layunin ang programang inilunsad noong Abril na magbigay ng hanggang 2 bilyong pisong pondo para sa pagpapautang na aabot sa 1.5 milyong piso kada sasakyan at hanggang 3 milyong piso naman kada borrower upang masuportahan ang paglipat o transition sa electric vehicles. Kabilang sa unang beneficiaryo ang ilang transport cooperatives tulad ng Guadalupe Market, PM Jeepney Drivers and Operator Services Incorporated at iba pang grupo mula Taguig, Imus, Dasma at Karatig Lugar. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, layunin ng programa na tulungan ang mga maliliit na operator at driver na makapag-transition sa EVs upang magkaroon ng mas matatag na kita at mabawasan na rin ang polusyon. Dagdag pa niya, nakatuon ang Administrasyong Marcos Jr. sa pagbibigay ng abot kaya at madaling ma-access na financing para sa transport modernization. Maaaring mag-apply ang mga kwalipikadong PUV at TNVS operators na may kaukulang permit sa pamagitan ng SB Corp Money App. Ang loan ay maaaring bayaran hanggang 5 taon, may grace period na 6 hanggang 12 buwan at may interest na 1% kada buwan sa diminishing balance basis.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa iba pang mga ulat, naglabas naman ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng paliwanag na ang mga jackpot prize mula sa kasino at iba pang uri ng sugal ay itinuturing na winnings at sa clown ng umiiral na buwis. Dahil dito sa ilalim ang mga ito sa final withholding tax, alinsunod sa tax code ng bansa. Ipinaliwanag ng BIR sa Memorandum Circular Number 57 Series of 2026 na kabilang sa saklaw ang fixed at progressive jackpot prizes kung saan ang halaga ay patuloy na lumalaki habang dumarami ang taya. Ang 20% final tax ay babatay sa kabuuang halaga ng napalalunang jackpot, walang kaltas para sa anumang service charge o komisyon. Para naman sa mga non-resident na walang negosyo sa Pilipinas, mas mataas ng 25% withholding tax ang ipapataw sa kanilang mga napalalunan. Ayon sa BIR, lumalago ang industriya ng gaming sa bansa kaya mas dumarami rin ang malaking jackpot na naipapanalo. Gayet pa ng ahensya, layunin ng paglinaw na ito ang mas maayos at pare-parehong pagpapatupad ng batas sa buwis at pagprotekta sa kita ng pamahalaan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, nangako naman ang mga tobacco trader na bibilhin ang buong ani ng lokal na tabako mula sa mga magsasaka sa Ilocos Region sa makatarungang presyo na nakabatay sa itinakdang floor prices. Yan ay ayon sa National Tobacco Administration o NTA. Sinabi ni NTA Administrator Belinda Sanchez na kabilang dito ang produksyon ng flue-cured Virginia tobacco sa Abra matapos ang matagumpay na negosasyon noong nakaraang linggo. Nagsimula umano ang serye ng pakikipagpulong ng ahensya sa mga trader at cigarette manufacturer noong Marso upang maiwasan ang posibleng stop buying dahil sa inaasahang sobrang supply.

0: Samantala, napansin din ang pagbaba ng kalidad ng ilang tobacco leaves dahil sa kakulangan sa irigasyon at matinding init ng panahon. Bilang tugon, hinihikayat ng NTA ang mga magsasaka na sumali sa tobacco contract growing system upang matiyak ang siguradong merkado, mas maayos na kita at sapat na suporta sa produksyon.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Mayo 28 ng taong 2026. Ang US dollar ay 61 pesos and 58 centavos, habang ang Japanese yen ay katumbas ng 39 centavos. Ang Singaporean won naman ay 48 pesos and 24 centavos, habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay 9 pesos and 8 centavos, habang ang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 7 pesos and 86 centavos. Ang British pound ay katumbas ng 82 pesos and 70 centavos, habang 71 pesos and 63 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 44 pesos and 50 centavos, habang ang Saudi Arabian rial naman ay 16 pesos and 41 centavos.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At narito na po ang sports balita. Tumama ng napakahalagang 4-pointer si CJ Cansino sa endgame para itulak ang Meralco Bolts sa 101-90 panalo kontra Token Tech Tropang 5J sa Game 4 ng PBA Season 50 Commissioner's Cup Semifinals sa Araneta Coliseum. Nakagawa si Cansino ng 17 puntos kabilang ang back-breaking 4-pointer sa huling 1 minuto at 21 segundo na nagpalobo sa lamang ng Bolts sa 97-90 at nagligtas sa kanila mula sa 3-1 series hole. Bagong import na si Patrick Gardner, nagpasiklab sa kanyang debut na may 20 puntos, 13 rebounds at 3 assists bago ma-foul out. Susubukan niyang ituloy ang momentum sa Game 5 sa Biyernes. Nagambag sina JV Mokon ng 13, Aaron Black ng 12 at Chris Newsom ng 11 puntos. Sa panig ng TNT, nanguna si Chris McCullough na may 24 na puntos at 9 na rebounds, habang may tig 14 na puntos sina RR Pogoy at Brandon Ganuelas-Rosser. Pero sunod-sunod na turnovers nina McCullough at Jordan Heading ang pumigil sa kanilang late rally bago tuluyang sinelyuhan ng Meralco ang 11-point win. Sa naunang laban, pinigil ng Rain or Shine Elasto Painters ang second half rally ng Barangay Ginebra San Miguel para kunin ang 97-85 panalo sa Game 4 ng kanilang serye. Umabot sa 26 na puntos ang pinakamalaking lamang ng ROS, sapat para itabla ang serye sa 2-all at gawing virtual best of 3 ang bakbakan. Pinangunahan ni Jalen Johnson ang balancing opensa ng Elasto Painters na may 13 puntos, 12 rebounds at 4 na assists. Nagabang din si na Gian Mamuyak ng 12 puntos at tig 11 puntos si na Jonard Clarito, Adrian Nokum at Christian Manaytay. Sa Ginebra, kumumada si Justin Brownlee ng game high 27 puntos at 10 rebounds habang may 20 puntos si Scottie Thompson. Pero hindi nila naibaba ang lamang sa single digits at hirap ang Gene Kings mula sa labas 5 of 23 lamang sa 3. Gaganapin ang game 5 sa Biyernes muli sa Big Dome.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas

0: ngayon!
1: Hindi na maglalaro sa doubles competition ng Roland Garros sina Victoria Moboko at Alex Ayala matapos makumpirmang hindi na matutuloy ang kanilang unang laban kontra Leila Fernandez at Diana Schneider sa Court 10. Ayon sa opisyal na schedule, kanselado na ang kanilang debut match at pinalitan na ang duo ni Oksana Selekmeteva at Anastasia Zakharova sa main draw. Walang inilabas na opisyal na dahilan sa pag-atras, ngunit nakita si Moboko na may maraming tape sa kanang balikat nang maglaro siya sa first round singles match laban kay Nicola Bartunkova, posibleng indikasyon na iniingatan niya ang balikat para sa kanyang second round match kontra Czech player Katerina Siniakova. Samantala, si Alex Ayala ay agad na lilipat ng focus mula clay papunta sa grass season. Nakatakda siyang sumabak sa Lexus Birmingham Open, isang WTA 125 tournament sa Great Britain na magsisimula sa Hunyo a 1. Ayon sa kampo ni Ayala, patuloy siyang mag-work at mag-build habang hinahanda ang sarili para sa susunod na yugto ng kanyang season.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Pinalakas pa ng Choco Mucho Flying Titans ang kanilang lineup matapos pirmahan papirmahan sina Don Makandili Katindig at Jewel Encarnacion, dalawang dating stalwart ng Signal sa Premier Volleyball League o PVL. Inanunsyo ng koponan sa social media ang pagdating ng bagong duo. Inaasahang magdadala si Katindig ng matibay na veteran presence at defensive stability, isang kalidad na matagal nang kilala sa kanyang laro. Habang si Encarnacion, nakabilang sa bagong henerasyon ng rising talents, ay magbibigay ng dagdag na enerhiya at athleticism sa rotation ng Flying Titans. Ang paglipat ng dalawa ay bahagi ng mas malawak na reshuffling ng dating Signal Core. Sina Vanny Gandler at Erica Santos ay lumipat na sa Capital One. Si Erin Pangilinan ay nagsuot na ng creamline jersey habang sina Jel Cayuna at Jackie Acuña ay nag-bolster sa lineup ng NX Led. Para sa Choco Mucho, ang pagpasok ni Nakatindig at Encarnacion ay nakikitang mahalagang hakbang upang mapanatili ang kanilang competitive edge sa paparating na PVL season, lalo na't mas tumitindi ang labanan sa pagitan ng mga top contenders. Sa pagpasok ng bagong dugo at veteranong liderato, umaasa ang Flying Titans na mas magiging buo, mas mabilis at mas handa silang sumabak sa susunod na conference.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, opisyal ng kinasal si Gilas Pilipinas star Kai Soto at aktres na Rere Madrid ayon sa ibinahagi ng aktres sa kanyang Instagram nitong Miyerkules, Mayo 27. Sa video na ipinost ni Rere na nakababatang kapatid ng aktor na si Ruru Madrid, makikitang dinaluhan ng kanilang mga mahal sa buhay ang intimate at emosyonal na seremonya. Nagpasalamat siya sa Diyos sa biyayang natanggap nila ngayong taon, lalo na matapos malampasan ang mga pagsubok at hindi pagkakaunawaan, pati na ang mga taong nagtangkang guluhin ang kanilang relasyon. Nagtapos kamakailan ang 24 anyos na si Soto sa dalawang taong stint sa Koshigaya Alphas sa Japan B-League at nagsimulang makipag-date sa 26 anyos na si Rere noong 2024. Nagpasalamat din ang aktres sa kanilang mga magulang at kapatid na naging malaking bahagi ng kanilang paglalakbay bilang magkasintahan. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, sinabi niyang handa na silang harapin ang buhay mag-asawa habang sabay na tinutupad ang kani-kanilang mga pangarap.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Peñano.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos po ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita sa Balitang Negosyo at Kalakalan na inihatid ni Steph Vicente kay Leo Magpayo para sa Balitang Sports, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sila Milo Junela, Susan Aiso, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel, maging sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano, na way manatili po tayong malusog at tigtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang handog ng Radyo Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat, sa ating mga kababayan, sa loob man o nasa labas ng bansa. Ito ang programang Global na Tayo, hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang Global na Tayo team. Mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, and of course, ang ating producer, Ms. Drizzle Nanyong. Sa master control, si Ms. Susan Aison, at sa wirecast, si Justin. Kami po ay yung napapakinggan at napapanood sa pamamagitan nating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At napapakinggan din sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa inyo pong mga cellphones, iPhone man yan or Android, i-download nyo lamang po ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan upang kami inyong masubaybayan sa online digital platform at sa shortwave broadcast. Ngayon pong araw na ito, mga kababayan, pag-uusapan natin at magbibigyang pansin, ito pong pagtungo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan para sa kanyang apat na araw na state visit sa Japan. At sa kanya pong pagtungo doon, una niyang nakadaupang palad ang ating Filipino community, and then nagkaroon po siya ng mga series of bilateral meetings, especially meetings with the private sector at ng mga investors. Ano? And speaking of investors, nakakuha po ang Pilipinas ng humigit kumulang sa $3.4 billion na pledges. Pledges po ito, $3.4 billion na pledges. Kung i-convert natin sa peso, ito ay nasa 210 billion pesos na investment pledges mula sa mga kumpanyang Hapon. Dahil inanunsyo po ito matapos yung high-level business roundtable na pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. sa Tokyo. Ito nga po yung may kinalaman sa kanyang state visit doon. Ano po? Apat na araw na state visit. At ito ba ang ibig ba sabihin nito sa kabila ng mga kinakaharap nating mga problema sa pang-global na ekonomiya dahil sa nangyayari sa Middle East? At dito rin sa atin, ano, yung epekto ng gera sa Middle East. At hindi lang yan, pati dun sa sitwasyon ng politika dito sa ating bansa. Ibig ba sabihin, itong mga itong 3.4 billion dollars na investment pledges ay pagpapakita ng investor confidence sa Pilipinas sa kabila ng mga hinaharap natin mga pagsubok. At paano ito makakatulong sa atin, itong 3.4 billion US dollars na ito na investment pledges mula sa Japan? Ito ba'y mararamdaman kagad natin? Kung kailan? Kailan natin mararamdaman ito? At saan ito dapat mapunta, itong mga investment pledges na ito? At ito'y makakaasa ba tayo na makakapaglika ng maraming trabaho para sa ating mga kababayang Pilipino? Ayan. At ano bang ibig sabihin na pag sinabi nating investment pledges? Yan ba'y pledge lang, na pangako ba yan, pledge lang, o maituturing ba natin yung foreign direct investment? Yeah, yan yun lang pong mga katanungan. And of course, sa pagkakataong ito, sapagkat may makakausap po tayong ekonomista tungkol dito, kukunin na rin natin yung pagkakataon na maitanong dito sa ating ekonomista kung ano ang nagiging pananaw ngayon ng mga investors sa Pilipinas, both local and foreign investors. Dito sa nangyayaring drama-rama sa Senado, yung mga political drama ngayon sa Senado, lalo na yung pag-walkout ng minority senators, yung pagpupush ng pagboto ng online maski nawala sa Senado, etc., etc. Yung mga nangyayari ngayon dito sa atin sa Pilipinas, lalo na pagdating sa politika. So, yan ba'y nakaka-apekto sa atin, sa ating bayan? How is the economy or investors looking at it sa kanilang mga pananaw? At meron ba silang mga hinaing? Meron ba silang mga suggestions? Aalamin po natin yan sapagkat makakasama po natin ngayon ang ating chief economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, walang iba kundi si Mr. Michael Recaport. Sir Mike, magandang umaga pong muli at welcome back sa programang Global na tayo.
5: Magandang umaga po, Mr. Ray, at sa inyo mga taga-subaybay. Always nice to be back.
4: Thank you very much, Sir Mike. At as usual, hindi mo kami binibigo sa aming mga requests. Thank you so much for that. We appreciate it very much. Sir Mike, ang Pangulong Marcos Jr. ay nasa Japan for a 4-day state visit sa nasabing bansa. Unang-una to strengthen security and maritime cooperation with Japan. And of course, to establish investment and bilateral trade sa nasabing bansa. And lately, ito nga, naka-secure tayo ng humigit kumulang na 3.4 billion US dollars or 210 billion pesos in investment pledges mula sa mga kumpanyang Hapon. Ito'y matapos siya makipagpulong sa isang high-level business roundtable. So, how do you see this as an economist sa kabila po ng mga hamon na kinakaharap natin, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo dahil sa patuloy ng Middle East crisis hanggang ngayon, ongoing pa rin. Itong investment pledges na ito na 3.4 billion, how do you see this? Is this, can we say that meron pa rin investor confidence sa Pilipinas, particular ang mga investors or businessmen sa Japan?
5: Sir Ray, matapat po talaga yung bansang Japan sa atin, no? Marami na tayong pinagdaanan sa maraming taon, maraming dekada. Ngayon, nandiyan sila palagi, no? Kahit may political noise, they're putting their money where their mouth is. Parang best friend natin yung Japan, no? Kasi for many years and decades, may git kalahati ng foreign direct investments galing po sa Japan, no? At any given time, no? For many years na no? Tapos, foreign portfolio investments, mga 1/3 galing Japan. So, tapos sino ba yung pinakamalaking pautang sa Pilipinas, no? Sa loob ng maraming taon, di sila, no? More than $15 billion, no? Sila yung pinakamalaki. Far second yung mga UK, US, Singapore. Maging matapat sila sa atin. Kahit nga no panahon ng pandemic, kitang-kita po yung survey. Kahit pandemic time, noong June of 2020, si Japan Credit Rating Agency binigay yung first ever A rating sa credit rating sa Pilipinas. A-, that's the pinakamataas na credit rating pa rin yun. That's 3 notches above the minimum investment grade. At sinundan din yan more than a year ago. Pati si R&I of Japan also. A-, sila yung may pinakamataas na credit rating. Yung mga Western credit rating agencies nasunod na rin sana, no, in recent months, no. Pero tignan nyo, sila steady, no, steady sila, consistent. consistent sa malaking tulong, yung pinakamalaking infrastruktura na sa Pilipinas. In fact, yung biggest subway, galing yung funding po niyan galing Japan. At ito po, yung mga sa loob ng maraming taon at iba't ibang henerasyon, 20, 30, 40, 50 years or even longer, yung mga assistance program, mga maraming tulay, mga infrastruktura, mga kalye, mga yung mga libawa, yung mga high-tech na yung mga teknolohiya for disaster prevention, disaster management, yung mga pag-calamities, yung sa pag-asa, lahat, sino yung malaking binibigay, no? Hindi yung matatapatan ng maraming bansa. Kaya tahimik lang sila, pero ang dami nilang ambag sa bansa natin at tapat sila, no? Kumbaga, panahon ng pandemic, sila yung tinaguyod nila yung A- na pinakamataas na credit rating ng Pilipinas. Kahit may, siyempre, iba-ibang administrasyon, iba-ibang leadership, marami tayong pinagdaanan na mga challenges, nandiyan pa rin sila.
4: Okay.
5: So, ganyan, ayun ang tunay na magkaibigan. No? Ayun ang best friend ng Pilipinas. At ngayon, hindi na ako nagtaka dyan sa investment commitment nila. At ngayon, meron pang opening, Sir Ray, kasi mayroong taksilika, no? Mga high-tech industries. Itong Luzon Economic Corridor. Kumbaga, kakailanganin pa natin ng ano eh, yung infrastruktura natin bukod doon sa subway, mga tatapos yan, say, in a few years time, no? Siyempre, gradually, pero nagpo-progress, no? Yung teknolohiya ng Japan yan. No? First, yung biggest subway, biggest infra project, tapos, ngayon, maaring yung North Rail, South Rail, ngayon kasi gagawing elevated yan, yung PNR eventually, para hindi maapektuhan ng baha. O, sino tutulong dyan? Sino bang magaling sa mga train system? Yung bansang Japan. Lalo na ngayon, yung Luzon Economic Corridor, consistent yung rail networks na yan. Magkoconnect sa Norte.
4: Sa pagkakaalala ko, Sir Mike, yung original na katuwang ng Pilipinas dito sa Luzon Economic Corridor is US, Japan, and the Philippines. Yung expanded Luzon Economic Corridor, sinamahan na lang ng ibang bansa, pero yung talagang original na mga bansa dyan is Japan, Philippines, and the United States. So, ito bang investment pledges? Kasi maraming nagtatanong din sa akin, Sir Mike, at siguro dapat masagot na rin natin, maipaliwanag natin. Pag sinabi ba natin investment pledges na 3.4 billion pesos, dollars ha, dollars, 3.4 billion dollars na investment pledges, ano ba ito? Sigurado na ba ito? O kasi pag sinabing pledge, parang pinipledge ko lang, pero hindi tayo sigurado kung may commitment siya. So, ano ba ibig sabihin ng investment pledges? Will this translate into tangible and foreign direct investments?
5: Well, generally, worldwide, Sir Ray, pledges parang pangako, no? Pero ibay natin yung bansang Japan, no? Pag sila, iba yung kultura nila eh. Pag word of honor nila yan eh, yung honor, they give so much
4: emphasis.
5: Marami, yung emphasis on that relative to the other countries, tsaka yung respect din. No? Iba eh. Iba sila. Ibay natin sila. Tsaka talagang kahit hindi sila, tahimik lang sila, nandyan. Sila yung pinakamalaking ambag among the foreign investors, no? Sa from all over the world. No? At tapat sila. Iba-ibang henerasyon na, iba-ibang administrasyon. Parang total, meron naman ano eh. Kasi meron naman business sense. The reason why they're here is for them to make money.
4: Okay.
5: And kitang-kita naman, yung biggest automaker in the world, Japanese yun. Tayo yung 10th biggest market nila sa buong mundo. Number 10 ang Pilipinas. So, ganun kalaki yung market ng bansa natin. Kasi, hindi na tayo magugulat dun. Yung bansa natin, we have more than 114 million Filipinos. So, that's 12th largest in the world. So, hindi nakatakataka na pagdating sa benta ng mga sasakyan, na number 10 tayo sa biggest automaker na Japanese. No? Kaya, maganda yung, bukod pa doon, syempre, yung ibang metrics, yung mga multinational companies na pinakamalalaki sa buong mundo, no? O yung pagdating sa mga sabon, consumer products, hanggang sa shea, pagkain, we're number 10 in the world. Yung biggest fast food chain, Yung pagdating sa sales din, number 10 din tayo. Even the biggest beverage makers, yung mga soft drinks, we're number 8 to number 10 in the world. So malaki talaga yung market natin, si Ray. Kung mamumunan sila dito, siyempre tuloy pa rin. And kahit naman yung business sector natin, kahit local, I've been going around the regions.
4: Yes.
5: Nandun yung resilience kasi may optionality yung mga kababayan natin, no? Meron sila optionality na kung gusto nilang mas malaking kita, number 4 tayo sa OFW remittances. No? $40 billion per year. Number 4 tayo sa buong mundo after India, Mexico, and China. No?
4: Yes, yes.
5: Tapos, pinakamalaking source tayo ng seafarers. No? Kasi alas lahat ng Rio na punta to, may ganyan eh. Seafarers eh. High-paying job yan. Siyempre, kasama rin din yung siyempre, mapanganib sa dagat, malungkot, pero high-paying jobs po yan. May optionality yung mga kababayan natin. May source of resilience. No? Kung gusto nilang di ba, mas magandang kabuhayan, meron silang choice na gawin yon. In an aging population po kasi bata yung population natin, less than 25 years old. So, pwedeng dito, alam ba, sa BPO, number 2 tayo in the world. 20% of the world's population, yung 20% of the BPO around the world. Dito, after India, tayo yung pangalawang pinakamalaki, pero sa customer service, di tayo matalo-talo ng India. Dahil kasi, nasa kalidad yan ng servisyo. Una, dapat nagkakaintindihan yung accent, tsaka yung welcoming culture. So, may optionality yung mga kababayan natin, kahit dito na sila, medyo higher paying jobs yan. Ayun, 2 million na yung na-employ niyan, Sir Ray. That's earning this year, $42 billion. Last year, $40 billion. Lagpasan na yung remittances. No? At pupunta pa yan sa mga probinsya. No? Yung mga katulad ng mga Iloilo, Bacolod, nagbo-boom yung mga yan. Dabao, Cagayan de Oro. Dati nang malaki yung Cebu, yung Calabarzon. Ngayon sa Ilocos, sa Baguio, sa Clark. Yung mga township project. No? Kasi mas mura mag-outsource pag dinala sa mga probinsya kasi mas mababay renta upa. Kaya yun, Sir Ray, nandun yung resilience ng... Tapos yung nakikita din ng foreign investors yung mga yan, nandun yung resilience ng bansa natin, malakas yung market natin. At halimbawa, yung one of the biggest na, if not the biggest shipbuilders, the Japanese, ang tagal na po dito sa Cebu.
4: Pero
5: nag-outsource sila for many years.
4: Pero bukod sa Japan, merong nilabas na pahayag ang Department of Trade and Industry, Sir Mike, sa pangunan ni Secretary Stina Roque, na ang itong bansang China naman ay magtatayo ng I think $1 billion steel plant dito sa Mindanao, particularly sa Sarangani. So, the question goes the same. Ganun din ba katiwala ang bansang China sa potential investment dito sa Pilipinas for establishing that 1 billion steel plant sa Sarangani?
5: Well, in fairness, Sir Ray, yung iba tinutuloy naman talaga nila. No? So, kasi in recent years, marami rin silang pledges. Kahit sa yan, private sector yan. No? Kahit sa ODAS, yung Official Development Assistance sa Infrastructure. So, depende rin eh. Yung iba, tinututuo nila. Yung iba, yeah, in fairness, pero naman na-complete do sa mga tinulong. No? Ito naman, private sector. Eh, let's see, no? Kung talagang if you firm up nila. No?
4: Mm-hmm.
5: Pero, yan, open naman yung bansa natin. Pagdating sa mga ganyang, kasi ang mitiin at ang objective talaga nila is to do business here and make money. No?
4: Alright.
5: Kaya, yun talaga yung, siguro yung minimum requirement sa ating bansa. Going yung environment na conducive for them to yan na kumita, no, meaning to say yung cost of doing business, di ba, ma-address yun, yung ease of doing business lalo na, no, kaya nga may ARTA rin po tayo, yung meron yung incentives natin, yung mga create more, na enhance na po yung create to narrow the gap with our neighboring ASEAN countries, no, so ayun po siya, pati yung nga, may mga I've been talking to different foreign investors also, no, in recent years.
4: Okay,
5: no?
4: Okay.
5: Yung mga common concern nila, dapat yung mga ma-address. Minsan kasi yung iba pertaining to governance na rin. Although, kasi syempre, in the sense na, Sir Ray, dapat yung di na sila bigyan ng sakit ng ulo. Alam mo, minsan kasi may mga issues regarding sa taxation, may dispute. So, in fairness, mabilis naman yung ibang ahensya natin. Minsan sila na yung mismong mag-endorse at tutulong, no, yung mga investment promotion agencies natin, sila na mismo yung magpapacilitate sa mga authorities, no?
4: Kung meron now, speaking of speaking Sir Mike of nabanggit mo kanina, you've been speaking to investors ano po nito mga nakalipas na araw. We would like to take a cognizance kung ano yung pananaw ngayon ng ating mga investors, both local and foreign investors, sa nangyayari sa political situation dito sa Pilipinas, especially yung mga nangyayari lately sa Senado. Ano po? Ano po bang pananaw dito ng ating mga financial markets, ng ating investors, both local and foreign? Ano bang reaction nila dito? Do they want something to change pagdating sa political situation sa bansa? Sir Mike?
5: Sir Ray, structurally, si President Marcos himself made it very clear. Kasi since last year, meron pong anomalous flood control projects. No? Mm-hmm. So, yung economic team mismo, yung hinighlight, yung good governance. November pa po yan, no? November. At yun, doon na nag-bottom out yung stock market sa 5,500. That was November 17, sinabi yun ni Head of Economic Team, now Executive Secretary, then Finance Secretary Rec. No? Priority yung good governance and the catch-up spending hinge on better governance standards. At sinabi rin yan ni Pangulong Marcos noong December 9 na, sige, yung kasama yun sa reforma, napakinggan yung hiling ng local and foreign mga business chambers, investors, the biggest religious groups in the country na influential, pati rin yung civil society, yung apat na reform measures to improve governance para nga ma-address yung nangyari last year sa anomalous flood control. Yung first, yung reform, yung anti-political dynasty. Then second, reforming the party system.
4: Mm-hmm.
5: Creation, yung Cadena Bill.
4: Mm-hmm.
5: Creation of an independent people's commission. Greater accountability and transparency sa government spending. Anti-corruption din po yan. Mm-hmm. Kasi gusto, yun po yung hinihintay talaga ng buong mundo regardless of lalo na that's universally and generally accepted yung mga reforma na yan. Dile-level up yung governance standards natin para lalong taigtingin at i-shore up at i-level up din kumbaga, yung bumalik ang kumpiyansa at tumaas yung tiwala ng mga investors, both local and foreign, sa ating bansa. Mm. Kasi di natin sila masisisi, lalo na yung ibang lahi. No? Kasi napaka-particular sila. Whenever, before they do an investment, marami silang pwedeng pagpilihan sa buong mundo, may scorecard po yan.
4: Mm-hmm.
5: Kumbaga, kasama yung governance, no? Kung magulo yung politika, yan, medyo hindi lang yun, nakikita sa financial markets. Kasi bakit po, Sir Ray, yan, may reform measures. Kasi minsan, dapat talaga solid yung suporta ng, yun, syempre, ginagampanan ng trabaho yung ating mga lawmakers, whether sa lower house yan, or sa Senate, o paano ipapasa yung mga reform measures na ito na
4: so
5: priority?
4: Ibig sabihin, Sir Mike, medyo hindi ano, parang hindi ba ang dating sa ating mga sa ating mga investors o sa ating financial market hindi ba nila nakikita na parang perception nila parang magulo sa politika, especially sa nangyayari ngayon sa Senado?
5: Well, depende na lang po 'yan, Sir Ray, kasi at the surface, ganyan yung tingin ng ibang lahi, no? Yung ibang foreigners.
4: Mm-hmm.
5: Yung iba naman malalim yung pag medyo kabisado na nila yung Pilipinas, no?
4: Mm-hmm.
5: Kumbaga, business must go on regardless. Kasi that's una, yung iba naman medyo malalim yung pag-unawa nila na kasi it's part of democracy, minsan may kasama talaga 'yan. Mm-hmm. Pero mas maganda sana kung walang hindi magulo, mas certain, no?
4: Mm-hmm.
5: Walang uncertainty kasi tulad niyan. Papasa yung apat na reforma na yon. Pati hindi lang yon, pati yung ibang reform measures for the economy, for fiscal management, kasi malaki yung utang ng Pilipinas, debt management. Marami tayong problema ngayon sa Middle East, no? We're in a state of national energy emergency. O ngayon, may impeachment din na tatalakayin, no? Sa tapos yung ano rin. Ang tanong ko diyan, Sir Ray, madidistract ba yung mga lawmakers natin in passing this priority reform measures, no? Kasi in the past naman, nagbibigay silang reassurance na magagampanan nila yon. At syempre, another way, yung another reassurance na kailangan din gawin, susuporta, paano ba yung pagsuporta sa reform measures na yan? Would it be along party lines? Partisan ba yan? O based on conscience or principles?
4: Mm-hmm.
5: No? It's also very important kasi nakita naman natin in different economic teams, actually different administrations, kung solid yung support ng both houses of Congress, mabilis mapasa po yung mga reform measure kung sinertify as urgent.
4: Okay. No?
5: Ayun po yung importante, Sir Ray, kasi yung iba, sa kapakanan din yan ng ano eh, ng investors eh. Kumbaya, iba, at the very least, sa scoring system na, of course, ESG standards, yung tatlo po yun, yung three main areas, sa environment, sustainability, pangalawa, yung social, yung makatao, human rights, and pangatlo, yung pinaka-importante, governance. It all starts and ends with good governance, yung rule of law, strong institutions of law, yung siyempre, predictability, yung justice system, no? Iyon na ano yun eh, minsan nandoon yung palaisipan itong mga pagka may ingay sa politika. Tapos syempre accordingly iba professional naman yung kasi mga ano yan eh, hindi natin sila masisi yung ibang lahi, okay. No, yung mga foreigners. Kasi hard-earned money nila yan, lalo na pero ng mga pensioner yan, eh, dapat mataas yung score natin. So, kasama po yun, Sir Ray.
4: All right. Pero Sir Mike, siguro last question ko ngayong umagang ito for you. Minomonitor natin ang galaw ng Philippine Stock Exchange ito mga kalipas na araw kahapon, tama, hindi kahapon, holiday pala kahapon, noong 25th, May 25th, tama, medyo bumagsak ulit yung ating Philippine Stock Exchange, plus yung peso natin is not also doing that well. Ano po, kamusta po ang ano dyan? How will you see the opening ng ating Philippine Stock Exchange today, pati yung opening ng ating peso to dollar exchange?
5: Yung dollar, umakyat po ng konti, Sir Ray. Mga, ano eh, umakyat siya ng mga halos 10 centavos, nasa 61-60 levels, no? Kasi yung record high niya, 61.75 eh. So, nag-stabilize naman po siya doon. Kumbaga, meron din namang, ano eh, meron naman din intervention around 61.70 levels. Kasi nag-record high po yan noong April 30. Mula po noon, alas isang buwan na, meron namang stabilization. Minamanage po yan. Kasi importante po yan, Sir Ray, to better manage inflation. Kasi we're a net importing country, kailangan better manage din yung exchange rate. Kasi umakyat na rin yung dollar ng 7% mula nung gere. Ngayon, sakto, pangatlong buwan na po. Ibigay nyo, Sir Ray, in 3 months, 7% na yung tinaas ng dollar from 57.60 to 61.60 levels now. No? Yung ibang mga kapitbahay natin sa Asia at ASEAN, yung pinakamalalapit sa atin, yung Indonesia, India, Thailand, umakit sila mga 5%.
4: Okay.
5: So, meaning to say, Sir Ray, palitan pa lang ng pera. We're a net importing country. Pag nag-i-import tayo, diba, langis, no, palitan pa lang ng pera, dagdag ka agad sa presyo.
4: Yes.
5: 7%. Yung pa lang. Kaya, paano pa yung presyo ng produkto itself? Palibawa, yung langis, umakit yan ng 60% pula nung sa start of the year. No? Kumbaga, parang kaya importante po yun, Sir. Nagre-react yun kasi yung political noise na kambag po dun, medyo bumaba na yan ng mga 60 eh. Pero dahil sa ingay politika, yan, yung mga... Kasi, ano eh, yung... Ayaw kasi, siyempre, yung ibang investor, hindi naman pare-pareho yan. Yung iba, ayaw nila ng uncertainty pagdating sa, yan, tulad yan, in-anticipate nila paano magagampanan yung mga trabaho nila, yung mga reform measures na kailangan na importante ipasa. Diba? So, yung ingay politika. So, ayun, naka-akit tuloy yan.
4: Pero do you see the peso further loosening strength? Kasi may mga nagsasabi, baka pumalo pa na 62 pesos yan at the highest. Nakikita ba nyo yun, Sir Mike?
5: So far, nandiyan naman yung intervention, Sir, consistent. No? Kasi medyo on the high side na tayo. Pagmula nung gera, pinakamataas, 7% na yung tinas ng dollar against sa peso. Medyo mataas na, hindi naman, kaya nag-intervene din yung monetary authorities natin. No? Para hindi, kasi paminsan-minsan, kailangan patupad din nila yung batas dyan sa merkado. Kasi hindi, kung inayaan mo lang yung market forces, parang sakali yan eh. Kailangan may police presence sa
4: marketplaces. Sir Mike, sa intervention na ginagawa ng central bank, siyempre, pag sinabi natin intervention, namimili ang central bank ng dollars to, you know, to stabilize yung remittance exchange between the Philippine peso and the US dollar. Do we have enough dollar reserve to maintain o to keep intervening para lang ika nga ma-stabilize ang isang peso laban sa dollar.
5: So ngayon, sir Ray, more than 100 billion pa rin naman, no? Yung reserves natin, that's almost mga almost 7 months pa rin, 6.9 months. That is still sufficient kasi yung international standard is 3 to 4 months, no? So alos doble pa rin naman po yung ano, more than enough buffer, no? Kaya kaya nilang stabilize 'yan, no? Kasi una yung gera rin, sir Ray, yun yung number one, no? Kasi late last year yung political noise, no? Matinutino yan dati na tatlong taon, 59, hindi yan lumalagpas sa 59, no? September 2022 hanggang early October dahil nga doon sa anomalous flood control project, inalaw na umakyat ng konti above 59. Ito, may geopolitics tayo. No, yan, yung gera sa ano, kaya bigla nag-60 no Marso. Kasi po yun, yung ano yan sa Middle East, Kasi tulad yan, ganito, sarado pa rin po yung Strait of Hormuz. Magulo rin yung warring parties doon. So, sarado pa rin, tatlong buwan na walang bagong langis na dumalabas sa Strait of Hormuz. That's 20% of the world's oil. That's 25% of the natural gas na nadaan doon. Meaning to say, yung mga sa buong mundo, yung iba't ibang bansa, ginagamit po nila yung existing inventory. So, at some point, they need to replenish. No? Kaya, Sir Ray, as a matter of prudence, we're in a state of national energy emergency for more than 2 months already since March 24, and that would be for a year. Ang priority ng bansa natin, just like any other country na reliant sa import ng langis o ng crudo, ng gasolina, diesel, mag-stockpile. Kasi more than 40 days yung mga 44 days or 45 days po yung supply. A few weeks ago, mga nasa 50 days may git yan. So, yun po yung priority, Sir Ray, na mag-hedge. No? Siyempre, Sir Ray, habang nabili yung bansa natin, sige, from all over, makakuha tayo sa yung Russian oil, from the US, from Japan, from Malaysia, kung saan tayo makakuha. No? Ang pambayad po dyan, dolyar, Sir Ray. Kaya medyo, siyempre, may hanggat namimili tayo ng langis, ng krudo, para kasi ayaw naman natin maubusan, no?
4: Okay.
5: So we're just prudent. Ang pambayad doon, dolyar. Kaya medyo ganyan din po yung dolyar, sir. At yung mga importer natin, ganoon din po, hanggat hindi tapos yung gera, we don't know when this would end, no? Mm-hmm. But what's for sure, kasi syempre may impact yan sa inflation dahil tumaas yung world price ng crude, ng fuel, ng diesel, gasolina. So yung pass-through effect, syempre, pamasahe, sweldo,
4: yes, okay.
5: Yung mga iba produkto. Mm-hmm. Kaya nga po, Sir Ray, yan, kaya nag-hedge sila. Nag-i-import muna, sinisecure yung supplies natin, mapa yung whole of country approach, even yung mga nasa private sector. No? Mm-hmm. Ganon din po yung ginagawa nila. Nag-hedge sila as a matter of prudence. Kasi priority na, ayaw naman natin umabot sa punto na mag-rationing, di ba?
4: Yes, alright.
5: Makukuha na naman, Sir Ray, kasi balance na 80% from the rest of the world. Mahinga lang po, ganun right. Po kasi demand supply. So right. kailangan critical po 'yan, Sir Ray, na mabuksan yung Strait of Hormuz at magkaroon na ng kapayapaan at magka-peace deal sa Middle East.
4: Okay, with that, Sir Mike, thank you very much again as usual sa pagpapaunlak po ninyo dito sa ating programang Global na Tayo over the station Radyo Pilipinas World Service. Again, thank you very much, Sir Mike. And huwag ka sana magsasawa sa amin. Thank you so much.
5: Opo, maraming salamat din po, Sir Ray, at sa inyo, mga ating sabay-bay. Magandang umaga po sa inyo.
4: Ang ating Chief Economist mula sa Rizal Commercial Banking Corporation, Mr. Michael Ricaport. Kami po ay magbabalik, makalipas lamang ang ilang paalala.
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
7: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At sa puntong ito, kapiling naman po natin ang ating butihing administrator ng Overseas Workers Welfare Administration, walang iba kundi si Attorney Patricia P.Y. Kaunan. Magandang umaga po, Administrator P.Y. at welcome back sa programang Global na Tayo.
8: Magandang umaga, Sir Ray. Ohayo gozaimasu.
4: Uy, okay. Nasa Japan ba kayo ngayon? Nasa Japan ba kayo ngayon?
8: Opo, nasa Japan po.
4: Wow, okay. Well, kamusta naman po ang sitwasyon dyan sa Japan ngayon? Kasama niyo ang Pangulo?
8: Mainit, Sir Ray. Mainit ang pagtanggap po ng ating mga Filipino community sa ating pumahal na Pangulo noong nagkaroon tayo ng Philcom event. No? Masabi ko lang, Sir Ray, yun ang unang-unang official event ng ating mahal na Pangulo. Pagdating niya mismo ng Tokyo, at dumiretso siya doon sa Philcom event. At nagpapasalamat po tayo, no, sa mga Philcom volunteers, no, na tumulong po sa ating embahada, sa MWO, sa OWA, sa pag-organisa nitong Philcom event pong ito. At napakaganda ko ng mensahe ng ating mahal na Pangulo. In fact, ang meron siyang special message, lalong-lalo na po doon po sa mga, sabi na natin, mga anak po ng ating mga OFWs na nandito sa Japan, no, to maximize their opportunities, no, to be good citizens here in Japan, but at the same time not forgetting yung kanila pong Filipino roots, no, yung kanilang pagiging Pinoy. So happy po tayo, and kami naman po sa OWA, we will proceed to our Philcom engagement, Filipino community engagement po ngayong araw na ito hanggang bukas sa Nagoya at sa Osaka naman po, bringing OWA services po sa ating mga kababayan.
4: And speaking of OWA services dyan po sa Nagoya at saka sa Osaka, ano po yung mga OWA services na yun, Administrator?
8: The first time po, dadalhin natin sa Nagoya yung kanila pong e-card, OWA e-card issuance po, Sir Ray, na less than 2 minutes lang po ang processing. Ito po ang kanilang OFW OWA e-card, no, government ID na siya rin namang nasa e-gov app. So inaasahan mo natin, unang beses pa lang po ito, pero hindi ibig sabihin na tayo ay hindi na babalik or magkakaroon ng mga outreach mission or caravan sa Nagoya. Marami ho tayong kababayan sa Nagoya. Ngunit ang ating opisina po ng OWA ay nasa Tokyo at nasa Osaka. So hopefully with itong mga mission na ginagawa natin sa Nagoya ay makapag-renew, makapag-access ng mga serbisyo, katulad ng marami ho tayong mga kababayan, no, nagtatanong tungkol sa mga OWA programs, katulad ng mga livelihood programs, scholarships at training. Meron din naman, Sir Ray, yung may mga request for assistance dahil sa mga welfare situation nila. Okay. So yan po naman ang prime mandate ng OWA, itong welfare ng ating mga kababayan.
4: Alright, Administrator, medyo itong susunod kong katanungan is going back dun sa mga previous interviews ko sa inyo, especially dun sa mga program at services ng OWA na kaya talaga sinusulong po ninyo. For example, itong scholarship para sa mismong OFW. Ano po? Kung saan involved dito yung tinatawag na ITIAP, ano? Kamusta na po ito? Na ilunsad na ito at kamusta po ang implementation nito as of now as we speak?
8: Napirmahan na po ng OWA yung at na ito naman po ay na communicate na sa CHED yung internal guidelines natin sa paglabas po nitong pondong ito, at magkakaroon na po tayo ng pilot. Sa ngayon po, ini-instruct po natin yung ating mga kababayan na interesado sa programang ito na pumunta po doon sa ETIAP na online registration ng CHED. Ang magiging proseso po kasi, Sir Ray, sila po ay gumawa ang CHED ng online portal kung saan mag-a-apply yung ating mga kababayan, no? And then, Sir Ray, from here, magkakaroon ng matching. Kasi kung depende po yan sa experience sila, imamatch sila kung ano pong mga kurso ang babagay sa kanila. Pangalawa po, yung matching din sa college or sa university kung saan sila ay mag-a-apply at maka-apply na makapasok. Parang ho tayo, nung pumasok rin sa kolehiyo, Eh, nag-apply din ho tayo dito sa mga colleges na ito. And then after po niyan, ay sila naman po ay i-endorso ng CHED sa OWA. Sa ngayon po, sinisimulan po natin yung pilot natin, no? Inaasahan po natin yung per batch po natin na sa Ray is 100 by 100 po. Para sigurado yung pag-rollout. Kasi sa impormasyon po na binigay sa amin ng CHED, ay nakatatlong daan na pong OFW ang nakagraduate bago pa po pumasok ang OWA. So maganda po nito, ma-expedite natin at so that, sa tulong po ng Kongreso at of course ang suporta ng presidente ng ating pangulo ay baka madagdagan pa yung ating budget para dito sa programang ito. But inaasahan natin po Sir Ray, by the way, hindi lang po to sa Pilipinas. Kaya po online ang portal, lalong-lalo na po doon sa mga nasa abroad, Sir Ray. So, open na po itong portal na to. And I will share it, Sir Ray, sa inyo po.
4: Thank you
8: sa
4: po.
8: Sa inyong
4: opo.
8: Team so that you can post it po.
4: Yes, yes.
8: Opo.
4: Yes. Okay. Alright, pakitignan nyo na lang ano po yung kung para maipost natin yung portal na ipapadala ni Administrator PY. Para dito sa magandang programa ng OWA with CHED, itong ETIAP. Now, on other issues sa Administrator, balikan ko yung mga reintegration program ng OWA para sa mga repatriated OFWs natin. Especially yung mga talagang naapektuhan ng Middle East crisis. I think may figures tayo, yeah. I think 10,000 repatriated OFWs na ang nakabalik sa Pilipinas. So, anong status po nitong 10,000 repatriated OFWs? Paano po ito patuloy na tinutulungan ng OWA?
8: Sir Ray, tayo po ay may database itong 10,000 ito. Doon po tayo magsisimula. Ang ginagawa po natin saan, nagkakaroon po tayo, steady naman po yung mga programa ng OWA sa livelihood. Pero sa experience natin, Sir Ray, sa mga unang linggo po kasi ng pagdating ng ating mga repatriated, lalong-lalo na yung mga distressed OFW, Sir Ray, hindi agad livelihood ang iniisip nila, Sir Ray. Eh. Ang naiisip nila ay yung, at doon kami pumapasok din ng OWA, yung kailangan po nila ng kanilang kalinga from their families at yung iba po kailangan ng medical attention, yung iba po kailangan ng psychosocial counseling. Sa amin pong experience, sila po ay nagiging interesado sa livelihood program mga isang buwan hanggang dalawang buwan after po nilang dumating. Kung maaalala nyo po, Sir Ray, pagdating pa lang po nila sa airport or dun sa aming center, ay nagbibigay na po ang OWA at ang BMW ng financial assistance. So kahit paano, Sir Ray, may pangtawid sa unang buwan nila, no, ng pagbalik. Pero ngayon po na nakalampas na po yung isa't kalahati o dalawang buwan mula sa pagdating ng unang mga batches, Sir Ray, noong Marso, ay iniimbitahan na po namin sila, Sir Ray, dun sa tinatawag namin Kabuhayan Wednesdays sa OWA. At meron din po kami mga National Reintegration Network na mga fairs or caravan kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang Department of Migrant Workers at iba't iba pang ahensya. So, tinatawagan namin sila, Sir Ray. At kung interesado sila, tinitingnan, nagkakaroon po ng mentorship or guidance, Sir Ray. May iba po kasi tayo, mga kababayan, ang kailangang tulong ay paghanap ng trabaho. May iba naman po, ang kailangang tulong is additional training dahil gusto po nila mag-apply ng mas magandang trabaho. Tinutulungan din po natin. Meron din po namang iba, gusto magsimula, ito na, Sir Ray, ang gusto kong pag-usapan, yung magsimula ng maliit na negosyo. Diyan po papasok yung Balik Pinas, Balik Hanap Buhay ng OWA at itong alagang OWA namin na programa. Kasi Sir Ray, sa OWA, hindi pa utang ito. Ito ay grant, no? Ito ay binibigay na paunang kapital. May iba po tayong mga kababayan na ayaw na nila mag-training. Kala po nila siguro normal na financial assistance. So ine-explain ko po palagi na ito po ay binibigay pagkatapos po ng mentorship or training with OWA and DTI po. Kasi po, ito po ay unang kapital para sa kanilang maliit na negosyo or micro-business. Ang maganda, Sir Ray, sa experience din namin, no, matagal-tagal na rin ginagawa ng OWA, nag-partner na po kami sa SB Corp, DTI SB Corp. Kasi po, Sir Ray, yung pagbigay ng OWA ng unang kapital na 20 mil, no, minimum 20 mil, Sir Ray, tayong dalawa po, aminin natin, hindi sapat para ituloy ang negosyo. Kaya po, ang ginawa po natin, nag-partner tayo sa DTI SB Corp na kung saan naman po nakalaan ang 2 bilyong piso para ipautang sa mga OFWs na siya namang may negosyo or gusto magsimula ng negosyo. I-focus ko po sa isa nilang produkto. Ito yung micro loan nila for micro businesses, Sir Ray. Ito po ay from 30,000 to 300,000 at kung gamitin po nila yung unang kapital na binigay ng OWA na 20 mil, makasimula ng negosyo, meron na po silang mayor's permit, eh kagad po silang pwedeng umutang sa SB Corp para po matuloy-tuloy ang kanilang pag-expand ng kanilang negosyo. Sir Ray, ang interest po ng SB Corp, di kayo maniniwala, ay 1% on diminishing balance. Ibig sabihin po, sa loob ng isang taon, kinocompute-compute ko, eh wala pa pong 7% yan na interest ko. So, napaka affordable or napaka gaan para sa ating mga kababayan na nagninegosyo. At itong June 7, Sir Ray, tuloy-tuloyin ko na, ay yung OFW Kabuhayan Expo ng OWA sa SMX. Sir Ray, inibitahan natin itong iba't ibang mga private sector and government, no, na mga agencies. In fact, Sir Ray, may isa pa palang programang SB Corp. Ito ang franchising loan para sa OFWs. 20% lang ang ilalabas ng OFW. 80% naman po ay pwedeng utangin sa SB Corp. Ito po yung mga franchise, Sir Ray, yung sa French fries, sa siomay, sa mga kapihan. Marami pong interesadong mga OFW, Sir Ray, lalo-lalo na yung mga seafarers, no? Apektado rin po sila nitong naging gulo. So, June 7, Sir Ray, which is National Migrant Workers Day, yan din po ang araw ng OFW Kabuhayan Expo natin sa SMX. Meron po dyang upskilling, mamlalaman nila po yung buong programa ng OWA at iba't ibang ahensya. At nandyan na po lahat ng partners, pati po yung mga franchise na gusto nilang applyan, inimbitahan na rin po natin para po mismo sa kanila marinig ng mga OFWs. Inimbitahan din po natin, of course, ang ating private partners. Of course, nandyan yung mga BDO at iba pa po nating mga private partners na nagbibigay ng financial literacy training. At then, no, access to financial products din, Sir Ray, bilang yan pong importante sa mga nagninegosyo dito sa Pilipinas.
4: My last question na lang po for today, Administrator PY. So ano po ang inaasahan nating mga aktibidad bagat dyan sa Japan today ng OWA kasama kayo? And of course, syempre alam kong nakatutok din kayo sa aktibidad ng Pangulo for today. So bukod po dito sa nabanggit nyo kanina na pagpunta nyo sa Osaka at saka sa Nagoya, ano po ang mga activities ninyo with the President today?
8: Sir Ray, tuwang-tuwa tayo. Unang-una po, kahapon po, no, nakita po natin, siguro isi-send ko rin po sa team ninyo, nasa headlines po, nasa front page po ng Japan Times, ang picture po ng ating mahal na Pangulo at wow, ang ating mahal na unang ginang. Kasama po ang Emperor and Empress ng Japan. At nagkaroon po dyan ng mutual recognition. Of course, Sir Ray, we're also celebrating the 70th year ng pagkakaibigan at diplomatic relations natin with Japan. Sir Ray, mabalita ko rin, nagkaroon kami ng meeting ni Sec Hans sa mga Japanese ship owners.
4: Oy, okay.
8: Tripartite po ito, pati yung kanila pong union at private sector nila.

0: ang gustong maging marino or seafarer?
1: Mm,
0: Tinanong
1: nako,
0: ako.
1: oo.
0: Ay, Sir Ray, alam na natin ang sagot.
1: Ay,
0: At sabi ko,
1: oo.
0: yes. Oo, pero sabi ko na rin, Sir Ray, ako, as you know, no, very honest, kailangan ng suporta
1: Yes.
0: nitong nila, no? So, if we'll be able to do this, Sir Ray, isa na naman po itong magandang platform para pasukan ng mga anak ng OFW. Hindi lang po anak ng OFW, pati yung ibang kabataan natin, no? Ako mismo, taga Batangas, Sir Ray, alam na alam ko yung mga kabataan doon talagang they look up to doon sa mga generation before us na ng mga naging seafarer,
1: Yes,
0: mga
1: totoo,
0: naging
1: totoo.
0: seaman, no? So maganda to na they ask us, no, na kung may ganong interes. Kasi po, panahon pa lang po ng ama ng ating mahal na Pangulo, talagang tumutulong na ang Japan sa training ng mga seafarer. So this is important po na sila po ay nagtanong at sabi po nila, sila rin po ay bibisita sa Pilipinas
1: That's
0: para
1: nice.
0: tingnan
1: That's nice.
0: Yung iba't ibang pasilidad po natin. So very very productive, Sir Ray, itong naging kasama ko po dito si Secretary Kakdak dito sa Tokyo, and we look forward, Sir Ray, dito sa magandang ano pong ito, magandang kooperasyon natin sa maritime sector dito sa Japan.
1: So that's another one, ikang optimistic view at kailangan bantayan namin dito yung muling ikang mas pinalakas, mas papaunda rin at mas mapapalawak na opportunities sa shipping industry sa Japan para sa ating mga kababayan dito, mga Filipino seafarers sa Pilipinas. Pero before I let you go today, Administrator PY, gusto muna kitang batiin ng isang happy anniversary ngayong palang buwan ng Mayo. Itong buwan ng Mayo, last year, official kang nanungkulan bilang administrator ng Overseas Workers Welfare Administration. Pero alam nyo kung anong pinagtataka ko, mga kababayan at Administrator PY? Sa loob ng 12 buwan, ang dami nyo nang nagawa. Nagpapahinga pa ba kayo?
0: Sir Ray, special ang Mayo kasi anniversary ng OWA. May 2 po. Anniversary, so 44th anniversary po ng OWA. Nung May 10 naman, 10th year anniversary ng signing ng charter ng OWA. Tapos ito rin po ang buwan na si said na ako po ay nanungkulan na appoint bilang administrator. Importante po ang pahinga. Isi-stress ko yan, Sir Ray. Lagi ko sinasabi sa ating mga kababayan. Nasabi rin sa atin kasi nung pag-uusap with the Japanese maritime sector na yung mental health po ng ating mga kababayan and physical health na seafarers. Tinatanong nila tayo kung ano mga programa natin at na-share natin. So, Sir Ray, ang sagot po ay nagpapahinga, pero kahit nagpapahinga, nag-iisip po tayo kung paano mapapaganda ang mga servisyo.
1: Parang ini-imagine ko yung ini-imagine ko, pinipicture ko, Administrator PY, nagpapahinga ka, pero yung isang mata mo nakapikit, yung isang mata mo nakadilat. Parang,
0: Sir Ray, pag ang boss mo, katulad ni, ito hindi pagbibiro, pag ang boss mo katulad ni Presidente, nakita niyo naman, Sir Ray, araw-araw na lang, di ba, nagtatrabaho. Tapos ang boss ko pa isa, si Sec Hans. Minsan nasa Europa, minsan nasa gitnang silangan, minsan sa ganito. So these are people I look up to, itong mga leaders natin. Sir Ray, medyo mas bata tayo sa kanila, so kailangan mas maliksi, kumbaga hindi nawawalan ng energy, Sir Ray,
1: yeah,
0: para sa trabaho.
1: Okay. Pero siyempre, alam namin, lalo na doon sa mga sumusubaybay kay Administrator PY sa OWA, lalo na nung nanungkulan siya last year, official na nanungkulan siya last year, last May 2025 as Administrator.
0: Yeah.
1: Napakarami na po talaga na nagawa ng OWA. Mga programa, servisyo, expanded programs and services in a span of what? Just 12 months na paghahawak niyo sa OWA. So congratulations po, Administrator. And hindi ako magtataka, pagsapit ng second year at third year niyo dyan sa OWA, mas marami pa. And di rin ako magtataka, baka lumagpas pa kayo ng 3 years. Baka hopefully, sana nga, tuloy-tuloy ang serbisyo ninyo sa OWA. Maraming salamat po, Administrator PY.
0: Salamat, Sir Ray. Sabi nila sa Japan, arigato gozaimasu. Ito po ay hindi magiging posible kung walang support.

0: pagbabata ng ating mga kababayan. At kayo po, Sir Ray, ang mga kaibigan natin sa media. Maraming maraming salamat po.
1: Thank you very much po, Administrator PY. And again, congratulations and happy anniversary sa pagkakatalaga po ninyo ngayong buwan ng Mayo, first year ni Administrator PY Kaunan bilang Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
3: Mabilis ang trivia. Eto na ang Dadling Kaalaman.
4: Alam niyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: And of course, tayo po ay ikangan sa mga huling bahagi na ng ating programang Global na tayo. But we're trying to squeeze ikang makuha ang isang ikang senator natin. Ito'y may kinalaman po sa mga nangyayari ngayon sa Senado. At ano pang maaasahan natin sa mga darating pang araw sa Senado, lalo-lalo na pagdating ng Lunes? Ano po? Okay, sige. So nakasalinya po natin ang komunikasyon ngayon ng ating butihing senador, Senator Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Senator Erwin Tulfo. Si Ray Sampang po ulit ito sa programang Global na Tayo.
5: Good morning. Thank you for
1: inviting me. Nako, maraming salamat po sa pagpapaulat niyo. Senator, diretso na ako sa aking diretso na po ako sa aking katanungan ngayong umagang ito. What do we expect sa Monday once na mag-resume ulit ang ating session sa Senado sa kabila po ng nangyaring sa Senado nitong ng mga nakalipas na araw, lalo-lalo na doon po sa napakainit na debate sa pagitan po ninyo ng minority at ng majority patungkol dito sa pinupush ni Senator Marcoleta at ng majority, lalo na ni Senate President Alan Peter Cayetano, na voting gamit ang internet, teleconferencing. What can we expect sa Monday, Senator Tulfo?
5: Hindi lang po yung voting. Kasama po doon na pwedeng mag-attend ng session ng Senate through video conferencing teleconferencing.
1: Mm-hmm.
5: So, marami pong punto eh. Marami pong, at ang reason po is justifiable reason.
1: Uh-huh.
5: Kailangan po natin malaman ano ba yung justifiable reason na ito. Kasi nandiyan ang malino naman po, force majeure at saka national emergency. Sabi po ng ilan, yung mga supporters ng kabilang grupo, ka naman ito eh. Sabi niyang ganun, may gera naman, may force majeure.
1: Okay.
5: Ulitin ko lang po yung sinabi ko kanina umaga doon sa isang kabilang istasyon. May gera nga po, okay? Pero hindi po tayo kasama sa Middle East daw. Baka umabot na rito at saka yung gagusot sa Taiwan. So pwede nang gamitin yung force majeure.
1: Ganun.
5: Ganun po ang una. Pangalawa, sir, ang pinaglalaban naman po nila, justifiable reason. Parang dagdag kasi nasa 41B. Yan yung force majeure at saka 41C, gusto nila isama yung justifiable reason na pwede mag-attend. So pag naka-attend ka, pwede kang bumoto.
1: Uh-huh.
5: E ang sinasabi lang namin na hindi nga po pwede. Tapos may mga lumabas din po sa social media. Mukhang maganda po yung kanilang talagang strategy. At ikaw, napakadami po nilang pondo. Eh, binabalik nila yung kay Laila de Lima daw. Eh, parang fake news naman. Okay. Hindi nga po naaprobahan din yun eh. Na nagsulong din sila, Senadora Risa, sila Senator Kiko. Eh, dininay din po yun.
1: Okay.
5: Nung majority. So, wala pong ganun. Pero yung kay Senador de Lima, panahon pa po na pandemic yun eh. 2021 po eh, nangyari. So, I mean, Andres, is a pandemic. Eh, national emergency po yun. Di po ba? May kwan o... tsaka yun po talaga, pero hindi po inaprobahan dahil alam na po natin ang istorya kung bakit talagang
1: pero,
5: mainit po ang administration sa kanya noon.
1: Pero ito dito maraming humanga sa inyo dito, Senator Tulfo, no? Before the walkout, talagang diretsang sinabi ninyo sa majority, bakit nyo minamadali itong resolution na ito? Is it because... Sabi nyo nga, meron ba dahil alam ninyo at lumabas sa media na may mai-issuehan ng warrant o pares o maaring makulong? So, paano po nyo, how were you able to deliver that? That marami pong humanga sa inyo dyan, Senator Tulfo.
5: Sir, tayo lang ho, siguro respeto, may nire-respeto ng mga kasama ko sa minority, ilang mga kasamahan namin. Pero ako naman, from my own standpoint, sir, ako po ay dating broadcaster.
1: Yes. Mm-hmm.
5: Alam naman natin, di ba, pag journalist, broadcaster tayo, dire-diretso tayo magsalita, di po ba? Mm-hmm. I mean, wala nang
1: paligoy-ligoy.
5: Gewang-gewang, mm-hmm. Ika nga. So, kahit to kayo, di ba? E doon naman talaga, yun naman talaga ang totoo. Yun naman talaga ang punto. Kaya ayaw lang banggitin ang mga kasama ko. Saan ako na po nagbanggit?
1: Mm-hmm.
5: At saka, obvious naman, Ray, na... Minamadali kasi alam nila yung isa nagtatago na, di ba? Ang dibinigyan ng TRO, so pwedeng bumoto, pwedeng magating kung saan man siya. Tapos yung ilan pa, yun, nagsalita na yung, kaya ang alalim nila, noong umaga, nagsalita na pag-i-issue ng warrant, si ombudsman na nagsalita. So minamadali nila, nung siguro binilang nila, oops, buta, malalagasan tayo ng tatlo rito, di ba? Yung mga binanggit si ombudsman na dalawang tao eh, plus si Bato, this tatlo, malalagas po sa kanila. So doon po, actually, nung hapon, wala po sa agenda yun. Actually, hindi nga po dapat pag-usapan yun.
1: Isa pa yun.
5: Hindi ko nakita yung schedule namin. Hindi ko nabasa. Pero mukhang nagulantang kami lahat. Dahil ang tagal nila nag-break, mahigit isang oras eh. 1 hour and a half.
1: Plinano na nila yun.
5: O yun, siguro niluluto nila. Di sa akin, paglabas nila, nag-distribute nila si SP Cayetano ng mga papel na pag-uusapan natin. Tapos binilang namin, uy, kulang kami. So talagang walang laban. Well, kulang pa rin talaga kami hanggang ngayon. 12-11 ang bilang nila. Pero kaya po nag-walk out kami. Kasi nga pinipilit po nila. Then my other question is, what is this justifiable reason? If it's not force majeure, gera, blindol, baha, natural disaster, ano pa, di ba? O national emergency, kagaya yung COVID, ano pang issue?
1: Pasensya na po kayo, Senator Tulfo. Medyo, iniiwasan kong matawa at mapangiti. Dahil ako mismo natatawa at napapangiti dito sa mga... rason na binibigay nila sa kabila. It's not, hindi dahil kaharap ko kayo, kausap ko kayo, being an ordinary Filipino citizen who pays taxes, hindi ko malaman kung matatawa o may inis ako dun sa mga binibigay nilang force majeure, hindi ko maintindihan kung saan nanggaling yung force majeure.
5: Ang problema nga, sir, parang Ray, in English-English nila, ginagamitan nila ng ganun mga Latin, yung mga ordinaryong mamayan, kawawa naman.
1: Yun.
5: Eh, yung force majeure, kaya nga, kanina po, may mga nagre-react, may interview po ako, nagpupungas-pungas pa nga ako ng mata, in-interview ako ng isang radio, tinanong ako, pag-react daw, sabi ko, hindi ako magre-react, ang reaction ko doon sa mga supporter nila, na sinasabi, may force majeure na dito sa atin, may gera. Sabi ko, doon sa force majeure, sabi ko, walang force majeure dito, walang gera, so hindi applicable yung gera sa... ibang bansa ay pinipilit ng mga supporter. Tapos sabi ko, pangalawa, yung issue hindi naman sa force majeure. Sabihin na natin, okay, ang in-issue sinasabi, justifiable reason. Ano yung justifiable reason?
1: Mm-hmm.
5: Sir, to sum it up, hindi ko talaga kami papayag kasi number one, ang parang ganito na lang ho ito eh, ipaulit-ulit ko sinasabi. Tama po kayo, narinig ko na kayo po nagpapasweldo. I mean, kayo. The citizens, nagpapasweldo po sa amin sa Senado. 300 plus thousand ang sweldo plus allowances. Mm. Malaki, boss. Halos 1 million na nga eh. Kung susumahin mo sa laki, di ba? Tapos, kayo nagpapasweldo. So, kung kayo nagpapasweldo sa amin, automatic, you become our employer, di ba?
1: Mm-hmm.
5: Kayo ang aming boss, di ba? Mm. So, if you're our employer, how come yung employer namin every day has to report to work, our employer have to report to work,
1: mm-hmm.
5: pagkatapos kami ng mga tauhan, employee, upo mm-hmm. sa bahay? I don't see the logic.
1: Yes. Uh-huh. Samantalang bumabiyahe kami araw-araw, Senator Tulfo.
5: Exactly. Mm-hmm. You do the daily grind, yung traffic, etc.
1: Mm-hmm.
5: Yung construction worker, nag-contribute din yan dahil nagbabayad ng mga VAT yan sa mga binibili niya, di po ba? Yung mga janitor, yung mga mm-hmm. factory worker, yung, mm-hmm. yung mga kinakalta sa kanila. Lahat po kayo ay boss namin. You are our employers. Therefore, kung si employer nagtatrabaho, hindi mahihiya naman yung empleyado siguro pakaangkaang, may paupo-upo lang sa bahay. Tapos yung mga boss niya nandun sa opisina, nagtatrabaho, nabilad sa araw. Yun lang po yung pinupunto namin. I don't think it's right. Di po ba?
1: Mm-hmm.
5: Eh kung may sakit ka, magpahinga ka na lang. Huwag ka na munang baka ma-stress ka pa kung yun. Hindi naman yung banggit yun. Justifiable reason. Ano yung justifiable reason? Di po ba?
1: Well, yun nga po, Senator Tulfo, no? Parang, ewan ko, correct me if I'm wrong, I don't want to use this type of words, pero kinakailangan mabanggit. Parang ginagawa naman nilang tanga ang taong bayan.
5: Ano po?
1: Parang ginagawa nilang tanga, bobo, ang taong bayan sa mga ganitong klase ng mga rason.
5: Ray, nagsalita na ako, Tagalog ko na. From now on siguro, para mas malinawan pa mga kababayan natin, Tagalog ko na po talaga lagi. Lagi pag kinontra ko po yung mga yan, itatayo na po ako para maintindihan po na. Ngayon po, naintindihan ng tao kasi yung language, yung mga kasamahan ko kasi po, talaga mga very professional at talagang matagal na po sa Senate. Alam po nila yung mga pasikot-sikot. Alam po nila kung paano i-counter. And when they talk, sila Senator Soto, Senator Pangilinan, Senator Risa, sila Senator Lacson, because experience na po. Eh. Ako po, this is my first year. Wala pa nga po eh. Wala pa tayong July. Eh. July po ang first year. Eh, the way I look at it, sila, they were talking about yung true rules, true laws. Ako naman, from the perspective from the view of the public.
1: Yes, yes.
5: Eh, ang tanong ko, bakit yung minamadali? Hindi naman sa'yo, pero nakita ko na bakit, kasi nandun na ako sa loob eh. Alam ko yung galawan. Kasi yung isa nagtatago, tapos okay. Maaring tatlo pa o apat ang dadakpin or something, di ba? So, kailangan nila madaliin, kailangan nila magbutuhan ka agad, di ba?
1: Okay.
5: But natin, alam mo, Ray, ang nakakainis is ang daming nakasalang, napanukalang batas na dyan sa floor ngayon.
1: Mm-hmm.
5: Bakit mo unahin itong walang katorya-torya video conferencing, teleconferencing, voting na senador pag hindi makapasok?
1: Mm-hmm.
5: Is it more ika nga priority, mas priority siya sa batas na yung malapit na talaga na inintroduce ni Senator Risa na yung hospital detention bawal na yon kasi uso pa yun hanggang ngayon. Pag wala ka pang bayad, kukulong ka eh, di ba? Hindi ka papakawalan. Malapit na po yun. Si Senator Rodante Marcoleta nagre-reklamo 2 weeks ago. Eh ako nga, yung aking bill na libre na dapat yung mga poorest of the poor, wag na magbayad ng kurente, ang gobyerno na magbayad. Nakasalang din.
1: Nakabinbin.
5: Bakit hindi ito ang pag-usapan namin?
1: Yun,
5: bakit
1: yun.
5: Sinayang namin ang oras dahil sa mga butuhan na yan na kailangan bumoto pag absent, kailangan kahit malayo ay makapag-hearing. Bakit? Bakit mo unahin yung interest ng iyong sarili o ng iyong grupo rather the interest of the public, of your employers, of your bosses? Bakit?
1: Okay.
5: Does it take precedence? Ika nga.
1: Naku, gusto ko pa sana pahabain itong ating usapan. Pero alam niyo, Senator Tulfo, ine-expect namin siguro ng taong bayan sa susunod na mga araw, hindi Senator Tulfo, kundi yung bukod sa Senator Erwin Tulfo, ay yung talagang broadcaster, commentator, ano, tsaka talagang ika nga po, veteran na journalist, magpapakita na talaga sa Senado sa mga darating na mga araw.
5: Yan naman po ang gagawin ko, Sir Ray.
1: Yan na yan.
5: Isantabi ko muna yung English, yung mga baong ko na English. Itabi ko na muna para mas maintindihan po taong bayan. Pero what I am, my point is, pangako ko lang po sa mga tagapakinig po ninyo, libo-libo tagapakinig po ninyo, na we will not, kami po sa minority, we will not go down without fighting. Ika nga, babakbakan po ito. Kung matalo man po kami, kung ilulusot talaga, gagawa sila ng parang, dahil I'm sure baka nagmi-meeting-meeting sila, paano natin gawin ilusot ito, iakit po namin sa korte.
1: With that, Senator Tulfo, maraming salamat po sa oras sa pinakalob niyo.
5: Maraming salamat po rin. Ingat po kayo.
1: Thank you very much. Ang ating pong buting senador, Senator Erwin Tulfo. Diyan po nagtatapos ang isa pang edisyon ng programang Global na tayo. We would like to thank Mr. Leo Magpayo for giving us more than share of our program ngayon, ano po, dito sa ating programang Global na tayo. And of course, antabayan na po mga balita, iba pa mga programa, English programs, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS audio receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: ang Senado habang coordinated at pinagplanuhan namang maigi ang pagtakas ni De La Rosa. Nanindigan si Morico na hindi naman mangyayari ang pagtakas ni De La Rosa kundi dahil kay Senador Robin Hood Padilla. Kaya nila ito inireklamo ng obstruction of justice sa Department of Justice. Bantay. Bato.
1: Mark in. Mark out.
0: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Huwebes, 28 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Muli, sama sa inyo ang palatuntunan, mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunan, hitik sa mga balita, yung dapat ninyong malaman, mga balita sumasalamin sa ating lipunan. Mamaya po, tabayanan ninyo, ito pong yung fiasco na ito sa Senado. Yung sinasabing pagtakas nga ni Senador Ronald Bato de la Rosa dyan sa Senado, hihingi natin dun sa isa sa mga dati hong pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group. Paano nga ba talaga ang proseso kapag ka, ano, no? At syempre, yung nangyari po ito, ano ba talaga ito? Sabi nga ayaw aminin nung kasi ng Senado na planted . Oo, na pinagplanted, sabi nga staged. Yung nangyaring fiasco. Yung hulabalo dyan. Di ba? Pero, sabi nga, kinakailangan ng maigting at evidence-based na mga impormasyon bago ho maiakyat ang kaso. Siyempre, tinututukan din natin, no? Ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kasalukuyan po nasa Japan at para sa kanyang state visit. Tabayanan po natin ang mga update. Iatid po sa atin ang ating kasamahang si Raquel Bayan na nasa Japan. Pero bago yan, mga kababayan, sa oras na 13 minutos 30 segundos, makalipas ang alas 4 ng hapon, meron muna tayong nagmamadaling
1: Radyo Pilipinas Flash Report.
0: Dahil ang Office of the Ombudsman walang inirekomendang piyansa para sa kasong Graft of Plunder na isinampa na laban kina Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunawan, kaya din sa iba pa. Ang detalye niyan ang tinutukan ni Diane Liardean.
2: Yes, J-Mark, walang inirekomendang piyansa ang Office of the Ombudsman para sa kasong graft at plunder na isinampa sa Sandigan Bayan laban kay na Senator Jose Jinggoy Ejercito Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa. Ito'y kaugnay nga sa pagkakasangkot sa maanormalyang flood control projects at kickback scheme nito nga sila Estrada at iba pa. Sa pahayag ni Assistant Ombudsman at Spokesperson Mico Clavano, sinabi nito na nakitaan ang probable cause ng ombudsman ng kaso batay sa isinagawang masusing investigasyon ng NBI-DOJ Public Works and Bid Rigging Task Force. Ayon kay Clavano, nag-ugat ang kaso sa illegal na budget insertion at project allocation sa fiscal year 2025 infrastructure portfolio ng DPWH kung saan umabot umano sa mahigit 573 million pesos ang sistematikong naipadalang pera kay Estrada. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni AO Mico Clavano.
3: Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada.
2: At bukod nga kay Estrada at Bunoan, kabilang din sa kinasuhan, sina Assistant District Engineer Denriel Cesar Cortuna at District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Samatala, ibinasura naman ang reklamo laban kay dating DPWH USEC Maria Catalina Cabral dahil sa kanyang pagpanaw habang sina DPWH USEC Roberto Bernardo, dating NCR Regional Director Gerard Opulencia,

0: ano si Yusek Mon, ano, hanap, antayin lang natin dahil inaayos lang natin yung kanyang audio, no. Pagkat nagpapaliwanag kanina si Yusek Art ng DOTR, para sabi nga mai-expound pa yung relevance nitong paglalayag ng balangay sa Manila Bay, ano, sa chairmanship naman ng Pilipinas sa ASEAN. Malaki hong bagay ang simbolismo nito, mga kababayan, sapagkat no, ang sabi nga ang mga ASEANO ay sabi nga na mga nito mga mandaragat, likas sa mandaragat. At yan din ang tema ng ASEAN ngayong taon na ito, mga kababayan, bilang ang Pilipinas nga ho ay chairman. Okay, alamin natin, kumustahin natin si Yusek Mon kung nandiyan na. Oo. Anin natin? Inaayos pa. Oo, okay, sige. Antabayanan nyo lang, no? Pipihit lang si Yusek Mon at si Yusek Art. Sakay ng balangay, mga kababayan, bumabaybay ho dyan ho sa Ilog Pasig. Dyan lamang ho kayo, wag ho kayo alis, ha? Babalik ho kami. At pagbalik namin, makakasama na ulit natin si Yusek Monilaga. Ang oras po natin,
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo
0: Publico. Alas 4:47, 13 sandali bago ang alas 5.
2: Mas pinalakas, pinalawak,
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab
2: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon
8: sa Philippine Sports Broadcast.
9: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 impormasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko
11: 738,
2: Sports Radio 918,
11: Radyo Magazine 1278,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
14: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3.
15: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio,
16: Radyo Magazine, Serbisyo Publiko,
2: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
17: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
18: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
19: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
18: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
13: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
18: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
3: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
18: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
13: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
18: Unti-unti na rin nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
13: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
18: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
7: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
10: Good news!
12: Yay!
10: Good vibes! I-mark in mo na yan! Fake news.
12: Fake news.
10: Disinformation.
12: Disinformation.
10: Mark out mo na yan.
16: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas. Report.
0: Alas 4:53 mga kababayan, 7 sandali bago po ang alas 5 ng hapon, tanggapan na tayo mga pag-uulat. Pangulo Marcos, ikatlong world leader na inanyayahan po ng Japanese Imperial Palace simula 2019 para sa isang state visit. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
10: Mainit na tinanggap ni na Emperor Naruhito at Empress Masako sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa idinaos na state court sa Imperial Palace bilang bahagi ng 4 na state visit ng Pangulo sa Japan. Ang state call na ito, mahalagang parte ng pagtanggap ng Japanese Imperial Family sa mga piling bisita nito. Mula taong 2019, si Pangulo Marcos pa lamang ang ikatlong world leader na inimbitahan ng Emperor sa Imperial Palace. Sumasalamin ito sa malalim na ugnayan ng Pilipinas sa Japan, lalo't ngayong taon ay pinagdiriwang ang 70th taon ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Sa state call na ito, iginawad kay Pangulong Marcos ang Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. Ito ang pinakamataas at pinakaprestiyosong pagkilala na iginagawad ng Tokyo sa isang leader ng bansa na nakagawa ng katangi-tanging ambag para sa Japan. Si First Lady Liza Araneta Marcos naman, ginawaran din ng Grand Cordon of the Order of the Precious Crown, isang tradisyonal na pagkilala para sa mga kababaihang miyembro ng foreign royal families at high-ranking official. Sa panig naman ng Pilipinas, iginawad ni na Pangulong Marcos ang Order of Lacandula na mayroong rangong supremo kay Emperor Naruhito habang Order of Gabriela Silang ang pagkilalang ipinagkaloob kay Empress Masako. Ang mga pinakamataas na pagkilalang ito iginagawad ng Pilipinas para sa mga sibilyan na nagkaroon ng malaking ambag sa pagpapatatag ng relasyon ng Tokyo at Maynila. Sa pagbisitang ito ni na Pangulong Marcos at F. Eliza, mababakas kung gaano kalapit sa puso ng Japanese leaders ang mga Pilipino. Pinatugtog rin kasi ang ilang Filipino folk songs tulad ng Pamulinawen at Manang Biday. Alinsunod na rin ito sa kahilingan ng Imperial Couple. Habang ginamit rin ng Imperial Couple ang pagkakataon upang personal na kumustahin ang Philippine Media Delegation, bagay na hindi karaniwang ginagawa ng Japanese Emperor at Japanese Empress. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Ilang asundo na naman pinirmahan sa pagbisita nila Pangulong Marcos sa Japan ayon sa Embahada ng Pilipinas doon. Detalye muna kay AJ Ignacio. AJ.
20: Tatlong kasunduan ang napirmahan sa pagitan ng ilang kumpanya ng Pilipinas at Japan ang sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita nito sa Tokyo sa nagpapatuloy na 4 na araw na state visit. Sa impormasyon mula sa Embahada ng Pilipinas sa Japan, kabilang sa mga memorandum of understanding na nilagdaan na may kinalaman sa pagpapalawak ng kooperasyon sa digital, finance, smart cities, infrastructure, AI data system at iba pang proyektong makatutulong sa mas maraming Pilipino. Bahagi ito ng pagpapalakas sa serbisyo ng isang e-wallet na ginagamit ng milyon-milyong Pilipino sa iba't ibang transaksyon. Gayun din ang Intelligent City Initiative na planong pag-aralan kung paano magagamit ang AI, urban data platform, smart mobility at iba pang gawing mas epesyente, konektado at sustainable ang urban services sa lungsod. Bukod sa mas magandang connectivity at matatag na infrastructure, inaasahan din nalilikha ng kasunduan ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Samantala, sino susunod nating report? Senador Jinggay Estrada, iginit na gagamitin niya ang lahat ng legal na remedyo sa kinakaharap na kaso sa Sandigan Bayan. Detalye mo na kay Nimpa Asuncion. Nimpa?
21: Ginait nga ni Senador Jinggay Estrada na gagamitin niya ang lahat na legal remedy o legal na remedyo kaugnay ng isinampang kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Sa inilabas na pahayag ngayong hapon, sinabi ni Estrada na kasalukuyan ang naghahanda ang kanyang mga abogado ng mga hakbang para maipakita ang mga irregularidad sa malaging proseso ng imbestigasyon at pagsasampa ng mga kaso. Ayon sa Senador, kabilang sa mga ebidensyang hindi umano nabigyan ng sapat na konsiderasyon ay ang liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitor Office o LBRMO na nagsasabing walang record na sa ay nagpasok ng anumang insertion sa 2025 national budget. Sinabi ni Estrada na mahalagang ebidensya ito na anya'y sumasalungat sa mga aligasyon laban sa kanya pero na isang tabi umano sa proseso. Ikinatwiran din ang senador na hindi siya nabigyan ng sapat na pagkakataon para mapakita at mapag-aralan ang mga resolusyon ng Department of Justice at Office of the Ombudsman bago isinampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Dahil dito sinabi niyang na apektuhan ang kanyang karapatan sa due process dahil hindi siya nakapaghain ng kaukulang paliwanag o motion for reconsideration. Binanggit din ni Estrada na kapansin-pansin naman ang mabilis na pag-usa ng mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng majority block matapos ang pagbabago ng liderato sa Senado. Ayon pa sa Senador, agad naman nung nagsampa ng kaso ang ombudsman makalipas lang ang isang linggo mula nang maglabas ng resolusyon ng DOJ nang hindi umano nagsasagawa ng sarili at masusing fact-finding investigation. Gate ni Estrada, mahalagang bahagi ng umiiral na proseso ang independent fact-finding investigation bago magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan. Sa kabila nito, sinabi ng senador na patuloy niyang ipaglalaban ang kanyang panig at hahanapin ang katotohanan sa tamang forum at alinsunod sa batas. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
0: Balikan natin si Undersecretary Monilagan ng Presidential Communications Office. Nakasakay pa rin siya ho doon sa Balangay. Diyan bumabaybay ho diyan sa Manila Bay. Yusek Mon! Yes, Yusek! Yan. Oh, medyo manipis eh. Manipis lang ang audio. Pero naririnig na kita, Yusek. Ayan. Yusek. Ayan. Naririnig mo ko, Yusek? Go ahead. Ayan, medyo hindi lang tayo naririnig ni Yusek, no? Ayusin lang natin ang audio. Nakasakay pa rin siya doon sa Balangay, mga kababayan. At kanina nga ho, kausap niya itong si Yusek Art ng DOTR. No? Para ipaliwanag nga yung pong relevance, itong pong paglalayag na ito ng Balangay dyan sa Manila Bay, Pasig River. No? At sabi nga bahagi pa rin ito ng sabi nga chairmanship po ng Pilipinas ng ASEAN bilang isang rehiyong naglalakbay tungo sa kaunlaran at kasaganahan. So habang iniintay po natin si Yusek Mon, ito po ang ulat naman ng ating kasama si DK Sarate. Mga manggagawang naapektuhan po ng pag-uunang gusali sa Angeles City sa Pampanga, bibigyang ayuda po ng Department of Labor and Employment.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ang detalye naman mula kay DK Sarate. DK!
5: Paglalaan ng tulong pinansyal at iba pang benepisyo ang Department of Labor and Employment para sa mga manggagawang naapektuhan ng pag-uunang gusali sa Angeles City, Pampanga ay sa dole inatasan na ni Labor Secretary Francisco Tolentino ang Employees Compensation Commission o ECC na magbigay ng cash assistance at iba pang benepisyo sa mga kwalipikadong biktima ng insidente. Sa ilalim ng Employees Compensation Program, magbibigay ng 15,000 pesos na ayuda sa mga benepisyaryo ng mga nasawing manggagawa. Aasikasuhin din ng ECC ang funeral benefit na nagkakalaga ng 30,000 pesos sa pamamagitan ng Social Security System na bukod pa sa regular na benepisyo maaari nilang matanggap. Makakatanggap din ng death pension na benefits ang mga kwalipikadong pamilya ng mga nasawi sa trahedya. Samantala, may 10,000 cash assistance at disability benefits naman para sa mga manggagawang nasugatan habang nasa trabaho nang mangyari ang insidente. Nauna nang bumisita si Tolentino sa Ground Zero site sa Pampanga kung saan binigyan din ito ang kahalagahan ng regular na inspeksyon sa mga lugar ng trabaho upang maiwasan ang kaparehong insidente. Tiniyak naman ng DOLE na magpapatuloy ang pagbibigay nila ng tulong sa mga apektadong manggagawa at kanilang pamilya. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark out.
0: Maraming salamat, DK Sarate, mula dyan sa lungsod ng Maynila. Habang iniintay pa rin po natin si Yusek Monilagan, yan o, sa bahagi ng Pasig River. Oo. Ay, naglalayag ang balangay dyan eh. Kadalasan, mga kababayan, di ba naririnig nyo yung salitang balangay? Ha? Ay, di ba kapag ka-translasyon, di ba naririnig nyo yun? Pero ang talagang balangay, mga kababayan, ito, isa po itong uri ng sasakyang pandagat. At para bigyan tayo ng mga karagdagan detalye, nagbabalik si Yusek Monilagan. Direktamente po dyan, nakasakay pa rin dyan sa Balangay, sa may Pasig River Esplanade. Yusek!
22: Hi, J. Mark. We're now heading back to Escolta, no? Sa in the terminal station. Ang lakas kasi ng lakas ng hangin, ang lakas ng alon, open sea. So that's why we were cut here earlier. Talagang sobra. Malakas yung hindi na kayaan. So we have to go back. Anyway, so nabanggit ko kanina, just to wrap up, itong balangay na ito is symbol talaga ng ating ASEAN, no? ASEAN itong 2026. And with regards to the team navigating our future. So ilan pala sa mga malalayong expeditions nitong past, itong mga nagawa na balangay ay sa Southeast Asia, that was in the year 2009 to 2011. So it went to Borneo, Brunei, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, and Vietnam. So this consisted of about 4 months voyage. So kita mo, Asian talaga ang travel niya. Ito yung sinasabi kanina ni Yusek Art, the sea will not divide us, but instead will unite our people in the Asian countries.
0: Mm-hmm.
22: So sa mga local voyages naman niya, Butuan, Cebu, and so with Palawan. So sa China voyage niya, umabot ito noong 2018 sa La Union, sa Xiamen, China. Mm-hmm. 22 days journey over 600 miles.
0: Yeah.
22: So, Mark, I think this will be the end of our less than an hour trip, no? Mm-hmm. To Manila Bay, going back now to Escolta. At ito pala, ang bilis nito, nasa 19 to 35 knots itong balangay na ito. So again, ito ay mananatili dito sa Pasig River, Esplanade, to become a tourist attraction. And at least sa mga tao natin, pwedeng pumunta rito para magpa-picture at maalala nila itong kahalagahan na binibigay nitong balangay. So
0: yan,
22: it is more of a parang cultural, no?
0: Oo.
22: Cultural heritage. Hindi lamang ng mga Pilipino, kundi ng buong mga tao sa ASEAN countries.
0: Yan.
22: So,
0: hey,
22: with that, said, kasama ko si Jean.
0: Oo. Eh, yung palang balangay, yung pinagmulan pala ng salitang barangay. Ay, yun pala,
22: yes,
0: batay doon sa ating research ng ating mga kasama dito. Oo. Pero
22: nagsimula yan sa barangay, no? Barangay, which is actually a community,
0: yes,
22: na naging balangay.
0: Yan.
22: So, at, and then naging, nag-voyage na ito, bandar na ito, ayan, at marami ang natulungan.
0: Yan, no?
22: So,
0: at, May programa na diyan sa may Esplanada, Yusek.
22: Oo, kaya lang dito nung bumabalik na kami dito sa may Escolta, hindi na katulad ng dating amoy, no? Kasi makikita mo pa rin dito surrounded by mga informal settlers. Pero ngayon kahit papaano, nababawasan na, pero dati kasi talaga medyo masangsang na amoy talaga.
0: Oo.
22: So I think with the leadership of the First Lady, the Metro Manila Development Authority, the DOTR, the Philippine Coast Guard, and so many other agencies who have helped, no, para at least tuluyan na malinis itong Pasig River. So, I guess, sana maybe in the future talaga maging ito ay isa sa mga tourist attraction dito sa atin sa Pilipinas.
0: Yan.
22: So, with that, kasama ko si Jean, si Asik Den, and of course, si Ading Eneroso, ang ating consultant and writer. And with Jean here, our EA, ito naman si Yusek Mon Ilagan, reporting live from the Balangay here in the Pasig River. Maraming salamat and good afternoon.
0: Maganda nga po. Maraming salamat, Yusek Mon Ilagan. Mga kababayan, na inyo po napakinggan. Para nagre-report na sa TV Patrol eh, no? Naalala ko tuloy si Yusek Mon nung panahon ng nagre-report sila sa TV Patrol. Ano? Talagang those were the days. Hindi pa rin na sabi nga eh, kumukupas. Yusek, ha? shout out sa mga taga-PCO, mga kasama natin dyan, nakatutok at kasama ni Yusek Mon Ilagan mula ho dyan sa Balangay, dyan sa lungsod ng Maynila.
6: Mark in, Mark out. Radyo Pilipinas. Report.
0: Tanggap pa tayo ng mga pag-uulat, mga kasong graft at plunder laban kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at iba pa na i-raffle na sa Sandigan Bayan. Update, nagbabalik mula kay Dayan Liar. Dayan!
8: Yes, sa J-Mark, formal na nga na-i-raffle ng Sandigan Bayan ang kaso laban kina Senator Jose Jinggoy Estrada at iba pa. Ibig sabihin nito ay natukoy na kung anong division ang hawak ng mga kaso para sa mga pagdinig. Ang kasong plunder ay napunta sa 5th Division ng Sandigan Bayan, habang ang unang graft case ay sa 2nd Division. Kasama ni Estrada rito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. At ang ikalawang graft case naman ay napunta sa 5th Division, kung saan kapwa akusado sina Bonoan at tatlong iba pang dating opisyal ng DPWH. Ang mga division ang magsasagawa nga nung nasabi nga pagdinig. Nauna rito ay sinampahan na ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder at grabs ni Estrada at iba pang dating opisyal ng DPWH kaugnay-ngayan ng anomalya at kickback scheme sa flood control project sa pamahalaan. Samantala, sinabi rin ng ombudsman na magsasampa ito ng whole departure order laban sa mga akusado upang mapanatili ang integridad ng kaso habang dinidinig ito sa korte. Para sa Bagong Pilipinas,
9: Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Senador Ping Lacson, iginit na hindi maaaring isama sa ang digmaan sa ibang bansa bilang force majeure para, sabi daw, ma-justify yung remote voting sa Senate session. May diferensya kasi, natuto lang. Pinatatawa tayo ng mga payaso sa Senado. Alamin nga natin ang ulat mula kay Ning Pasunsyon, Ning Pa.
15: Inawag ni Senador Ping Lacson na unforced error

0: Agency, minigindiin ng senador na ang force majeure ay tumutukoy sa mga hindi inaasahan o hindi makontrol na mga pangyayari o emergency na humahadlang sa pisikal na pagdalo ng mga senador sa mga sesyon. Nitong Martes, kinwestiyon ni Lacson ang hakbang ng majority block na talakayan at ipaboto sa plenaryo ang mosyong inihain ni Senador Dante Marcoleta na nagpapahintulot sa online participation sa mga pagdinig ng Senado dahil taluwasan niya ito sa rules of the Senate at sa committee system ng kapulungan. Anya, umiiral sa kaso ng mosyon ni Marcoleta ang Section 24 ng Rules of the Senate na nagsasaad na dapat talakayin, pagpaksahan at lagyan ng ulat ng komite ang lahat ng mga bagay na isinasanggumi sa kanila dahil ang mosyon anya ay na-refer na sa Committee on Rules. Pero hindi pa nako-constitute o nabubuo ang naturang komite dahil wala pa itong chairman at mga miyembro matapos ang pagbabago ng liderato noong May 11. Dinagdag niya na hindi maaaring gamitin ang Section 136 na binanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano kung saan maaari umanong amyendahan ang mga patakaran sa pamamagitan ng mosyong inihain isang araw bago ito talakayin dahil na-refer na nga ng mosyon sa Committee on Rules. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Infasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
2: Shout out lang po kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6. Siya po yung dating Public Information Office Chief. Ngayon siya na po ang Regional Director ng Police Regional Office 6. Congratulations po ha, dahil napanatili po ng Police Regional Office 6 ang zero focus crime ha, sa nakalipas pong 24 oras. Dahil dito, patuloy daw po paigtingin ng nasabing tanggapan ng pulisya ang pagpapatupad ng batas. Layon daw po kasi nito na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang nasasakupan. Ayon no kay General Tuanyo, hindi tumitigil ang kanilang kampanya kontra krimen. Kabilang na rito ang padlansag sa mga sindikato ng illegal na droga, operasyon laban sa loose firearms, gayon din sa wanted persons, illegal gambling, illegal fishing at illegal logging. Nagresulta naman ito sa makabuluhang tagumpay sa mga operasyon ng pulisya sa buong rehiyon.
1: Mark in! Mark out!
2: Bukas na po mga kababayan! Bukas na! Ang pinakaabangan po na pag-arangkada na ika-apat na Invitational Shoot Fest ng Philippine National Police o PNP Press Corps National Headquarters Incorporated. Magtatagal po ito hanggang sa Linggo, Mayo at 31. Tatlong araw po yan, bukas, Sabado, saka sa Linggo. Ito po yung Level 1 PPSA Sanctioned Match, 5 stages, 120 rounds para sa handgun PCC. Gagawin po ito sa Quezon City Police District o QCPD Firing Range. Yan po sa Campo Caringal sa Quezon City. Ang punong guest of honor dito. Panauhing pandangal po ay si walang diliba kundi si Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. 1,250 lamang po ang registration fee at raffle ticket na magsisilbing daan para manalo po ng mga papremyo sa raffle draw na gagawin po sa Linggo, Mayo at 31, alas 4 po ng hapon. Live po ito yung palalabas sa Facebook page ng PNP Press Corps Incorporated. Ayan. Doon sa mga gun enthusiast, mahilig doon sa mga firing dyan. Ano pang hinihintay nyo? Toto ka na!

And with that, kami nagpapasalamat sa inyong pagtugay-gay. Bukas, oh, antabayanan nyo sa parehong oras ang palatuntunang tahanan ng OFW kasama po ang Department of Migrant Workers. With that, salamat po sa ating mga nakasama, Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot, Engineer Matel Segovia, dalagang magayon, mutya ng Bicolandia, pero hindi kasing init ng ngayon. Dahil kalmado siya ngayon. Oo. Ah, kalmado. Siyempre, maraming salamat din kay Ice at Aiza. Ayan, si Ice at si Aiza. Antabayanan po ang susunod na palatuntunan natin po sa inyo ng Sports Radio. Ito po ang inyong lingkod, J. Mar Degana. Bye! Happy weekend! Happy holidays!

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo!
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. sa aming patuloy na pagsasahing papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Na-miss mong panuorin ang favorite mong sport?
12: Worry no more!
13: Worry no more!
14: Recap tayo
15: dito sa Post Game.
16: Walang mintis!
17: Walang mintis!
18: At may kasama pang update!
19: Post Game sa Radyo Pilipinas 2.
20: 919

0: for this.
1: Alas 5:20 na mga tropa, this Thursday, May 28, 2026. Kaya simulan na po natin ang ating edition ng Post Game Today. Dito pa rin sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Live tayo napapakinggan sa inyong mga radyo 918 AM at napapanood sa ating Facebook page. I-search mo lang SR918. Yun lang ang kailangan mong i-type para lumabas ang ating Facebook page. And we are also live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Capital 104.3. For today, unahin natin itong mga professionals. Dito muna tayo. Beginning with the playoffs ng MPL Philippines Season 17. It's the upper bracket semifinals na mga kaibigan. At yung mananalo rito ay lalaban sa upper bracket final. At yung mananalo sa upper bracket final ay diretso sa ano? Sa grand finals. O upper bracket final na ba kayo? Hindi, upper bracket... Tama, no? Upper bracket final lang yun, ano? Ay, bakit ganun? Nandun sa San Juan Arena ang ating... Hindi, upper bracket semis nga. Okay, so nandun sa San Juan Arena ang ating kasamang si Mika Go. Dahil meron ng umusad eh. Meron ang umusad sa upper bracket final. The first team ay ang Onyx Philippines. Tinalo po nila ang Falcons PH in the first upper bracket semis matchup ngayong araw. So, let's head over to the San Juan Arena. Kasama natin sa linya ngayon, live, si Mika Go. Mika, go ahead.
2: Yes, John. At ito nga, nandito pa rin nga tayo sa San Juan Arena, dito sa San Juan City, para nga sa MPL Philippines Season 17 playoffs at upper bracket semifinals nga today. So ngayon nga, no, na may nanalo na. Grabe talaga. Yung mga tao dito, sigawan hanggang sa kung sino yung manalo talaga. Pero ang nanalo na ngayon ay walang iba kundi ang Onyx Philippines. At sila ay na-sweep nila ang Team Falcons PH nga dito nga sa MPL Philippines Season 17 Upper Bracket Semifinals, kung saan sila na nga yung mag-aabante nga dito, no, papunta nga sa Upper Bracket Finals. At yun nga, yung laban na nila kanina, grabe, parang ibang ihip ng hangin yung nangyari sa Onyx ngayon. Kasi talagang hindi makapalag yung Team Falcons dito. Nung simula nung game 1, talagang dinominate nila yung Team Falcons nga, no? At grabe yung galawan, lalo na ni King Kong. Iba talaga yung galawan niya. Tapos samahan mo pa nang sa pagdating sa game 2, nga, no, is dinominate pa rin nilang muli yung Falcons dito until game 3. At yun nga si Super Prince naman yung nagpakitang gilas dito. With a 13-05 PDA nga, no, yun siya yung MVP dito sa last game nila sa upper bracket semifinals laban nga dito sa Team Falcons PA.
1: Pakiulit yung KDA ni Super Friend sa game 3?
2: Sa game 3, 13-05.
1: 13 kills? Grabe naman yan.
2: 13 kills. Wala talaga siyang deaths. Flawless na flawless yun nila. Tapos 5 assists. Grabe ba talaga yung... Ewan ko ano nangyari, pero natalo talaga nila yung Team Falcons dito. Ito yung isa yung mga Team Falcons na talagang inaabangan din dito dahil parang gusto nilang magkaroon ng Team Liquid and Team Falcons na nalabanan pagdating sa upper bracket finals. Pero nagbumaliktad ang lahat at yun nga, ang Onyx Philippines na ang a-advance dito sa upper bracket finals. At yun yung pinaka-update nga natin dito, no? So kanina kasi sa mga opening naman na nangyari is yun nga, nag-set up lahat ng mga teams dito at syempre nagkaroon ng entrance din itong Onyx tsaka Team Falcons PH. So nag-red carpet entrance pa sila at syempre meron din performance from a Filipino band din na Sacred Red. So sila ay nag-open dito para sa upper bracket semis ng MPL Philippines Season 17. At yun nga, maya-maya naman, dahil ongoing pa rin naman ngayon yung mga press conferences and also interviews, maya-maya is yung maglalaban naman for the second match ay ang Team Liquid PH at ang Smart Omega. So malalaman naman natin mamayang 7 PM nga, no, kung sino naman aabante sa upper bracket finals. At yun lamang ang pinaka-update nga natin
1: Mix,
2: dito sa
1: Mika, meron lang akong request, Mika.
2: Yes.
1: Oh, meron lang akong request. Pwede mo bang ipasalubong sa akin yung suit ng mascot kanina ng ano? Ng Onyx.
2: Yan.
1: Pwede mo bang ipasalubong 'yan?
2: Kung pwede lang sana eh.
1: Gusto ko 'yan.
2: Pwede ko sana hablutin na sana.
1: Gusto ko 'yan, isusuot ko 'yan next week sa programa ko dito. Gawan mo ng paraan. Gawan mo ng paraan.
2: Tatry natin 'yan.
1: Okay, maraming salamat, Mika Goff, mula sa San Juan Arena, MPL Philippines, Season 17 Playoffs. Onyx with a 3-0 sweep of Team Falcons PH sa unang bakbakan ngayong araw na to. Ang kanilang mga kalaban will be either Team Liquid Philippines or eto pong Omega. Back in the elimination round, kung tama pagkakaalala ko, itong Omega, sila yung nakatalo sa Team Liquid. Pinapanood ko yung replay ng laban na yun. Ang ganda nung combination play ni Ogwen tsaka ni Guinevere na gamit ang Omega. I guess that's going to be a priority ban ng TL sa kanilang matchup later on, dahil dun sa kanilang naging bakbakan in the eliminations, yun yung naging problema nila eh. Nagamit ng maganda ng Omega yung kombinasyon na yun. 5:26 oras natin, Pilipinas. 11 Pilipino po ang nasa knockout stage na netong UK Open. Pinangungunahan yan ng rising star na si AJ Manas. Si Manas, isa sa 7 players na directly ay pumasok sa knockout round galing sa winner's side. So, 2 panalo ang kailangan to directly advance sa knockout round. So, naka 2-0 si AJ Manas at ang kanyang mga katapat in the knockout round, itong table of 128, napakarami pa rin naglalaro, si Max Benko ng Slovenia. So, itong mga pangalan na babanggitin ko, pare-parehong 2-0 to ha, sa winner side. Si Bernie Regalario, ang kalaban niya sa next stage is Saman Golami ng Great Britain. Si Patrick Gonzalez versus Francisco Sanchez Ruiz. Ronel Nalaunan, kalaban niya si Revo Maimre ng Estonia. Michael Bawanan against Nathan Childress ng USA. Jeffrey Roda, katapat niya si Jan Van Lierop ng Netherlands. Si Alexis Ferrer naman, makakalaban niya si Sullivan Clark ng New Zealand. And then meron tayong 4 na players nang galing naman sa loser side. Si Mark Capito, makakalaban niya next round si Eklend Katsin ng Tunisia. Si Harry Vergara, katapat niya si Petri Makonen ng Finland. Si Marvin Assis naman, makakatapat ang Filipino-Norwegian si Emil Gangflot. And James Aranas kontra kay Dennis Grabe ng Estonia. Eh, tinitingnan ko, mukhang ang pinakamabigat na pangalan dito, yung syempre, yung Francisco Sanchez Ruiz bilang dating world number 1 yan. Ganun din, yung Eklend Katsi ng Tunisia. Mga kilalang pangalan. So, Patrick Gonzalez and I think Mark Capito ang may pinakamabigat na assignment dito sa knockout round ng UK Open na magbibigay ng $40,000 sa magiging champion. Yan po ang kanilang pinaglalabanan. $40,000, that's about 2.4 million pesos, mga kababayan. So, UK Open. 11 na Filipinos po ang nasa knockout round. So, knockout to. Pag natalo ka rito, eh, babay na. Recap naman natin yung 2 laro kagabi sa PBA Commissioner's Cup Semifinals. In the first game, rain or shine, tinabla po ang kanilang series laban sa Ginebra. 97-85 ang final score sa pangunguna ng kanilang import na si Jalen Johnson na merong 13 points, 12 rebounds, and 4 assists. Si Gian Mamuyak may 12 points, 4 assists. Meanwhile, 11 points each. Sina Jonard Clarito, Adrian Nokum, tsaka si Christian Manaytay. First half pa lang ng laro, nagkatambakan na eh. First quarter, Joshua David tsaka Santi Santillan, 2 sunod na 3 yan, abante ng 11 ang Rain or Shine, 29. Pero dumikit po yung Ginebra, 2 puntos, Yun nga lang, tinapos ng rain or shine yung first quarter with six straight points. Si Christian Manaytay, pasok yung tres niya. And then Michael, hindi lang na picturean, kaya yun na lang muna layup. Although pang second quarter pa yan. Si Michael Malonzo naman, pasok din yung tres. 31-23. Second quarter, yung layup ni Christian Manaytay nagsimula ng 6-0 run ng rain or shine. At 13 puntos na ang lamang nila dito, 40-27. And then later on, Gian Mamuyak with a layup and a three-point shot. Bigla na lang, naging 20-point lead yan, 49-29. The biggest lead ng Rain or Shine was 26 at 58-32 after a layup ni Jonard Clarito tsaka yung three-point play ni Bo Belga. In the third, or rather in the second half, sinubukang gawa ng paraan ng Hinebra na pababain yung lamang. Nagawa nila to as low as 10 points in the third quarter, 65-75. Yun nga lang dun sa fourth quarter, hindi talaga nila maibaba to single digits. Ang pinaka, the best they could do was 13 points before the final score na 12-point lead para dito sa Rain or Shine. Justin Brownlee had 27 points, 10 rebounds, 4 assists. Scotty Thompson, 20 puntos para sa Hinebra. Yung second game, tabla, yung second matchup, tabla na rin to at 2-2. 101-90 na panalo, inilistan ng Meralco laban sa TNT. Patrick Gardner ang pinalit nila kay Marvin Jones, 20 points, 13 rebounds. CJ Perez, merong 17, CJ Perez. CJ Cancino with 17 points. JV Mokon, double-double, 13 points, 10 rebounds. And Chris Newsom, merong 11 points. Fourth quarter, 2-point ball game lang to ah. The afternoon jumper ni Jordan Heading, lamang ang Meralco, 77-75. Mahigit 10 minuto pa natitira sa laro. Tapos biglang nagpasiklab itong si JB Mokon para sa Meralco, 7 straight points including a 3-point play. Meron pang dinagdag na 5 puntos si Patrick Gardner. Palaman yung layup ni Chris Banquero. Abante sila ng 11, 91-80. Bumawi si Chris McCullough para sa TNT. Naka 7 straight points siya. Tapos merong layup si RR Pogoy. Tatlo na lang hinahabol dito ng TNT. 93-90, 2 minutes, 55 seconds to go. Yun nga lang, dun sa tatlong sunod na possession ng TNT, namigay sila ng bola. Akala nila konsihal sila sa barangay. And lahat ng pagkakataon na yun, sinamantalan nitong Meralco. The first one was a 4-point shot ni CJ Cancino. Hindi lang napicturan, kaya yung layup na lang na yan. Hindi napitikan eh. And the second one, layup ni JV Mokon. At yung panghuli, a jumper ni Cliff Hodge. So lahat ng baskets na yan galing sa turnover ng TNT in the last 3 minutes ng laro. So overall, yung Meralco po, tinapos yung laban with a 7-0 attack. Chris McCullough, 24 points, 9 rebounds, 3 blocks. At si Jordan Heading, merong 15 points, 5 rebounds, and 5 assists para sa TNT Tropang 5G. So tomorrow is going to be game number 5. Sino ang kukuha ng 3-2 series lead sa parehong matchup in the Commissioner's Cup semifinals? 5:33 oras natin, Pilipinas. Magpapatuloy tayo dito sa postgame after this quick timeout.
0: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
0: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Magandang araw sa mga kaibigan ko sa Sports Radio Station 918. Ang bilis ng panahon talaga, no? 40 years, what a milestone. Sa tagal na natin magkakasama sa larangan ng sports, I just want to wish you a happy anniversary and to more 40 years of good sports coverage. All the best.
5: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
1: Alas 5.35 po ang ating oras this Thursday. Nandito pa rin tayo sa post-game sa Sports Radio 918. Lalaban sa women's 400-meter final si Geraldine Rodriguez sa Asian Under 20 Athletics Championships. Si Geraldine pumangatlo sa heat number 3 in 55.36 seconds. So she will return to action bukas. That's going to be kung saan gaganapin yung final ng women's 400-meter race. Samantala, si Sep Placido, pampito lang eh, 7th and last sa women's 5,000-meter walk in 26 minutes, 36.93 seconds. So, hindi siya naka... ano naman to eh, one-time big time to. Wala nang hits to. Yun na yun, yung final na yun. And then, Pai Durden Wangkai finished 7th in the men's 100-meter heats in 18.53 seconds. Samantala, qualified na para sa 2026 Youth Olympic Games si Maritania Krog. Siya yung nakakuha nung nag-iisang cycling berth para sa Pilipinas. Nakuha niya yan matapos yung kanyang 6th place finish sa Asian Youth Games 2025 sa Bahrain. So, itong Youth Olympic Games this year gaganapin sa Dakar, Senegal mula October 31 to November 13. At this point, alamin natin ang detalye ng qualification ni Maritania Krog mula sa kanya mismo dito sa panayam ng Sports Radio 918.
6: Yes, congratulations! Meron na tayong Youth Olympic Games qualifier mula pa sa cycling. No other than Maritania M. Krog. Congratulations! Welcome to Sports Radio! How are you?
7: Thank you po, Ma'am Judith. Maganda.

0: Siguro po dahil po sa Asian Youth Games po, yung
1: Ah.
0: sobrang nagpapasalamat din po ako sa mga nakasama ko po doon dahil nagawa rin po talaga namin yung teamwork namin. And sa Asian Track Championship din po sa Tagaytay.
1: Yes, oh, kasi matunog yung pangalang Ems Krog eh. Halos nag-medal ka dun sa Asian Track, di ba? So very, ano, very versatile cyclist. So sa Asian Youth Games sa Bahrain, okay, last year yan. Sa road race, okay, pumang-ilan ka ulit doon?
0: Sixth place po.
1: Sixth place, ilan kayong participants?
0: Nasa 46 po.
1: Wow, 46, dami ano. Inakala mo ba no nag-sixth place ka doon na in a few months ito pala yung sunod na balita na matatanggap mo na ikaw ay pupunta sa Youth Olympic Games?
0: Hindi po talaga. Hindi ko rin po kasi expect na meron po or magkakaroon ng Olympic youth po.
1: Ah, okay. Ay, wala na no idea ka.
0: Opo.
1: Kasi akala din namin magkakaroon pa ng qualifying separate, 'di ba, para dito sa Youth Olympic Games, pero wala nang separate qualifying. Ang pinagbasehan talaga yung mga malakihang games, 'di ba, for the youth, at ikaw nga yung napili. So, anong reaction? Bukod ni Ems na masaya ka, reaction ni ano ng coach ng Philippine team na siyempre inay din ni Ems, si Inay Marita, matapos na malaman na mag-o-Olympic Games ka for the youth.
0: Masaya rin po, pero di niya rin po in-expect na po ako po yung magka-qualify for Youth Olympic po.
1: Yes. Okay. So, ito na. Nandito na eh. Talagang pupunta ka sa Youth Olympic Games. Ano na yung mindset mo ngayon? Ano na yung naglalaro sa isip mo na ikaw ay haharap sa definitely mas matinding competition to? Kasi buong mundo na to eh.
0: Talaga pong kailangan din pong mag-focus sa training. Pero hindi ko rin naman po kakalimutan yung study ko po. Kaya as long as kaya ko pong pagsabay yung gagawin ko po. Pero hindi ko po kakalimutan mag-training po.
1: Yes, okay. Ngayon ba, nasa training ka na for the Youth Olympic Games, Ems?
0: Binigyan na rin po ako ng training program ni Coach Joey De Los Reyes po. Para po meron akong guide na gagawin.

0: diskusyon. Ito ang magandang pagkakataon para malaman natin lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili.
1: Samantala, binigyan diin ng Malacañang na hindi sa numero ng mga survey pero sa trabaho nakatutok si Pangulong Marcos. Partikular na rito ang walang patid na pagtulong sa mga labis na apektado ng mahal na presyo ng langis.
0: Patuloy ang gobyerno sa pagtatrabaho, pagbibigay ng ayuda at tulong sa ating mga mamamayan. Hindi po tumitigil ang Pangulo na maibsan ang anumang hirap na dinadanas ng ating mga mamamayan.
1: Kalaisal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Natukoy na umano ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang iba pang kasagbuhat sa umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong May 14. Yan ang ulat ni Ryan Lisigas.
3: Bulabugin ng sunod-sunod na putok ng baril ang loob ng Senado. Ang naganap na komisyon, nag-iwan ng malaking tanong sa publiko. Ano ang punot dulo nito? Para sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, bahagi ng plano sa pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pagpapakawala ng higit 40 bala ng USAA.
4: Two incidents po yun.
5: Yes.
4: They're related. But the investigation is already with the Department of Justice. And I do not want to preempt yung findings po ng Department of Justice.
3: At habang gumugulong ang investigasyon, mas nadidiin pa ang pangalan ni Senator Robin Padilla. Ayon sa PNP-CIDG, pinagplanuhang maigi ang pagpuslit kay De La Rosa. Katunayan, bukod sa sinakyan nitong puting SUV, may ilang backup car din daw sa labas ng Senado.
4: By indispensable cooperation, it will not happen without him.
3: Tukoy na rin ng CIDG ang 6 na individual na kasagbuhat ni Padilla sa pagplano at pagpapaalis kay Bato. Kabilang dito, ang security officer ni Padilla na dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Kilala na rin ang may-ari ng pickup na nagsilbing security at backup ng sinakyan ng mambabatas.
4: Yes, the backup car is a pickup vehicle. The number of occupants is operationally, I cannot reveal. But all throughout ng pag-traverse nila papunta doon sa mga destination, baka po ito.
3: Kaugnay nito, nairekomenda nga ng CIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng kasong obstruction of justice laban sa 6 na individual.
6: Kahapon sinalakay ng mga operatiba ng NBI at ang CIDG ang 4 na bahay sa Pampanga, Bulacan at Paranaque na pinaniniwala ang pinagtataguan ni De La Rosa. Pero wala ni anino ng senador ang inabutan ng mga otoridad. Samantala pumalag naman ang CIDG sa mga nagsasabing walang dalang warrant of arrest ang mga otoridad na nagsagawa ng operasyon kahapon.
3: Samantala, naisilbi na ng Regional Civil Security Unit 11 at Police Regional Office 11 ang letter of revocation para sa mga lisensya ng baril ni Senator De La Rosa. Tinanggap ito ng legal representative ng senador na si Attorney Vicente Adrian Pajaro. Sinabi ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, sakaling mabigo ang kampo ni De La Rosa na maisurrender ang kanyang 117 mga armas sa kapalamang maglulunsad ng operasyon ang PNP. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Naghain ng kasong plunder at graft ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at iba pa kaugnay ng issue sa maanumalyang flood control projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
8: Nagsampa na ng kasong plunder at graft ang Office of the Ombudsman laban kay Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at iba pang opisyal ng DPWH NCR kaugnay ng flood control scandal. Mula dito, dalawang counts ng graft ang kinakaharap ni Estrada at Bunoan. Ito'y matapos makitaan ng Office of the Ombudsman ng probable cause na sampahan ng kaso ang mga ito. Ito'y kasunod na rin ng isinagawang independent evaluation sa naging investigasyon ng National Bureau of Investigation, Department of Justice, Public Works and Bid Rigging Task Force. Kasama rin sa kinasuhan ay sina DPWH and CR Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna at DPWH and CR District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nag-ugat ang mga kaso mula sa mga illegal na budget insertions at project allocations sa DPWH infrastructure portfolio para sa fiscal year 2025.
5: Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks.
8: Anya, aabot sa 573 million pesos ang halaga ng na-deliver kay Estrada. Pagdating sa inilabas na certificate ng Legislative Budget Research and Monitoring Office ng Senado, kaugnay sa kawalan ng budget insertion ni Estrada.
5: However, this certificate does not capture all stages of the budgetary process wherein insertions may be made in a layered method.
8: Ito na ang ikatlong plunder case na isinampa laban kay Senator Jinggoy Estrada. Una noong 2001 kaugnay ng Weting Payola. Pangalawa noong 2014 kaugnay ng issue ng PEDAP scam kung saan parehong na-acquit si Estrada. At ngayon ang pangatlo kaugnay naman ng issue ng flood control projects.
9: Ang mga kaso naman laban kay Yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ay formal lang na-dismiss kasunod ng pagpanaw nito. Habang tinanggal na mula sa kaso si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, DPWH Bulacan 1st District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara at DPWH NCR Regional Director Gerald Opulencia, kasunod na rin na mapasama ang mga ito sa Witness Protection Program.
5: I want to emphasize that this is very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts.
8: Kasunod ng isinagawang rock wall na punta sa 5th Division ng Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Estrada at iba pa. Habang nairapol naman sa 2nd at 5th Division ng Sandigan Bayan ang tig-isang count ng kasong graft na isinampa ng Office of the Ombudsman. Walang inarekomendang piyansa ang ahensya habang hihiling naman ng hold departure order laban sa mga respondents sa kaso. Red Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
7: Sa pahayag ni Senador Estrada, titingnan ng kanyang kampo ang lahat ng legal na remedy. Anya, inihahanda na ng kanyang mga abogado ang mga hakbang para maipakita ang mga irregularidad sa naging proseso.
10: Iba pang balita, libo-libong pamilya sa Santo Domingo Albay ang nakinabang sa Bigay Bigas Masa Program ng Pamahalaan. Yan ang ulat ni Helen Balea ng Radyo Pilipinas Albay.
11: Malaking ginhawa para sa mga solo parent tulad ni Ate Marlene ng Santo Domingo Albay ang makatanggap ng libreng bigas mula sa pamahalaan. Todo pasalamat din siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil bukod sa libreng bigas, nakasama ang kanyang anak sa mga benepisyaryo ng bagong Pilipinas Merit Scholarship Program ng Pangulo.
12: Maraming salamat po sa tulong mo, Pangulong Marcos. Pero nasabihan na po kami yung 20K na ibibigay sa mga bawat pamilya makapagtapos ang isang estudyante. Sa tulong po ni BBM, nakamit po namin yon. Maraming salamat po sa inyo, Pangulong Marcos.
11: Isa lamang si Ate Marlene sa mahigit 1,700 na benepisyaryo ng Bigay Bigas Masa Program kung saan nakatanggap sila ng tig-10 kilo ng bigas. Pinondohan ito sa ilalim ng Local Government Support Fund na may kabuang halaga na 137 million pesos. Kasabay nito, formal na ring inilunsad sa bayan ng Santo Domingo ang 20 pesos kada kilong bigas ng pamahalaan kung saan prioridad ang mga senior citizen, persons with disability, solo parents at iba pang kabilang sa vulnerable sectors. Isa si Nanay Salome, isang magsasaka at senior citizen na rehistrado sa ilalim ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA sa mga nabigyang prioridad sa bintahan ng murang bigas.
13: Sa pamamagitan ng RSBSA, i-display mo lang yung sa iyong katibaya na itsakang farmers, maaabil mo ang isang sakong bigas na halagang 1,000. Kaya malaking-malaking tulong ni BBM sa mga magsasaka.
11: Lubos din ang pasasalamat ng Santo Domingo LGU sa national government dahil maraming residente rito ang natutulungan ng mga ganitong programa.
14: Ini po, hali sa tabang na nasyonal sa LGUSF, kasatuyang padabang presidente, Ferdinand Marcos. So napapasalamat po kita. Igwa po kita beneficiaries na 1,723 kung di po ako masala. Igwa po kita dibding bagas na bibenta 20 pesos. Igwa kita kaining nasa 1,500 sacks of rice.
11: Kabilang ang bayan ng Santo Domingo, sa 18 bagong redemption outlets ng Benteng Bigas Program sa Albay, matapos ang dialogo ng National Food Authority o NFA Bicol at ng pamahalang panlalawigan ng Albay upang mapalawak ang akses ng mga Albayano sa abot-kayang bigas. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Helen Balea ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mahigit 1,500 hektaryang sakahan sa Sultan Kudarat ang mabibigyan muli ng patubig sa pamamagitan ng 1 bilyong pisong proyekto ng National Irrigation Administration. Ito ang ulat ni Oliver Rivera ng Philippine Information Agency SOSARGEN.
15: Pag-asa ang muling dumadaloy sa mga magsasaka sa Lutayan Sultan Kudarat kasabay ng pagbabalik ng patubig sa kanilang mga palayan matapos makompleto ang rehabilitasyon ng Antong Dam Irrigation System. Ang 1 bilyong pisong proyekto ng National Irrigation Administration o NIA ang nagpanumbalik sa patubig ng higit sa 1,500 hektarya ng sakahan na matagal nang nawalan na maaasahang supply ng tubig matapos masira ang dam ng mga pagbaha at bagyo noong 2021 at 2022.
16: As far as the system is concerned, operational na siya and magsisimula na sila ng patubig ngayong Mayo.
15: Kabilang sa proyekto ang diversion dam, protection dikes, mga kanal at access roads upang mapabilis at maging epesyente ang daloy ng tubig papunta sa mga sakahan.
17: This is a legacy program na pinagmamalaki ng buong lalawigan ng Sultan Kudarat at ng Region 12. Kaya it is a program na dapat nating ipagmalaki dahil ito po ay nakakatulong sa libo-libo natin mga farmers. Ito po ay alinsunod sa ating programa na food security, na kahit anong mangyari, may El Nino o Bagyo, meron pa rin tubig na maayos para sa ating mga magsasaka.
15: Ayon sa NIA, ang proyektong ito ay alinsunod sa programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungo sa pagpapalakas ng sistema ng irigasyon sa bansa upang masuportahan ang produksyon sa agrikultura. Mula dito sa Sultan Kudarat, para sa Integrated State Media, Oliver Rivera ng Philippine Information Agency, SOCSARGEN.
10: Samantala, binabantay ng pag-asa ang tropical storm na may international name na Jangmi. Tatawagin niyang Gomeng oras na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Posible naman magkaroon ng malalakas na pag-ulan dahil sa inaasang pagpasok ng habagat season kasabay ng namumuon na El Nino sa bansa. Naasahan ding maapektuhan ang Western Luzon sa bahagi ng Mimaropa at sa may Iloilo area. Samantala, magkakaroon naman ng mga biglaang pagbuhos ng ulan na posibleng magdulot ng mga flash flood lalo na sa mabababang lugar sa bansa. Dagdag pa rito, batay po sa monitoring ng pag-asa, posibleng magkaroon ng kakulangan sa tubig ulan at magkaroon ng tagtuyot ngayong Nobyembre. Nagkaroon naman ng coordination meeting sa national government kasama ang concerned agencies para sa strategic action plan at paghanda para sa mga inaasang epekto ng El Nino at ulan.
18: Po ay lagi po tayong makinig at lagi maging ready at lagi po nakaantabay sa lahat-lahat po ng mga advisory at mga latest updates coming from PAGASA and mga iba ang mga authoritative po ng mga government agencies po natin. And also makilahok po tayo at lagi po tayong makikinig at susunod sa mga panuntunan na ibinibigay ng ating mga LGUs. And also in our own way, so yung pong pag-iingat sa mga tubig baha kapag meron po tayong mga heavy rainfall events. So, magdala pa rin ng payong, baka nangga sa init at saka po sa ulan natin.
7: Maghanda po sa patuloy na maulang panahon lalo na this weekend sa Mindanao at Northern Luzon. Ang southwesterlies ay magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa Western Visayas, Negros Island at Zamboanga Peninsula, SOCSARGEN, Barm at dito rin sa bahagi ng Palawan. Alerto po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Pinalalakas din ng bagyo ang southwesterlies. Ayon sa pag-asa, ang tropical storm ay posibleng pumasok ng PAR anumang oras ngayong gabi o mamayang madaling araw at tatawagin itong Bagyong Gomeng. Nagdadala ang trough o buntot nito ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Ayon po sa pag-asa, tinatayang magsisimula na ang tag-ulan o onset ng rainy season within this week o sa unang linggo ng Hunyo. Ngayon, silipin naman natin ang track ng bagyo. Nakikitang lilihis ang bagyo papalayo ng ating bansa. Pero ayon sa PAGASA, magpapaulan naman ang track ng bagyo sa northern section ng Luzon. Pagsapit po yan sa araw ng Sabado. Lalabas naman ito ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Lunes hanggang Martes. Samantala, silipin na natin ang heat index forecast sa ilang mga pamunahing lungsod sa bansa. Sa Naia Pasay City area, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius ang heat index. At sa Quezon City, maaring tumaas naman sa 43 degrees Celsius. At sa Naia ay maaring tumaas sa 43. Base sa heat index forecast ng PAGASA, aabot sa mahigit 50 lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees bukas. Pinakamataas ay tinatayang papalo sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Sanglicuan sa Cavite. Samantala, tinatayang nasa 44 to 46 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Samantala, ito naman ang mga lugar na posibleng aabot sa 42 at 43 degrees Celsius na heat index bukas ng hapon. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke o heat exhaustion, magbaon po tayong ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Sa mga nakabakasyon sa huling weekend ng summer, ito na po ang beach weather forecast.
19: Ang pagtatrabaho na nakakaabala sa kanyang pag-aaral o pagpasok sa trabaho katulad ng prostitusyon, pinagsisikapan ng Dolly na hanapin ang mga batang manggagawa para mabigyan ng kaukulang tulong.
20: Kaya natin talagang sinisikapan namin na hanapin itong mga bata. Kasi kapag talagang nakikita namin na nag-child labor ito dahil talaga sa kahirapan, then they are our priority beneficiaries. It's either dito sa mga emergency employment natin o kaya ipasok natin sila sa livelihood assistance, mga ganyan. O kung yung mga anak naman nila ay nag-aaral, then kung gusto nila, then they avail of the summer job.
19: Bukod pa sa tulong na ipagkakaloob sa mga bata, nagkakaloob ang Dolly ng tulong sa mga kwalipikadong pamilya para hindi na pwersadong magtrabaho ang kanilang mga anak at tutukan na lamang ang kanilang pag-aaral.
20: So far, marami naman din tayong nabibigyan ng mga assistance, ito nga sa tupad o kaya sa livelihood. At ayun ang ano namin, parang bargaining agreement namin na, okay, the government will give you assistance, pero huwag mo nang patrabahuin yung anak mo beyond the number of hours or i-control mo yung pagbubuhat ng mga mabibigat, yung mga ganyan.
19: Sa ngayon, nagsasagawa ang Dolly ng profiling sa mga kabilang sa child labor. Christine Borno Lasabaway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Matagumpay na nailipat ng Department of Environment and Natural Resources ay 40 puno sa bago nitong lokasyon para matiyak na hindi ito mapababayaan sa kabila ng mga pangmodernisasyong proyekto. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
21: Naglunsad ng transplanting operation ng Department of Environment and Natural Resources o DENR para sa 20 punong naras sa Hidden Garden, Manila ngayong araw. Binangunahan ni Assistant Secretary Norlito Eneran at Regional Executive Director Michael Drake Matias ang paglilipat sa mga punong bahagi ng Air Earth Ball mula sa Quirino Avenue. Ang hakbang na ito ay pinatupad bilang environmental safeguard measure ng kagawaran para sa mga buhay na punong apektado ng infrastructure at development projects. Sa kasalukuyan ay nasa 40 puno na ang matagumpay na nailipat ng kagawaran sa mga bagong lokasyon gaya ng Intramuros, Philpho Center Island at Hidden Garden. Ginagamitan ng rooting hormone ng mga inilipat na puno upang mapataas ang tsansa ng survival rate nito sa tinatayang nasa 90%. Ipinaliwanag ni Forester Arturo Calderon ang matinding technical assessment na isinasagawa ng kagawaran para malaman kung anong mga puno ang ligtas na may earth ball.
22: Based on sa assessment na ginawa ng mga aming technical staff who conducted the inventory, some of the trees are damaged. May mga damage na po sa mismong puno. That's why narecommend po siya for cutting.
21: Samantala, nakatutok ang mga forester at eksperto upang masiguro ang tama at ligtas na proseso ng paghuhukay, pagbabiyahe at pagtatanim ng mga puno. Alinsunod sa mitigation policy ng DENR, ipinatutupad ang 1:100 replacement ratio kung saan higit 50,000 na native seedlings ang itatanim kapalit ng mga apektadong puno.
23: Mataas yung ating replacement dito, 1:100.
0: Kaya out of the 600 plus na trees na affected, meron tayong itatanim na 50,700 trees. Yun ang kapalit niya.
21: Binigyang diin ang kagawaran na mahigpit ang kanilang mga environmental impact mitigating measures para hindi mapabayaan ang mga replanting program ng pamahalaan.
0: Yeah, well, ang concentration namin ngayon is dun sa rehab, okay? Dun sa pag-make sure that the mitigating measures are in place. Meaning, may naputol tayong puno, hindi natin pababayaan na yung replanting ay hindi mangyari.
21: Naghahanda na rin ang

0: kagawaran sa pagdating ng tag-ulan para masiguro na maiiwasan ang mga malalang pagbaha sa pamamagitan ng paglilinis ng mga drainage system at patuloy na reforestation. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Libreng tour o pamamasyal sa Intramuros, alokyan ng Department of Tourism para sa overseas Filipino workers na nagbabalik bansa at kanilang mga pamilya. Yan ang ulat ni Crisel Pardilla.
2: Masipag, mahusay at disiplinado sa trabaho. Ganyan ang ating mga OFW na in demand saan man panig ng mundo. Pero awat muna sa 9 to 5, gig at hustle. Sabi nga nila, let's chill, wonder and rustle. Presenting ang alok ng Department of Tourism na Pasyal Pamilya. Ang bida, ang ating mga OFW na balik bansa. Layo ng DOT na bigyang pugay ang ating mga modern-day heroes sa pamamagitan ng libreng tour sa Intramuros, Maynila.
3: Ang sarap ng pakiramdam kasi parang ngayon lang ako nakalaya na masarap pala magpasyal-pasyal.
2: Tampok sa Pasyal Pamilya ang libreng tour sa mga heritage attractions tulad ng Sentro de Turismo. Para kang nag-time machine ng panahon ng Kastila. Makikita kasi ang mga Spanish era inspired architectures, historical at cultural display. Kasama rin sa tour ang makasaysayang Fort Santiago. Spot dito ang Footsteps Trail ni Dr. Jose Rizal. Dungeons, mga lumang kanyon at ruins. Sumasalamin sa kwento noong digmaan, kapayanihan at pagmamahal ng mga Pilipino sa ating bayan.
4: Dati kasi pag pumupunta kami dito, picture-picture lang, tapos sabay-uwi. Eh ngayon, may mapupulot ka na kaalaman sa ating history. Salamat po sa opportunity na to, especially sa ating Pangulo na si PBBM.
2: Nais ng DOT na hindi lamang iparamdam sa mga OFW ang pagpapahalaga, pasiyahin at ipakilala ang mayamang kasaysayan ng bansa. Magtatagal ang Pasyal Pamilya hanggang May 31. Open to all OFWs at returning migrant workers. Pwedeng magsama ng 4 na companions. Kaya naman, tara na, ipasyal na ang pamilya. Crisel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Professional basketball player na si Kai Soto at aktresa si Rere Madrid ikinasal na. Samantala, relasyon ng aktor na si Jake Cuenca at beauty queen na si Rabia Mateo. Kumpirmado na. Narito ang ulat.
6: Definitely with her. Yan ang sagot ni Jake Cuenca sa isang panayam kamakailan nang tanungin kung nakikita niya ang marriage sa relasyon nila with beauty queen Rabia Mateo. Nitong linggo, kinumpirma na aktor na si Jake Cuenca na official na sila ni Rabia. Kwento niya na nangyari ang lahat sa trip nila sa Hong Kong. Tinanong niya si Rabia if they can be official matapos ang 3 buwan ng pag-date. Noong panahon din na yon, nakumpirma rin ang pagtanggap ni Rabia sa medical school. Sinabi ng aktor na they are both in the right frequency and everything is going well. Kaya naman hindi niya itinanggi kung nakikita ba nito ang next big step into marriage someday. Bagamat ayaw niya ito i-spoil, it's a definite yes. Samantala, off the market naman ang isang celebrity couple kamakailan na nagpakasal na ang Dilas Filipina star player na si Kai Soto at aktres na si Rere Madrid. Nagbahagi ang celebrity couple nitong Miyerkules ng mga larawan at video mula sa kanilang garden civil wedding sa Alfonso, Cavite. Nagpasalamat ng newlyweds sa kanilang supportive friends and family. Nagsimula ang relasyon ni Kai at Rere noong 2024. Abangan muli bukas ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
5: At yun po ang may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Rodrigo Rizeta para sa Bayan.
7: At hanggang bukas, ako si Dayan Kiren ng inyong Pambansang TV para sa
8: Bagong Pilipinas.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
11: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
12: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
10: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
11: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
16: 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
17: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
18: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
17: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
19: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
17: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat on a Thursday, 28th of May 2026. At ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao, makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa kasama ang ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At ngayon, kasalukuyan at actually kanina pa, nararamdaman natin ang malalakas na pag-uulan in the areas of Quezon City o kaya isan man kayo naroroon. Kumusta naman ang kalalagayan ninyo? Kayo po ba ay nakakaranas din ng malalakas na pag-ulan? Better i-check nyo yung ano, di ba? Di ba yung nag-update sa cellphone kung saan yung areas na pwede? Oh, that's one technology that we really need right now, no? Eh dati, alam lang natin yung init ng araw eh. Oh, at least yung init ng araw kahit saan ka pumupunta, eh okay lang, mainit pero ika nga ay hindi ka naman madidelay, no, sa iyong pupuntahan. Pero ngayon na tag-ulan, oh, madaming factor nagfa-factor in. Mahirap mag-book, mahirap mag kung sasakay ka, 'di ba? If you're commuting, mahirap mag ano, what you call this, mag-abang ng sasakyan. No, syempre, naulan, paano ka mag-aabang, 'di ba? Anyways, laban pa rin kahit na nga ika parang tuloy-tuloy pa rin ang ating mga pinagdadaanan, tuloy-tuloy pa rin ang iba't ibang mga challenges, but we are built to it. Anyways, marami tayong pag-uusapan, balita ni Yahatid sa inyo. Meron tayong makakausap mamaya, if I'm not mistaken, coming from the Bangsamoro. Siyempre, na-update pa rin natin kayo doon sa mga kaganapan, no? At saka, hindi pa nag-confirm. Okay, sige. Oh, hopefully, mamaya may makausap tayo na para mapag-usapan natin or the usual na pinag-uusapan natin dito sa atin, bro. Well, di ba? Nandun pa rin yung idea ng yung Bangsamoro, no? Bangsamoro parliamentary elections. Ayan, yung mga aabangan natin this September, yung mga kaganapan, iba't iba mga nangyari. Uy, kahapon na, maganda yung interview natin with the former MILF GPH chairperson ng Peace Panel, si Ferrer. Ayan, si Miriam, Professor Miriam Coronel Ferrer. Kahapon, doon sa napag-usapan natin, no, ay nabanggit nga niya, there is a need for the government to appoint the chairperson, yung the same as yung ano niya, the same as yung ano, yung position niya dati nung siya ay GPH. Ayan, Government of the Philippines po yung GPH. Government of the Philippines and MILF chairperson ng Peace Panel. So unfortunately, no, yun po yung panawagan. And it's not only ang panawagan ito ay hindi lang on the side ng ito, itong mga former na umupo bilang mga chair o kaya members of the Peace Panel, pero pati na din sa MILF. Kasi hindi din maka-move yung MILF kasi wala ding, di ba? Wala. They are ready. No, they are ready. No? Ay, oo nga pala, may bago ng chief of staff sa Moro Islamic Liberation Front, no? By the sa pagkatao ni Abdullah Makapaar. Ayan, MP Abdullah Makapaar or known as Commander Bravo. Ayan, yan po yung mga ilang mga changes na tinututukan natin at tinitingnan natin. But anyways, doon po sa ating mga ano, sa ating mga kababayan na nandiyan, nako, ingat po tayo dahil eto na nga, no, after ilang ba months, 4 months if I'm not mistaken, ng matinding araw. Oh, madami nagtatanong, ha. Talaga? Uulan kahit na may tindi yung araw? Eh well, that's, 'di ba? That's the part 'yan ng climate change. Ito yung climate change na always natin din na pag-uusapan. It is actually part of the climate change na unexpected, 'di ba? Yung akalain mo dati na hindi nangyayari, na nangyari na. Minsan pa nga, 'di ba? Sa Saudi Arabia nga, hindi mo alam na posible na pala na mag-snow, nag-snow din pala. Dati akala natin fake news, pero talagang may region naman talaga sa Saudi Arabia na sobrang lamig, no? Kasi iga nga nila, dalawa lang yung klima diyan sa Saudi Arabia. It's either sobrang lamig o sobrang init. So the winter, hindi naman nag-yellow, pero the winter side of it is somewhere pag pumapasok yung bear months din. Anyways,
20: sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: bangka sa Merida, Leyte. OWA Region 1 nagbukas ng fast lane para sa agarang ayuda ng distressed OFWs. Interagency OPLAN Balik Eskwela 2026 pinangunahan ng Department of Education para sa maayos na pagbubukas ng pasukan ng school year 2026-2027. PCO Undersecretary Mon Ilagan pinangunahan ang Balangay Sailing sa Pasig River Esplanade. Malinis at masaganang katubigan or MMK 2.0 ng BFAR-DA mas pinaigting sa mga rehiyon sa Mindanao sa ilalim ng programang pangisdaan sa Bagong Pilipinas. 7:13 in the evening. Marami pa tayong balita na ihahatid sa inyo mamaya. Uy, maganda yung ano ah. Maganda yung isang balita na yun kanina. Mamaya tutukan natin yun para at least malaman natin. But anyways, gaya po na nabanggit natin, kung nasaan man kayo naroroon ngayon, kung kayo man ay nagko-commute o kayo man ay nasa sasakyan, kung kayo man ay pa-uwi o kaya ay papunta lamang sa inyong mga opisina, ingat-ingat po tayo dahil the weather is now unpredictable. Diba? Kanina nga ang init-init ng araw and then ngayon ay uulan sa na may kasama pang ano. But well, may inaabangan naman eh. May binabantayan ng pag-asa na low pressure area and I think nagiging bagyo na, no? Naging bagyo na ba? Tingnan natin para at least updated din kayo. Tingnan nyo. Oo, sa iba't ibang forecast ng pag-asa. Anyway, 7:14 in the evening, magbabalik po sa Salam Radio. Pagkaranay ng paalala.
1: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong, hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay. O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar. Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
3: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
2: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
4: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
2: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
5: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
2: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
4: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
2: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional

0: supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
1: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
0: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: 7:20 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Narito na po ang inyong mga balita. Detalye na ating mga balita
9: sa LAM Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Bangsamoro Transition Authority report, inilantad ang crisis sa edukasyon sa BARM. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
10: Report. Ray.
13: Kinumpirma ng Bangsamoro Transition Authority ang malalang problema sa edukasyon sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao kabilang ang mga isyu sa pamamalakad sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBSTE. Ito ay matapos lumabas ang ulat ng Commission on Audit kaugnay ng umano'y irregularidad sa ahensya na naging dahilan ng pagkakasibak kay MBSTE Minister Muhagir Iqbal. Ayon sa BTA Committee on Finance, Budget and Management, babagal umano ang paggamit ng pondo ng MBHTE sa kabila ng 26.49 na bilyong pisong budget nito ngayong taon. Nasa 38.3% ang functional illiteracy rate sa BARM pinakamataas sa bansa, abang kabilang sa may pinakamababang blep performance ang mga guro sa rehiyon. Umabot man sa 70% ang college dropout rate, habang libo-libong teaching positions at school projects ang hindi para aksyonan o natatapos. Pinuna rin ang kakulangan sa armchairs at learner's kits, kabilang ang umano'y overpriced na upuan na nagkakahalaga ng 5,400 na piso bawat isa. Ito ay sa kabila ng bilyong pisong pondo na hindi umano nagamit mula 2020 hanggang 2023. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Camarines Sur Solo nananawagan sa Senado na aprobahan na ang House Passed Billing Code Bill. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Lani.
7: Nanawagan sina Camarines Sur Representative Luigi at Mix Villafuerte sa Senado na agarang aprobahan ang panukalang bagong National Building Code. Ito'y matapos ang pagbagsak na 100 na palapag na gusali sa Angeles City na ikinasawi ng hindi bababa sa 4 na katao. Ayon sa magkapatid na Villafuerte, ang trahedya sa Balibago ay dapat magsilbing malakas na dahilan upang repasuhin at ipasa ng Senado ang kanilang bersyon ng House Bill 6615 o ang panukalang New Philippine Building Act. Layunin ng panukala na palakasin ang katatagan ng mga imprastruktura sa bansa laban sa mga sakuna tulad ng lindol, kabilang na ang kinakatakutang The Big One. Kabilang sina Luigi at Mix Villafuerte sa may akda ng House Bill 6615 na naglalayong i-update ang kasalukuyang National Building Code na ipinapatupad pa noong 1977. Binigyan din nila ang resulta ng pag-aaral ng World Bank at Inter-American Development Bank na nagsasabing kinakailangan gawing moderno ng Pilipinas ang lumang building code nito. Suportado rin nina Migs at Luigi Villafuerte ang plano ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS at Japan International Cooperation Agency kaugnay ng paghahanda ng bansa laban sa malalakas na lindol at iba pang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Eh, maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, 6.4 na milyong piso na halaga ng iba't ibang uri ng ilegal na droga na samsam sa abandonadong parcel sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Para sa detalye ng balita niya, makakasama natin AJ Ignacio.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: AJ.
12: Sa mutsaring ilegal na droga ang naharang at nasamsam ng mga otoridad mula sa 5 abandonadong inbound parcel sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City na may kabuuang halaga na 6.4 million pesos. Sa report ng PNP Aviation Security Group, sa ginawang X-ray at manual inspection, tumambad sa mga otoridad ang 600 na tablets ng ecstasy na may halagang aabot sa 4.8 million pesos, 946 gramo ng marijuana kush na may halagang 1.4 million pesos at 114 grams ng cocaine na aabot sa 600,000 pesos ang halaga, at ang 10 gramo ng ketamine na may halagang 50,000 pesos na kapwa tinago sa iba't ibang uri ng kagamitan, at kabilang ang delata at packaging ng seasoning. Batay sa record, ang naharang na parcel ay galing Canada at France at dadalhin sa Pampanga, Zambales at Cagayan de Oro. Agad naman itong itinurn over sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa investigasyon at legal na aksyon. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Eh, maraming salamat, AJ Ignacio. Samantala, Philippine Coast Guard na iligtas ang isang lalaki sa naaksidenteng bangka sa Merida, Leyte. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Luisa.
14: Agarang sumaklolo ang Philippine Coast Guard sa isang motor bangka na nangangailangan ng tulong sa dagat ng Merida, Leyte kahapon Mayo 27. Papunta sana ang mga tauhan ng PCG sa Port of Ormoc mula sa Port of Cebu sakay ng isang ocean jet vessel. Nang mamamataan nila ang isang distressed o nagkaaberyang bangka at sakay ang isang 58 years old na lalaki. Agad naman silang sumaklolo at isinabay na sa biyahe ang lalaki papunta ng Pantalan. Pagdating naman sa Port of Ormoc, agad din nabigyan ng tulong ang lalaki at dinarin sa Ormoc City Health Office para i-check kung may pangangailangan itong medikal. Tiniyak naman ng PCG na handa silang tumulong anumang oras sa mga nagpapasaklolo sa dagat o kahit sa mga nangangailangan ng tulong dahil kasama sa kanilang mandato ang agarang pagseserbisyo sa publiko. Mula rito sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Hey, maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, OWA Region 1 nagbukas ng fast lane para sa agarang ayuda ng distressed OFWs. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Mildred!
16: Tiniyak ng OWA ang mas mabilis na paghahatid ng serbisyo at financial assistance sa distressed OFWs sa pamamagitan ng Ease of Doing Business Lane sa regional office nito sa Ilocos. Ayon kay OWA Region 1 OIC Marisa Naboyer, maaari nang marilis sa loob ng parehong araw ang special financial assistance kung kompleto ang dokumento ng OFW kabilang ang referral mula sa overseas post na nagpapatunay na sila'y distressed workers. Ang tulong pinansyala ay umaabot mula 10,000 hanggang 30,000 pesos depende sa sitwasyon ng aplikante. Bukod sa financial aid, patuloy din ang ahensya sa pagbibigay ng repatriation assistance para sa OFWs na may sakit, nasaktan o pumanaw sa abroad kabilang ang pag-asikaso sa pag-uwi ng labi ng mga yumaong manggagawa sa bansa. Nagpapatuloy din ang suporta ng OWA sa mga pamilyang naiwan ng OFW sa pamamagitan ng scholarship programs, skills training at upskilling initiatives upang makapagsimula ng bagong kabuhayan. Para naman sa repatriated OFWs, maaari silang mag-avail ng livelihood assistance sa ilalim ng Balik Pinas Balikhanap Buhay Program na nagbibigay ng tulong na 5,000, 10,000 at 20,000 piso para sa pagsisimula ng maliit na negosyo habang naghahanap ng trabaho sa bansa. Ayon sa OWA, bahagi ito ng patuloy na programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang palakasin ang proteksyon, mabilis na tulong at mas komprehensibong serbisyo para sa OFWs, lalo na yung apektado ng krisis sa abroad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
10: Eh, maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, magbigay daan muna tayo sa azan para sa Aisha Prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Narito po.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Flight PR 1043, now boarding.
11: Hey, that's us.
12: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
13: Dreaming of love while cruising at high altitude.
11: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
13: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
12: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
11: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
13: Leave all your worries as we soar over the clouds.
12: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
13: They'll be shooting stars through time and space.
9: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: 7:35 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po yung lingkod Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy tayo hanggang alas 8 ng maulan na gabi. Sana po ay okay kayo lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kondisyon habang tayo ay nag-uusap habang kayo ay nakikinig dito sa ating programa. At syempre, pag-uusapan natin mamaya-maya, syempre, isa sa mga pinakatinututukan natin dito sa ating programa, lahat ng mga, o kaya, mga kaganapan, hindi naman lahat, pero mga kaganapan sa Bangsamoro area. Particularly in hindi Bangsamoro area. Para sa doon sa mga hindi pa nakakaalam kung saan ang Bangsamoro area, it's part of Mindanao na bago pa lang ni-recognize. Actually, it's a new autonomous region, di ba? Aside from the ARMM dati, di ba kahapon nakausap natin si Professor Ferrer, no? Which is one of the halimbawa lang kung iga nga eh, sila nila Supreme Court Justice Leonin. Ayan, sila yung mga dati na nakaupo during the peace panel ng panahon ni former President Pinoy. Ayan, the late former President Pinoy na kung saan napirmahan during his time yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, which paved way to the creation of the of the Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao that defunct yung BARMM. So doon nga doon sa ilan na napag-usapan natin with Professor Ferrer, no, Colonel Ferrer, nabanggit nga niya na tila baga parang there are some dynamics in the Bangsamoro region that should be prevented sana, no, or should not be. Ato, nasa linya na ng ating telepono, no, para pag-usapan natin. Well, para di Bangsamoro parliamentary elections, ang ating founding executive director ng Institute of Autonomy and Governance, Notre Dame University, Cotabato City, si Attorney Benedicto Bacani. Sir, magandang gabi po. Maraming salamat sa inyong oras.
7: Ay, magandang gabi sa inyo at sa inyong mga tagapakinig.
16: Ayan. Sir, we have been following po your page and also yung mga iba't ibang ginagawa ninyo para sa paparating na Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao parliamentary election, and just recently you had this voters education at iba pang mga pakikipag-ugnaya with the COMELEC for the coming Bangsamoro parliamentary election. But before that, how's the Institute for Autonomy and Governance doing right now in monitoring and support on the Bangsamoro parliamentary election?
7: Yung IAG is the convener of the Independent Election Monitoring Center, no, for the Bangsamoro parliamentary elections. At kasama dyan yung iba't ibang grupo, kabilang ng NAMFREL, PPCRV, at mga universities dito, no, at media also, no. Alam mo yung ang monitoring dito is meron pa rin talagang ano, no, yung pag-aalinlangan kung matutuloy ba talaga yung election.
16: Naku,
7: na yan.
16: Talaga?
7: Oo, marami pa rin. Wow, kasi okay. dahil ilang beses nang na-postpone yan, eh, no. At alam din natin na meron ding mga petition pa rin sa Supreme Court.
16: Yes, oh, okay, tama,
7: tungkol
16: tama.
7: Sa yung kino-question pa rin yung 88 redistricting, oh, na gano'n. Yeah, ano. Yeah. Oh. Tapos alam din natin, I'm sure nakausap nyo si Professor Ferrer.
16: Yes, kahapon.
7: Na chief negotiator nito. I'm sure nabanggit niya yung mga pagkahati-hati din,
16: yes,
7: ng Moro Islamic Liberation Front.
16: No? Actually, that's the reason why we want also to get your observation with regards to what is happening right now. Kasi ika nga, this is the first time that we'll be having the Bangsamoro parliamentary election. And it's a, given that it's a parliamentary election, ikakaiba ito. Pero the dynamics that are happening right now, hindi kakaiba. Parang we're looking at traditional politics that are happening, or kumbaga, parang yun yung naglalaro sa ground ngayon.
7: Oo, kasi siyempre, yung mga alisyong different interests dito, no? So,
16: You've seen that.
7: Sabihin, merong interest yung, kasi siyempre, ano, may bagong major player dyan, yung mga rebelding grupo, no? That is now being mainstream in the political process.
16: Okay.
7: So, importante na yung rebelde, matuto rin mag-gobyerno, at yung nasa gobyerno must be revolutionary also, no, to accept reforms. So, pero nagkakahindi, siyempre, mahirap yung transition na yun, eh.
16: Oo.
7: Kasi akala natin ang transition ay sa rebelde lang. Hindi, ang transition is para sa lahat, no?
16: Tama po kayo.
7: Kaya nagkakaroon, even within yung pagkahati-hati, yung sa MILF, no, dalawang,
16: yes,
7: political party sa MILF, no? Yung UBJP, yan yung original, at yung Bangsamoro Federalist Party, no? So, na may link, no, with yung national party ni Presidente Bongbong Marcos, no, kasi parehong federalist yun, ano. So, yun yung isa sa mga complication dito, no, nung election. But, at the end of the day, Eh, siyempre naman, lahat merong karapatan namang gumawa ng sarili lang partido, no? So, ang kailangan lang talaga dito ay yung voters education, importante yon, no? Mm-hmm. So, at yung pagsunod sa bihin natin sa election rules, okay, nang kahit ng ano, no, rebelde man yan or traditional politicians, kasi dapat yan, pare-pareho yung batas para sa lahat ng political parties. So, so yung voters education, kailangan pa rin. Ano?
16: Matanong ko lang po. As you have observed, nabanggit nyo pa nga po kanina, hopefully sana naririnig tayo, sir. Hello? Still there? Parang nawala ata yung linya ni sir. Okay, sige, nawala yung linya ni Attorney Bacani. Mamaya po ay itatry natin na ma-reconnect siya. Ayan. Okay, sige.
7: Hello?
16: Attorney, yes? Okay na po kayo?
7: Hello? Ayan. Okay na.
16: Okay, sige.
7: Okay.
16: Gaya nga po na nabanggit nyo kanina, they are a revolutionary group turning into a modern day politicians and being joining this parliamentary election. Sa tingin niyo po, that transition, gaano kahirap for these former rebel groups?
7: Mahirap kasi komplikado yung implementation ng peace process, eh, no?
16: Mm-hmm.
7: Kasi dapat sana yan na kumpleto na yung sabihin nating decommissioning, no?
16: Okay
7: ha. So ibig sabihin, hindi na sila dapat na rebelde. Pero dahil hindi nga nakompleto yun,
16: yes,
7: you still have active, sabi natin, rebel leaders, and they are running for public office. No? So, hindi kasi nakompleto pa yung decommissioning and normalization. Ano, ha? So, dapat kasi yun, sequence. Eh, no? Eh, hindi naman pwedeng hintayin yun kasi napakatagal na. Dapat magkaroon na talaga ng election. Dahil hindi naman pwede na appointed lang yung leaders ng regional government.
16: And
7: so isang komplikasyon 'yon. Okay, handa na ba? No, handa
16: yan
7: na ba sa ganun na kasi siyempre ano 'yan, electoral competition 'yan. Hindi dapat na gumamit ng violence, okay, ng arms and violence, ano. So, yun yung aming binabantayan dito, no. Na yung pagsunod sa electoral rules lahat, no.
16: Same question as I ask also sa Lente, kasi nakausap din natin sila, si Attorney Ona, no, na kung saan natanong din natin, and I want to get the point of view also as one of those, kasi parang meron din kayong tinutulungan nyo din ng COMELEC when it comes to preaching out to the various groups in BARM, no. Yung COMELEC, yung balota na darating ngayon, o yung balota na gagamitin natin ngayon, is more of a colorful ballot. And precisely, may mga pictures and logos pa. Paano ito makakatulong para sa mga botante ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao?
7: Isang innovation yan, no? Although yung inamend yung electoral code, inalis na yan, eh, no? But the COMELEC, alam ko yung COMELEC decided to still put it there, ano? Yung logo at mga pictures, no, ng maganda naman yun kasi anything that is visual would be helpful, no, to the electorate, no. So ang medyo hindi lang maliwanag talaga ngayon yung voting for the sectoral representatives.
16: Okay.
7: So iba-iba pa yung ano, iba-iba pa yung interpretation. Kaya nga ay we saw even yung mga nag voters education mali-mali, no. Mali-mali yung lumalabas sa social media. Kaya nga ako nag communicate kanina kay Chairman George. Sabi ko, kung pwede as soon as possible maglabas na ng standard na educational voters education materials ang COMELEC. Oo, para hindi na iba-iba yung interpretation. Okay, maliwanag na yung sa party representatives, yung district naman, sanay na yung tao. Ang talagang mahirap ngayon yung sectoral representatives.
16: Give us a glimpse kung paano siya confusing.
7: Oh, kasi yung sectoral representative, bobotohin yan at large eh.
16: Oo.
7: No? So, which means na kahit na hindi ka kasama doon sa sector na yon, boboto ka pa rin, no? So, yung representative ng women, lahat, no? Lalaki man, o babae, basta botante ka, okay, pwede kang bumoto doon sa sectoral for women. But ang isang tinatanong, tao ba yung bobotohin mo? O political party, no? So may mga nakita kami na nagsasabi political party daw or sectoral organizations, but actually ang sa pag-uusap namin ng COMELEC at sa kanilang rules na nilabas, talagang tao ang bobotohin mo.
16: Okay.
7: It's a popular vote.
16: Okay.
7: Yung mga ganun lang, ano, yung sinasabi ko lang na importante bago talaga magkaroon ng massive na voters education, dapat maliwanag yung template, no?
16: Tama, no? Kasi it will be hard also to identify if you're a kumbaga babae and you're ang interest mo lang naman ay bumoto for the women sector, pero hindi eh, kasi boboto ka, bobotohan mo yung youth, bobotohan mo yung traditional leader, boboto ka sa ano, tama ba?
7: Kasi wala nang panahon. Actually yan, yung sa electoral code, dapat nagkaroon ng registration muna yung mga sectors. Okay, ibig sabihin registration na for the sectoral voting. So which means na kung ako, settler ako, so dapat mag-register na muna ako to be able to vote for settler.
16: I see. Yun.
7: Or kung youth ako, so maximum of three sectors.
16: Oo, tama.
7: Pero wala na ngang panahon. Oo, wala na ngang panahon, kaya for this election, ginawa na lang ng ano nung BTA yung parliament at least na lang muna, no? So popular vote. So pero meron siyempreng implication yon, kasi alam mo naman pag popular vote yan,
16: oh syempre
7: ano yan, di ba, ibig sabihin captive ano na naman vote yan,
16: yes,
7: ng those who control. Okay, sabihin mo yung black voting. So medyo ano, so hindi siya ideal at this time, pero nandiyan na yan, no. So kailangan lang na magawa, but after the election dapat maayos talaga yung botohan para sa sectoral.
16: Okay, before tayo pumunta dun sa ginagawa niyo po na voters education, nakikita niyo po ba dito sa pagkakahiwalay, kasi napag-usapan natin yung pagkakahiwalay eh. The MILF has their own group, MNLF din, meron, syempre, alam na natin may separation na yung MNLF, pero meron pa rin. Then those yung dating, let's say, comrades are now, magkakaiba din. Tapos yung dating, basta ang daming pagkakahiwalay. Nakikita niyo po ba na after the election, come election, a new alliances will be built na naman?
7: Oh, kasi di naman talaga, tingin ko walang isang political party that would be able to get the majority, no? So which means na kailangan talaga magkaroon ka ng alliance, kasi
16: it,
7: ang una mo talaga order of business diyan is to elect a chief minister eh.
16: Yes.
7: Oo. So and it is the members of parliament, okay, who will elect the chief minister.
16: Yeah.
7: So pero kung yung walang partido nakakuha sabihin natin ng 41 seats, no, doon sa parliament,
16: okay,
7: then they'll have to build a coalition with other parties.
16: Is it 41 or 45?
7: Ano na? Hindi, kasi 80 yung members. Eh.
16: Yes, 41. So 41.
7: So at least may 41 ka, then you have the majority, you can form a government. Ano? So yun ang ano nun.
16: Yun na naman ang titignan dun. Okay, mapunta na tayo sa voters education dahil nabanggit mo kanina, chief minister ang bobotohan ng members of the parliament. Pero doon po ba sa voters education nyo, may lumalabas po ba na hinahanap nila doon yung chief minister ang bobotohan?
7: Oo, kasi sanay tayo sa presidential system eh.
16: Okay.
7: So, and then siyempre ngayon because ang talagang tinitingnan yung mga personalities eh, no? Si Makakuwa, okay, si Iqbal, yung mga ganun, ano, si Kage Murad, si Chairman Murad. So, masyadong personality-centered. So, it takes education, it takes time.
16: Yes.
7: Na magkaroon ka talaga ng party-centered na politics, ano? Yung sa sectoral nga, ano din, tao din yung bobotohan mo.
16: Oo.
7: Ano? So ang naiba lang is yung party, no, representative. na kung saan political party yung bobotohan ng mga tao.
16: Lastly, Attorney Bacani, ito pong mga nangyaring hindi pagkakaintindihan, konting kaguluhan, pinaresign, how does this affect the Bangsamoro votes?
7: Tingin ko naman, lahat ng yan representing naman, okay, these are different views, okay? So these are different ideologies and they are represented and they are carried by different political parties, no? Kasi kagaya yung sinasabi natin yung sa MILF na paghahati ng MILF,
16: mm-mm,
7: tingin ko is because also of a different interpretation, different understanding of how we will move forward, no? So yun siguro ang isang mensahe ko, kasi ang lumalabas pala
16: mensahe, divide
7: and rule daw, divide and rule ng national government. Tingin ko meron, no? Pero at the end of the day, okay, those leaders of these political parties believe in a particular direction and ideology and in vision.
16: Okay.
7: Okay, ha? So ibig sabihin meron silang sariling interpretation on how the comprehensive agreement on the Bangsamoro is to be interpreted, especially yung implementation.
16: Yes.
7: So kasi no group can actually claim na ganun na yun. Kaya ang importante yung dialogue. Kaya IAG has never been partisan about these things, eh. No, kasi di ba, no, kasi nasa ground kami.
16: Yes.
7: We know these leaders have their own ideas on how best to move the process forward. You may not agree with them, no? But totoo talaga na meron sila, no? For instance, yung isang grupo, they want it to be a more inclusive process. Yung isang grupo naman sa kanila, hindi.
16: Sa kanila lang.
7: Kami ang nag-negotiate nito, no?
16: Okay.
7: So, kami yung talagang magre-reforma. Okay? Yung isa naman would be willing to work more with the traditional politicians. Yung isa naman is they really want to reform
16: natumbok
7: politics.
16: Natumbok mo nga po talaga ito, di ba?
7: Kaya ang sa akin yan, wag sana tayong yung nga ako, I urge those who want to help, no, sa proseso ng BARM to be more sober, no? So kasi minsan kami nasa ground kami, eh, no? The more that you approach this in a very partisan way, the more na na-agitate yung mga tao, no?
16: Yes.
7: And ang takot namin dito is the more that you agitate them, eh minsan meron pang mas MI pa sa MI, eh, no? Di ba?
16: Oo, tama. Naiintindihan po kita. Tama. Yes. And your observation. Your observation, your organization's point of view is very exact talaga, tama po. Anyways, kasayang attorney, kulang ating oras, but we are hoping na makasama ka na namin the conversation until the coming of the Bangsamoro parliamentary election.
7: Yes, please. Okay. Yes.
16: Maraming salamat, founding executive director ng AIG, si Attorney Benedicto Bacani. Maraming salamat po.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Ayan, maraming salamat sa kay Attorney Bacani from AIG, at maraming salamat sa ating mga live viewers. Nawala ang ating live viewers. Ayan, from Cavite, Carmona City. Ayan, si Badjan Dialangan. Ayan, si Rosemary R. Arildiano, baka mas maganda pa na dumirekta na sa Pangulo. Tama. No? Ewan na natin kung ano kaya yung ano niya. But anyways, marami po tayo. Balita muna tayo.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Interagency Oplan Balik Eskwela 2026, binangunahan ng Department of Education para sa maayos na pagbubukas ng pasukan ng school year 2026-2027. Para sa detalye ng balitang yan, gikan iligan, alamin natin kita, Andy Macrambon.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Standing. Makikilahok ang mga regional office ng Department of Education, kabilang ang Department of Education Region 10 sa National Oplan Balik Eskwela o OBET 2026. Alinsunod sa opisyal na kautusan ni Education Secretary Sani Angara, batay sa kanyang Department of Education Memorandum Number 030 Series of 2026 upang pabilisin at maging maayos o matiwasay ang proseso ng enrollment at pagbubukas ng klase sa Hunyo 8, kabilang ang pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Sa ilalim ng malawakang mobilisasyong ito, ilunsad ng DepEd ang kampanya ng OBE simula Hunyo 1 hanggang 11, 2026 upang matiyak ang kahandaan sa mga infrastruktura at lohistika sa buong bansa. Sa pahayag na Secretary Angara, kaugnay sa pagpapatupad ng OBE, anya, patunay ito na binibigyan ng prioridad ng Pangulong Bongbong Marcos ang itaas ang kalidad ng edukasyon para sa bawat kabataang Pilipino. Sinisiguro kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang ligtas, maayos at walang aberya na pagbabalik-aral ng ating mga mag-aaral. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, PCO Undersecretary Mon Ilagan pinangunahan ang Balangay Sailing sa Pasig River Esplanade. Para sa detalye, alamin natin kay Don King Zarate.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
16: Report. DK.
19: Naglayag ngayong hapon sa Pasig River sa Maynila si PCO Undersecretary Mon Ilagan na sakay ng balangay. Ito ay tradisyonal na bangka nating mga Pilipino na may mahalagang ginampanan sa ating kasaysayan. Ayon kay ASEC Ilagan, ibibida ang balangay sa aktibidad ng ASEAN na may temang Navigating Our Future Together. Ano yan, naglalayag ang balangay noon bilang pampubliko sa sasakyan kung saan parang nga dito nagsimula ang samahan ng ASEAN. Samantala, kanina, nagsimula ang paglalayag sa Escolta Ferry Station sa Maynila, dumaan sa Jones Bridge, Binondo Bridge at Delpan Bridge hanggang sa Manila Bay at pabalik sa Escolta Ferry Station. Gagawing tourist attraction sa nasabing lugar ang balangay kung saan maaaring magpa-picture ang mga namamasyal. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat DK Sarate at kaugnay ng balitang yan ni DK. Muli natin pakinggan ang pahayag ni PCO Undersecretary Mon Ilagan. Narito po.
20: Right, oo. We will feature this as part of the ASEAN kasi ang laki ang role. Malaki ang role itong balangay. Diba, ang theme natin sa ASEAN is navigating our future together. So, dito nagsimula eh, sa balangay yung parang samahan ng mga ASEAN. Kasi ever since talagang bumabiyahe na ito. Ayun, for commercial purposes noon. Kaya ito, susubukan natin dumaan ngayon sa Jones Bridge, ito una, and then yung isa naman Delpan, yung sa Delpan. Sa Delpan Bridge. No? So dito tayo manggagaling sa Escolta Terminal, ferry station, and then papunta tayo ng Manila Bay.
16: Ayan po ang naging pahayag ni PCO Undersecretary Mon Ilagan. Samantala,
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: 8 PM. Okay, I think yun na ata ang ating mga report. Maraming salamat sa ating mga Radyo Pilipinas reporters. At syempre maraming salamat sa ating mga kasama kanina, si Attorney Bacani of AIG. At syempre sa ating mga lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site at sa home studio, nakasama natin Engineer Marvin Toledana, Engineer Matet Sigovia, ating mga producers si Miss si Ice Adan, at ang ating executive producer si Miss Jamie Quinto. Okay, may pahabol lang po tayo. But anyways, maganda yung ating napag-usapan with Attorney Bacani. Oo, kasi it's not tama. I mean, on point nga yung kanyang ano. Okay, ito habol natin na balita. Paghahanda sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa huling bahagi ng taon, pinalakas ng DA. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Lear.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Ayan.
3: Ipinag-utos ng Department of Agriculture o DA ang muling pagbubuo ng El Nino Task Force. Ito ay upang ihanda ang bansa sa posibleng matinding epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalagang agad na makapagpatupad ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto nito sa agrikultura, supply ng pagkain, presyo at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Babala ng DA na maaring bumaba ang produksyon ng bigas ng hanggang 700,000 metriko tonelada o katumbas ng 3.5% ng taunang target na produksyon kung mararanasan ang malakas na El Nino. Kabilang sa mga hakbang ng DA ngayon ang cloud seeding, paggamit ng solar-powered irrigation systems, pagsasaayos ng cropping calendar at crop diversification programs upang mapanatiling matatag ang produksyon at kita ng mga magsasaka. Batay sa ulat ng PAGASA, may 92% na posibilidad ng katamtaman hanggang malakas na El Nino ang mararanasan sa ika-apat na quarter ng 2026 hanggang sa unang bahagi ng 2027. Binigyang diin naman ng DA na mahalaga ang maagap na paghahanda matapos na magdulot ang El Nino ng 57.78 billion pesos na pinsala sa sektor ng agrikultura noong 2023 hanggang 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Eh, maraming salamat, Diane Lear. At, okay, sandali lamang dahil may iahabol po tayo na mensahe mula sa Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Okay, pakinggan po natin ang Secretary's note ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Narito po.
21: Sa nakita ko itong nakaraang dalawang araw, no, na napakataas ng respeto ng mga Japanese counterparts natin sa liderato ng ating pangulo, no? And I think lalo pang tumaas nung nakita nila pagkatapos ng mga pagpupulong ng pangulo at ng mga counterpart officials natin, kung gaano kalalim at gaano natin binibigyan ng pagpapahalaga ang relasyon ng Pilipinas at bansang Japan, no? Yung pagpunta natin dito is actually also a celebration of the 70th anniversary ng ating strategic bilateral relations with Japan, no? 70th anniversary simula nung naitatag yung diplomatic relations natin with Japan, no? Kaya napakahalaga nitong pagbisita natin dun sa ating dalawang bansa, no? Talagang napaka-overwhelming nung reception nila kagabi sa ating pangulo at ating unang ginang, no? They were received by their Imperial Highness, no? The Emperor and the Empress. Ang pagkabalita namin kagabi, ito lang yung pangalawang state banquet at state visit na pinaunlakan ng Emperor matapos yung pandemic, no? So pangalawa pa lang tayong state visitor, pangalawang bisita pa lang ang pangulo at unang ginang na binuksan nila ang palasyo, ang Imperial Palace sa kanilang state visitor, no? At nakakatuwang panoorin ang pangulo at ang Emperor kagabi dahil makikita mo kung gaano nakalalim yung bond, yung relationship nilang dalawa na developed through the years, through mutual shared experiences, no? Kinuwento ng Emperor kagabi na ang unang-unang foreign travel niya patungong Australia, I think noong 1974 if I'm not mistaken, nag-stop over yung aeroplano niya sa Pilipinas para mag-refuel. So technically, Pilipinas yung first foreign soil that he set foot on, no? And that was very memorable for him, no? At alam naman natin na ang pangulo at ang emperor ay parehong nag-aral sa Oxford University sa UK. So nag-share sila nag-reminisce sila ng kanilang mga nakaraan, yung daily lives nila sa university, and a lot of mutual friends, no? And nakwento nga ng pangulo, one of their mutual friends naikwento sa kanya na ang kagalang-galang na emperor mahilig daw sa halo-halo. So naisipan ng pangulo na magdala ng regalo sa emperor yung malaki nating baso na halo-halo at saka yung malaking kutsara na panghalo doon. Yun lang yung binidenen ng pangulo. And we understand that his Imperial Highness hindi kumakain kung hindi gawa nung chef niya yung pagkain. So nung hapon, kahapon ng hapon, nagpagawa daw ng halo-halo ang emperor at pinakain ng royal family pati yung mga anak niya ng halo at lahat nagustuhan. Kagabi pagkatapos nung state banquet, bago kami umalis, kasama ng mga ibang opisyal ng gabinete ng pangulo, pinakita pa ng emperor, meron siyang dinukot na mga litrato, mga picture niya ng halo-halo. So talagang nagustuhan niya yung ating halo-halo, no. Marami pa silang napag-usapan na makikita mo talaga na malalim na ang relasyon ng pangulo at ng emperor, no. Gaya ng nasabi ko, pangalawang state visitor pa lang ang pangulo, pangalawang leader ng isang bansa na binuksan ang palasyo ng emperor matapos yung pandemic, no. First time nga daw that the emperor was there, the heir apparent was there as well, no, the heir to the throne, no. Madalang daw yung nagsasama sa isang ganung state banquet at ang kompleto, halos kompleto ang royal family kagabi. So talagang binigyan nila ng pagpapahalaga yung bisita ng ating pangulo dito. Proud talaga at nakakataba ng puso makita na ganun na lang yung paggalang nila, pagtingin nila sa ating pangulo bilang isang world leader, no? Isang world leader na ginagalang hindi lang sa ASEAN but sa buong mundo. Kahapon nga, halfway sa state visit, nakasecure na ang pangulo ng additional investment na $3.4 billion dun sa ating high-level roundtable meeting with Japanese businessmen, no? Napakalaking halaga ng $3.4 billion na papasok sa ating bansa bilang investment. Yung additional investment na magkikreate, ang pinaka-importante doon, yung mga jobs that will be created. Magkikreate ng mahigit 10,000 bagong hanap buhay, bagong trabaho sa atin in the short and medium term. No, pinakamatagal na doon yung 5 years. In the short term, pag sinuma mo, aabot ng 10,000 bagong hanap buhay ang i-offer nitong additional investments na to. So doon mararamdaman ng ating mga kababayan niyan, ano, from additional expansion sa kanilang negosyo sa Laguna, sa Cebu, all over the country. So hindi lang sa Metro Manila yung expansion. Ito lang yung meeting today, no. And one of them, ang kino-cover nito, wide-ranging ano businesses, no, from electronics, semiconductor to ship building, no. Yung isang shipbuilding company, mag-i-invest na expansion nila sa Pilipinas. And pag natuloy yung expansion nila, that will make us the fourth biggest shipbuilding country in the world after China, Japan, and South Korea. Pang-apat na ang Pilipinas sa paggawa ng barko at pag-repair ng barko in the world. The fourth biggest shipbuilding nation in the world. So pag natuloy itong investment, napakalaki talaga. Maraming trabahong madadagdag, maraming income ang papasok sa ating, maraming investment na papasok sa ating bansa. So yung mga ganitong foreign trips, hindi lang to puro ceremonial at ano, no? Marami talagang ibabalik na beneficyo para sa ating bansa. Ngayong araw na to, punong-puno ang schedule ng ating pangulo. Nagsimula ngayong umaga alas 10 hanggang mamayang I think 9:10 PM, no, matapos yung kanilang ano ng Prime Minister ng Japan. So puro trabaho ang pangulo natin itong the last 2 days, no. So if I may paraphrase what the president said yesterday in one of his meetings, we do not inherit the future. We create the future. And the Philippines and Japan will be creating a future based on limitless possibilities.
16: At yan po ang pahayag ng ating Communications Secretary Dave Gomez. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Ako po muli inyong lingkod, Nords Maguindanao, sa ngalan ni Princess Habiba sa Repawdak. Ako po si Nords Maguindanao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. 8:11 in the evening, magandang gabi.
1: Pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
22: Sports.
2: Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
4: Ang tagintig ng FM
22: at lakas ng AM
4: sa iisang himpila.
22: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
22: mas maraming mararating,
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
22: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
23: Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: World News in 5.
26: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
27: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
28: 66 Informasyon.
29: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
30: Sports Radio 918.
31: Radyo Magazine 1278.
32: At Radyo Pilipinas World Service.
33: Nag-uugnay ng pamahalaan sa

0: Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
2: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
3: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
1: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
2: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publiko! Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
8: Time check, it's 8:16 in the evening.
6: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
6: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
6: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Yes, magandang gabi sa ating lahat, no, sa ating mga tagapanood, sa mga supporters natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. At nandito naman po tayo sa ating lingguhang programa, ang Vloggers ng Bagong Pilipinas, dito po sa Radyo Pilipinas. At ako nga po pala, inyong lingkod na si AJ13 Vlog, at makasama natin muli ngayon si Admin Rich. So bago pumati, Admin Rich, no, isa munang mapagpalang gabi ngayong gabi, at saka ang laas na ulan kanina, no, at syempre bago tayo pumunta rito, umatin muna tayo ng training seminar dyan po sa may Bagong Pilipinas headquarter, no, sa, para sa isang yung aquaculture, no, pagbe-breeding at reproduction ng nitong hito, ng crayfish at ng tilapia. So ngayon po, no, babatiin muna natin ating mga supporters at ating mga tagapakinig. Syempre ang hindi natin nakakalimutan yung mga dapat nating batiin. So Admin Rich, bumati ka muna.
9: Yes, no. Hello, magandang gabi sa inyong lahat, no, sa mga kababayan po natin OFW. Hello. At saka sa pangulo natin na

0: sa Japan, no? At sa mga OFW na nandiyan, no? Hello, hello po sa inyong lahat. At syempre, Luzon, Visayas, at saka sa Mindanao. At saka nga pala, ang Radyo Pilipinas ay napapanood din sa lahat ng social media platforms, no? At sa pangunguna ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. Yan, AJ, no? Kamusta naman, AJ?
1: Yes, no? Ito, medyo... kaya nga eh, no, ang dami nating hindi na pag-uusapan, no, at syempre Admin Rich ay nagkapasalamat tayo sa ating PCO acting secretary na si Dave Gomez sa kanyang syempre, no, na nabigyan tayo ng pagkataon na mag-stay para ito sa Radyo Pilipinas para magkaroon tayo ng programa.
0: Yes.
1: At syempre para isa sa main goal natin ay yung maihatid yung mga programa at yung serbisyo ng pamalang Marcos, no, para na sa gayon ng ating mga kababayan ay meron silang mapupuntahan o mapapakinggan na kung ano nga ba yung mga magandang ginagawa ng programa ng Marcos administration, di ba? At syempre yung mapapakinabangan ng bawat Pilipino sa mga programa at serbisyong ito, no? At syempre ang ating mga kababayan na ang mga OFW at syempre dito sa Mega Manila, sa Luzon, Visayas at Mindanao at ang ating mga OFW friends and supporters, no, especially dyan sa US of A na si Miss Wilma, kahapon lang ay tinawagan niya ako, no. So ang tagal na pag-usapan namin dahil nga sa tukol sa politika, alam mo naman si Miss Wilma, mas updated pa siya kaysa sa akin. Siya yung nagsasabi sa ano, geto pala yan, ganyan pala yan. Nauna pa siya. At sabi nga niya, may isa raw ano, no, may isang araw na mamaya natin pag-usapan to. So ngayon po, ano, hindi rin natin kakalimutan ang ating mga kapwa vloggers na may mga programa din dito. At sa iban, pwede pa rin kayong bumalik sa Radyo Pilipinas, no? Naghihintay lang sa inyo yung mga slot ninyo. So Admin Rich, no, pag-usapan natin yung mga topic na dapat nating patunguhan, no, pag-usapan. Nang sa gayon ay matapos din tayo ng maaga, no? Although late na tayo na pag-start, no, dahil nga merong mga naisingit na balita, no, na sa ating sinundang anchor. Yes, no. Nang sa ganyan naman Admin Rich, no, sa unang topic natin Admin Rich, ito po yung sinasabi nating na ano na yung PBBM good news regarding dito sa na bagong renovated na ospital ng Muntinlupa, no. So panoorin natin buong detalye.
2: Good news para sa mga taga Muntinlupa. Buwas na ang newly renovated patient ward ng ospital ng Muntinlupa. Mas moderno, mas maluwag, at mas maayos na serbisyong medikal para sa mas pasyente. Bahagi ito ng pagpapalakas ng healthcare services para sa bawat Muntinlupenyo.
1: Ayun, Admin Rich, no, isa yan sa napakagandang ginagawa ni PBBM, no. Kumbaga sinusuyod niya ang bawat municipalities sa Metro Manila at maging sa ating buong kapuluan ng Pilipinas para magbigay ng mas magandang healthcare sa ating mga kababayan. Admin Rich, ano masasabi mo?
0: Siyempre, AJ, no, nakakatuwa dahil kita natin na talagang patuloy yung ginagawa ng ating Pangulo na pagpapaganda, pagpapalawak.
1: Yes, very consistent.
0: Sa pamagitan ng kung hindi man pagtatayo ng hospital ay pagre-renovate at saka talaga pagpapalawak ng mga, yes, coverage, no, ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan na talaga namang nangangailangan, no, patungkol nga sa healthcare. Importante ito, AJ, dahil sabi nga, health is wealth. Kaya ang Pangulo natin talagang pinagtutuunan niya ito ng pansin. Dahil siyempre, kapag ang mga Pilipino ay malulusog, mas makakapagtrabaho tayo ng maayos at mas magiging maunlad ang ating buhay. Diba? Kaya,
1: yes,
0: importante ito. Nagpapasalamat tayo dahil ang Pangulo natin ngayon ay talagang pinagtutuunan ito, AJ, no? At ang dami ng nakikinabang, eh, nga, yan nga, AJ, no, sa Muntinlupa. Pero meron sa akin na gano'n, nag-comment, no, sa post, yes, ko na yan, AJ. Sabi sa isang comment. Sana daw ay yung kanilang hospital din daw, no, sa kanilang probinsya. Nakalimutan ko lang yung probinsya, AJ. No? Sana daw ay matuunan nila. No? So, sabi ko, sigurado yan. Dahil ang Pangulo natin ay talaga naman lahat yan ay kanyang tinitingnan. Kapag merong nai-report sa kanya na, oh, ganito yung nangyayari dito sa hospital na to kulang sa gamit or dapat i-upgrade. Basta may magre-report lang sa Pangulo natin, walang problema yan, no? Ang nagiging problem kasi kapag hindi naman alam ng Pangulo natin,
1: yes,
0: kapag wala na
1: report
0: sa kanya.
1: Importante no, talaga yan.
0: Kasi kailangan po ng tulong nyo, mga kababayan. Kailangan ng tulong nyo, i-report po natin sa ating Pangulo.
1: Tulong-tulong po tayo rito sa ganyang pangyayari, no? Sa ganyang mga issues, ang importante dito, yung inyong mga leaders, inyong mga probinsya, sa inyong mga municipalities, dapat nagre-report sila, no, sa national, no, sa national, para nang sa gayon ay nalalaman naman ng national kung ano yung pangangailangan nila. Kasi hindi naman Diyos yung mga leader natin, eh, no, para malaman nila instantly na oh, may pangangailangan doon, oh, may pangangailangan dito. Hindi naman ganoon yun. Hindi naman sila maano, natutulog din po sila, no, napapagod din yan, nahihilo rin yan. Nahihilo rin yan, nagkakasakit. So ang importante rito, convey nyo sa inyong mga leaders, sa congressman, sa mayor, tapos si mayor kay governor, si governor kay yun sa ano na, sa ating national na, 'di ba? Nang sa gayon ay magkaroon ng action. Kasi pag wala namang information na nakuha ang ating national, wala rin, nga tayo pare-pareho. So kapag tamad si ano, si leader, aba, walang mangyayari sa buhay natin, pare-pareho tayo mag-suffer ng mga kung ano-anong mga kahirapan sa buhay, especially when it comes to healthcare system, no? Kasi pag walang pakialam yung ano, yung leader, wala yung nangyayari sa mga ano natin, sa mga kababayan natin, eh, lagi na lang nakanganga. Syempre iba na din naman ang lalayo ng kanilang mga lugar, hindi naman basta-basta nakadulog lahat, wala silang pamasahe, kailangan nila pera para sa transportation. So sa ating mga leaders naman diyan, no, galaw-galaw para hindi may stroke, mainit pa naman ang panahon. 'Di ba, admin? Meron pa nang dagdag.
0: Three times na ako naliligo dahil sa
1: sobrang init, eh. Sa ngayon, ang sakit ang tiyan ko, ah. Medyo masakit ang tiyan ko. So, yun nga, admin, no. Ito sa ating next topic, ito yung, sa ano naman tayo, sa local, no? Sa local, so LGU muna tayo. So, ito yung, sa pamumuno ng ating mahal na Mayor Along Malapitan, yan po sa Caloocan City. Kasi, actually, nung the other day, pumunta ako mismo, sinadya ko yung lugar kung saan nagko-conduct ng declogging ng creek, naglilinis ng creek, tapos para yung maiwasan yung magpagbaha. So meron ako man na interview yung mga residente ron at panoorin natin yung buong detalye.
3: Good day mga batang Angkalu. Abang papalapit ang tag-ulan, muling bumabalik ang pangamba ng mga residente dito sa Lalomang Grace Park, Caloocan City.
4: Sa halip na laliman, lalong bumabaw kasi nga yung tinibag nila hindi nila inahon. Ipinatag lang nila dyan. Di sa halip na lumalim yan, lalong bababaw yan.
3: Panawagan nyo kay Mayor Along Malapitan?
4: Yun ang panawagan namin kay Mayor Along, na kung maaari, laliman itong creek para naman hindi kami napipirisyo dito. Kaya kagaya yan itong mga basura na to. De, tinuhon nila dito yan. Sa...
3: Ayun, mga basura, ano?
4: Oo. Tinuhon nila sa sapayan. Dapat, hindi na nila ini-stop dyan. Kasi, hindi natin masasabi, may mga bata rin dito na may mga bata rin malilit dito. Siyempre, yung amoy niyan. Tsaka dapat ang ginagawa nila, yung nag-aahon ng basura dito, dapat yan, meron na nakaabang na isang truck na kukuha ng basura.
3: Tama.
4: Kaya ang nangyayari kasi, iaahon nila, ilalagay nila sa plastic, itatambak nila dyan. E paano nila kung biglang umulang malakas sa kagayan?

0: Bien.
1: Okay, no, kahit di na natin natapos yung video, nakat na, no? Pero syempre, ganun pa man, malalaman na natin yung pinakabuod ng istorya ng kanyang dun sa may lugar na na-interview natin, si Kuya Lito nga yan, no? Dyan sa may Maligaya Creek na yan, ang kwento nga niya, di ba? Nung pinalawak yung creek na yan para sabi nga natin na madiklag at pa, kumbaga, maiwasan yung pagbaha, ang kaso nung tinibag yung mga paddle sa gilid para ma-widen ng at least 3 meters yata, no? 3 meters. Ang nangyari yung natibag na mga bato, yung pader, hindi na inahon ng mga gumagawa ng creek. Hindi na inahon. So, that only means na manatili rin, so bababaw. Dapat nilaliman para yung pagbaha mas maiwasan. Kasi kapag hindi mo taga nilaliman yung creek, patuloy na yung problema ay patuloy lang na ano, darating bawat pagtag-ulan, no? Wala ring solusyon. Kahit pa magdiklag, magkumuha ka ng kumuha ng basura diyan, ay walang mangyayari. Sayang lang yung pondo ng munisipyo, no, sa Caloocan. Nasasayang yung pondo kasi parang napupunta lang doon sa ano, sa may yung ano, yung transport system, o yung tag doon sa garbage ano, no, company, no. Yung sa tracking na yan, doon lang napapunta yung pondo. Hindi na susolusyon na yung problema ng lugar na yan, yung community na yan. Ikaw, Admin Rich, ano masasabi mo pag sa nangyaring ganun, no? Na hindi inahon yung mga ano, yung mga bato?
0: Eh, CJ, no? Kapag nagukay ka kasi, no? Kailangan yung hinukay mo, i-ano mo yan, iahon mo para hindi siya yung parang matatambak doon. Ibig sabihin, nagukay ka nga, kaya ka nga dapat nagukay dahil para palalimin, no, yung creek, no, kaya mo pinagtatanggal yung nagbawas ka kasi para lumawak din at saka para lumalim. Pero ang nangyari, hindi naman siya lumalim kasi nandoon yung mga hinukay, no, sa ano, nandoon lang sa may tubig. So, ang nangyari, mababaw siya, kaya ganun pa rin ang nangyari. Kapag umuulan, baha pa rin, no? So, dapat ang gawin dito ay ayusin talaga yan, no? Para talagang hindi na bumaha dyan. Kasi syempre, sayang naman ang pondo, sayang naman ang oras, yung effort na ilalagay mo dyan. Pagkatapos, eh, mababaliwala lang din yung proyekto, no? So, kung sino man yung ano dyan, yung head, no? At kung sino man yung head ng proyekto na yan, no? Pakiayos naman, no? Galaw-galaw naman kayo. Huwag nyo nang antay na ma-demanda pa kayo dyan, no?
1: Yes.
0: Kasi,
1: huwag nyo hintayin mag-ahit si Mayong Along. Hindi yung ginagawa yung trabaho nyo. Di ba?
0: Oo, di ba? Kasi, syempre, si Mayong Along Malapitan ay palagi niyang kumbaga sinusundan, no? Yung mga direktiba ng ating Pangulo.
1: Yes, tama dyan.
0: Na pag-aayot ng talagang i-rehabilitate, may mga dapat na ayusin. Sinusundan yan ang ating butihing mayor, Along Malapitan, no? Pero kung etong mga tao naman na inuutusan ay kung hindi naman kayo nagiging tapat, no, sa mga trabaho nyo, aba, magsilayas na kayo dyan at palitan na kayo, no? Dahil ang ating mayor, gusto niya maayos ang trabaho, no? Kaya, yan, no, sa mga involved dyan, ayusin nyo na yan. Huwag nyo na antayin.
1: Yes.
0: Na malaman pa ng ating mayor, no?
1: Yes, tama ka dyan, Admin Rich, no? Sa, kaya nga, yung mga residente ron ay nahihirapan din. Kasi nga, yung lugar nila, pag pumasok sa loob, pababa, mababa. Kumbaga kapantay din ng ano, yung ano ng kapantay din ng tubig sa creek yung kanilang community sa baba. Kasi pag ba kalsada 'yan, kalsada. Bago mo papunta yung community nila, bababa ka pa. So pumapantay yung tubig ng creek sa lugar nila. Kaya pag umapaw yun, hanggang tao rin yung pagbaha sa kanila. Kaya sila ay tagang sobrang na problema kada dadating ang tag-ulan. Kaya naman na tayo ay nagpursige rin naman na puntahan yung lugar na yun para ma-call out natin yung dapat na ma-call out na mga tao. Para na sa gayon, kahit anong gawin nilang pag ano dyan, pagkuha ng mga basura, no effect. No effect yan, no? Walang mangyayari dyan. Kasi alam mo naman, yung mga basura na yan, hindi naman basta nagkakain sa isang lugar lang yan, eh. meron din kinapupuntahan yan. Let's say yung mga, kasi ang ano ang lugar na yan, parang malapit na dyan yung Quezon City. Yung kaya yung baha at basura ng Quezon City, doon din pumupunta. Kaya mas maraming basura ang doon ang napupunta. At kaya mabilis mag-clog yung lugar na yon. Especially, nagtataka rin ako, bakit ang daming styrofoam doon sa may creek na yan? Bakit may styrofoam? Ano yung sinasadya ba yan? O may isang factory ng ano na mga ng styrofoam na pagkapag palpak yung kanilang production ng styrofoam, doon na lang itinatapo. Nagtataka naman ako kasi ang daming styrofoam. Minsan nga yung alam mo yung styro ng ano ng refrigerator, doon na tinapon. Minsan may kama pa. Tataka, mayroon pang set eh. At marami, may pintuan pa nga eh na na tinatapon sa ano sa doon sa may creek na yon, no? Kaya naman si state yung pagbara ay napakabilis, no? Napakabilis ng pagbaha diyan sa lugar na yan sa Maligaya Creek diyan po sa may La Loma Cemetery. Ayun po yung ano yung gate ng sa, ano entrance ng La Loma Cemetery doon sa lugar na yan sa Grace Park na yan, Caloocan. Kaya naman super na problema yung mga tao doon. But sana kung wala, ano, maraming matanda na ro'n, no? So, ang dami kong nakusap na mga senior citizen at meron din silang mga, ano, mga hinaing, no? Regarding sa ilang senior citizens. So, dahil dyan, na admin age, baka meron ka pang idagdagdag?
0: Wala na. Baka,
1: yes, no? Siyempre, no? Ayan, no? So, sa mga ganyang pagkakataon po, calling natin si Mayor Along Malapitan kasi sa totoo lang po yung budget po ng ating ano ng ating lungsod ng Caloocan ay nasasayang lamang po sa pagpunta-punta ng ano ng garbage truck na diyan tsaka pag lilinis ng kanal diyan kasi wala ring silbi kasi ang babaw naman ng ano ng creek eh. So pag alam mo sementado, natataarin ako sementado yung flooring doon. Sementado, hindi basta 'di ba? Ano 'yan, bumaksak yung ano yung mga pader, yung mga bato-bato. Sinimentuhan. Doon na nagtataka bakit may semento, may flooring. Kaya naman ang babaw-babaw talaga niya. So, tagmabilis. So, sana no, ma-actionan to ni Mayor Along Malapitan dahil yung mga kanyang residente ay talaga naman pong namoblema at kawawa rin naman yung mga matanda at mga bata kung nagpas taon na yung ano, lubasa nila. Although, mabilis din naman mawala. Let's say, bumaharo ng alas 7 ng gabi. Kumbaga, tapos huminto na yung ulan. 10 na, wala na. Pero pag patuloy-tuloy yung ulan, ng, let's say bagyo, patuloy-tuloy, tuloy-tuloy din pagtaas ng tubig doon, maabot ang second floor. Kaya Mayor Along Malapitan sa ating mga kababayan sa Caloocan, yung iyong ang ating mga mamayang Pilipino dyan sa mga batang angkulo dyan ay nahihirapan at gusto rin nananawagan po sa inyo na sana ay ma-actionan po ninyo yung kanilang creek na mapalalim po para hindi masayang yung budget na binibigyan lang sa garbage collector na yan na wala naman nangyayari. Yun lamang po ang panawagan ng mga Barangay 120 dyan sa may Maligaya Creek. Break muna tayo, admin leads, no, para sa sunod na ano natin ay dire-diretso na tayo. So, magbabalik ang vlogas ng Bagong Pilipinas.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag Panatag ang may alam.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: All right, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito lamang po sa Radyo Pilipinas. Meron na naman tayong bagong topic no na pag-usapan at syempre ay ito yung pagpunta ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Bongbong Marcos sa Japan para sa Japan RP Parliamentary Friendship League. So, panoorin natin buong detalye.
6: This year, the Philippines and Japan commemorate the 70th anniversary of the normalization of our diplomatic relations, a milestone that reflects not only the passage of time, but also the depth of reconciliation, trust, and shared purpose that we have carefully built together over the past 7 decades. In this journey, the JPPFL has played a vital role. As parliamentarians, you help ensure that our democratic values are translated into laws and policies that serve our peoples and the broader region. Through your engagement and steadfast support, you have kept our partnership strong, relevant, and responsive to changing times. Allow me, therefore, to sincerely thank the JPPFL for your firm commitment to strengthening Philippine-Japan relations.

0: Alright, no, Adminis, napanood natin yung pagpunta ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa Japan. At syempre, sa ganitong mga pagkakataon ay malaking tulong din na yung friendship ng Japan at ng Pilipinas. Dahil una-una, syempre, para to sa infrastructure projects na pwedeng isagawa sa ating bansa, diba? Syempre, una-una na ito yung para, yung alam naman na mayroon tayong tinatawag na big one, no? Naniniguro ang ating mahal na Pangulo na magiging safe ang bawat Pilipino, kaya naman itong infrastructure na to ay gusto niyang maging maayos at siguradong matitibay ang mga bridges na pangunahing dinaraanan ng mga tao para sa trading, no, sa mga shipping o ganun pa man, no. So Adminis, may idadagdag ka o masasabi ka regarding dito sa pagbisita ng ating Pangulo sa Japan?
1: Yes, AJ, no, maganda yan kasi talaga sabi nga ng Pangulo natin, no, 70th, no?
0: Yes.
1: Alam naman natin, AJ, no, na noong mga ilang
0: dekada
1: ilang
0: na,
1: daang taon na, no, ang nakakaraan na talagang hindi maganda yung relasyon, no,
0: yes,
1: ng Japan,
0: yes,
1: at Pilipinas, no? Dahil sinakop nga tayo, no? Pero andun nga sabi ng Pangulo natin ay talagang nagkaroon na ng reconciliation, kapatawaran, at saka kita naman natin na ang Japan ay very sincere, no, sa,
0: yes,
1: kanilang pakikipagrelasyon sa atin. At sila, AJ, yung ating partner nga, no? Lalo-lalo na pagdating sa infra, kasi talagang ang infra, no, ng Japan ay talagang maaasahan, matibay talaga, AJ, no? At saka syempre sa pagdating sa ekonomiya, AJ, maganda, no, nakakuha ang ating Pangulo ng mga investment,
0: yes,
1: pledges, di ba?
0: Nasa, yes,
1: ilang billion yon, mga, kung hindi ako nagkakamali, sa nabasa ko kanina, no, kung memorize ko pa ay 3.5 US dollar yata yon, no? US,
0: yes,
1: dollars, AJ, no? Kung hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong. Napakaganda, AJ, no, kasi ito ay boost nga, no, pag-boost sa ating ekonomiya. At saka yung ating relationship sa Japan ay talagang lalong lumalago, no? At the same time ay yung pagnegosyo, no, ng mga Japanese, no, dito sa ating bansa ay lalo pa ding lalago, at saka yung,
0: yes,
1: paglalagay nila dito, no, ng kanilang mga investments, no? So napakaganda, AJ, ekonomiya to, no, pagdating sa ekonomiya ay maganda po ang magiging dating nito, no, sa atin. Kitang-kita naman natin, AJ, no, na kahit na grabe yung mga nangyari, no, sa mga world crisis patungkol sa fuel at saka sa gera nga, no, sa,
0: yes, tama diyan, Admin.
1: Na maganda talaga ang pag-handle ng ating Pangulo.
0: Yes, kasi maganda talaga ang relationship ng ating bansa sa ibang bansa.
1: Hindi natin masyadong nararamdaman, no, yung crisis na ito.
0: Yes.
1: No, sa totoo lang, no?
0: Ang nakakaramdam lang niya yung mga bitter, no? Yung mga masawi, no? Masawi na mailuklok ang kanilang idolo, no, sa maraming pagkakataon, no? So dapat muna pag-aralin ng elementarya yung kanilang idolo para magkaroon ng sapat na kaalaman. So ayun nga, Adminis, no? So sa pangyayaring ito ng pagpunta dahil nga po sa pag-visit ng ating mahal na Pangulo sa Japan ay syempre magkaroon dito ng mas maraming investment, mas maraming trabaho ang makikreate dito, syempre, di ba? So nandiyan din pangmalakasan, no, sa para sa ating with regards to West Philippine Sea, yung pag-ipagkaibigan, di ba, yung tinatawag na balikatan na yan, no, nandiyan din yun, yung mga sinasabi na ganyan, di ba? At nandiyan din siyempre yung transfer ng technology. Alam mo naman ang Japan, when it comes to technology, ay nangunguna sila sa technology. So maraming mabentahe ang pagpunta doon ng ating ng mahal na Pangulo. Siyempre, ang unang iniisip niya ay para sa ating bansang Pilipinas, hindi naman sa sarili niya. Kasi, what for? Kasi, kumbaga, ginagawa niya ito para mas lalong mapag-igting yung, ano, yung partnership, no? Yung partnership ng Japan sa Pilipinas. When it comes to economic, di ba? Sa economy natin, no? At ang isa sa mga maganda ritong pwede nating ito yung siyempre yung manufacturing at saka sa manufacturing at semiconductors. Diba? Isa ang Japan sa tagang kumukuha sa Pilipinas ng mga materials para sa anlang semiconductors, 'di ba? Ng mga companies nila doon sa mga manufacturing nila doon. So, pinapalaas pa lalo ni President Marcos 'yan para nasa gayon ay tuloy-tuloy yung mga negotiations at saka yung mga trabaho, yung mga sa economic na 'yan, no? Sa economic affair na 'yan. Administrator, may dagdag ka pa?
1: Ayun, AJ, no? Maganda, in a lighter side, nagkaroon ng meet and greet, no, ng ating Pangulo at saka mga OFW
0: doon.
1: Yes, ang
0: saya nga eh.
1: Nagkaroon ng kasiyahan, kantahan. Alam mo naman, ng mga Pilipino, no, kapag nagtipon-tipon, hindi mawawala yung kantahan, di ba? So, masaya, AJ, no? Dahil nami-meet ng ating Pangulo yung ating mga OFW na nandun. Na talaga naman tuwan-tuwa at talaga namang masigasig sila, AJ, no? Dahil nakita nila ang ating Pangulo doon, yes, sa Japan. Kahit malayang sila, no? Nakita nila ng harap-harapan ng ating Pangulo at nakasalamuha.
0: Yes, tama dyan, Admin, no? At sa ganyang pagkakataon, dito naman sa ating bansang Pilipinas ay ganun din, no? Although napakainit pa rin ang usaping ng mga iskandalo sa Senado, no? Alam na natin, napatunayan na natin at naipakita sa mga video, sa mga CCTV footages na talagang orchestrated o stage yung nangyaring under siege daw. Under siege. Ayun na nga, no? Siyempre, wala tayong magagawa sa mga istoryang gawa-gawa, pero hindi naman tayo mga mangmang na tao para hindi natin ma-identify kung ano yung totoo sa gawa-gawa lamang sa mga peke, no? So at isa pa so yung nagkaroon ng walk out, no? Doon sa may Senado na naman para gusto nila magkaroon ng caucus yata, no? O ano bang tawag doon? Naalimutan ko na yung term. So bigla-bigla ang nangyari, nag-walk out yung mga 11 senators, no, na minorities, black, nag-walk out dahil ayaw nilang pumayag na itong si Senator Bato ay makakapag ano pa rin, makakapag maasama, maaboto regarding diyan. Imagine mo boboto, fugitive na yun eh. Fugitive na. As ang dahilan ng mga itong mga DDS na to, ng mga DDLS ay baka daw sa dilema at si ano si Sentry, eh, ganun din daw. Eh, hello? Hindi pinayagan dati. So, bakit papayagan si Bato? Bakit papayagan si Bato na maaboto pa rin? Samantang fugitive na siya eh. Fugitive. Sana alam nila ibig sabihin ng fugitive of the law na yung tao. Admin, may sasabihin ka pa?
1: Si Senator Dilima, hindi nga siya pinayagan. Yung sa panood ko, ano, hindi siya pinayagan eh.
0: Hindi,
1: eventually,
0: hindi talaga.
1: Pinayagan.
0: Hindi siya pinayagan.
1: Kasi, ano eh, yun ang rules, no, sa Senado. So, kung ano yung rules, yun ang susundin.
0: Mm-hmm.
1: Pero, ito nga, itong mga majority black ngayon, no, ng Duterte black, ay gumagawa sila ng sarili nilang rules.
0: Yes, gumagawa talaga sila.
1: Basta ito ay papabor sa kanila, gagawa sila ng sarili rules at wala silang pakialam.
0: At no, nagmamadali sila na magkaroon ng botohan.
1: Okay. Kahit diba? Na hindi nila sundin yung lumang or dating rules, gagawa sila,
0: yes,
1: ng bago at magmamadali sila kasi nga alam nila na may mga senador na makukulong.
0: Nakasuhan,
1: no?
0: Na eh.
1: Dahil may mga kaso, no, na walang bail, so makukulong talaga kasi not bailable, no, yung mga plunder. So kaya ito, nagmamadali na sila at gusto nila na mangyari na kagad,
0: yes,
1: para magkaroon ng
0: butuhan.
1: Butuhan para si Bato de la Rosa ay makaboto. Pero yun nga, nag-walk out itong minority, so ibig sabihin hindi nila matutuloy, no? Kasi syempre, gagawa sila ng sarili nilang
0: rules.
1: Nagawa sila na wala yung minority. Diba?
0: Yes.
1: So, hindi naman pwede yun, no? Kailangan, 24 nga lang sila dyan eh. 24 lang, kaunti lang sila. Pagkatapos, may mag-walk out pa, diba? Oh, buti kung katulad yan ng kongreso na nasa 300 plus, hindi naman, di ba? Mm. Kaya, yan, AJ, no, hindi magtatagumpay ang mga yan. No? Ang kasamaan ay hindi magtatagumpay.
0: Yes naman. No?
1: At mawawala yung mga yan, papalitan yan kaagad dyan, no?
0: Alam mo ba, Admin Rich, may lumabas na issue, no? Kasi si Bebels Talakera, nag-post siya. Ang tanong niya ron, nasaan na daw yung kalbong security na laging nakadikit kay Bato de la Rosa? Nasaan daw yung, kasi ito yung taong to, yung security ni Bato, na isa rin kalbo, almost same na ang katawan, pero hindi, marami pa rin pagkakaiba sa tangkad na lang. Ay bakit nawawala, no? Nawawala itong taong ito, dahil nga nung bumaba si Bato at si Robin kasunod ni Robin, sumunod si Bato kay Robin, ay bakit hindi na kasama yung taong kalbo? Nasaan na siya?
1: Nasaan na pala yun?
0: Oo, bakit biglang nawala? Eh laging kasama ni Bato yun eh. Yun yung security niya, bakit nawala? So ang iniisip ng mga tao, kasi nabasa ko yung mga comment ng ibang tao doon na sabi nila, baka naman ginawa nilang eksena yun para linlangin yung mga tao. Linlangin yung mga tao na yung lumabas na yun ay si Bato. Pero si Bato raw ay nandun pa sa Senate. Siyempre, nasa custody pa rin siya ng Senado, di ba? Kung tutuusin. So, para hindi nga naman malagay sa alanganin yung mga tao na yun, nilinlang nilang ang mata. Ito ay ano lang to, ha? Masa pantaha lang, ha? Hindi pa ito totoo. Kung ba yung haka-haka ng karamihan tao na nagko-comment doon, no? Sa pinost ni Pebbles Talakera. And so, nasabi nila, hindi tagayon si Bato. Ayan yung security guard na kalbo rin at pinapalabas nila na lumabas na. Para nga naman, malinlang nila ang taong bayan na si Bato ay lumabas na. At ginagawa nila yung issue na kailangan maganda parang abot pa rin si Bato sa plenaryo o sa Senate sa session. Pero ang totoo, nandun pa rin si Bato, nasa 6th floor daw ng tatago. Totoo kaya yun? Pwede. Kasi kaya sila nagmamadali, no? Para malinlang nila ang tao. No, 'di ba? Pwedeng mangyari 'yan, 'di ba? Kasi parehong kalbo tapos biglang nawala isa. Nasaan nga pa isang kalbo na 'yon? Dapat tatlo sila para maging merinda. So, isa na sasabihin natin diyan, Admin Rich, no? Talagang mayroong malaking pag connivance talaga diyan. Malaking plano sila talagang ginagawa diyan. At syempre po,
1: yes, no? Okay.
0: 'Di ba, Admin Rich? Okay, may
1: nagsasabi ka pa dyan, no? Siguro, wait na lang siguro tayo, no? Kung ano man ang kalalabasan, kung talagang andyan si Bato or nakalabas na, no? Pero ang pagkakaalam ko kasi ay talagang isa-serve na yung warrant of arrest, no? Kay Bato de la Rosa. So talagang hahanapin
0: at all cost talaga.
1: Kung sakaling nasa loob siya ng Senado, aba, huwag siyang magpapakita, magtago na siya dyan kasi talaga hahanapin siya. Siyempre, meron tayong ang ating PNP naman ay merong mga kagamitan na mga high-tech, no, na talagang makakapag trace, no, kung nasaan yung kanilang target na tao. Kaya kung nasa Senado man siya, siguro ay may tracker yan, no, na natatrack na siya kung nandyan ba talaga siya. Kaya sa tingin ko baka talagang siya yung umalis. Okay. At nagmamadali. Oh. Dahil,
0: alam syempre, ng mga tao na maraming haka-haka yan.
1: Makapagbo, talagang makapag-ano na, makatakas, lalong-lalo na na kukumpiskahin na rin yung kanya mga baril, no? Grabe, napakarami palang baril dito, no? Mga high caliber. 100
0: plus, 115 plus, di ba? 115?
1: Gawa pa ng Israel. Grabe, eh.
0: Yes, no. At Admin Rich, no, magpaalam na tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga taga-supporters, no?
1: Ano na pala?
0: Yan. Okay, Admin Rich.
1: Mga guys, no? Maray po salamat sa panonood niyo dito sa Vloggers sa Bagong Pilipinas sa Thursday. At saka, mga guys, no, salamat po sa mga lagi nanonood dito, kay Amir Rusul, maraming salamat, no. At saka, maraming salamat po sa mga staff ng Vloggers ng Bagong Pilipinas, no, sa staff po ng Radyo Pilipinas, no. Salamat po sa pag-a-assist ninyo lagi sa amin. At syempre, salamat po, no, sa ating Secretary Dave Gomez, at saka CPBBM, hello, mahal pangulong BBM, no, ingat po kayo dyan, FNU sa Marcos, no, mahal na kayo mga Filipino, no? At ingat po kayo dyan, no? Palagi. At dito po kami, palagi kami susuporta sa iyo. Maraming salamat.
0: Yes, at ito naman po ang inyong lingkod, si AJ Tatim Vlog. Magkita-kita po tayong muli next Thursday, ay Sunday po, kaya ano, sa schedule ni Admin Leeds, no, para sa isa na namang talakayan at makabuluhang kwentuhan dito po sa Radyo Pilipinas, no, para sa programa naming every week po ninyong mapapanood, no, ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: po yan. Kumbaga, kasama yung governance, no? Kung magulo yung politika, eh, yan, medyo hindi lang yun. Nakikita sa financial markets. Kasi bakit po, Sir Ray? Yan, may reform measures. Eh, kasi minsan, dapat talaga solid yung suporta ng, yeah, syempre ginagampanan ng trabaho yung ating mga lawmakers, whether sa lower house yan or sa Senate, o paano ipapasa yung mga reform measures na ito na
1: so,
0: priority.
1: Ibig sabihin, Sir Mike, medyo hindi ano, parang hindi ba ang dating sa ating mga sa ating mga investors o sa ating financial market eh, hindi ba nila nakikita na parang perception nila parang magulo sa politika, especially sa nangyayari ngayon sa Senado?
0: Well, depende na lang po yan, Sir Ray. Kasi at the surface, ganyan yung tingin ng ibang lahi, no? Yung ibang foreigners.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba naman, malalim yung pag medyo kabisado na nila yung Pilipinas, no?
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, business must go on regardless. Kasi that's una, yung iba naman medyo malalim yung pag-unawa nila. Na, kasi it's part of democracy. Minsan, may kasama talaga yan. Pero mas maganda sana kung walang, hindi magulo, mas certain, no?
1: Mm-hmm.
0: Walang uncertainty. Kasi tulad yan, papasa yung apat na reforma na yon. Pati hindi lang yon, pati yung ibang reform measures for the economy, for fiscal management, kasi malaki yung utang ng Pilipinas, debt management. Marami tayong problema ngayon sa Middle East, no? We're in a state of national energy emergency. O ngayon, may impeachment din na tatalakayin, no? Sa tapos yung ano rin. Ang tanong ko diyan, Sir Ray, madidistract ba yung mga lawmakers natin in passing this priority reform measures, no? Kasi in the past naman, nagbibigay silang reassurance na magagampanan nila yon. At syempre, another way, yung another reassurance na kailangan din gawin, eh, susuporta, paano ba yung pagsuporta sa reform measures na yan? Would it be along party lines? Partisan ba yan? O based on conscience or principles? No? Kung it's also very important kasi nakita naman natin in different economic teams, actually different administrations, kung solid yung support ng both houses of Congress, mabilis mapasa po yung mga reform measure kung sinertify as urgent.
1: Okay.
0: No? Ay, yun po yung importante, Sir Ray, kasi yung iba, sa kapakanan din yan ng ano eh, ng investors eh. Kung iba, at the very least, sa scoring system na, of course, ESG standards, yung tatlo po yun, yung three main areas, sa environment, sustainability, pangalawa, yung social, yung makatao, human rights, and pangatlo, yung pinaka-importante, governance. It all starts and ends with good governance. Yung rule of law, strong institutions of law, yung siyempre, predictability, yung justice system, no? Yun, ano yun eh, minsan, nandun yung palaisipan, itong mga pagka may ingay sa politika, eh, dun, tapos siyempre, accordingly, iba professional naman, kasi mga ano yan eh, hindi natin sila masisi yung ibang lahi,
1: okay,
0: no? Yung mga foreigners. Kasi hard-earned money nila yan. Lalo
1: yes,
0: na kung
1: pero,
0: pera ng mga pensioner yan. Eh, dapat mataas yung score natin. So, kasama po yun, Sir Ray.
1: Alright. Pero, Sir Mike, siguro last question ko ngayong umagang ito for you. Minomonitor natin ang galaw ng Philippine Stock Exchange. Ito mga nakalipas na araw. Kahapon, tama, hindi kahapon, holiday pala kahapon. Noong 25th, May 25th, tama. Medyo bumagsak ulit yung ating Philippine Stock Exchange. Plus yung peso natin is not also doing that well. Ano po? Kamusta po ang ano diyan? How will you see the opening ng ating Philippine Stock Exchange today? Pati yung opening ng ating peso to dollar exchange.
0: Yung dollar umakyat po ng konti sa Ray, mga ano eh, umakyat siya ng mga halos 10 centavos nasa 61-60 levels, no? Kasi yung record high niya 61.75 eh. So nag-stabilize naman po siya doon. Kumbaga, meron din namang ano eh, meron naman din intervention around 61.70 levels. Kasi nag-record high po yan noong April 30. Wala po noon, halos isang buwan na, meron namang stabilization. Minamanage po yan. Kasi importante po yan, Sir Ray, to better manage inflation. Kasi we're a net importing country. Kailangan better manage din yung exchange rate. Kasi umakyat na rin yung dollar ng 7% mula nung gere. Ngayon, sakto, pangatlong buwan na po. Ibigay nyo, Sir Ray, in 3 months, 7% na yung tinaas ng dollar from 57.60 to 61.60 levels now. No? Yung ibang mga kapitbahay natin, sa Asia at ASEAN.

0: Yung pinakamalalapit sa atin, yung Indonesia, India, Thailand, umakit sila mga 5%.
1: Okay.
0: So, meaning to say, Sir Ray, eh, palitan pa lang ng pera. Eh, we're a net importing country. Pag nag-i-import tayo, diba, langis, no, palitan pa lang ng pera, dagdag ka agad sa presyo,
1: Yes.
0: 7%. Yun pa lang. Kaya, paano pa yung presyo ng produkto itself? Palibawa yung langis, umakit yan ng 60% mula nung sa start of the year. No? Kumbaga, parang ika-importante po yun, sir. Nagre-react yun kasi yung political noise na kambag po dun, medyo bumaba na yan ng mga 60 eh. Pero dahil sa ingay politika, yan, yung mga, kasi ano eh, yung, ayaw kasi, siyempre, yung ibang investor, hindi naman pare-pareho yan. Yung iba, ayaw nila ng uncertainty pagdating sa, yan, tulad yan, in-anticipate nila paano magagampanan yung mga trabaho nila, yung mga reform measures na kailangan na importante ipasa. Di ba? So, yung ingay politika. So, ayun, nakaakit tuloy yan. Umakit tuloy yung dollar.
1: Pero do you see the peso further loosening strength? Kasi may mga nagsasabi, baka pumalo pa ng 62 pesos yan at the highest. Nakikita ba nyo yun, Sir Mike?
0: So far, nandiyan naman yung intervention, sir, consistent. No? Kasi medyo on the high side na tayo. Eh. Pagmula nung gera, pinakamataas, 7% na yung tinas ng dollar against sa peso. Medyo mataas na. Hindi naman, kaya nag-intervene din yung monetary authorities natin. No? Para hindi, kasi paminsan-minsan, kailangan patupad din nila yung batas dyan sa merkado. Kasi hindi, kung inayaan mo lang yung market forces, parang sa kalye yan eh. Kailangan may police presence sa
1: pero,
0: marketplaces.
1: Sir Mike, sa intervention na ginagawa ng central bank, siyempre, pag sinabi natin intervention, namimili ang central bank ng dollars to, you know, to stabilize yung remittance exchange between the Philippine peso and the US dollar. Do we have enough dollar reserve to maintain or to keep intervening para lang ma-stabilize ang peso laban sa dollar?
0: So ngayon, sir, eh, more than 100 billion pa rin naman, no? Yung reserves natin, that's almost 7 months pa rin, eh, 6.9 months. Eh. That is still sufficient kasi yung international standard is 3 to 4 months. No? So alas doble pa rin naman po yung ano, more than enough buffer. No? Kaya kaya nilang stabilize yan. No? Kasi una yung gera rin, sir, yun yung number one. No? Kasi late last year yung political noise. No? Matinutinuloy yan dati na tatlong taon, 59, hindi yan lumalagpas sa 59. No? September 2022 hanggang early October dahil nga doon sa anomalous flood control project, inalaw na umakit ng konti above 59. Eh, ito, may geopolitics tayo. Doon yan, yung gera sa ano. Kaya bigla nag-60 no Marso. Kasi po yun, yung ano yan sa Middle East eh. Kasi tulad yan, eh ganito, sarado pa rin po yung Strait of Hormuz. Magulo rin yung warring parties doon. So, sarado pa rin, tatlong buwan na walang bagong langis na dumalabas sa Strait of Hormuz. That's 20% of the world's oil. That's 25% of the natural gas na nadaan doon. Meaning to say, yung mga sa buong mundo, yung iba't ibang bansa, ginagamit po nila yung existing inventory. So, at some point, they need to replenish. No? Kaya, Sir Ray, as a matter of prudence, we're in a state of national energy emergency for more than 2 months already since March 24, and that would be for a year. Ang priority ng bansa natin, just like any other country na reliant sa import ng langis o ng krudo, ng gasolina, diesel, eh mag-stockpile. Kasi more than 40 days yung mga 44 days or 45 days po yung supply. Eh.
1: Okay.
0: A few weeks ago, mga nasa 50 days may git yan. So, yun po yung priority, Sir Ray, na mag-hedge. No? Siyempre, Sir Ray, habang nabili yung bansa natin, sige, from all over, makakuha tayo sa yung Russian oil, from the US, from Japan, from Malaysia, kung saan tayo makakuha. No? Ang pambayad po dyan, dolyar, Sir Ray. Kaya medyo, siyempre, eh may hangga't namimili tayo ng langis, ng krudo, eto para kasi ayaw naman natin maubusan, no?
1: Okay.
0: Oh, so we're just prudent. Ang pambayad doon, dolyar. Kaya medyo ganyan din po yung dolyar, sir. Yata yung mga importer natin, ganoon din po hangga't hindi tapos yung gera. We don't know when this would end, no?
1: Mm-hmm.
0: But what's for sure, kasi syempre may impact yan sa inflation dahil tumaas yung world price ng crude, ng fuel, ng diesel, gasolina. So yung pass-through effect, syempre pamasahe, sweldo,
1: yes, okay.
0: Yung mga iba produkto. Kaya nga po, Sir Ray, yan, Kaya nag-hedge sila.
1: Alright, okay.
0: Nag-i-import muna, sinisecure supplies natin, mapa yung whole of country approach, even yung mga nasa private sector, no? Ganon din po yung ginagawa nila. Nag-hedge sila as a matter of prudence. Kasi priority na, ayaw naman natin umabot sa punto na mag-rationing, di ba?
1: Yes, alright.
0: Well, naman, yung makukuha na naman si Ray, kasi yung balance na 80% from the rest of the world, mahinga lang po, ganon po, kasi demand supply. So, kaya kailangan, critical po yan si Ray na mabuksan yung Strait of Hormuz at magkaroon na ng kapayapaan at magka-peace deal sa Middle East.
1: Okay. With that, Sir Mike, thank you very much again, as usual, sa pagpapaunlak po ninyo dito sa ating programang Global na Tayo over the station, Radyo Pilipinas World Service. Again, thank you very much, Sir Mike. And huwag ka sana magsasawa sa amin. Thank you so much.
0: Opo, maraming salamat din po, Sir Ray, at sa inyo, mga ating sabay-bay. Magandang umaga po sa inyo.
1: Ang ating Chief Economist mula sa Rizal Commercial Banking Corporation, Mr. Michael Ricaport. Kami po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. At sa puntong ito, kapiling naman po natin ang ating butihing administrator ng Overseas Workers Welfare Administration, walang iba kundi si Attorney Patricia P.Y. Kaunan. Magandang umaga po, Administrator P.Y. at welcome back sa programang Global na Tayo.
4: Magandang umaga, Sir Ray. Ohayo gozaimasu.
1: Uy, okay. Nasa Japan ba kayo ngayon? Nasa Japan ba kayo ngayon?
4: Opo, nasa Japan po.
1: Wow, okay. Well, kamusta naman po ang sitwasyon dyan sa Japan ngayon? Kasama niyo ang Pangulo?
4: Mainit, Sir Ray. Mainit ang pagtanggap po ng ating mga Filipino community sa ating pumahal na Pangulo noong nagkaroon tayo ng PhilCom event. No? Masabi ko lang, Sir Ray, yun ang unang-unang official event ng ating mahal na Pangulo. Pagdating niya mismo ng Tokyo, at dumiretso siya doon sa PhilCom event. At nagpapasalamat po tayo, no, sa mga PhilCom volunteers, no, na tumulong po sa ating embahada, sa MWO, sa OWA, sa pag-organisa nitong PhilCom event pong ito. At napakaganda ko ng mensahe ng ating mahal na Pangulo. In fact, ang meron siyang special message, lalong-lalo na po doon po sa mga, sabi na natin, mga anak po ng ating mga OFWs na nandito sa Japan, no, to maximize their opportunities, no, to be good citizens here in Japan, but at the same time not forgetting yung kanila pong Filipino roots, no, yung kanilang pagiging Pinoy. So happy po tayo, and kami naman po sa OWA, we will proceed to our PhilCom engagement, Filipino community engagement po ngayong araw na ito hanggang bukas sa Nagoya, at sa Osaka naman po bringing OWA services po sa ating mga kababayan.
1: And speaking of OWA services dyan po sa Nagoya at saka sa Osaka, ano po yung mga OWA services na yun, Administrator?
4: The first time po dadalhin natin sa Nagoya yung kanila pong e-card, OWA e-card, issue once po, Sir Ray, na less than 2 minutes lang po ang processing. Ito po ang kanilang OFW OWA e-card, no, government ID na siya rin namang nasa e-gov app. So inaasahan mo natin, unang beses pa lang po ito, pero hindi ibig sabihin na tayo ay hindi na babalik or magkakaroon ng mga outreach mission or caravan sa Nagoya. Marami ho tayong kababayan sa Nagoya. Ngunit ang ating opisina po ng OWA ay nasa Tokyo at nasa Osaka. So hopefully with itong mga mission na ginagawa natin sa Nagoya, ay makapag-renew, makapag-access ng mga serbisyo katulad ng marami ho tayong mga kababayan, no, nagtatanong tungkol sa mga OWA programs, katulad ng mga livelihood programs, scholarships at training. Meron din naman sa Ray yung may mga request for assistance dahil sa mga welfare situation nila. Okay. So yan po naman ang prime mandate ng OWA, itong welfare ng ating mga kababayan.
1: Alright, Administrator, medyo itong susunod kong katanungan is going back dun sa mga previous interviews ko sa inyo, especially dun sa mga programa at services ng OWA na talagang sinusulong po ninyo. For example, itong scholarship para sa mismong OFW, ano po, kung saan involved dito yung tinatawag na ITIAP, ano? Kamusta na po ito? Na ilunsad na ito at kamusta po ang implementation nito as of now as we speak?
4: Napirmahan na po ng OWA yung at na ito naman po ay na-communicate na sa CHED yung internal guidelines natin sa paglabas po nitong pondong ito. At magkakaroon na po tayo ng pilot. Sa ngayon po, ini-instruct po natin yung ating mga kababayan na interesado sa programang ito na pumunta po doon sa ETIAP na online registration ng CHED. Ang magiging proseso po kasi, Sir Ray, sila po ay gumawa ang CHED ng online portal kung saan mag-a-apply yung ating mga kababayan, no? And then, Sir Ray, from here, magkakaroon ng matching kasi kung depende po yan sa experience sila, imamatch sila kung ano pong mga kurso ang babagay sa kanila. Pangalawa po, yung matching din sa college or sa university kung saan sila ay mag-a-apply at maka-apply na makapasok. Parang ho tayo, nung pumasok rin sa kolehiyo, nag-apply din ho tayo dito sa mga colleges na ito. And then after po niyan, ay sila naman po ay i-endorso ng CHED sa OWA. Sa ngayon po, sinisimulan po natin yung pilot natin, no? Inaasahan po natin yung per batch po natin na Sir Ray is 100 by 100 po. Para sigurado yung pag-rollout. Kasi sa impormasyon po na binigay sa amin ng CHED, ay nakatatlong daan na pong OFW ang nakagraduate bago pa po pumasok ang OWA. So maganda po nito, ma-expedite natin at sa tulong po ng Kongreso at of course ang suporta ng presidente ng ating pangulo ay baka madagdagan pa yung ating budget para dito sa programang ito. But inaasahan natin po, Sir Ray, by the way, hindi lang po to sa Pilipinas. Kaya po online ang portal, lalong-lalo na po doon sa mga nasa abroad, Sir Ray. So open na po itong portal na to. And I will share it, Sir Ray, sa inyo po.
1: Thank you po.
4: Sa inyong team so that you can post it po.
1: Yes, yes.
4: Opo.
1: Yes. Okay. Alright, pakitignan nyo na lang ano po yung kung para ma-post natin yung portal na ipapadala ni Administrator PY. Para dito sa magandang programa ng OWA with CHED, itong ETIAP. Now, on other issues sa Administrator, balikan ko yung mga reintegration program ng OWA para sa mga repatriated OFWs natin, especially yung mga talagang naapektuhan ng Middle East crisis. I think may figures tayo, yeah. I think 10,000 repatriated OFWs na ang nakabalik sa Pilipinas. So, anong status po nitong 10,000 repatriated OFWs? Paano po ito patuloy na tinutulungan ng OWA?
4: Sir Ray, tayo po ay may database nitong 10,000 ito. Doon po tayo magsisimula. Ang ginagawa po natin dyan, nagkakaroon po tayo, steady naman po yung mga programa ng OWA sa livelihood. Pero sa experience natin, Sir Ray, sa mga unang linggo po kasi ng pagdating ng ating mga repatriated, lalong-lalo na yung mga distressed OFW, Sir Ray, hindi agad livelihood ang iniisip nila, Sir Ray. Ang naiisip nila ay yung, at doon kami pumapasok din ng OWA, yung kailangan po nila ng kanilang kalinga from their families at yung iba po kailangan ng medical attention, yung iba po kailangan ng psychosocial counseling. Sa amin pong experience, sila po ay nagiging interesado sa livelihood program mga isang buwan hanggang dalawang buwan after po nilang dumating. Kung maaalala niyo po, Sir Ray, pagdating pa lang po nila sa airport or doon sa aming center, ay nagbibigay na po ang OWA at ang BMW ng financial assistance. So kahit paano, Sir Ray, may pangtawid sa unang buwan nila, no, ng pagbalik. Pero ngayon po na nakalampas na po yung isa't kalahati o dalawang buwan mula sa pagdating ng unang mga batches, Sir Ray, noong Marso, ay iniimbitahan na po namin sila, Sir Ray, doon sa tinatawag naming Kabuhayan Wednesdays sa OWA. At meron din po kami mga National Reintegration Network na mga fairs or caravan kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang Department of Migrant Workers at iba't iba pang ahensya. So, tinatawagan namin sila, Sir Ray. At kung interesado sila, nagkakaroon po ng mentorship or guidance, Sir Ray. May iba po kasi tayo, mga kababayan, ang kailangang tulong ay paghanap ng trabaho. May iba naman po, ang kailangang tulong is additional training dahil gusto po nila mag-apply ng mas magandang trabaho. Tinutulungan din po natin. Meron din po namang iba, gusto magsimula, ito na, Sir Ray, ang gusto kong pag-usapan, yung magsimula ng maliit na negosyo. At dyan po papasok yung Balik Pinas, Balik Hanap Buhay ng OWA at itong alagang OWA namin na programa. Kasi, Sir Ray, sa OWA, hindi pa utang ito. Ito ay grant, no? Ito ay binibigay na paunang kapital. May iba po tayo, mga kababayan, na ayaw na po nila mag-training. Kala po nila siguro normal na financial assistance. So, ine-explain ko po palagi na ito po ay binibigay pagkatapos po ng mentorship or training with OWA and DTI po. Kasi po, ito po ay unang kapital para sa kanilang maliit na negosyo or micro-business. Ang maganda, Sir Ray, sa experience din namin, no, matagal-tagal na rin ginagawa ng OWA, nag-partner na po kami sa SB Corp, DTI SB Corp. Kasi po, Sir Ray, yung pagbigay ng OWA ng unang kapital na 20 mil, no? Minimum 20 mil, Sir Ray. Tayong dalawa po, aminin natin, hindi sapat para ituloy ang negosyo. Kaya po, ang ginawa po natin, nag-partner tayo sa DTI SB Corp, na kung saan naman po nakalaan ang 2 bilyong piso para ipautang sa mga OFWs na siya namang may negosyo or gusto magsimula ng negosyo. I-focus ko po sa isa nilang produkto. Ito yung micro loan nila for micro businesses, Sir Ray. Ito po ay from 30,000 to 300,000. At kung gamitin po nila yung unang kapital na binigay ng OWA na 20 mil, makasimula ng negosyo, meron na po silang mayor's permit, eh kagad po silang pwedeng umutang sa SB Corp para po matuloy-tuloy ang kanilang pag-expand ng kanilang negosyo. Sir Ray, ang interest po ng SB Corp, di kayo maniniwala, ay 1% on diminishing balance. Ibig sabihin po, sa loob ng isang taon, kinocompute-compute ko, wala pa pong 7% yan na interest ko. So, napaka affordable or napaka gaan para sa ating mga kababayan na nagninegosyo. At itong June 7, Sir Ray, tuloy-tuloyin ko na, ay yung OFW Kabuhayan Expo ng OWA sa SMX. Sir Ray, inibitahan natin itong iba't ibang mga private sector and government, no, na mga agencies. In fact, Sir Ray, may isa pa palang programang SB Corp. Ito ang franchising loan para sa OFWs. 20% lang ang ilalabas ng OFW. 80% naman po ay pwedeng utangin sa SB Corp. Ito po yung mga franchise, Sir Ray, yung sa French fries, sa siomay, sa mga kapihan. Marami pong interesadong mga OFW, Sir Ray, lalo-lalo na yung mga seafarers, no? Apektado rin po sila nitong naging gulo. So, June 7, Sir Ray, which is National Migrant Workers Day, yan din po ang araw ng OFW Kabuhayan Expo natin sa SMX. Meron po dyang upskilling, mamlalaman nila po yung buong programa ng OWA at iba't ibang ahensya. At nandyan na po lahat ng partners, pati po yung mga franchise na gusto nilang applyan, inimbitahan na rin po natin para po mismo sa kanila marinig ng mga OFWs. Inimbitahan din po natin, of course, ang ating private partners, Of course, nandiyan yung mga BDO at iba pa po nating mga private partners na nagbibigay ng financial literacy training. At then, no, access to financial products din, Sir Ray, bilang yan pong importante sa mga nagninegosyo dito sa Pilipinas.
1: My last question na lang po for today, Administrator PY. So ano po ang inaasahan nating mga aktibidad bagat dyan sa Japan today ng OWA kasama kayo? And of course, syempre alam kong nakatutok din kayo sa aktibidad ng Pangulo for today. So bukod po dito sa nabanggit nyo kanina na pagpunta nyo sa Osaka at sa Nagoya, ano po ang mga activities ninyo with the President today?
4: Sir Ray, tuwang-tuwa tayo. Unang-una po, kahapon po, no, nakita po natin, siguro isi-send ko rin po sa team ninyo, nasa headlines po, nasa front page po ng Japan Times, ang picture po ng ating mahal na Pangulo at wow, ang ating mahal na unang ginang, kasama po ang Emperor and Empress ng Japan. At nagkaroon po dyan ng mutual recognition. Of course, Sir Ray, we're also celebrating the 70th year ng pagkakaibigan at diplomatic relations natin with Japan. Sir Ray, mabalita ko rin, nagkaroon kami ng meeting ni Sec Hans sa mga Japanese ship owners.
1: Oy, okay.
4: Tripartite po ito, pati yung kanila pong union at private sector nila. Ay dahil po, Sir Ray, dito sa Japan, baka hindi alam po ng iba nating mga kababayan, 70%, Sir Ray, ng lahat ng mga marino na nasa mga Japanese-owned maritime vessels, Sir Ray, ay Pilipino po.
1: Wow.
4: Or higit kumulang 40,000, Sir Ray. So tayo po ay magkakaroon ng maraming kooperasyon patungkol sa pagpapadali, of course, ng pag-hire nila ng more seafarers. Sir Ray, nung patapos yung meeting, tinanong ako,
1: okay,
4: Administrator, marami pa ba na mga kabataang Pilipino ang gustong maging marino or seafarers? Tinanong ako. Ay, sir, Ray, alam na natin ang sagot. Sabi ko, yes. Pero sabi ko na rin, Sir Ray, ako, as you know, no, very honest, kailangan ng suporta nitong nila, no? So, if we'll be able to do this, Sir Ray, isa na naman po itong magandang platform para pasukan ng mga anak ng OFW. Hindi lang po anak ng OFW, pati yung ibang kabataan natin. No? Ako mismo, taga Batangas, Sir Ray, alam na alam ko yung mga kabataan doon talagang they look up to sa mga generation before us na ng mga naging seafarer,
1: yes,
4: mga
1: totoo,
4: naging seaman. No? So maganda to na they ask us, no, na kung may ganong interest. Kasi po, panahon pa lang po ng ama ng ating mahal na Pangulo, talagang tumutulong na ang Japan sa training ng mga seafarer. So this is important po na sila po ay nagtanong at sabi po nila, sila rin po ay bibisita sa Pilipinas para tingnan yung iba't ibang pasilidad po natin. So very productive, Sir Ray, itong naging kasama ko po dito si Secretary Kakdak dito sa Tokyo, and we look forward, Sir Ray, dito sa magandang ano pong ito, magandang kooperasyon natin sa maritime sector dito sa Japan.
1: So that's another one ikang optimistic view at kailangan bantayan namin dito yung muling ikang mas pinalakas, mas papaunda rin at mas mapapalawak na opportunities sa shipping industry sa Japan para sa ating mga kababayan dito, mga Filipino seafarers sa Pilipinas. Pero before I let you go today, Administrator PY, gusto muna kitang batiin ng isang ano pala, happy anniversary ngayong palang buwan ng Mayo. Itong buwan ng Mayo, last year, official kang nanungkulan bilang administrator ng Overseas Workers Welfare Administration. Pero alam niyo kung anong pinagtataka ko, mga kababayan at Administrator PY? Sa loob ng 12 buwan, ang dami niyo nang nagawa. Nagpapahinga pa ba kayo?
4: Sir Ray, special ang Mayo kasi anniversary ng OWA. May 2 po. Anniversary, so 44th anniversary po ng OWA. Nung May 10 naman, 10th year anniversary ng signing ng charter ng OWA.
1: Mm-hmm.
4: Tapos ito rin po ang buwan na si said na ako po ay nanungkulan na appoint bilang administrator.
1: Mm-hmm.
4: Importante po ang pahinga. Isi-stress ko yan, Sir Ray. Lagi ko sinasabi sa ating mga kababayan. Nasabi rin sa atin kasi nung pag-uusap sa with the Japanese maritime sector na yung mental health po ng ating mga kababayan and physical health na seafarers. Tinatanong nila tayo kung ano mga programa natin at na-share natin. So Sir Ray, ang sagot po ay nagpapahinga, pero kahit nagpapahinga, nag-iisip po tayo kung paano mapapaganda ang mga
1: parang servisyo. Ini-imagine ko yung ano, ini-imagine ko, pinipicture ko, Administrator PY, nagpapahinga ka, pero yung isang mata mo nakapikit, yung isang mata mo nakadilat. Parang,
4: Sir Ray, pag ang boss mo katulad ni, ito hindi pagbibiro, pag ang boss mo katulad ni Presidente, nakita niyo naman, Sir Ray, araw-araw na lang, di ba, nagtatrabaho. Mm-hmm. Tapos ang boss ko pa isa si Sec Hans. Minsan nasa Europa, minsan nasa gitnang silangan, minsan sa ganito. So these are people I look up to, itong mga leaders natin. Sir Ray, medyo mas bata tayo sa kanila, so kailangan mas maliksi, kumbaga hindi nawawalan ng energy, Sir Ray, yeah, para sa trabaho.
1: Okay. Pero syempre alam namin, lalo na doon sa mga sumusubaybay kay Administrator PY sa OWA, lalo na nung nanungkulan siya last year, official na nanungkulan siya last year, last May 2025 as Administrator.
4: Yeah.
1: Napakarami na po talaga na nagawa ng OWA. Mga programa, servisyo, expanded programs and services in a span of what? Just 12 months na paghahawak niyo sa OWA. So congratulations po, Administrator. And hindi ako magtataka pagsapit ng second year at third year niyo dyan sa OWA, eh mas marami pa. And di rin ako magtataka, baka lumagpas pa kayo ng 3 years. Baka hopefully, sana nga, tuloy-tuloy ang serbisyo ninyo sa OWA. Maraming salamat po, Administrator PY.
4: Salamat, Sir Ray. Sabi nila sa Japan, arigato gozaimasu. Ito po ay hindi magiging posible kung walang suporta ng ating mga kababayan. At kayo po, Sir Ray, ang mga kaibigan natin sa media. Maraming salamat po.
1: Thank you very much po, Administrator PY. And again, congratulations and happy anniversary sa pagkakatalaga po ninyo ngayong buwan ng Mayo, first year ni Administrator PY Kaunan bilang Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Mabilis ang trivia. Dagdag tali. Ito na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam niyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ng eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: And of course, tayo po ay ika nga nasa mga huling bahagi na ng ating programang Global na tayo. But we're trying to squeeze ika nga makuha ang isang ika nga senator natin. Ito'y may kinalaman po sa mga nangyayari ngayon sa Senado. At ano pang maaasahan natin sa mga darating pang araw sa Senado, lalo-lalo na pagdating ng Lunes? Ano po? Okay, sige. So nakasali niya po natin ang komunikasyon ngayon ng ating butihing senador, Senator Erwin Tulfo. Magandang magandang umaga po, Senator Erwin Tulfo. Si Ray Sampangpulit ito sa programang Global na Tayo. Nako, maraming salamat po sa pagpapaulat niyo. Senator, diretso na ako sa akin diretso na po ako sa akin katanungan ngayong umagang ito. What do we expect sa Monday once na mag-resume ulit ang ating session sa Senado? Sa kabila po ng nangyaring sa Senado nitong ng mga nakalipas na araw, lalo-lalo na doon po sa napakainit na debate sa pagitan po ninyo ng minority at ng majority patungkol dito sa pinupush ni Senator Marcoleta at ng majority, lalo na ni Senate President Alan Peter Cayetano, na voting gamit ng internet, teleconferencing. What can we expect sa Monday, Senator Tulfo?
6: Hindi lang po yung voting. Kasama po doon na pwedeng mag-attend ng sesyon ng Senate through video conferencing teleconferencing.
1: Mm-hmm.
6: So, marami pong punto eh. Marami pong, at ang reason po is justifiable reason.
1: Uh-huh.
6: Eh, kailangan po natin malaman, ano ba yung justifiable reason na ito?
1: Mm-hmm.
6: Kasi, nandiyan ang malino naman po, force majeure at saka national emergency. Eh, sabi po ng ilan, yung mga supporters ng kabilang grupo, ka naman ito eh. Sabi niyang ganun, may gera naman, may force majeure.
1: Okay, okay.
6: Ulitin ko lang po yung sinabi ko kanina umaga doon sa isang kabilang istasyon. May gera nga po, okay? Pero hindi po tayo kasama sa okay. Middle East daw. Umabot na rito at saka yung gusot sa Taiwan. So pwede nang gamitin yung force majeure.
1: Ganun.
6: Doon po ang una. Pangalawa, sir, ang pinaglalaban naman po nila, justifiable reason. Parang dagdag kasi nasa 41B, yan eh, yung force majeure at saka 41C, gusto nila isama yung justifiable reason na pwede mag-attend. So pag naka-attend ka, pwede kang bumoto.
1: Uh-huh.
6: Ang sinasabi lang namin na hindi nga po pwede. Tapos may mga lumabas din po sa social media. Mukhang maganda po yung kanilang talagang strategy. At ikaw, napakadami po nilang pondo. Binabalik nila yung kay Laila de Lima daw. Parang fake news naman.
1: Okay.
6: Hindi nga po naprobahan din yun eh. Nagsulong din sila, Senadora Risa, sila Senator Kiko. Dininay din po yun.
1: Okay.
6: Nung majority. So, wala pong ganun. Pero yung kay Senador de Lima, panahon pa po ng pandemic yun eh. 2021 nangyari.
1: Mm-hmm.
6: So, Swin, under siya sa pandemic, national emergency po yun. Di po ba? May kwan o... tsaka yun po talaga, pero hindi po inaprobahan dahil alam na natin ang storya kung bakit
1: Pero,
6: mainit po ang administration sa kanya noon.
1: Pero ito dito maraming humanga sa inyo dito, Senator Tulfo, no? Before the walkout, talagang diretsang sinabi ninyo sa majority, bakit nyo minamadali itong resolution na ito? Is it because... Sabi nyo nga, meron ba dahil alam ninyo at lumabas sa media na may mai-issuehan ng warrant o pares o maaring makulong? So, paano po nyo, how were you able to deliver that? Marami pong humanga sa inyo dyan, Senator Tulfo.
6: Sir, tayo lang ho, siguro respeto, nire-respeto ng mga kasamahan ko sa minority, ilang mga kasamahan namin. Pero ako naman, from my own standpoint, sir, ako po ay dating broadcaster.
1: Yes. Mm-hmm.
6: Alam naman natin, di ba, pag journalist, broadcaster tayo, dire-diretso tayo magsalita, di po ba?
1: Mm-hmm.
6: I mean, wala nang pa
1: baligoy-ligoy.
6: Gewang-gewang, ika nga. So, kahit po kayo, di ba? Doon naman talaga, yun naman talaga ang totoo. Yun naman talaga ang punto. Kaya ilang banggitin ang mga kasama ko. So, ako na po nagbanggit.
1: Mm-hmm.
6: At saka, obvious naman, Ray, na... Minamadali kasi alam nila yung isa nagtatago na, di ba? Ang dibinigyan ng TRO, so pwedeng bumoto, pwede magating kung saan man siya.
1: Mm-hmm.
6: Tapos yung ilan pa, yun, nagsalita na yung, kaya ang alalim nila, noong umaga, nagsalita na pag-i-issue ng warrant, si ombudsman na nagsalita.
1: Mm-hmm.
6: So minamadali nila, nung siguro binilang nila, oops, buta, malalagasan tayo ng tatlo rito. Di ba? May mga binanggit si ombudsman na dalawang tao eh, plus si Bato, di tatlo, malalagas po sa kanila. So doon po, actually, nung hapon, wala po sa agenda yun. Actually, hindi nga po dapat pag-usapan yun.
1: Isa pa yun.
6: Mm-hmm. Hindi ko nakita yung schedule namin. Hindi ko nabasa. Pero mukhang nagulantang kami lahat. Dahil ang tagal nila nag-break, mahigit isang oras eh. Mm-hmm. 1.5 hours.
1: Plinano na nila yun.
6: O yun siguro niluluto nila. Di sa paglabas nila, nag-distribute nila si SP Cayetano ng mga papel na pag-uusapan natin. Tapos binilang namin, uy, kulang kami. So talagang walang laban. Well, kulang pa rin talaga kami hanggang ngayon. 12-11 ang bilang nila. Pero kaya po nag-walk out kami. Kasi nga pinipilit po nila. Then my other question is, what is this justifiable reason? If it's not force majeure, gera, blindol, baha, natural disaster, ano pa, di ba? O national emergency, kagaya yung COVID, ano pang issue?
1: Pasensya na po kayo, Senator Tulfo. Medyo, yun nga, iniiwasan kong matawa at mapangiti. Dahil na, ako mismo natatawa at napapangiti dito sa mga rason na binibigay nila ano sa kabila. It's not hindi dahil kaharap ko kayo, kausap ko kayo, being an ordinary Filipino citizen who pays taxes, na ano ako, hindi ko malaman kung matatawa o maiinis ako dun sa mga binibigay nilang force majeure. Hindi ko maintindihan kung saan nanggaling yung force majeure.
6: Ang problema nga, sir, parang Ray, in English-English nila ginagamitan nila ng ganun mga Latin, yung mga ordinaryong mamayan, kawawa naman. Yun. Eh, yung force majeure, kaya nga kanina po may mga nagre-react, may interview po ako, nagpupungas-pungas pa nga ako ng mata in-interview ako ng isang radio, tinanong ako pag-react daw. Sabi ko hindi ako magre-react, ang reaction ko doon sa mga supporter nila na sinasabi, may force majeure na dito sa atin, may gera. Sabi ko, doon sa force majeure, sabi ko walang force majeure dito, walang gera, so hindi applicable yung gera sa ibang bansa ay pinipilit ng mga supporter. Tapos sabi ko, pangalawa, yung issue hindi naman sa force majeure. Sabihin na natin, okay, ang in-issue sinasabi, justifiable reason. Ano yung justifiable reason? Sir, to sum it up, hindi ko talaga kami papayag kasi number one, ang parang ganito na lang ho ito eh. Ipaulit-ulit ko sinasabi. Tama po kayo, narinig ko na kayo po nagpapasweldo. I mean, kayo. The citizens na nagpapasweldo po sa amin sa Senado. 300 plus thousand ang sweldo plus allowances. Malaki, boss. Halos 1,000,000 na nga eh. Kung susumahin mo sa laki, di ba? Tapos, kayo nagpapasweldo. So, kung kayo nagpapasweldo sa amin, automatic, you become our employer, di ba? Kayo ang aming boss, di ba? So, if you're our employer, how come yung employer namin every day has to report to work? Our employer have to report to work. Pagkatapos kami ng mga tauhan, employee, upo sa bahay. I don't see the logic.
1: Yes. Samantalang bumabiyahe kami araw-araw, ha, Senator Tulfo.
6: Exactly. Mm-hmm. You do the daily grind, yung traffic, etc. Mm-hmm. Yung construction worker, nag-contribute din yan dahil nagbabayad ng mga VAT yan sa mga binibili niya, di po ba, yung mga janitor, yung mga factory worker, yung, ba, yung mga kinakalta sa kanila. Lahat po kayo ay boss namin. You are our employers. Therefore, kung si employer nagtatrabaho, hindi mahihiya naman yung empleyado siguro pakaangkaang, may paupo-upo lang sa bahay. Tapos yung mga boss niya nandun sa opisina, nagtatrabaho, nabilad sa araw. Yun lang po yung pinupunto namin. I don't think it's right. Di po ba? Eh kung may sakit ka, magpahinga ka na lang. Huwag ka nang munang baka ma-stress ka pa kung yun. Hindi naman ibanggit yun. Justifiable reason. Ano yung justifiable reason?
1: Okay. Well, yun nga po, Senator Tulfo. No? Parang, ewan ko, if, correct me if I'm wrong, I don't want to use this type of words, pero kinakailangan mabanggit. Parang ginagawa naman nilang tanga ang taong bayan.
6: Ano po?
1: Parang
6: ano
1: ginagawa po, nilang tanga, bobo, ang taong bayan sa mga ganitong klase ng mga rason.
6: Ray, nagsalita na ako, Tagalog ko na. From now on siguro, para mas malinaw pa mga kababayan natin, Tagalog ko na po talaga lagi pag kinontra ko po yung mga yan, itatayo na po ako para maintindihan po na. Ngayon po, naintindihan ng tao kasi yung language, yung mga kasamahan ko kasi po, talaga mga very professional at talagang matagal na po sa Senate, alam po nila mga pasikot-sikot, alam po nila kung paano i-counter. And when they talk, sila Senator Soto, Senator Pangilinan, Senator Risa, sila Senator Lacson, because Na-experience na po eh. Ako po, this is my first year. Wala pa nga po eh. Wala pa tayong July. July po ang first year. Eh, the way I look at it, sila, they were talking about yung true rules, true laws. Ako naman, from the perspective from the view of the public.
1: Yes, yes.
6: Eh, ang tanong ko, bakit yung minamadali? Hindi naman sa'yo, pero nakita ko na bakit, kasi nandun na ako sa loob eh. Alam ko yung galawan. Ah, kasi yung isa nagtatago, tapos okay, maaring tatlo pa o apat ang dadakpin or something, di ba? So, kailangan nila madaliin, kailangan nila magbutuhan ka agad, di ba?
1: Okay.
6: Diba, but natin, alam mo, Ray, ang nakakainis is, ang daming nakasalang, napanukalang yes, batas na dyan sa floor ngayon. Bakit mo unahin itong walang katorya-tora video conferencing, teleconferencing, voting na senador pag hindi makapasok? Is it more ika nga priority, mas priority siya sa batas na yung malapit na talaga na inintroduce ni Senator Risa na yung hospital detention bawal na yon kasi uso pa yun hanggang ngayon, pag wala ka pang bayad kukulong ka eh, di ba, hindi ka papakawalan. Malapit na malapit po yun. Si Senador Rodante Marcoleta nagre-reklamo 2 weeks ago. Eh ako nga, yung aking bill na libre na dapat yung mga poorest of the poor, wag na magbayad ng kuryente, ang gobyerno na magbayad. Nakasalang din.
1: Nakabinbin.
6: Bakit hindi ito ang pag-usapan namin?
1: Yun.
6: Bakit
1: yun
6: sinayang namin ang oras dahil sa mga butuhan na yan na kailangan bumoto pag absent? Kailangan kahit malayo ay makapag-hearing. Bakit? Bakit mo unahin yung interest ng iyong sarili o ng iyong grupo rather the interest of the public, of your employers, of your bosses? Bakit?
1: Okay.
6: Does it take precedence? Ika nga.
1: Naku, gusto ko pa sanang pahabain itong ating usapan. Pero alam niyo, Senator Tulfo, ine-expect namin siguro ng taong bayan sa susunod na mga araw, hindi Senator Tulfo, kundi yung bukod sa Senator Erwin Tulfo, ay yung talagang broadcaster, commentator, ano, tsaka talagang ika nga po, veteran na journalist, magpapakita na talaga sa Senado sa mga darating na
6: ganun
1: mga araw.
6: Ganun naman po ang gagawin ko, Sir Ray.
1: Yan na yan.
6: Tabi ko muna yung English, yung mga baong muna yung English. Tabi ko na muna para mas maintindihan po taong bayan. Pero what I am, my point is, pangako ko lang po sa mga tagapakinig po ninyo, libo-libo tagapakinig po ninyo, na we will not, kami po sa minority, we will not go down without fighting. Ika nga, babakbakan po ito. Kung matalo man po kami, kung ilulusot talaga, gagawa sila ng parang, dahil I'm sure, baka nagmi-meeting sila, paano natin gawin ilusot ito, iakit po namin sa korte.
1: With that, Senator Tulfo, maraming salamat po sa oras pinakalob niyo.
6: Maraming salamat po rin. Ingat po kayo.
1: Thank you very much. Ang ating pong buting senador, Senator Erwin Tulfo. Diyan po nagtatapos ang isa pang edisyon ng programang Global na tayo. We would like to thank Mr. Leo Magpayo for giving us more than a share of our program ngayon, ano po, dito sa ating programang Global na tayo. And of course, antabayan po mga balita, iba pa mga programa, English programs, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw, amin pong ihatid sa inyo ang mga may init na balita sa bansa. Gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagninegosyo at sports. Kapaloob din sa ating programa maya-maya ang panayam kay Philippine Coast Guard o PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, kaugnay po sa kamakailang survey patungkol po sa commitment ng mga Pilipino na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea. Gaya po ng aking nabanggit, napakinggan po ang ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver App, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
2: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Dako muna tayo sa ating balitaan. Mainit ang naging pagtanggap nina Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos sa Imperial Palace nitong Miyerkules. Ito'y bilang bahagi ng apat na araw na state visit ng Pangulo sa Japan. Sa nasabing aktibidad, ginawaran ang Pangulo ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. Ito ang pinakamataas na pagkilala na iginagawad ng Japan. Bilang tugon, iginawad naman ni Pangulong Marcos ang Order of Lakandula na mayroong ranggong supremo o Grand Collar para kay His Majesty Emperor Naruhito, habang Order of Gabriela silang naman para kay Her Majesty Empress Masako. Sumisimbolo ang mga pagkilalang ito sa buong loob na pagsusulong ng mga Pilipino at Hapon sa kapayapaan, mutual understanding at patuloy na kooperasyon tungo sa ikauunlad ng dalawang bansa.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: Gaya po ng aking nabanggit, ngayon po ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard o PCG pagdating po sa usapin ng West Philippine Sea. Walang iba kundi si Rear Admiral Jay Tariela. Rear Admiral Tariela, magandang araw po. Ito po si Win Peñano ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Hello sir, good afternoon po. Magandang tanghali din po sa inyong mga taga-subaybay.
0: Opo. Rear Admiral Tariela, kamakailan po kasi ay lumabas po yung survey ng Okta Research po kung saan 76% po ng mga Pilipino sa bansa ang committed o buo ang loob na suportahan ng pamahalaan sa pagtatanggol po sa teritoryo ng ating bansa. Kasama na po dyan yung West Philippine Sea. Bilang ang inyo pong hanay, ang isa po sa nangunguna sa nagbabantay po sa ating karagatan, ano po yung reaction nyo rito?
1: Well, para sa akin, ito yung clear evidence, no, that the Filipino people appreciates the transparency effort under President Marcos, no, kung saan ipinapaalam natin sa ating mga kababayang Pilipino ang ginagawa ng Coast Guard, okay, ng Armed Forces of the Philippines para tindigan ang ating karapatan sa West Philippine Sea.
0: Opo.
1: And I think those sacrifices that we're doing inspired other Filipinos, no, na sabihin titindig at susuporta rin sila sa ating laban sa West Philippine Sea.
0: Opo. So ito pong lumalabas po na resulta po ng survey ng Okta. Nakadagdag po ba ito ng moral sa inyong hanay po?
1: Yes, definitely, no. Ang magkaroon ng ganitong resulta ng survey, nakakataba ng puso to sa hanay ng Philippine Coast Guard at maging sa Armed Forces of the Philippines, no? Knowing that the Filipinos are behind our sacrifices and patriotic duty sa pagtindig sa West Philippines.
0: Apo. Bale, Rear Admiral Tariela, gaano po ba kaimportante yung maikintal po sa ating mga kababayan yung pagmamahal sa bayan at sa pagtatanggol po sa ating teritoryo?
1: Alam mo, para sa akin, sir, no? Kapag pinag-usapan natin ang pagmamahal sa bayan, pag pinag-usapan natin yung being patriotic and recognizing our responsibility for our fight in the West Philippine Sea, para sa akin, it is very important. Not just because it is something that we do, but most importantly, we need to assert our rights dahil obligasyon natin ito para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. The reason why we're standing firm for our rights is because we recognize na ito ay ipapamana natin sa susunod na saling lahi ng Pilipino. And that's how I want the Filipinos to see it, no? Na obligasyon natin to bilang Pilipino, hindi lamang dahil ito ang ginagawa ng Coast Guard or tinitindigan ni Pangulong Bongbong Marcos.
0: Opo. Bali, Rear Admiral, sa survey din po kasi ay lumalabas din po na may 17% yung nananatiling undecided o hindi po makapagbigay ng kanilang tugon sa issue, habang 7% naman po yung hindi sang-ayon. Paano po natin ito tinitingnan at ano-ano po yung ating mga hakbang upang maipaintindi natin sa ating mga kababayan ang kahalagahan po ng pagprotekta sa ating teritoryo, lalo na po dyan sa may West Philippine Sea?
1: Alam mo, para sa akin, ang kahit sinong kababayan nating Pilipino, whether they are living in Luzon, Visayas, or Mindanao, I don't think na it is something na naiintindihan nila, no? Mm-hmm. I would like to see it as something na mayroon lamang kakulangan sa pag-intindi or pag-unawa sa ating obligasyon. And ayoko rin maniwala na ang Pilipino na kinikilala ang sarili niyang Pilipino ay hindi nire-recognize ang responsibilidad niya para ipaglaban ang ating teritoryo.
0: Opo. So, Rear Admiral Tariela, patuloy din po yung sinasagawa nating mga information drive para po mas marami po pong mga kababayan natin yung maging aware pagdating po dito sa usapin ng West Philippine Sea.
1: Yes, we are still continuously conducting university engagement, civil society engagement, pakikipag-ugnayan sa local government, sa National Youth Commission, in different parts of the country para mas paigtingin natin ang kaalaman at kamalayan ng ating mga kababayan pagdating sa ating karapatan sa West Philippine Sea.
0: Apo. Rear Admiral Tariela, bali maiba lang po ng kaunti po sa tina-topic natin ngayon. Sa ngayon po ba, kamusta naman po yung pagbabantay po ng PCG po sa West Philippine Sea. May na-monitor po ba tayong mga bagong hindi pang karaniwang galaw po sa lugar? Kasi last time po, parang nabalitaan po na natin na may isa pong research vessel po dyan sa may West Philippine Sea. Kamusta na po yung lagay ngayon dyan po sa area na yan?
1: Well, as of this time, we are still deploying our Coast Guard assets. Patuloy na pag-monitor ng ating karagatan sa West Philippine Sea. Kasama mm-hmm. natin dito ang Armed Forces of the Philippines and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mm-hmm. Sa mga pagkakataon na meron tayong mga namamataang illegal Chinese research vessel na nagkakandak ng illegal marine scientific research, ito ay ating itinataboy, idinodokumento at sinasubmit natin sa NTFWPS.
0: Mm-hmm. Bali ngayon po, patuloy din po yung sinasagawa nating mga binibigay po na ayuda po sa mga kababayan nating mangingisda po dyan sa area na po na yan. Tama po ba?
1: Yes, patuloy pa rin ang tinatawag nating KBBM, no? Yung kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. Kung saan ang Philippine Coast Guard kasama ang BFAR ay namimigay ng yelo at ng additional fuel subsidy mm-hmm. para mas paigtingin ang kanilang pangingisda sa karagatan ng West Philippine Sea.
0: Opo. Rear Admiral Tariela, panghuli na lang po, ano, may mensahe po ba tayo sa ating mga kababayan po hinggil po sa usapin sa pagmamahal po at pagprotekta sa ating teritoryo?
1: Well, ang aking mensahe sa ating mga kababayan Pilipino, we need to understand that our obligation to fight for our territorial sovereignty is our obligation as Filipinos at ito rin ay responsibilidad natin for the next generation of Filipinos. We need to have a selfless understanding, no, na bilang Pilipino, hindi lamang enough na mahalin mo ang Pilipinas. Isa sa obligasyon dito ay ipaglaban ang ating teritoryo.
0: Opo. Okay, maraming salamat po Rear Admiral Tariela sa napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw.
1: Maraming
0: pong salamat. At yan po ang ating naging panayam kay Rear Admiral J. Tariela, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard o PCG hinggil po sa mga usapin sa West Philippine Sea.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan, naging matagumpay ang high-level roundtable meeting sa pagitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Japanese business executives sa Tokyo. Sa nasabing pulong, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang economic agenda ng kanyang administrasyon at ipresenta ang Pilipinas bilang isang matatag, competitive at mapagkakatiwalaang katuwang ng mga mamumuhunang Hapones sa mahahalagang sektor. Sa pahayag ng Pangulo, sinabi nitong isang nagpagpapakita ng kumpiyansa sa Pilipinas ang naging pagdalo sa naturang pulong ng mga tinaguriang most respected leaders na nasa iba't ibang larangan gaya ng trading, manufacturing, financial institutions at iba pa. Nakatanim na anya sa Philippine development journey ang Japanese enterprise mula sa larangan ng infrastructure, manufacturing, energy, mobility, logistics, trade, tourism at iba pa. Dagdag pa ng Pangulo, hindi lamang mamumuhunan ang Japanese businessman sa Pilipinas, kundi nagsilbiring builders ng ekonomiya ng bansa.
3: Japanese companies have long been part of the Philippine story. But today, I want to say this clearly. You are no longer just investors in our economy. You are the builders of our economy.
0: Junior.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, ugnayan at pagtutulungan ng Pilipinas at Japan, mas pinalakas pa ng dalawang bansa, ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang binigyang diin ng Pangulo nang makapulong nito ang Japan-Philippines Parliamentary Friendship League bilang bahagi ng kanyang state visit sa Tokyo. Mula Japan, nagbabalita si Alvin Baltazar.
4: Mas pinalakas at itinaas pa ng Pilipinas at Japan sa pinakamataas na antas ang kanilang ugnayan at partnership na nagpapakita ng pambihirang tiwala sa isa't isa. Itong inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging remarks sa Japan-Philippines Parliamentary Friendship League meeting na bahagi ng kanyang aktibidad sa Japan State Visit. Sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng Comprehensive Strategic Partnership ay naipakita ng Pilipinas ang pinakamataas na antas ng diplomatic framework sa kauna-unahang pagkakataon. Sumasalamin niya ito sa pambihirang tiwala ng dalawang bansa sa isa't isa. Sa pagunitan ng ika-70 anibersaryo ng ugnayan diplomatiko, muli rin pinagtibay ng Pangulo ang magkatulad na pagpapahalagaan ng Pilipinas at ng Japan para sa maritime democracies at commitment para sa isang malaya, bukas at inklusibong Indo-Pacific na nakabatay sa paggalang sa isa't isa at pagsunod sa pandaigdigang batas. Kaugnay nito ay nagpasalamat naman ng Pangulo sa commitment ng JPPFL na lalo pang mapalakas ang relasyon ng Japan at ng Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Allow me therefore to sincerely thank the JPPFL for your firm commitment to strengthening Philippine-Japan relations.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. isinusulong ang mas malalim na parliamentary at strategic cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ang kabuuan ng balitang yan ay atid sa atin ni Raquel Bayan.
5: Itinutulak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malalim na parliamentary at strategic cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas, kasabay ng pagharap nito sa mga miyembro ng Japan-Philippine Parliamentary Friendship League. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang hakbang na ito lalo na sa gitna ng geopolitical tensions at global economic uncertainties. Sa harap ng mga Japanese lawmakers sa Tokyo, binigyang diin ng Pangulo ang pangangailangan ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng mga nasyon na kapwa nagsusulong ng international law, regional stability at economic resilience. Anya, pinaplanong pag-angat ng Philippine-Japan relations sa isang comprehensive strategic partnership. Sumasalamin lamang sa tiwala at kumpiyansa ng Japan at Pilipinas sa isa't isa. Kinilala rin ng Pangulong anya proactive role ng Tokyo sa pagsusulong ng kapayapaan at pag-unlad sa Indo-Pacific region, partikular sa pagpapatatag ng regional security, economic security, technological innovation maging ng supply chain. Samantala sa panig naman ni JPPFL Chairman Moriyama Hiroshi, ipinunto nito ang pangangailangan na maipagpatuloy ang pagtutulungan at pagpapalitan ng best practice ng mga mambabatas ng dalawang bansa, lalo na anya sa pagitan ng mga mas nakakabatang mambabatas. Sa ganitong paraan, mahihikayat ang mga makabagong idea at kooperasyon at tutugon sa mga nararanasang hamon ng dalawang bansa, halimbawa sa linya ng climate change at makabagong pamamaraan sa agrikultura na ginagamitan na ng digital technology.
3: For the Philippines, and I believe for Japan as well, this moment calls not for retreat nor hesitation, but for deeper engagement with one another and with like-minded partners around the world. It is in this context that the Philippines and Japan are moving to elevate our relations to a comprehensive strategic partnership, the highest tier in our diplomatic framework and a first for the Philippines. This step attests to the exceptional level of trust between our two countries and our common resolve to further deepen cooperation in addressing the challenges.
5: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Lalo pang sumidhi ang interes ng Japanese business community at stakeholders sa Pilipinas mula sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Kinumpirma ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, na maraming Japanese investor ang nagtutungo sa embahada at nagtatanong kung paano sila maaaring makapaglagak ng kanilang negosyo sa Pinas. Ayon kay Ambassador Albano, noon pa man ay una nang nagpahayag ang Japanese business community sa harap ni Pangulong Marcos ng kanilang tiwala sa paglalagak ng kanilang negosyo sa Pilipinas. Nakita naman niya ang resulta ng pagtitiwala at kumpiyansa sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpasok ng pamumuhunan sa Pilipinas mula sa Japan.
6: So I believe the Japanese business community views the Philippines in a very positive light. Their investments in our country continues. So marami pong investors happily come to the embassy and also talk to our trade office to find out how they can further invest in our country.
0: The Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Understanding o MOU na inaasahang magbibigay ng dagdag na oportunidad para sa ating mga kababayan. Sa ikalawang araw ng state visit ni Pangulong Marcos sa Japan, sinaksihan nito ang paglagda sa kasunduan sa pagitan ng Ayala Group at mga nangungunang Japanese company sa Tokyo, Japan. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque, ang kasunduan ay may kinalaman sa pagpapalawak pa ng kooperasyon hinggil sa digital finance, smart cities, infrastructure at iba pang proyekto. Sa nilagdaang MOU patungkol sa digital finance ay nakapaloob dito ang partnership ng Ayala Group, Mint o GCash, MUFG at Mitsubishi Corporation para pag-aralan ang kolaborasyon sa marketing technology at iba pang digital platforms. Kasama rin sa MOU ang pag-aaral sa pagkakaroon ng intelligence city initiatives na ang target ay magkaroon ng AI-powered system, urban data platforms, digital city services, connectivity, at smart mobility.
7: Importante ito for cybersecurity, for AI, for e-commerce, and also to make sure that we are really going digital already on a more aggressive basis. So they will be building a smart city which, according to Ayala, it will be really modern and really high-tech. So we are looking forward to that. So maganda yung naging MOU signing. This is a partnership between Ayala and the Japanese firms that we signed.
0: Ang pahayag ni DTI Secretary Maria Cristina Roque.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, nakatakdang dumating sa Pilipinas ang General Secretary ng Central Committee of the Communist Party at Vietnam President Tô Lam para sa isang state visit mula Mayo 31 hanggang Hunyo 1. Sasalubungin ang Vietnamese leader ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bahagi ng pagdiriwang na 50th anibersaryo ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Vietnam at 10th taon ng strategic partnership ng dalawang bansa. Ito rin ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ng lider ng Communist Party ng Vietnam. Inaasahang tatalakayin ng dalawang lider ang pagpapalakas ng ugnayan sa kalakalan, food security, depensa, maritime cooperation, edukasyon, turismo at people-to-people exchanges. Nananatiling nag-iisang strategic partner ng Pilipinas sa Southeast Asia ang Vietnam kung saan mayroong higit 7,000 Pilipino ang naninirahan. Kasabay ng diplomatic relations celebration ng dalawang bansa, target ding buksan ng Pilipinas ngayong taon ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh City.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinauukulang miyembro ng gabinete na paghandaan ang posibleng matinding epekto ng El Nino sa Pilipinas. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang mga hakbang na dapat ipatupad dahil posibleng makaranas ang bansa ng matinding tagtuyot sa mga susunod na buwan. Nirerepaso na rin anya ang mga naging tugon noon sa El Nino upang malaman kung alin sa mga ito ang naging epekto epektibo. Matatanda ang una ng inanunsyo ng PAGASA ang pagpasok ng El Nino sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, mahigpit na binabantayan ng National Water Resources Board o NWRB ang level ng tubig sa Angat Dam, lalo't paparating na ang El Nino pagsapit ng buwan ng Hunyo na posibleng tumuwid pa hanggang sa susunod na taon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr., nananatiling nasa normal ang level at operasyon ng Angat Dam, ngunit nagsasagawa na rin sila ng iba pang mga hakbang upang maiwasang bumaba pa ang level ng tubig bunsod ng naitalang below minimum operating level nito. Kaya naman prioridad ngayon ng NWRB ang supply ng tubig sa Metro Manila na kinakailangang hindi lamang ng mga kababayan kundi ng iba't ibang establishmento at pasilidad. Magkakaroon lamang ng posibleng adjustment sa alokasyon ng tubig oras na pumalo sa 170 hanggang 160 mark ang level ng tubig sa Angat Dam.
8: Sa ganito po kasing level na medyo mababa na sa minimum operating level ay mas priority ang water supply sa Metro Manila. Ganun pa man, no, dahil tapos na rin po no, yung tinatawag ng dry cropping season, nakapag-ani na po sila. No, itong buwan ng Mayo, wala hong masyadong pangailangan. Kaya ngayon, wala ho munang alokasyon para sa irrigasyon at hihintayin ho muna natin siguro makarecover no, yung Angat Dam no, doon sa mas normal o comfortable na level. Kasi nga po, pag nagsimula po kasi tayong magbigay no, ng allocation o release para sa irrigation, ay kailangan din po natin i-sustain yan.
0: Yan ang tinig ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Nagbabala na ang PAGASA hinggil sa mas malalakas na bagyo bunsod ng inaasahang El Nino pagsapit ng Hunyo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis, posibleng below average na bilang ng bagyo ang maranasan ng bansa, ngunit kaakibat naman nito ang pagtaas ng posibilidad na nasa typhoon at super typhoon category ang mga ito. Ito rin kasi ang naranasang mga senaryo sa mga nagdaang El Nino phenomenon sa bansa, kaya naman ito na rin ang dapat paghandaan ng buong bansa.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Inaasahang papasok sa Pilipinas ngayong Huwebes ng hapon o gabi ang binabantayang tropical storm sa Pasipiko na tatawaging Tropical Storm Domeng. Ayon sa PAGASA, posibleng lumakas ang tropical storm at maging typhoon sa Sabado, Mayo at 30 habang binabaybay ang Philippine Sea. Posible namang itaas ang signal number 1 at maaari ring lumakas ang habagat sa Sabado. Bagamat mababa ang tsansa na maglandfall sa bansa si Tropical Storm Domeng, maaari pa ring makaramdam makaramdam ng malalakas na hangin sa extreme northern Luzon habang inaasahan ang katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa mga baybayin ngayong weekend.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Kaugnay sa paghahanda sa Tropical Storm Domeng, higit sa 4 na milyong family food packs nakapreposisyon na bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Domeng. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
9: Nakapreposisyon na sa iba't ibang warehouse ang nasa higit 4 na milyong family food packs ng Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Domeng. Ayon sa PAGASA, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi ang bagyo at nagbabanta pa itong umabot sa typhoon category. Bukod naman sa food packs, nakahanda na rin ang higit 361,000 na ready-to-eat food packs at halos 296,000 na non-food items ng ahensya. Alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maagap at sapat ang tulong may paparating sa mga posibleng maapektuhan ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, patuloy ang pag-alalay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding tagtuyot sa lalawigan ng Cagayan na nasa ilalim ngayon ng State of Calamity. Nitong Miyerkules, ipinagpatuloy ng DSWD Field Office 2 o Cagayan Valley ang payout ng emergency cash transfer sa Tuguegarao City at Bagao. Bahagi ito ng pinalawak na ayuda para sa mahigit 1,100 corn farmers sa lalawigan kung saan tumanggap ang bawat benepisyaryo ng tig 10,125 pesos bilang panimulang kapital upang makatulong sa muling pagpapasigla ng kanilang mga sakahan. Ayon sa DSWD, magpapatuloy pa ang payout sa mga susunod na araw para makompleto ang target na 3,000 benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan sa probinsya.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang balita, ay tinuturing ng palasyo na isang oportunidad para mas kilalanin pa ng publiko ang mga senador mula sa nangyaring walkout sa plenaryo ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, ang nangyaring walkout ng minority bloc ay isang uri ng refleksyon upang makita kung sino nga ba ang totoong naglilingkod sa sambayan ng Pilipino at kung sino ang nagsisilbi lamang para sa kapakanan ng iilan.
10: Dito natin makikita ang mga Pilipino, dito makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman nating lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-iilan lamang. Kagaya nga na sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka.
0: Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Pinabulaanan ng palasyo ang mga alegasyong ipinupukol sa administrasyon na ito umano ang may pakana ng paglutang ngayon ng iba't ibang kasong ibinabato sa mga miyembro ng majority bloc ng Senado. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bago pa man mabuo ang 13-man member ng kasalukuyang Senate Majority Bloc ay gumugulong na ang mga kaso nina Senador Jinggoy Estrada at Senador Chis Escudero. Giit pa ni Castro na hindi kailanman minanduhan ng ehekutibo ang Office of the Ombudsman at sarili nitong inisyatiba ang pagtutuloy sa mga kaso ng katiwalian sa ilang mga senador. Ang malinaw sa ngayon, ani Castro, ay hindi kailanman manghihimasok sa mga isyu ng Senado at Legislatura si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Hindi pa naman po nabubuo yung 13 na majority nung ito ay naipupukol sa kanila. Hindi lamang sa kanya, marami po dito ang nabibigyan ng mga issues. So, hindi po ito dapat maiugnay sa administrasyon dahil ito po ay matagal ng issue bago pa po nagkaroon ng 13 na miyembro ng majority.
0: Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Balita pa rin sa Senado, pagpilit ng pagbotoha ng pagtalakay sa remote voting rule amendment, senyales na talo ang argumento ng majority bloc ayon kay Senador Ping Lacson. Mula Senado, nagbabalita si Nympha Asuncion.
11: Giniit ni Senador Ping Lacso na ang pagpilit ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-divide the House o magbotohan ng mga senador noong Martes ng gabi para talakayin ang panukalang amyenda sa rules para sa remote voting ay pag-amin na wala sa kanilang panig ang katotohanan o batas. Matatanda ang noong Martes ng gabi ay naging mainit ang debate ng mga senador nang ipresenta sa plenaryo ang motion na payagan ng online na pagboto sa sesyon ng isang senador. Kwestiyon ng minority bloc na kinabibilang kailangan ni Lacson ang procedure ng pagtalakay sa panukalang amyenda sa Senate Rules. Anya, tila binypass ang Committee on Rules na hindi pa nabubuo at wala pa rin chairman ngayon. Tanong ni Lacson, kaya ba nais mauwi sa botohan ng usapin ay dahil alam ng kabilang panig na talo ang kanilang argumento at nais na nilang agad matapos ang debate. Binanggit rin ni Lacson na tinawag niyang dirty tactics ng majority bloc dahil sadyaan niyang pinahaba ang recess at ang interpellation ng isang hiwalay na panukala para hintayin makaalis sa mga miyembro ng minority bloc. Hindi rin anya agad pinaalam sa minority na planong talakayin ang panukalang rule amendment para sa remote voting. Pinaliwanag rin ni Lacson na nagpa siya ang minorya na mag-walk out at maiwan si minority leader Tito Soto para kwestiyonin ang quorum at mag-motion na i-adjourn na ang sesyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Hindi sang-ayon ang makabayan block ng Kamara sa panukalan ng mayorya sa Senado na payagan ng electronic participation at pagboto ng mga senador na hindi pisikal na dumadalo sa plenaryo. Ito'y kasabay ng umiinit na usapin kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio na nakikita nilang estratehiya ito upang mapanatili ng mayorya ang sapat na bilang sa mga mahalagang botohan sa Senado. Ayon kay Tinio, hindi ito katanggap-tanggap na hack o nahakbang sa panig ng Senate Majority. Anya, hindi dapat amyendahan ang mga patakaran ng Senado kung walang sapat na bilang ng mga senador na dumadalo sa sesyon.
12: Nangyari yan dahil garapalan talaga ang nangyayari sa Senado. Gustong itulak nung mayorya, dahil napakanipis nung kanilang mayorya, itong really unacceptable rule allowing for online voting. No, hindi po katanggap-tanggap yan.
0: House Deputy Minority Leader Antonio Tinio.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, sinabi naman ni House Impeachment Trial Spokesperson Representative Renny Ko na kinakailangan talagang physically present ang lahat ng senator judges oras na umarangkada na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ani ko, hindi kasi mabibigyang hustisya ang pagsusuri ng mga ebidensya kung wala naman sa mismong paglilitis at naka-teleconferencing ang isang senator judge.
13: You need to be physically present to appreciate the evidence. You need to be physically present to appreciate hindi lang yung direct answer to questions, pero even yung nonverbal language, yung kanyang gestures na sa punot dulo, bubuo ng mas complete pictures sa senator judges, tutulong sa kanilang sa discretion.
0: Ang pahayag ni House Impeachment Trial Spokesperson Representative Renny Ko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Iginiit ng Commission on Elections o COMELEC na malabong hindi matuloy ang napipintong eleksyon sa 2028. Ayon mismo kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, labag ito sa konstitusyon ng Pilipinas at walang contingency o kahit anong di maaasahang pangyayari na makapipigil sa halalan. Giit pa ni Garcia na kung talagang makapagpasaan niya ng batas ang Kongreso na layong hindi matuloy ang eleksyon sa 2028, hindi pa rin ito uubra dahil walang mas mataas na batas kundi ang konstitusyon. Sa ngayon pa nga lang ay naghahanda na ang COMELEC para sa 2028. Katunayan ay may preparasyon na para sa voter registration at nagpapasa na sila ng rules at guidelines para sa halalan. Batay naman sa 1987 Constitution, kada 6 na taon tuwing unang Lunes ng Mayo ay dapat magbotohan ng panibagong pangulo at hindi dapat magpasa ng panibagong batas para labagin ito. Ang tanging paraan lamang ay amyendahan mismo ang konstitusyon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Itinutulak ngayon ng Department of Labor and Employment o DOLE na mapalakas pa ang visitorial powers ng ahensya sa Angeles City, Pampanga kasunod ng gumuhong gusali roon. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, mahalaga kasing matutukan ngayon ng DOLE ang usapin ng kaligtasan at occupational safety ng mga manggagawa at kung may mga regulasyon sa labor code na nalalabag. Ang target ngayon ng DOLE, ani Tolentino, ay madagdagan ang mga inspector teams sa bawat rehiyon upang mas maipatupad ang monitoring sa iba't ibang establishmento. Sa sitwasyon kasi ng DOLE Region 3 ay nasa 38 lamang ang inspectorate teams habang nasa 7,000 ang ongoing construction na dapat nilang mabantayan.
14: Siguro yung visitorial powers ng DOLE ay dapat mas iktingan. Under the law, pwedeng bisitahin ng DOLE 24/7 kahit anong establishment kung nagko-comply sa batas, lalong-lalo na sa safety ng mga workers. So, isa yon. Siguro pangalawa ay dapat din natin mapalakas yung hanay ng labor inspectorate namin kasi parang kulang.
0: Ang pahayag ni Labor Secretary Francis Tolentino.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, nilinaw

0: sila nawawala ng pag-asa na may buhay pa sa loob at magpapatuloy ang search and rescue operations ng mga responder.
1: No one is qualified yet to give a fault-finding report. We are after the facts. Okay? We will bring in the qualified engineers to look into what happened and why the building collapsed. Okay? So wala pang may kasalanan yan until we find the proper people who are qualified to assess. The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers sleep inside the building site.
0: Yan ang payag ni DILG Secretary John Vicrimulya.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Umakyat na sa 5 ang bilang ng kumpirmadong nasawi sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kasunod ito ng pagkakarecover ng panibagong labi ng isang biktima kaninang umaga. Naging pahirapan ang pagkuha sa biktima dahil sa bigat ng mga debris. Sa ngayon, nasa 16 pa ang nawawala mula sa gumuhong gusali. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulya na magpapatuloy pa rin ang search and rescue operations habang ongoing na rin ang investigasyon sa sanhi ng pagguho ng gusali.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kumakalat ng mga pahayag sa ilang Chinese platforms hinggil sa umano'y severing of ties o lumalalang ugnayan sa pagitan ng militar at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang insidente ng barilan sa Senado. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang naturang mga pahayag ay bahagi ng malicious influence operations na naglalayong lumikha ng pagkakawatak-watak kahit wala namang umiiral na hidwaan sa hanay ng militar. Binigyang diin ng AFP na nananatiling profesional at matatag ang kanilang katapatan sa konstitusyon at sa Commander-in-Chief na si Pangulong Marcos. Hinimok din ng AFP ang publiko na huwag maniwala sa mga mapanirang kuwento ng China at sa halip ay beripikahin ang mga impormasyon mula sa mga awtoridad.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman!
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dakuha naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, confidentiality ng mga magpapascreening para sa HIV at AIDS tiniyak ng isang DOH hospital sa Ilocos Norte. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula RP Lawag.
5: Impasigurado ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center nga agtalinaod a confidential ti impormasyon dagiti mapan agpa-screening para iti HIV/AIDS. Segon ken ni treatment hub nurse sa Halen Tawali nga iti pailaang triage ket ta masagatan dagiti tattao a kalikagom nat dumalanda iti nasaong eksaminasyon. Kinala ni Tawali akalpasan dayta awanan ti makaamot ti pakabigbigan dagiti nga individual.

0: Wal, kas palang surot ti protocol tapno maprotehiran iso da. Agpapan ngamin ita, adapay lang ti stigma dagiti ti tattao may nag iti HIV/AIDS. Namuan akalpasan ti screening kat rimuar a positibo detoy, dumalan pay daytoy iti confirmatory testing iti pasyente. No nagpositibo ti confirmatory testing, maipayan ti agas ti pasyente nga inuman na iti tunggal aldaw. Namuan nga adan ti nasurok 530 akaso ti HIV/AIDS ditoy Ilocos Norte. Malipod dito yung siyudad tilawag Jud Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Jud. Samantala, balita naman sa La Union. Pagpaparehistro sa National ID dinala ng Philippine Statistics Authority sa 37 barangay ng Naguilian, La Union para sa kabuuan ng balitang yan. Narito si Glenda Sarac ng RP Agoo.
3: Ballegiti panagrugiti National ID Mobile Registration Operations kadagiti 37 barangay ti Naguilian, La Union nga idadaulwan ti Philippine Statistics Authority wenno PSA ken iti panakitinulong ti lokal a gobyerno nang rugiti mobile registration kadagiti barangay ti Naguilian idi Mayo 25 ken aglapas inton Hunyo 18. May tunos dayto iti tarigagi ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. a panakapapartak ti panakaidanon dagiti serbisyo iti publiko. Kabayatan ti panagparehistro. Personal asinarungkara ni PSA La Union Chief Statistical Specialist Dr. Danetes itinido ti aktibidad tapno maparigtari ito umili amang supporter ito Philippine Identification System. In panakal ti PSA ababan ito mobile registration saanin ang masapol ni agbiyahe dagito umili tapno masigurado ang maadaan dagito iti balido apang maniknag iti pakabigbigan da para iti social protection, financial inclusion, ken digital government system. Manipod Agoo, La Union, Glenda Bakungan Sarac para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Glenda. Samantala mula La Union, baba naman tayo sa Timog Katagalugan. Paghahanda ng seguridad sa bubuksang Agro-Industrial Economic Zone sa San Pablo, Laguna, tinututukan. Ang balitang yan ay hatid sa atin ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Tinutukan ng pamahalaang lungsod ang paghahanda ng seguridad ng bubuksang Agro-Industrial Economic Zone sa lungsod ng San Pablo, Laguna. Ayon sa pagbalit ng LGU San Pablo, ay kanilang tinalakay sa Philippine Army Southern Luzon Command o SOLCOM ang kapayapaan, pampublikong kaligtasan at pinalakas na koordinasyon, lalo't higit sa paghahanda ng seguridad sa mga bubuksang mahalagang proyekto sa lungsod. Tumutok ang LGU at SOLCOM sa pagkapatibay ng kaayusan sa kapayapaan at seguridad kaugnay ng itatayong Agro-Industrial Economic Zone. Mahalagaan nila ito upang makahikayat ang mga mamumuhunan, lumikha ng mga oportunidad sa trabaho, at suportahan ng pangmatagalang pagunlad ng lungsod. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Tom. Mula Southern Tagalog, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Dalawang scholar ng Department of Agrarian Reform o DAR sa Eastern Samar, bagong sandigan ng sektor ng sakahan at pangisdaan. Ang kabuang ulat hatid ni Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
5: Duhang ang mga anak imparag-uma di Eastern Samar at malangpuson nga nakatangpo sa kolehiyo, pinaagyan scholarship program ang Department of Agrarian Reform. Ini ang Mayra Ilmera Quijano, nakatapos sa kurso ng Bachelor of Science in Agribusiness, ng Mary Grace Duzon, grinadwa na kurso ng Bachelor of Science in Fisheries. Hirain mga anak in maparag-uma nga maiha na nga binipisyaryuhan DAR. Ini nga programa ay nagtutuyo nga mabuligan ang mga anak ang Agrarian Reform Beneficiaries nga makatangpo sin kurso agrikultura ngan pangisda base maging sandigan hin mas buhi ngan mas progresibo nga sektor ang agrikultura. ang kadaugan hininga duwa nga scholar inagpapakita nga kakablasan indiri rason para diri maabot ang pangarap. Naglalao man dar nga ira kalangpusan in magiging inspirasyon han iba pang anakan mga paraguma nga kargado in misyon nga baguhon ang komunidad nga dadun kauswagan ang sektoran agrikultura han nasod. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Daisy mula Samar. Lipat naman tayo sa Leyte. Mahigit 2,000 delivery riders sa Eastern Visayas nakatanggap ng cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Si Aljun Malot ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
6: Nagpahigayon og dungan nga pagpanghatag og cash relief assistance alang sa mga delivery rider sa nagkalainlaing probinsya og syudad sa Eastern Visayas niadtong Mayo 27. Sa kinatibukang 2,855 kabenepisyaryo sa rehiyon, 1,124 ang nakadawat sa Tacloban City, 402 sa Ormoc City, 88 sa Biliran, 202 sa Southern Leyte, 536 sa Samar, 346 sa Eastern Samar, o 157 sa Northern Samar. Nakadawat ang matag benepisyaryo o 5,000 pesos nga cash relief assistance isip dinali ang tabang o suporta sa mga delivery rider nga naapektuhan sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana tungod sa kasamtang energy emergency sa nasod. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Aljon. Samantala mula Kabisayaan, kambyo naman tayo sa Mindanao. Bilang ng mga walang trabaho sa Northern Mindanao, nabawasan. Ang kabuang ulat, hatid ni Romy Capinpuyan ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
7: Miubos ang ginaganon sa walay trabaho sa Northern Mindanao o Region 10 sa 2025. Miabot kini sa 87,000 gamay ra kung kumpara sa 91,000 itong 2024. May kanag-usab gamay ang unemployment rate sa rehiyon gikan sa 3.8% ngadto sa 3.7%. Anag-usab sa 64.8% ang labor force participation rate o equivalent kini sa 2.38 million ka Pilipino edad 15 anyos pataas nga naa sa labor force. Bisan pa nini misaka ang employment rate ngadto sa 96.3% apan mikunod ang gidaganon sa mga naay trabaho ngadto sa 2.29 million gikan sa 2.32 million. Sa laing bahin misaka ang underemployment rate sa 17.1% o 393,000 katrabahante nga gusto pagdugang oras o dugang panginabuyan. Kini nagpakita nga bisan taas ang employment rate anapay mga trabahante nga nangita og mas maayo og produktibong trabaho. Gikan sa Cagayan de Oro, Romy Capinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Salamat Romy mula Cagayan de Oro. Lipat naman tayo sa Zamboanga. Farmers and Fisherfolk Servicio Caravan handog ang mahalagang serbisyo para sa mga magsasaka at mangingisda sa lungsod ng Zamboanga. Si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
8: Ofrecer mag-importante servisyo para na mga siyembrador y pescador na siyudad de Zamboanga, el Farmers and Fisherfolk Servicio Caravan del Opisina de Agricultor da Siyudad. Junto con el otro mga opisina de gobierno local, nacional y privado sector, ya puede servir el caravan a más de 100 mga residente del sitio Cuatro Ojos, Barangay Vitali, aquí en la ciudad de Zamboanga recientemente. Uno de mga opisina que participa, Amor Oficina de Salud, que dale servicio medical na mga beneficiario. Tala también el City Social Welfare and Development Office, kay ofrese mga social service assistance, i-Office of the City Environment and Natural Resources, kaya dali mga semilya de mga puno isyembra. El Servicio Caravan ang mauno dal mga inisyatiba ng gobyerno lokal para alkansa i-aseserka al mga programa i-servisyo na mga komunidad lokal na leos mga lugar. Desde na RP sa mga iyo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Shirley mula Zamboanga, kawing naman tayo sa Caraga. Bagong PBP hub ng Department of Social Welfare and Development sa Butuan, inilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa komunidad sa rehiyon ng Caraga. Si Dayanara Hake ng RP Butuan sa detalye.
9: Opisyal na nga nagsugod sa pagbutang sa pamilya sa bagong Pilipinas kon PBP Hub ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD Field Office Caraga Social Technology Unit dito sa SM City Butuan ning adlaw Lunes, Mayo 25. Ang inisyatiba nagtumong sa pagpaduol sa mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa publiko, pinaagi sa paghatag og mas dali og sayon nga lugar alang sa mga pamilya og individual nga nangayo og tabang, impormasyon og suporta sa kaayuhan sa katilingban. Nagunang gi-cater sa PBP Hub ang mga non-monetary program og serbisyo sa maong buhatan, ilabi na gatong nakatutok sa kaayuhan sa pamilya, suporta sa psychosocial sa Y support, partisipasyon sa komunidad ug mga intervensyon sa pagpalambo sa katilingban. Ang pag-establishar sa PBP Hub sa usa ka public ug accessible nga lugar nagpakita sa pasalig sa ahensya sa pagpalig-on sa panag-uban ug pagsiguro nga ang mga serbisyo sa pagpanalipod sa katilingban makaabot sa mas daghang komunidad sa tibuok rehiyon sa Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Salamat Dayanara mula Caraga, kawing naman tayo sa Region 10. Programang pautang sa maliliit na negosyante naging katuwang sa pag-asenso ng mag-asawang negosyante sa Cagayan de Oro City. Si Sheriff Timhar ng RP Iligan sa detalye.
10: Naging katuwang sa pag-asenso ng mag-asawang Jaime at Candelaria Bedro ang Center for Agriculture and Rural Development o CARD Small and Medium Enterprise Bank matapos unti-unting mapaunlad ang kanilang negosyong longganisa at chicharon sa Cagayan de Oro City sa pamamagitan ng pautang at iba pang serbisyo ng bangko. Ibinahagi ni Candelaria na mula sa maliit na loan ay umabot ito sa 100,000 piso na ginamit nila sa pagpapalago ng negosyo, pagbili ng motorela at pagpapatayo ng paupahang bahay at lote habang ang kinikita nila ang ginagamit sa regular na pagbabayad ng hulog. Dagdag ni Candelaria dahil sa kanilang sipag at maayos na paggamit ng puhunan na ipagtapos nila sa pag-aaral ang kanilang mga anak at nakinabang pa ang bunsong anak sa scholarship program ng CARD. Sinabi rin ni Candelaria na lalapit sila sa Department of Trade and Industry upang mairehistro ang kanilang mga produkto at higit pang mapalago ang kanilang negosyo bilang micro, small and medium enterprise. Samantala, ibinahagi naman ni CARD SME Area Manager Mark Reynald Ordiz na layunin ng kanilang programa na mailapit ang loan, savings, insurance at scholarship services lalo na sa maliliit na negosyante at mga nanay sa mga komunidad. Anya, umabot na sa humigit kumulang 43,000 kliyente na ang kanilang natutulungan, kabilang ang nasa 6 na branch line offices sa Iligan City. Bukod sa pautang, nag-aalok din ng CARD ng insurance at educational assistance para sa mga anak ng mga miyembro upang makatulong sa pagpapatuloy ng pag-aaral at kabuhayan ng mga pamilya. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sheriff Timhar para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga mainit na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihahatid sa atin ni Steph Vicente.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Magandang araw, narito na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Magbubukas sa Hunyo ang pasilidad ng Panhua Group sa lalawigan ng Sarangani. Yan ay ayon kay Trade Secretary Cristina Roque. Ang naturang planta ay may halagang tinatayang $1 billion at bahagi ng unang yugto ng mas malawak pang plano ng kumpanyang Chino dito sa Pilipinas. Ayon sa Kalihim, inaasahang aabot sa 4,000 ang manggagawang kakailanganin sa unang operasyon pa lamang ng pasilidad. Ang Panhua Group ay isang malaking steel manufacturer sa China na gumagawa ng mga bakal na ginagamit sa sasakyan, konstruksyon at appliances. Sinabi ni Secretary Roque na very bullish ang kumpanya sa pamumuhunan sa bansa at posibleng umabot pa sa $3.5 billion ang kabuuang investment nito sa industriya ng bakal. Noong taong 2018, lumagda na ang kumpanya ng investment agreement sa ilang ahensya ng pamahalaan para sa planong pagtatayo ng integrated steel mill. Samantala, nakipagpulong din si Secretary Roque sa iba pang Chinese firms na interesadong muhunan sa renewable energy, manufacturing at food sectors.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, naglabas ang Department of Trade and Industry Small Business Corporation o DTISB Corp ng 15 million pesos na pautang sa unang batch ng mga transport cooperative at operators sa ilalim ng e-transport loan program nito. Layunin ang programang inilunsad noong Abril na magbigay ng hanggang 2 bilyong pisong pondo para sa pagpapautang na aabot sa 1.5 milyong piso kada sasakyan at hanggang 3 milyong piso naman kada borrower upang masuportahan ang paglipat o transition sa electric vehicles. Kabilang sa unang beneficiaryo ang ilang transport cooperatives tulad ng Guadalupe Market, PM Jeepney Drivers and Operator Services Incorporated at iba pang grupo mula Taguig, Imus, Dasma at Karatig Lugar. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, layunin ng programa na tulungan ang mga maliliit na operator at driver na makapag-transition sa EVs upang magkaroon ng mas matatag na kita at mabawasan na rin ang polusyon. Dagdag pa niya, nakatuon ang Administrasyong Marcos Jr. sa pagbibigay ng abot-kaya at madaling ma-access na financing para sa transport modernization. Maaring mag-apply ang mga kwalipikadong PUV at TNVS operators na may kaukulang permit sa pamagitan ng SB Corp Money App. Ang loan ay maaaring bayaran hanggang 5 taon, may grace period na 6 hanggang 12 buwan at may interest na 1% kada buwan sa diminishing balance basis.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa iba pang mga ulat, naglabas naman ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng paliwanag na ang mga jackpot prize mula sa kasino at iba pang uri ng sugal ay itinuturing na winnings at sa clown ng umiiral na buwis. Dahil dito sa ilalim ang mga ito sa final withholding tax, alinsunod sa tax code ng bansa. Ipinaliwanag ng BIR sa Memorandum Circular Number 57 Series of 2026 na kabilang sa saklaw ang fixed at progressive jackpot prizes kung saan ang halaga ay patuloy na lumalaki habang dumarami ang taya. Ang 20% final tax ay babatay sa kabuuang halaga ng napalalunang jackpot, walang kaltas para sa anumang service charge o komisyon. Para naman sa mga non-resident na walang negosyo sa Pilipinas, mas mataas ng 25% withholding tax ang ipapataw sa kanilang mga napalalunan. Ayon sa BIR, Lumalago ang industriya ng gaming sa bansa kaya mas dumarami rin ang malaking jackpot na naipapanalo. Gayon pa ng ahensya, layunin ng paglilinaw na ito ang mas maayos at pare-parehong pagpapatupad ng batas sa buwis at pagprotekta sa kita ng pamahalaan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, nangako naman ang mga tobacco trader na bibilhin ang buong ani ng lokal na tabako mula sa mga magsasaka sa Ilocos Region sa makatarungang presyo na nakabatay sa itinakdang floor prices. Yan ay ayon sa National Tobacco Administration o NTA. Sinabi ni NTA Administrator Belinda Sanchez na kabilang dito ang produksyon ng flue-cured Virginia tobacco sa Abra matapos ang matagumpay na negosasyon noong nakaraang linggo. Nagsimula umano ang serye ng pakikipagpulong ng ahensya sa mga trader at cigarette manufacturer noong Marso upang maiwasan ang posibleng stop buying dahil sa inaasahang sobrang supply ng tabako. Tinatayang aabot sa 5 milyong kilo ang labis na produksyon na mas mataas kumpara sa nakatakdang bibilhing dami ng mga kumpanya para sa 2026 trading season. Ipinaliwanag ng NTA na ang pagdami ng ani ay dulot ng pagtaas ng bilang ng mga non-contracted farmers at suporta ng mga lokal na pamahalaan na nag-udyok sa pagpapalawak ng taniman. Dahil dito, bumaba ang presyo ng tabako ngayong taon, bagamat nananatili pa rin itong mas mataas kaysa sa itinakdang floor prices. Samantala, napansin din ang pagbaba ng kalidad ng ilang tobacco leaves dahil sa kakulangan sa irigasyon at matinding init ng panahon. Bilang tugon, hinihikayat ng NTA ang mga magsasaka na sumali sa tobacco contract growing system upang matiyak ang siguradong merkado, mas maayos na kita at sapat na suporta sa produksyon.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito ang palitan ng salapi ngayong araw, Mayo 28 ng taong 2026. Ang US dollar ay 61 pesos and 58 centavos habang ang Japanese yen ay katumbas ng 39 centavos. Ang Singaporean won naman ay 48 pesos and 24 centavos habang 4 centavos naman ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay 9 pesos and 8 centavos habang ang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 7 pesos and 86 centavos. Ang British pound ay katumbas ng 82 pesos and 70 centavos habang 71 pesos and 63 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay katumbas ng 44 pesos and 50 centavos habang ang Saudi Arabian real naman ay 16 pesos and 41 centavos.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At narito, narito na po ang sports balita. Tumama ng napakahalagang 4-pointer si CJ Cansino sa endgame para itulak ang Meralco Bolts sa 101-90 panalo kontra Token Tech's Tropang 5G sa Game 4 ng PBA Season 50 Commissioner's Cup Semifinals sa Araneta Coliseum. Nakagawa si Cansino ng 17 puntos kabilang ang back-breaking 4-pointer sa huling 1 minuto at 21 segundo na nagpalobo sa lamang ng Bolts sa 97-90 at nagligtas sa kanila mula sa 3-1 series hole. Bagong import na si Patrick Gardner nagpasiklab sa kanyang debut na may 20 puntos, 13 rebounds at 3 assists bago ma-foul out. Susubukan niyang ituloy ang momentum sa Game 5 sa Biyernes. Nagambag sina JV Mocon ng 13, Aaron Black ng 12 at Chris Newsom ng 11 puntos. Sa panig ng TNT, nanguna si Chris McCullough na may 24 na puntos at 9 na rebounds, habang may tig 14 na puntos sina RR Pogoy at Brandon Ganuelas-Rosser. Pero sunod-sunod na turnovers ni Namakolo at Jordan Heading ang pumigil sa kanilang late rally bago tuluyang sinelyuhan ng Meralco ang 11-point win. Sa naunang laban, pinigil ng Rain or Shine Elasto Painters ang second half rally ng Barangay Ginebra San Miguel para kunin ang 97-85 panalo sa Game 4 ng kanilang serye. Umabot sa 26 na puntos ang pinakamalaking lamang ng ROS, sapat para itabla ang serye sa 2-all at gawing virtual best of 3 ang bakbakan. Pinangunahan ni Jalen Johnson ang balancing opensa ng Elasto Painters na may 13 puntos, 12 rebounds at 4 na assists. Nagabang din sina Gian Mamuyak ng 12 puntos at tig 11 puntos sina Jonard Clarito, Adrian Nokum at Christian Manaytay. Sa Ginebra, kumumada si Justin Brownlee ng game-high 27 puntos at 10 rebounds habang may 20 puntos si Scottie Thompson. Pero hindi nila naibaba ang lamang sa single digits at hirap ang Gene Kings mula sa labas 5 of 23 lamang sa 3. Gaganapin ang Game 5 sa Biyernes muli sa Big Dome.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Hindi na maglalaro sa doubles competition ng Roland Garros sina Victoria Moboko at Alex Iala matapos makumpirmang hindi na matutuloy ang kanilang unang laban kontra Leila Fernandez at Diana Schneider sa Court 10. Ayon sa opisyal na schedule, kanselado na ang kanilang debut match at pinalitan na ang duo ni Oksana Selekmeteva at Anastasia Zakharova sa main draw. Walang inilabas na opisyal na dahilan sa pag-atras, ngunit nakita si Boko na may maraming tape sa kanang balikat nang maglaro siya sa first round singles match laban kay Nicola Bartunkova. Posible indikasyon na iniingatan niya ang balikat para sa kanyang second round match kontra Czech player Katerina Siniakova. Samantala, si Alex Iala ay agad na lilipat ng focus mula clay papunta sa grass season. Nakatakda siyang sumabak sa Lexus Birmingham Open, isang WTA 125 tournament sa Great Britain na magsisimula sa Hunyo a 1. Ayon sa kampo ni Iala, patuloy siyang mag-work at mag-build habang hinahanda ang sarili para sa susunod na yugto ng kanyang season.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Pinalakas pa ng Choco Mucho Flying Titans ang kanilang lineup matapos papirmahan sina Don Makandili Katindig at Jewel Encarnacion, dalawang dating stalwart ng Signal sa Premier Volleyball League o PVL. Inanunsyo ng koponan sa social media ang pagdating ng bagong duo. Inaasahang magdadala si Katindig ng matibay na veteran presence at defensive stability, isang kalidad na matagal nang kilala sa kanyang laro. Habang si Encarnacion, nakabilang sa bagong henerasyon ng rising talents, ay magbibigay ng dagdag na enerhiya at athleticism sa rotation ng Flying Titans. Ang paglipat ng dalawa ay bahagi ng mas malawak na reshuffling ng dating Signal Core. Sina Vanny Gandler at Erica Santos ay lumipat na sa Capital One, si Erin Pangilinan ay nagsuot na ng Creamline jersey, habang sina Jel Cayuna at Jackie Acuña ay nag-bolster sa lineup ng NX Led. Para sa Choco Mucho, ang pagpasok ni Nakatindig at Encarnacion ay nakikitang mahalagang hakbang upang mapanatili ang kanilang competitive edge sa paparating na PVL season lalo na't mas tumitindi ang labanan sa pagitan ng mga top contenders. Sa pagpasok ng bagong dugo at veteranong liderato, umaasa ang Flying Titans na mas magiging buo, mas mabilis at mas handa silang sumabak sa susunod na conference.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, opisyal ng kinasal si Gilas Pilipinas star Kai Soto at aktres na Rere Madrid ayon sa ibinahagi ng aktres sa kanyang Instagram nitong Miyerkules, Mayo 27. Sa video na ipinost ni Rere na nakababatang kapatid ng aktor na si Ruru Madrid, makikitang dinaluhan ng kanilang mga mahal sa buhay ang intimate at emosyonal na seremonya. Nagpasalamat siya sa Diyos sa biyayang natanggap nila ngayong taon, lalo na matapos malampasan ang mga pagsubok at hindi pagkakaunawaan, pati na ang mga taong nagtangkang guluhin ang kanilang relasyon. Nagtapos kamakailan ang 24 anyos na si Soto sa 2 taong stint sa Koshigaya Alphas sa Japan B-League at nagsimulang makipag-date sa 26 anyos na si Rere noong 2024. Nagpasalamat din ang aktres sa kanilang mga magulang at kapatid na naging malaking bahagi ng kanilang paglalakbay bilang magkasintahan. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, sinabi niyang handa na silang harapin ang buhay mag-asawa habang sabay na tinutupad ang kani-kanilang mga pangarap.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Erwin Peñano.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos po ng ating palatuntunan sa araw na ito. Pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita sa Balitang Negosyo at Kalakalan na inihatid ni Steph Vicente kay Leo Magpayo para sa Balitang Sports sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao sa production side, kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sila Milo Junela, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel, maging sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayin niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peñano, na way manatili po tayong malusog at tigtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: At syempre kami po ay inyong napapakinggan at napapanood sa ating Facebook live streaming sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre, mas pinalakas at mas pinalawak na rin po ang nararating ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, ito po ay sa pakikipagtulungan ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media, dahil ang atin pong mga overseas Filipino workers at mga seafarers, lalong-lalo na po yung mga nasa laot na hindi po makapag-internet, hindi makasignal ng kanilang internet, ay pwede, at meron pong shortwave radio, ay pwede pong mapakinggan ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po, tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.70 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m., syempre madaling araw dahil reverse minsan ang ating mga oras, lalo na sa mga Pinoy na nasa abroad. Mapapakinggan naman sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po sa ating Facebook live streaming, Evox PBS receiver app at shortwave radio, mapapakinggan din po locally within Metro Manila ang Radyo Pilipinas World Service, particularly ang Warm Heart. Sa ating sister station, Radyo Magazine, ang episode po ng Warm Heart nire-replay po sa 1278 kHz tuwing Sabado at Linggo, 1 p.m. to 2 p.m. Okay, so sa episode ngayong araw ng palatuntunang Warm Heart ay meron po tayong pag-uusapan. Ito po ay siguro makaka-relate ang mga estudyante at ang mga, syempre, mga working na young adults, o siguro pat sa lahat na lang in general, kung sino man ang makaka-relate dito, ay pakinggan nyo at manatili po kayo makatutok. Share mo nga sa atin, Steph, kung ano ating paksa at kung sino ang ating makakapanayam ngayong araw.
1: Ang ating pag-uusapan para sa edisyong ito ng Warm Heart ay ang perfectionism at kung ano ang kaugnayan nito pagdating sa ating kalusugang pangkaisipan o mental health. At sa kumbaga patungkol dito ay makakasama natin ang isang registered psychologist at registered psychometrician at siya rin ay dean ng psychology department ng Makati Science Technological Institute of the Philippines at siya rin po ang owner and general manager ng The Masters Psychological Services, walang iba kundi si Dr. Christian Jasper CJ C. Nicomedes. Doc CJ, welcome po sa Warm Heart.
2: Hi, magandang umaga sa lahat.
0: Magandang umaga po at maraming salamat po Doc CJ sa pagpapaunlak. Nako, alam niyo po, nag-backread po ako sa mga post ng Warm Heart sa official Facebook page. At kung hindi po naitatanong ng ating mga tagapanood at tagapakinig, naging guest na pala natin si Doc CJ September 18, 2023. Nako, ilang years na ang nakalilipas.
1: Oo,
0: maraming salamat po sa muling pagpayag na kami po ay inyong makasama sa programa. Tungkol po sa burnout ang napag-usapan natin noon. Natatandaan mo pa ba, Steph?
1: Medyo matagal-tagal na 'yun.
0: Oo,
1: no?
0: Nga eh. So ang dapat pa lang ano natin kay Sir CJ ay welcome back. So warm heart.
1: Oo nga.
0: Thank you po Sir CJ. Ayun, ngayon naman kung dati po ay nakapanayam namin kayo upang ipaliwanag ang bird out. Sabi nga ni Steph ngayon naman ay tungkol sa perfectionism. Kaya ang una po naming tanong sa inyo, Doc CJ, marami po sa atin yung believe sa mga taong perfectionist, wika nga nila, dahil akala natin ito po ay senyales ng pagiging disiplinado, masipag, o kaya laging smooth ang kanyang output, no? Pero sa larangan ng psychology, pwede nyo po bang ipaliwanag sa amin, Doc CJ, kailan po nagiging unhealthy ang paghahangad ng pagiging perpekto?
2: Yes. So, sa psychology kasi, lahat ng behavior ay pwedeng normal or pwede rin maging abnormal. So, isa sa tinitignan namin na batayan para masabing ang isang behavior ay nagiging unhealthy na or abnormal is yung 4Ds of abnormality.
0: Okay.
2: So, dito pumapasok yung unang D, which is deviance. Okay, naiiba tayo doon sa norm, sa karamihan. And yung pangalawa is yung tinatawag na distress, kung saan halimbawa, kung hindi mo na pa-perfect yung isang bagay, nakakapagdulot ito sa'yo ng either pain or anxiety.
0: Okay.
2: So, nandyan din yung tinatawag na dysfunction. So, kung halimbawa, hindi mo na pa-perfect yung isang bagay, hindi mo na nagagawa yung mga daily basic functions like yung pagkain, pag-inom, paniligo, yung pagpasok sa work or sa school. Then lastly, yung danger. So, kung halimbawa, hindi mo na pa-perfect yung isang bagay, either nagkakost ka ng harm sa sarili mo o sa ibang tao in any ways. So at least tatlo doon sa criteria na yon ay masatisfy natin, we can consider na yung isang behavior ay disordered.
0: Okay. So basically na ko-consider natin siya na nagiging unhealthy ang pagiging perfectionist kung merong deviance, distress, dysfunction at danger, yung tinatawag nilang 4Ds. Ayun.
1: Ito naman po, Doc CJ, ano po ang pagkakaiba ng taong may high standards na gusto pong magtagumpay kumpara sa isang perfectionist na takot naman pong magkamali?
2: So kapag sinabi kasi natin na yung tao ay may high standards, sila yung mga tao na nagtatrabaho ng maayos dahil importante sa kanila yung success, period. So kaya kaya nilang tanggapin yung mga pagkukulang nila, yung mga failures na nararanasan nila, then nare-reflect nila kung bakit sila nag-fail. And then eventually, so sa mga susunod na pagkakataon, makokorrect nila yung reason for failure kaya nagiging successful sila sa dulo. Then kapag sinabi naman nating perfectionist, kadalasan yung nag-ooperate dito is yung fear. Okay, so may takot sila na magkamali, makriticize, mag-fail, or ma-judge ng iba. So usually, kapag nagkamali sila, nagkakaroon sila ng thoughts na hindi sila magaling or hindi sila sapat.
0: Okay. Alright. So, pag high standard, kumbaga hindi siya takot na magkamali,
2: yes.
0: If magkamali man, meron pa rin siyang confidence to like start over and hindi yun yung nagde-define sa kanya. Pero pag perfectionist, laging nandun yung fear na baka ma-judge siya, baka ma-criticize. So, ang hirap naman pong laging isipin na nagbe-measure up lang, no? Nakaka-pressure yun sa sarili.
1: Ito naman po, Doc CJ, totoo po ba na ang perfectionism ay hindi tungkol sa pagiging best, kundi tungkol sa takot ma-judge o mapunan ng ibang tao?
2: So, yung perfectionism kasi, hindi lang siya yung gusto nilang maging magaling. Mas malalim talaga dito yung takot silang mapahiya, mapuna, ma-reject, or hindi sila ma-accept ng society. Kaya minsan, hindi naman talaga nila habol yung excellence. Talagang iniiwasan lang nila na ma-disappoint yung iba sa kanila or maramdaman nila na kulang sila. Pero hindi rin ibig sabihin na lahat ng perfectionism ay laging dahil sa ibang tao. Malaki pa rin talaga yung part dito nung fear. Yung sarili natin, yung fear natin sa sarili natin na ma-judge ng ibang tao sa way na hindi yun yung ina-expect natin.
0: Alright. Ito naman po, since ang warm heart po, syempre ina-advocate natin yung lusog isip o mental health, paano po nagiging pinto, Doc, ang perfectionism tungo sa mga kondisyon katulad po ng depression o anxiety?
2: So, yung perfectionism kasi is malapit siya sa OCD or OCPD. So when we say OCD or OCPD, meron diyang component ng obsession and compulsion. So we define obsession as yung persistent thinking. So ibig sabihin, kahit anong gawin mo, hindi mo maalis sa isip mo yung isang bagay. Na, ang magpapatahimik lang doon is yung tinatawag na compulsion or yung persistent action. So ibig sabihin, para masatisfy, matahimik yung isip mo, kailangan mong gumawa ng action, which is yung compulsion. So kapag sinabi nating OCD or yung obsessive compulsive disorder, sila yung mga tao na may routine or may ritual. And that's how they define yung perfectionism. So let's say for example, bago ako lumabas ng pinto, kailangan tumalon ako ng 3 beses. Mm. And yung pagtalon na 3 beses, that's how I define perfect. Okay? Whereas, kapag sinabi nating obsessive-compulsive personality disorder, medyo lighter siya, medyo mas mababa siya compared sa OCD. Okay. Wherein, yung mga ganitong tao is nagkikling sila doon sa rules to the point na sa sobrang kasusunod nila sa rules, ka-o-obsess nila sa rules, hindi nila natatapos yung ginagawa nila or pumapangit lalo yung output nila. And pareho ito is maaring maging resulta siya ng anxiety or mag-resulta siya ng anxiety. And if left unchecked, hindi natin agapan, it can also lead to depression.
0: Okay. Mayroon po tinatawag na analysis paralysis. Bakit po ba ang mga perfectionists madalas nagpo-procrastinate o hindi natatapos ang kanilang mga gawain or minsan hindi sinisimulan?
2: Oo, yan. Kasi nga, nandoon sila sa pag-overthink eh. So, sa sobrang gusto nilang maging perfect ng output nila, sobrang sinusunod nila yung rules. For example, may school project tayo na usually magbibigay si teacher ng procedures or instruction. So, sa mga relatively normal na mga tao, kapag gahol na, ang ginagawa natin dyan is didiscarte na lang tayo. Diba? So, may mga hocus-pocus tayong gagawin para lang makapagpasa. Pero sa mga taong may perfectionism, mm-mm, hindi nila magagawa yon, yung diskarte na yon. Kailangan susundin pa rin nila yon kahit na mapuyat sila or worst is hindi nila matapos yung ginagawa nila. So, nagiging counterproductive actually yung perfectionism nila. And usually, ang ending talaga is either pangit or talagang hindi nila natatapos yung output na binigay sa kanila.
0: Mm-mm. Iba pa rin yung actionan mo na lang kahit na hindi mo sure na magiging smooth or maganda.
1: Ito naman po, Doc CJ. Sa mundo po ng social media, paano po nakadaragdag ang pag-scroll sa mga platforms tulad ng Facebook at Instagram sa pakiramdam po na kailangan nating maging perpekto sa mata ng ibang tao?
2: Sa social media kasi, dito natin makikita yung tinatawag na highlight reel. So kung saan usually yung mga tao, actually lahat eh, mostly, ang pinopost natin is yung mga magagandang nangyayari sa buhay natin. Like yung achievement, yung mga aesthetic na photos, yung travel, yung success.
0: Yes.
2: And dahil dito, naniniwala din yung ibang mga tao na yung ibang tao ay successful.
0: Mm-hmm.
2: Diba? And itong pag-iisip natin na yung ibang tao, bakit sila ganito, bakit ako ganito lang, nagbibigay ito ng pressure sa sarili natin. And naiisip natin na dapat masigit ako sa kanila. And that is because of the comparison.
0: Okay. Doc CJ, paano po naapektuhan ng perfectionism naman ang ating mga relasyon sa ating mga kaibigan, miyembro ng pamilya, o sa mga katrabaho?
2: So, kapag perfectionist kasi tayo, may expectation tayo sa sarili. And at times, yung expectation natin sa sarili na yan ay naibibigay din natin sa ibang tao. So, nagdudulot ito na yung mga taong perfectionist is nagiging over-controlling, nagiging hypercritical, and nahihirapan din silang magtiwala doon sa effort na binibigay ng ibang tao. Gusto kasi nila yung kilos din ng mga nasa paligid nila is naayon din doon sa standard nila. Ngayon, itong mga ibang tao, like yung coworkers natin, yung family, yung friends, nagkakaroon din sila ng pressure na dapat makasunod sila sa standard ng perfectionist. To the point na possibly, makaranas din sila ng tension, ng anxiety kapag nagkamali. So dito nagkakaroon ng distance, ng pressure, and eventually, samaan ng loob.
0: Okay, may follow-up ako, Doc CJ. Mm-hmm. Pero itong mga standards na to, parang self-imposed lang naman ito. Hindi naman to objectively kung titignan ay iyon na talaga ang standards. Tama po ba?
2: Yes. So, we define din kasi yung perfectionism na hindi siya yung universal na perfect. So, yes. Let's say for example, ako perfectionist ako. May certain series ako ng process na ito yung dapat sundin. So, halimbawa, pagluluto, gusto ko bawang muna bago sibuyas.
0: Okay. Pwede namang so, hindi.
2: So, yun yung definition ko nung perfectionism. No? So, yun, i-impose ko yun sa iba. Kahit na pwede naman ngang hindi, pwedeng magkabaliktad or pwedeng sabay. Diba?
0: Oo nga. Yun nga eh. Kasi minsan doon nagkakaroon ng friction, lalo na sa ibang tao. Kasi minsan, ang definition ng isang tao ng perfect ay hindi yun yung definition ng isa. So, doon din minsan nagkakaroon ng, yun nga, yung friction or parang conflict.
1: Mm-mm. At Doc CJ, bakit naman po mahalagang ihiwalay ang ating self-worth sa ating achievements? At bakit pakiramdam po ng isang perfectionist ay wala na po siyang kwenta o walang silbi kapag nagkamali siya kahit sa maliliit na bagay?
2: So, mahalaga na ihiwalay natin yung self-worth sa achievement dahil yung kapag sinabi nating self-worth, hindi lang ito nakabase sa performance, sa grade, sa output, income, or approval ng iba. So, kapag sinabi nating achievement, part lang ito ng ginagawa natin. So, hindi yun yung kabuuan ng pagkatao natin. Sa perfectionism kasi, kadalasan natututunan nila yung acceptance ng love or respect base sa kanilang napatunayan na trabaho.
0: Okay.
2: Kaya kapag may maliit na pagkakamali sila, even yung mga tiny details na nagfe-fail sila, nararamdaman nila, meron silang internal feeling na nababawasan din yung respect sa kanila ng ibang tao.
0: Okay. Doc CJ, ano po ang konsepto ng good enough? Kasi kung pwede naman palang hindi maging perfect, paano i-reconcile ngayon siya ng isang perfectionist na hindi ko naman kailangan laging ma-pressure na i-measure ang aking sarili na nag-measure up or ano bang tawag doon? Ako ay pasado doon sa definition ko ng perfect. Paano niya babaguhin ngayon yung ganoong perspective? Ano po yung concept ng good enough? Bakit ito mahirap tanggapin para sa mga perfectionist?
2: Sa Pilipino, mas ginagamit natin yung term na pwede na yan.
0: Yun!
2: So yung concept ng pwede na yan is yung pagtanggap natin na hindi naman lahat kailangan laging perfect yung mga ginagawa natin para maging successful. So,
0: okay.
2: Ibig sabihin, may mga sitwasyon na sapat na yung sakto lang. And may mga sitwasyon din na kailangan ng matinding effort. So, doon sa good enough is kailangan meron tayong reflection kung gaano ka-urgent and gaano ka-importante yung isang specific na task.
0: Mm-hmm.
2: Okay, so may mga task kasi na alam mo yung pwede nang ipagpamamaya o kaya pwedeng hindi naman puliduhin, no? So, nahihirapan din kasi yung mga may perfectionism na tanggapin ito dahil sa view nila, yung good enough ay isang pagiging mediocre.
0: Mm-mm.
2: So kapag hindi perfect, failure agad. So meron nga akong isang naging patient before, 13 years old. Sabi niya, I failed yung English subject. So sabi ko, anong grade mo? Sabi niya, 85. So kadalasan sa mga kabataan ngayon, matindi yung pressure sa kanila na yung 85, ang term nila is bagsak. So sa atin kasi, di ba, 75.
0: Grabe diba? Naman
2: 85,
0: po yun.
2: even 91, tinaterm ng ibang mga kabataan na bagsak sila kasi meron sa kanilang pressure yung mga magulang nila na you are supposed to be the best. So 95 pataas, 98, almost perfect.
0: Grabe naman yun. Yung 85 ay bagsak na, Steph. Kaya mo.
1: may ano eh, feeling ko kasi meron akong ma-share ko na lang din.
0: Yes, go ahead. Yan ang gusto natin. Papakinggan niya ni Doc CJ. Baka may input siya.
1: actually, ako kasi, syempre, lumaking achiever.
0: Yes, totoo yan.
1: Pero nung nagka-bagsak, ayan, Oo.
0: Masakit.
1: Masakit siya. Oo, masakit siya kasi syempre ano, although naibawin man kumbaga na remedyohan naman siya kahit papaano.
0: Uh-uh.
1: Oo, kasi syempre nagkaroon ng mga kumbaga nakitaan din ng administration ng school na may nagkaroon ng discrepancies.
0: Mm-mm.
1: Pero syempre nung unang naranasan nung hindi pa talaga settled yung mga grades.
0: Mm-mm.
1: At yun yung una kong nakita na
0: grade.
1: Parang syempre nalugmok talaga ako noon eh.
0: Para sa iyo hindi yun good enough.
1: Oo, hindi talaga siya good. Oo, bad talaga.
0: Uh-oh.
1: So yun yung aking karanasan. Although lahat naman na settle naman na

0: So, matututunan natin yung self-compassion sa pamamagitan nung change ng mindset natin kung paano natin kausapin yung sarili natin. So, ang pinaka nakakakilala sa sarili natin ay sarili natin, and ang pinaka makakapag-convince din sa sarili natin is actually yung sarili din natin. So, kapag nagkakamali tayo, imbis na sabihin natin na ang hina ko, ang bobo ko, or wala akong kwenta, pwede nating sabihin na nagkamali ako, tao lang. Yun kasi yung nawawala sa perfectionism eh. So, kasama sa pagiging human being, yung flaws, yung failure, yung rejection, lahat-lahat yan is kasama doon sa beauty ng pagiging tao. Na nawawala doon sa perfectionism. May thinking kasi na parang robot na kailangan pulido lahat, di ba? Walang emosyon. So, yung pagiging tao, yung gutom, yung puyat, yung emosyon natin, lahat yung nakaka-apekto doon sa output natin. And it's part of the beauty of being a human being. So, mahalaga kasi na ma-remind tayo na normal lang lagi magkamali. And yung failure is part siya ng pagkatuto natin.
1: Okay. May follow-up ako, Doc CJ. Saan po kaya nagmumula yung pagiging perfectionist kaya?
0: Oo. Nag-uumpisa siya sa bahay lagi. Okay. Usually lang, usually, pero hindi 100%. So, yung pressure na binibigay sa atin ng magulang natin na parang kailangan laging best ka, especially yung mga tinatawag nating helicopter parents na nakasunod sa lahat ng gawain natin.
1: Okay.
0: Yung mga parents na halimbawa sa school, kapag questionable yung grade, sumusugod sila sa teacher, bakit ganito, bakit ganyan, may mga parents na they put the blame on the school or yung teacher instead doon sa efforts ng anak nila. Possibly din kung hindi man sa bahay, halimbawa kalmado lang yung bahay, walang academic pressure sa iyo. Pagdating mo sa school, nakitaan ka ng potential, ng galing, and then yung mga teachers nagbibigay din sa iyo ng pressure na ikaw magaling ka, tamad ka lang. Okay, so hanggang sa kinalakihan natin to, pumunta tayo sa trabaho, nag-college tayo, lahat-lahat. Yung perception ng ibang tao na ikaw ay magaling, nagbibigay siya sa atin ng pressure and gusto natin siyang i-maintain to the point na kailangan ko maging perfect. I have to live doon sa expectations ng iba.
1: Oo. Totoo yun. Minsan kapag na-establish mo na ganoon yung tingin sa'yo ng tao, gusto mo ma-maintain nga talaga yun at nakaka-pressure siya. Pero I think as we grow older, marirealize natin na yung authenticity, minsan mas benta yun sa tao. Like for example, sa social media ngayon, mas maraming nakaka-relate kung mas ipapakita mo yung journey kasama yung mga pagkakamali. Meron akong naalala na story dito, yung the Yellow Lemon na ang tawag dito, cafe. Pati talaga yung mga challenges dun sa pagtatayo ng business ng cafe niya, sinishare niya. Kaya ang dami po talagang nakaka-relate dun sa story na yun at natutuwa sa story niya. So, doon ko lang naiko-connect, no, Doc CJ, yung pagiging authentic. At kasama dun yung sasabi niyo nga na it's the beauty of being human na isama yung mga ganoon. Yung pagkakamali mo, yung challenges mo, kung paano mo siya na pagtagumpayan. So I think doon yung konsepto ng pagiging compassionate sa sarili na okay lang. Pero ang tanong po namin ngayon, Doc CJ, kung ganoon po na ever since nung bata ka, yan ang itinuro sa'yo, yan yung expectation mo sa sarili mo hanggang sa na-establish na yan din ang expectation ng ibang tao sa'yo na mahusay ka, kailangan hindi ka pwedeng magkamali kasi kung hindi yung reputasyon mo bilang magaling ay masisira. Yung ganoon po bang pag-iisip ay nababago? At kung nababago po ito, ano po yung pwedeng gawin o hakbang para makawala sa cycle ng perfectionism?
0: So, yes, lagi namang may hope na mabago. So, nakabase yan sa willingness natin, no, to change.
1: Mm-mm.
0: So, una is dapat aware tayo kung paano tayo mag-isip. So,
1: okay.
0: Tulad nga ng sinabi ko kanina, we have to reflect kung yung actions ba natin is simpleng sipag lang or nagkakost na ito ng suffering sa atin, especially kapag sobra na yung pressure na binibigay natin sa sarili natin. Next is mag-reflect din tayo kung para makapag-set tayo

0: ng realistic standard. Tanungin
1: Okay.
0: natin yung sarili natin kung kailan ba talaga yung sapat lang dapat yung gawin ko and kailan yung itotodo ko. Third is yung kailangan din natin sanayin yung sarili natin na kumilos kahit hindi tayo perfect. So minsan kailangan natin piliin yung done kaysa sa perfect. So may mga task na sakto lang na kaya na pwede namang matapos lang nang hindi siya best. And pang-apat, ilimit din natin yung sobrang comparison, especially sa mga tao sa social media. Then lastly, kailangan matuto tayo na humingi ng tulong. So ito nga yung sinasabi ko na nakadepende doon sa willingness to change natin. So may mga tao sa paligid natin na readying makinig sa atin. So meron tayong tinatawag na dalawang types ng help-seeking behavior. So the first one is yung ano tawag dito? Parang official, no? Na help-seeking. Nakalimutan ko yung term. Basta yung isa, with the help-seeking behavior na pwede siyang nandiyan yung mga friends natin, yung mga family, yung mga mentors natin, mga advisors, mga teachers. And yung isang help-seeking behavior is kapag hindi kinaya nung una, doon na tayo pupunta sa mga professionals, which are yung psychologists, guidance counselors, and psychiatrist.
1: Okay. Ayun. So, dalawang uri ng help-seeking behavior. Una, sa ating siguro mga primary support group friends, family members, mga taong pinagkakatiwalaan natin. And if not, hindi po maidaan doon, ay humingi na ng professional na tulong sa mga mental health experts. Steph?
0: Yes. Ito pa yung term, sorry. Formal and informal.
1: Ayun. Ayan.
0: So, informal yung mga friends.
1: Okay.
0: Ayan. And formal yung mga professionals na.
1: Okay. Mm-hmm. Alright. Steph?
2: Ito naman po, no, siguro panghuling mensahe,
1: yes,
2: no, para sa ating mga tagapakinig. Ano po ang inyong mensahe, Doc CJ, para sa mga magulang naman, no, na baka hindi sinasadyang na ipapasa yung perfectionist mindset sa kanilang mga anak? Kasi nga, nabanggit nyo kanina na may times talaga, no, na sa bahay nagsisimula ang pagiging isang perfectionist.
0: Minsan na ipapasa ng magulang yung perfectionism nila kasi yun yung nakasanayan nila from their parents din. Pero at times, yung perfectionism is nanggagaling din sa failure ng magulang. So parang yung mga unfulfilled dreams ng parents is kailangan ikaw ang mag-fulfill bilang anak. So sa mga magulang, malaking bagay yung binibigay nating salita, yung bawat reaction and expectations sa self-worth ng isang bata. Pero kapag yung bata ay laging nararamdaman na kailangan nilang maging pinakamagaling bago sila mapuri, mahalin, or tanggapin, maaari niyang madala ito hanggang sa paglaki. So, mas makakatulong kung pupurihin natin sila hindi lang dahil sa resulta, pero
1: okay,
0: pati na rin yung effort. I-appreciate natin yung bawat effort na ginawa nila. At times kasi, pangit yung gawa, pero sobra yung effort na binigay ng bata. And we have to be specific kapag nagpe-praise tayo. Okay, so may mga parents din kasi na kahit pangit yung gawa nung anak nila, pinupuri nila na, wow, ang ganda. Okay, so we have to be clear kung paano natin sila pinapraise.
1: Okay.
0: Wow, aesthetic instead na best ito, di ba? I appreciate yung effort, pero ito yung mga pwede mo pang i-improve. So, pwede mo pang i-improve, pero hindi mo kailangang i-improve. So, yung mismong pagpili natin ng mga words is malaki yung epekto doon sa mga bata. So, kailangan natin i-remind yung mga anak natin na yung pagkakamali ay hindi siya kahihiyan, kundi part siya ng pagkatuto.
2: Mm-hmm. So, mahalaga din pala yung honesty, no?
1: Yes, oo. Mamaya kasi kapag pinuri mo, kahit na hindi naman, maging delusional naman, ano?
0: Oo, nagkaka-illusion yung bata na magaling sila.
1: Naging narcissist naman. O, next topic natin yan, Doc.
2: Oh,
1: yung narcissism. Next time, yun. Mahalagang i-appreciate mo, be specific kung ano yung nakikita mong maganda, at sabihin din kung ano yung kailangang i-improve, pero pwedeng hindi naman. Kung, lalo na kung hindi niya interes at yun talaga yung kaya niya. Hanggang, kasi merong multiple intelligence na tinatawag.
2: Oh, oh.
1: Mali mo yung anak mo pala ay kinestatic yung intelligence niya, yung swimming, sports. Pero pinipilit mo siyang, ano bang katumbas na, yung minsan kasi yung mga magaling talaga sa kinesthetic, doon naman hindi masyadong scientist or mathematician. Although may mga tao talagang ganun, no? Yung mga spy, magaling sila sa athleticism and at the same time, strategist sila. Pero yun, may iba-iba tayong kagalingan. Hindi naman po iisa lang. Ako naniniwala ako doon sa school of thought na yun na may multiple intelligence. May mga taong magaling sa ganito, may mga taong dito naman magaling. Pero hindi naman ibig sabihin nun kapag hindi ka magaling dito ay yung sabi nga ni Sir, huwag mong ibase doon yung self-worth mo, di ba? Kasi may kanya-kanya tayong ano, kumbaga forte, yung tinatawag nila. Nako, ito Doc CJ, siguro hingiin na lang po namin ang inyong final message, o kung meron pong gustong dumulog dito po sa inyong The Master Psychological Services, o kung meron pong gustong makipag-ugnayan sa inyo, saan po kayo pwedeng tawagan, i-message, or i-email, Doc CJ?
0: Ayan. So, pwede nyo akong i-reach sa clinic ko, The Master Psychological Services, which we also offer online services.
1: Okay.
0: You can also follow me sa page ko, personal page ko. It's Christian Nicomedes. And as well as yung page naman for podcast, which is Studio Nipochi.
1: Ayun. Pakiulit po ng podcast natin, Doc.
0: So that is Studio Nipochi. May T yung Pochi.
1: Right.
0: So, meron tayo sa lahat ng socials na meron tayo.
1: Okay, ngayon ko lang nalaman yan. Sige, ipa-follow ka namin, Doc. Makakakuha kami ng insight sa Studio ni Pochi Podcast. Maraming salamat po. Nako, sana kayo po ay paulit-ulit na maging panauhin din sa aming Walmart, no? Nakita ko lang kanina na, uy, naging guest. Sabi ko kay Steph kanina off the air, para naging guest na natin si Sir CJ kasi familiar yung name. Kaya minadali kong i-check yung mga quote cards na nagawa namin. Sabi ko, uy, 2023, September 18, yung last na guesting niya sa atin. Kaya sabi ko, maraming salamat, Doc CJ, sa uulitin until next invite po.
0: Yes,
1: thank you. Mabuhay po kayo. Ayun. Yan po si Doc Christian Jasper CJ Nicomedes, isang registered psychometrician at registered psychologist. Dean din po siya ng Psychological Department ng Makati Science Technological Institute of the Philippines. Siya rin po ay ang owner at general manager ng The Master Psychological Services. Magbabalik po ang Warm Heart makalipas po ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Alam niyo ba na walang pagkain ang tunay na zero calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng calorie na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi, at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdijeta?
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm.

0: Attitude of gratitude.
1: Attitude of gratitude.
2: Attitude of gratitude.
3: Attitude of gratitude. Gratefulness.
4: Gratefulness.
3: Gratefulness.
4: Joy.
3: Joy.
4: Joy.
3: Appreciation.
4: Appreciation.
3: Appreciation.
4: Attitude.
3: Attitude
4: of gratitude.
3: Of gratitude.
5: Nagbabalik po ang programang Warm Heart dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa, Bea Gaza de Guzman.
6: At Steph Vicente.
5: Yes. At tayo po ay napapakinggan, napapanood sa ating Facebook live streaming sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app at syempre sa ating shortwave radio frequencies 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz para sa ating English service. Ang Filipino service naman po 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ang replays po ng Warm Heart ay mapapakinggan sa Metro Manila 1278 kHz na Radyo Magazine tuwing Sabado at Linggo, alauna hanggang alas dos ng hapon.
6: Ayun.
5: Okay, so Steph, sa punto ito ay tayo ay mag-attitude of gratitude na, no?
6: Oo nga.
5: Yes, at ang mga tanong para i-facilitate ang ating grateful heart ay ihahatid ni Steph.
6: Ayun. So, ang unang katanungan para dyan ay what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod na dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pang-pito dyan ay what is the kindest thing someone has said or done lately? At ang panghuli ay what can I celebrate today?
5: Okay, Steph. Sige, ayun. Mauna ka.
6: Ayun, siguro may kinalaman to, no? Kasi, konti lang yung pag-share ko kanina, eh.
5: Okay, yan. Ituloy natin dito.
6: Expound natin, no? So, siguro, sasagutin ko yung which people in my life am I grateful for?
5: Mm-hmm.
6: Siguro ito, sabihin ko, yung family and friends ko, no? Kasi ako talaga, since prep, kasi prep ako nag-start, hindi ako nag-kinder, eh.
5: Oo, maaga yata nag-aral si Steph.
6: Oo, prep na yung start ko. So, simula nung prep talagang achiever ako, and then nung high school, nag-science high ako. Pero doon, parang doon medyo nawawala yung pagiging achiever ko noon, eh.
5: Mm-hmm.
6: Kasi siguro dahil medyo nakapag-soul searching ako noon at hindi ko na makita yung sarili ko bilang isang scientist, engineer, accountant, anything na may kinalaman sa numbers. Hindi ko na makita yung sarili ko na ganun yung future ko. Kaya siguro nawala ako sa rankings, no? Although, syempre, malisang malaking karangalan pa rin na mapabilang sa science high. Kasi pag sinabi science high, nandyan yung mga pinakamatatalino sa buong school, no? Pero personally, nung habang patapos na kami, no, habang nasa fourth year, hindi ako naabutan ng K-12, eh. Kaya hanggang grade 10 lang ako. So, medyo nakapag-soul searching, nakapag-join sa mga journalism-related organizations. At doon ko nakita na, hindi talaga ako pang engineering. Oo, although kaya ko naman siya gawin, pero baka parang napipilitan lang ako, eh.
5: Oo nga, mahirap yun, no? Pag pinilit.
6: Oo, kapag ginawa mo yung hindi mo gusto. Eh, ang ina-expect pa naman sa akin, especially nung father ko. Yung mother ko, wala namang problema sa kung saan man ako.
5: Gusto. Anong gusto mo.
6: Oo, pero kasi siya, nakikita na niya na maging accountant ako. Kasi parang siguro, yun yung, hindi kasi siya natapos ng college. So, parang katulad niya nung nasabi kanina ni Doc CJ, no? Maaaring yung failures kasi, especially ng parents, ay, kumbaga,
5: pinuproject sa'yo.
6: Oo. Parang kapag successful yung anak, successful na rin yung parent. Oo, pero hindi ganun yung nangyari nung una pa nga nagalit pa nga sa akin. Bakit daw masko mang kinuha ko? Kasi ito yung gusto ko. Hindi naman, pero ano kasi, yun nga eh. Although, kahit nung pagkabata talaga, nag-wonder ako kung ano ba yung trabaho ng isang broadcast journalist. Mm-hmm. Siguro mas lalong na-cement yung kagustuhan kong mangyari yun nung high school. Ano? Mm-hmm. Pero akala ko, pag gusto mo, sobra ka nang mag-e-excel. Mm-hmm. Alam mo yun, yung kapag gusto mo, lagi ka nang nasa top. Kasi ginagawa mo na yung gusto mo. Pero hindi eh. May mga circumstances talaga na hindi mo maiiwasan.
5: Oo.
6: Siguro ma-share, sana hindi nakikinig yung mga taong involved, no? Pero hindi ko naman sila papangalanan. Pero siguro sasabihin ko nang thankful ako kasi mas naging resilient ako. Dahil yes, sa kanila, no?
5: That's true.
6: Oo. Noong mga bandang second year college na ako, ni Hongo lang yun, ha? Ni Hongo lang yun. 2.25 ako. Ang dean's lister namin, yung mga deans, nasa dean's list, hanggang dos lang dapat ang pinaka mababa. So, dun pa lang, nalugmok na ako.
5: Mm-hmm.
6: Oo, kasi isipin ko, minor subject lang to. Ito pa yung nakapagpaalis sa... Although, naranasan ko namang maging dean's lister, no?
5: Mm-hmm.
6: And I think na nare-recognize naman yung efforts ko nung mga professors ko, no? Mm-hmm. Pero, syempre, may circumstances talaga, no? At mas lalo ko na frustrate kasi fan pa naman ako ng anime. Dun pa talaga ako. dun pa talaga ako na ano sa Nihongo pa talaga.
5: Oo.
6: Pero... wala na akong magagawa eh. Siguro medyo nag-give up ako ng slight dun eh. Although, inisip ko, baka naman sa mga susunod na semester ay makabawi naman ako. And then, nung third year ako, dun ko na natagpuan yung isang professor. Hopefully, hindi na siya nakikinig sa atin, no? Oo,
5: pero okay lang. May mga tao talaga na gano'n, nagiging bahagi ng ating kwento. Hindi naman sila necessarily villains sa buhay natin.
6: Naman.
5: Pero na-serve nila yung purpose nila na talagang gano'n. Siya ang nagpatuto, siya ang nagturo sa'yo kung ano man yung, sige, share mo kung ano yung lesson na yan.
6: Oo, notorious kasi siya sa pambabagsak.
5: Okay.
6: Oo, parang dun siya nakilala kasi konting... mali mo lang. Kasi merong ibang mga professors sa medyo lenient pa na pwede kang bumawi sa ganito.
5: Mm-hmm.
6: Siya hindi talaga.
5: Okay.
6: Oo, walang ganun. Oo. Kung mapapahiya ka, talaga. Kasi mga, siguro yun yung talagang not recommended talaga na mga kaibigan mo yung kagrupo mo. Kasi magkakagalit-galit talaga kayo.
5: Mm-hmm.
6: And dahil dun, medyo naapektuhan yung isa sa mga project namin.
5: Okay.
6: Oo, na actually, pagka hindi mo kasi naano yun, in a normal circumstance, dapat INC yun.
5: Mm-hmm.
6: Pero wala na talagang sabi-sabi,
5: ganoon.
6: Bagsak na.
5: Okay.
6: Oo. Which is, thankful naman ako nung nag-fourth year ako, kasi medyo inayos siya ng aming dean.
5: Mm-hmm.
6: Oo, na para sa kanya hindi makatarungan 'yon. So thankful din, pero dahil doon medyo nasayang yung oras ko noon eh. Kasi that time kaka-implement lang na August na ang pasukan.
5: So yes, may nag-change nga na ganoon.
6: So bali ang nangyari, dalawang summer 'yon. So yung unang summer spend ko pa para kumbaga maibawi ko kung ano man yung initially na binagsak.
5: Okay.
6: Kasi hindi pa nagkaroon ng changes dun sa grades eh. So, mm-hmm, kumbaga kailangan gawin mo na bago ka mag-OJT.
5: Okay.
6: So, nung second summer, dun ako nag-OJT. Siguro masasabi ko na thankful ako dun kasi kung wala yung second summer na yun, bukod sa madedelay ako, hindi ko siguro matatagpuan itong bureau.
5: Oh, pero hindi naman na-delay si Steph.
6: Oo, hindi ako na-delay.
5: Tinrabaho niya ng bongga.
6: Oo, kasi doon sa time na yun, dito ako nag-OJT.
5: Oo.
6: Oo, nung time
5: na yun. Nakaka-nostalgia naman, Steph.
6: Oo.
5: Kasama ko na si Steph nung OJT pa siya.
6: Kaya nga, kumbaga.
5: Meron kaming program noon, Love the Philippines.
6: Ay, oo. Actually, parang from Philippines with Love.
5: Ah, yeah. Philippines yung, with Love. Kasi ang Love the Philippines pala ay tourism, no?
6: Oo, slogan na siya nung ano. So, siguro, dahil nalagpasan ko rin naman, nakagraduate naman ako sa oras, at syempre, siguro medyo flex ko na, no? Uno kami sa thesis.
5: Yes, good job.
6: Kumbaga parang, naibawi ko lahat ng frustrations and failures ko nung beforehand. Oo. And plus, yun nga sabi ko, no? Siguro hindi ko makikilala ang Radyo Pilipinas World Service. Ano, Radyo Pilipinas pa lang siya that time.
5: Yes. Kami ang original na Radyo Pilipinas.
6: Ang OG. Ayan.
5: Radyo ng bayan pa yung kabila.
6: Yung Radyo Pilipinas.
5: Yung
6: Radyo
5: ating flagship station.
6: Oo. Siguro hindi ko makikilala ito kung hindi nangyari sa akin lahat ng mga, yung mga failures and ano. And ngayon, more than 7 years na ako dito. 'Di ba? Parang papalapit na sa dekada, parang halatang halata na mga edad, no? Pero
5: sikreto na lang 'yun.
6: Secret na lang ang edad. Pero si 'yun nga, no, very thankful ako dun sa, of course, the people na nakilala ko along the way. Bukod sa syempre, more than 7 years akong tumagal dito, no, sa bureau, and hopefully beyond pa.
5: Yes.
6: No? Kasi ito naman talaga, sabi ko nga, ito talaga ang field na
5: gusto mo.
6: Na gusto ko. Eh, syempre, ayun, nakapag-masters na din, no? Although, thesis na lang talaga ang kulang, pero...
5: Kayang-kaya mo yan, Steph. Maniniwala ko sa'yo.
6: Oo, masasabi ko naman na yung resiliency, na yung pagiging resilient ko noon ay nadala ko hanggang sa pag-MA and matataas yung grades. And hopefully, pag nalagpasan tong thesis, which is pass or fail lang, ay syempre, ay yung hindi ko naabot nung college ay maabot ko na rin sa pamagitan ng MA. So, yun ang siguro pagiging thankful ko, no? Dun sa, syempre yung mga sumuporta sa akin, yung hindi ako iniwan, no? Kahit,
5: yes.
6: Kahit nag-fail ako several times, no? Sa aking buhay. And, syempre, thankful din ako kasi sabi niyo nga, no, yung mga medyo naging obstacle sa buhay, no, thankful din tayo doon kasi hindi naman masusubok yung ating character kung wala yung mga taong yun. Sabi nga nila, walang bida kung walang kontrabida. Ayun, 'di ba? Lagi may supporting character sa buhay natin na magpapaalala sa atin kung ano ba yung values at principles na dapat dinadala natin sa araw-araw. So, yun lang ang gusto kong i-share sa Attitude of Gratitude.
5: Yeah, totoo 'yun. Totoo 'yun, Steph. Ang mga tao talaga na napupunta sa buhay natin na iniisip natin minsan hindi mo nagugustuhan yung pakiramdam.
6: Oo, parang ayaw mo na sila makita nung time that time.
5: Oo. Pero kasi, meron silang purpose. Pag na-serve na nila ang purpose nila, yun na yon. Ang hindi lang kasi maganda is kung paulit-ulit siyang nangyayari, it becomes a cycle, di ba? In psychology, whatever lesson na hindi mo natututunan dahil matigas ang ulo mo, ayaw mong tanggapin, o talagang ma-pride ka, 'di ba? Pinag-aaralan natin 'yan dito sa Warm Heart. Sa tatlong bagay na 'yon, paulit-ulit yung cycle hangga't di mo 'yon natututunan. Until you learn the lesson, mag-move up ka la or magkakaroon ka ng progress. So, yung mga taong ganoon, hayaan mo na. Lahat tayo may mga ganoon eh. Ako man din. Speaking of, pagka college ka, marami ka rin, talagang mga challenges, no? Like for example, mga professor na intimidating, super unforgiving sa mga standards nila. Yun. Nakakamit ako ng ganyan sa UP. Maraming mga ganyan.
6: Oo nga.
5: Marami pong mga ganyan. At syempre kasama po doon yung pagkukumpara mo sa sarili mo. Yung mga nararamdaman mo, Steph, I don't think na it's ikaw lang. Gusto kong sabihin sa'yo na Ako rin, naranasan ko yan. Siguro yung mga tagapakinig natin na nag-aral ng kolehiyo, ng elementary, ng preschool, naramdaman din siguro yon. Ikumpara yung sarili nila sa iba na talagang may mga taong mas mahuhusay kaysa sa atin eh. Pero imbes na tignan natin yon bilang competition, siguro it's a lesson, no? Talagang... sa kasi ako, galing ako sa probinsya, i-share ko na lang din. Mm-hmm. Galing ako sa probinsya at by at the age of 15, tinapon ako ng mga magulang ko sa UP Baguio. Bahala ka na dyan, anak. Ganoon. Pero I think sa mga islanders sa katulad ko, ganoon talaga eh. But by this age, ikaw na. Bahala ka na. Pero tinuro na namin sa'yo yung skill na kailangan mo matutunan para maging independent ka. Pero syempre, 'di ba, homesickness, parang OFW lang, no? Homesickness tapos yung pagbagong environment, bagong culture, mag-a-adjust ka talaga. Tapos yun nga, Steph, iko-compare mo pa yung mga sarili mo sa mahuhusay. Mm-hmm. Alam mo yung tipong, yan, kagaya ng mga sinasabi mong grades na nakaka-disappointment sa sarili. Like for example, ang test nyo sa biology 105, yung ang galing-galing ang husay-husay na kaklase mo, nakuha niya kahit pati bonus. Pero ikaw, hirap na hirap kang ipasa, diba? Parang, yung mga ganoon, yun talaga yung nagpapatatag sa'yo eh. Oo. Tsaka yun yung nagpapa-accept sa'yo, yung beauty of being a human, sabi ni Sir CJ. So, yun yung pinagpapasalamat natin, na yung mga bagay na ito, nasa-serve nila ang purpose nila. Anything na na-serve na ang purpose, let it go. And acceptance, di ba?
6: Oo nga.
5: Kasi pagka hinold mo yung grip dyan, sabi ko sa iyo, Steph, yung cycle, it will stay. So lahat ng mga bagay na ibinigay sa'yo at dumating sa buhay mo at na-serve na nila ang purpose nila, i-let go na.
6: Oo yung, nga.
5: Doon tayo nagkakaroon nung sinasabi ni Sir CJ na self-compassion. Yun, be forgiving sa sarili. So ang ipinagpapasalamat natin dito, natuto tayong maging resilient at maging self-compassionate.
6: Yes.
5: No? Kapag ka meron tayong mga pagsubok na pinagdadaanan. So gusto ko lang ding i-share to. Sabi sa iyo ni Marco Polo, good morning. Wow, nice story, Miss Steph. Good luck on your endeavors. You nailed it. You are so right.
6: Ay, may sabihin ako kay Marco Polo. Marco Polo, baka kilala mo tong mga pinagbabanggit ko, ha? Huwag mo ko isumbong, ha?
5: Kaklase ba si Marco Polo?
6: Oo, kasi naging kaklase ko yan si Marco Polo, eh. Baka kilala mo yung mga ano, ha? Quiet yan. Ka lang dyan.
5: Maraming salamat sa pakikinig, Marco Polo, na way manatili kang nakatutok sa warm heart. Sige, kasi meron pa tayong mga public service announcement. I-share pa natin yan. Sa pagbabalik po ng ating palatuntunan, magpapaalala muna ang himpilan.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka panipaniwala. Subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magseserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
9: Warm heart.
10: Warm heart.
9: Warm heart.
11: Palawakin ang kaalaman sa mental health.
12: Alamin ang ilang mga self-help tips.
13: At makinig sa mga kwento ng paghilom.
14: Dito yan sa Warm Heart.
10: Warm heart.
5: Nagbabalik po ang Warm Heart. At sa puntong ito, papapasukin na natin ang public service announcement ni Steph.
6: Ayun. So, unang PSA natin ay galing sa isang individual na nagngangalang Christina Contreras Madla, Maclang, no? Kasi nakita ko ito sa isang group ng mga psychologists and ano, no? Para sa mga gustong magbahagi ng kanilang webinars and seminars. Doon ko actually kinukuha, no? Yung ating mga PSAs. At nakaka-relate ako dito kasi usapang studies na naman to, no?
5: Okay.
6: Kaya dahil siya po ay humihingi po ng tulong para sa kanyang respondents sa kanyang study na pinamagatang Compassion Fatigue in the Digital Era, Exploring Filipino Mental Health Practitioners' Experiences and Innovative Practices in Telecounseling.
5: Gusto ko to.
6: Mahalaga yan, no? Kasi may ibang tao na ayaw pumunta ng clinic mismo. Mm-hmm. No? So, minsan, prefer talaga nila sa internet. Saka nung pandemic kasi, nauso yung telemedicine. So, mm-hmm. Ngayon, pinagpapatuloy pa rin siya. Parang yung sa Zoom lang.
5: Yes.
6: Hindi naman dati uso ang Zoom, pero ngayon, ginagamit pa rin kahit tapos na ang pandemic. Kasi malaki naman talagang bagay yan, lalo na kung gusto mo talagang makakonect dun sa malalayo sa'yo. So, balik ako dito, no? Sino ba mga pwedeng mag-participate? Mga registered guidance counselor, registered psychologist, psychiatrist, o registered psychometrician, ayan, na under supervision ng isang registered psychologist o registered guidance counselor na may at least 3 months telecounseling experience. Kung kayo po ay eligible na mag-participate o kung may kakilala man kayo, no, na qualified, no, para sa study na ito, ay syempre ay mag-participate na kayo para makatulong din tayo, no, sa ating kasama dito na malamang ipapasok din sa mental health community dito sa mm-hmm. Pilipinas. Para dun sa para may offset po, no, yung internet related expenses. Kumbaga may ano naman po ito, may pakonsuelo naman po, no. Hindi naman free na free, no.
5: Mm-hmm.
6: Para din na syempre ay makagaan din, no, sa kung sino man ang magpa-participate. So meron silang yung makakatanggap, yung qualified survey participants ng 20 pesos sa kanilang GCash, no. Estimated time of interview approximately 10 to 15 minutes. Ang online interview participants makaka-receive ng 300 pesos sa kanilang GCash. Ayan, for approximately 15 to 25 minutes naman, no, ng kanilang pag-participate dun sa interview. At para dun sa face-to-face, no, na interviews, food token will be provided. At ang approximate time pa rin po yan, no, sa pag-i-interview na yan ay 15 to 25 minutes.
5: Okay.
6: So, eto note lang, and disclaimer lang din, no, ng researcher, these tokens are intended solely as a gesture of appreciation and reimbursement for minimal internet-related expenses incurred. Participation remains entirely voluntary. Ayan. So, yan ang mga sana ay maraming maganda kasi ang topic, eh.
5: Yes,
6: so,
5: true. Sana nagustuhan ko yung topic.
6: Sana ay mag-participate kayo kasi hindi naman kayo uuwing kumbaga iuuwing luhaan, no. Kumbaga ay ang oras na kukunin sa inyo ay may appreciation naman po, no, mula dun sa researcher. Pero syempre thankful tayo, no, dun sa kasi katulad dun sa akin, no, nung yung mga naging respondent ko para dun sa ginagawa kong thesis.
5: Uh-uh.
6: Free lang sila, no.
5: Yes.
6: Oo, ang kapalit na lang is kopya ng study na sana matapos ko na para maibigay ko na rin sa kanila.
5: Uh-uh. No?
6: Kasi para guidelines kasi yung intended product ng mm-hmm. study ko. So eto naman pangalawa, para galing naman sa espasyo dahil sila po ay nangangailangan ng associate therapist at on-call psychiatrist. So, paano ba mag-apply? Isend lamang yung curriculum vitae, no?
5: Mm-hmm.
6: CV sa info.espasyopsych@gmail.com hanggang May 1, 2026 po yan. Ang ikatlo pa rin natin, no, na PSA, galing pa rin pala sa Espasyo dahil meron silang libreng 15-minute consultation sa Espasyo Psychological Services na kumbaga masasabing gentle starting point, isang espasyo kung saan ay pwede kayong magbahagi kung ano man yung nasa isip nyo, magtanong ng siguro, no, kung ano man ang possible na mental health conditions nyo, no, and syempre be guided toward what kind of support yung tama sa inyo, no? Tama para sa inyo. So, itong 15-minute consultation na to, na libre po, no, ay dinesenyo upang syempre makapag-share ng concerns at your own pace, ma-match sa tamang mental health professional, syempre, at maunawaan po ang mga next steps. Ano ba yung mga dapat gawin? Sa free consultation na ito, ay kayo po ay makaka-receive ng warm, supportive space to briefly share your concerns, guided conversation to understand your needs, at syempre, para ma-clarify, clarification po, kung ano yung suporta na maaaring hinahanap nyo po baso dun sa magiging consultation. No? Syempre, may mga diagnosis pa yan eh. So, yan, i-avail nyo na po yan. Sa pamagitan nung email na binanggit ko din kanina, yung info.espaciopsych@gmail.com. So, yun na lang muna siguro ang aking mga isi-share para sa edisyong ito ng Warm Heart.
5: Okay, maraming salamat sa ating mga public service announcement. Nako, marami po tayong mga upcoming itong compassion fatigue na, ano, maganda po yun. Sana po may mga participant. Okay, maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kaya, syempre kanina kay Sir Leo Magbayo at ngayon kay Ma'am Susan Aison, ang ating Warcast operator, Justin Osias. At naway manatili po kayong nakaantabay sa ating palatuntunang Warm Heart hanggang sa susunod na edisyon. Abangan niyo po pala ang Diskarteng Wais ni Sir Leo Magpayo mamayang 3 p.m. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
6: At ako naman si Steph Vicente at ito ang
5: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, nakapit sa patalin. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalat-karing babae, nga lang mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagpalaki. Ikaw lang ang bukod tanging

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 56.3 billion peso investment sa mga industriya ng electronics at shipbuilding, kabilang sa mga iuwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Japan.
3: Headlines.
0: Department of Agriculture pinagutos ang muling pagbubukas ng El Nino Task Force.
3: Headlines.
0: Department of Labor and Employment maglalaan ng tulong pinansyal para sa mga manggagawang naapektuhan ng pagguho ng isang gusali sa Angeles City, Pampanga.
3: Headlines.
0: Ombudsman, kumpiyansang hindi matitinag ang mga kasong isinampa laban kina Senator Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pa.
3: Headlines.
0: Bureau of Immigration, pinababantayan ang mga galaw ni na Senator Rodante Marcoleta at tatlong iba pa sa mga paliparan sa bansa.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas
2: News.
3: News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, May 29, 2026. Muling sumasayin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 56.3 billion peso investment sa mga industriya ng electronics at shipbuilding, kabilang sa mga iuwi ni Pangulong Marcos mula sa Japan. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
5: Report. Pinatay ang nasa 56.3 billion pesos na halaga ng pamumuhunan para sa industriya ng electronics at shipbuilding ang na-secure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa pakikipagpulong nito sa ilang malalaking Japanese companies sa sidelines ng state visit nito sa Japan. Ilan sa mga nakausap ng Pangulo, mga matataas na opisyal ng Tenneshi Group Corporation, kung saan ipinabatid ang planong pagpapalawak ng shipbuilding facility ng kumpanya sa Pilipinas. Sa oras na may sa katuparan ito, maituturing na ang Pilipinas bilang pang-apat na pinakamalaking shipbuilding nation bukod sa China, Japan at South Korea. Nakapulong rin ng Pangulo ang mga opisyal ng Furukawa Electric Company Limited, kung saan inilatag sa Pangulo ang proposed expansion project nito na kinabibilangan ng pag-manufacturing advanced heat sink module at thermal management product na susuporta sa global electronics at digital infrastructure applications. Sumentro ang pulong sa pagpapalawak ng operasyon ng kumpanya sa Laguna Technopark upang mapataas ang production capacity nito para sa high-performance heat sinks na karaniwang ginagamit sa mga CPU ng computer. Mahalaga ito lalo na ngayong umuusbong ang AI technology. Samantala, nakapulong rin ni Pangulong Marcos ang mga kinatawan ng Sumimoto Electric Industries Limited, kung saan sumentro naman ang talakayan sa 4.3 billion peso expansion project ng kumpanya para sa advanced electronic manufacturing. Sa oras na may sa katuparan ito, patatatagin ito ang partisipasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang supply chain para sa electronic vehicle, AI-related electronics at advanced telecommunications. Samantala, nakausap rin ni Pangulo Marcos ang mga executive ng Minebea Mitsumi Incorporated, kung saan inilatag naman sa Pangulo ang ongoing at mga plano pang pamumuhunan sa Pilipinas na kinabibilangan naman ng semiconductor back-end manufacturing, battery-related components para sa hyperscale data center, Optical Image Stabilization Technologies at Advanced Precision Manufacturing. Ang kaliwatkan ng pakikipagpulong na ito ng Pangulo sa Japan, inaasahang lilika na higit 10,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Ang na-secure na $3.4 billion investment sa Japan, makakalikha ng 10,000 trabaho sa Pilipinas. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, resulta ito ng high-level meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at mga negosyanteng Hapones. Mula sa Malacañang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Higit 10,000 trabaho ang naghihintay sa mga kababayan natin kasunod ng nakuha ang 3.4 billion pisong investment ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa mga nakapulong nitong negosyante sa Japan. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, short at medium-term job opportunities ang nakaantabay sa na-secure na investment ng Pangulo mula sa mga negosyanteng Hapon na nakapulong nito. Pinakamatagal na sa ilalim ng short-term job opportunities, sabi ni Gomez, ang 5 taon at kabilang sa papasok na investment ang expansion ng mga Japanese companies na mayroon ng puhunan sa Laguna, Cebu at iba pang lugar sa bansa. Wide-ranging anya ang coverage sa mga negosyong pinag-uusapan gaya ng electronics, semiconductor, maging ng shipbuilding. Pakinggan natin si PCO Secretary Dave Gomez.
8: Nandito doon yung mga jobs that will be created. Magki-create ng mahigit 10,000 bagong hanap buhay, bagong trabaho sa atin in the short and medium term. No, pinakamatagal na doon yung 5 years. In the short term, ang kinocover nito, wide-ranging businesses, no, from electronics, semiconductor.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Formal na tinaas ng Pilipinas at Japan ang kanilang relasyon sa isang comprehensive strategic partnership sa ginanap na signing ceremony sa Tokyo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang kasunduan bilang simbolo ng mas matibay na kooperasyon ng dalawang bansa. Muling pinagtibay ng Pilipinas at Japan ang kanilang commitment para sa isang malaya at rules-based Indo-Pacific region sa gitna ng mga hamon sa seguridad. Inianunsyo rin ni Pangulong Marcos at Prime Minister Takaichi ang pagsisimula ng negosasyon para sa Military Information Protection Agreement at Maritime Boundary Cooperation. Nilagdan din ng dalawang bansa ang kasunduan laban sa double taxation at pagpapalawak ng pagtutulungan sa agrikultura, disaster risk reduction, artificial intelligence, digital infrastructure at human resource development.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Japan International Cooperation Agency o JICA President Dr. Tanaka Akihiko sa Tokyo bilang bahagi ng kanyang state visit sa Japan. Tinlalakay sa pulong ang suporta ng JICA sa modernisasyon ng infrastruktura, healthcare, climate resilience at disaster risk management sa Pilipinas. Kasama rin sa usapan ang tulong ng Japan sa Philippine Coast Guard at mga development projects sa Mindanao at iba pang connectivity programs. Patunay ang hakbang nito sa patuloy na suporta ng Japan sa Pilipinas para sa mas ligtas, mas maunlad at mas inklusibong kinabukasan ng bawat Pilipino.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Nagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Nippon Foundation Chairman Yohei Sasakawa sa Japan bilang bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa. Nagpasalamat ang Pangulo sa matagal lang suporta ng foundation para sa mga Pilipinong maritime professionals sa peace builders at healthcare initiatives, kabilang sa mga programang scholarship grants sa World Maritime University at suporta sa peace building at medical assistance projects sa Pilipinas. Tinalakay din sa pulong ang posibleng kooperasyon sa critical minerals, digital innovation, artificial intelligence at sustainable ocean governance. Pinagtibay ng Pilipinas at Japan ang kanilang commitment para sa regional stability. at people-centered development sa rehiyon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Samantala, sinabi naman ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na malaking tulong ang expertise at teknolohiya ng Japan sa pag-mitigate ng mga sakuna sa Pilipinas. Anya, maaaring gamitin ito para mas matulungan ng pamahalaan ng mga Pilipinong naapektuhan ng sakuna, kabilang ang lindol, bagyo at pagsabog ng bulkan. Dagdag pa ni Dizon, sa tulong ng Japan, mas mapapabilis ang pagtugo ng gobyerno para sa bawat Pilipino.
9: Pareho tayo ng sitwasyon ng Japan. Pareho tayong maraming earthquake, marami tayong mga volcano, dinadaanan tayo gagi ng bagyo. So yung expertise ni Ga, nanggagaling sa karanasan ni Ga, na dinadanas din natin taong-taon. So yung technology, yung kanilang swift response sa disaster, napakalaking tulong yan. Para talaga matulungan natin yung mga kababayan nating naapektuhan ng mga sakuna.
6: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Pinagutos ng Department of Agriculture ang muling pagbuo ng El Nino Task Force. Ito'y upang handang bansa sa posibleng matinding epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mahalagang agad na makapagpatupad ng mga akmang upang mabawasan ang epekto nito sa agrikultura, supply ng pagkain, presyo at kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Babala ng DA, maaring bumaba ang produksyon ng bigas ng hanggang 700,000 metric tons o katumbas ng 3.5% ng taunang target na produksyon kung mararanasan ang malakas na El Nino.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Kabilang naman sa mga akbang ng DA ang cloud seeding, paggamit ng solar-powered irrigation systems, pagsasayos ng cropping calendar at crop diversification programs upang mapanatiling matatag ang produksyon at kita ng mga magsasaka. Batay naman sa ulat ng PAGASA, may 92% na posibilidad ng katamtaman hanggang malakas na El Nino sa ikapat na quarter ng 2026 hanggang sa unang bahagi ng 2027. Binigyan din ng DA na mahalaga ang maagap na paghahanda matapos magdulot ang El Nino ng 57.50 o 78 billion pesos na pinsala sa sektor ng agrikultura noong 2023 hanggang 2024.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Maglalaan ng tulong pinansyal at iba pang benepisyong Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga manggagawang naapektuhan ng pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Inatasan na ni Labor Secretary Francis Tolentino ang Employees Compensation Commission o ECC na magbigay ng cash assistance at iba pang benepisyo sa mga kwalipikadong biktima ng insidente. Sa ilalim ng Employees Compensation Program, magbibigay ng 15,000 pesos na ayuda sa mga benepisyaryo ng mga nasawing manggagawa. Asikasuin din ng ECC ang funeral benefits na nagkakalaga ng 30,000 pesos sa pamamagitan ng Social Security System bukod pa sa regular na benepisyong maaari nilang matanggap.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Makakatanggap din ng death pension benefits sa mga kwalipikadong pamilya ng mga nasawi sa trahedya. Samantala, may 10,000 pesos na cash assistance at disability benefits naman para sa mga manggagawang nasugatan habang nasa trabaho nang mangyari ang insidente. Nauna nang bumisita si Tolentino sa Ground Zero site sa Pampanga kung saan binigyan din ito ang kahalagaan ng regular na inspeksyon sa mga lugar ng trabaho upang maiwasan ang kaparehong insidente. Tiniyak naman ng DOLE na magpapatuloy ang pagbibigay nila ng tulong sa mga apektadong manggagawa at kanilang pamilya.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 16 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
10: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide na i-raffle na ng Sandigan Bayan ang mga kaso laban kina Senator Jinggoy Estrada at iba pa. Ibig sabihin na tukoy na kung anong dibisyon ang hawak sa mga kaso para sa mga pagdinig. Ang kasong plunder ay napunta sa 5th Division ng

0: Natili ang integridad ng kaso habang dinidinig sa korte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ombudsman, kumpiyansang hindi matitinag ang mga kasong sinampa laban kay Senator Jinggo Estrada, dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan at iba pang individual. Iyan pong balita katid sa atin ni Merian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Nanindigan ng Office of the Ombudsman na matibay ang mga kasong plunder at graft na inihain nito laban kina Senador Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang mga dating opisyal ng DPWH kaugnay pa rin ng flood control scandal. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, hindi matitinag ang mga ebidensyang hawak ng kanilang tanggapan na kinabibilangan ng mga salaysay ng state witnesses ng mga dating opisyal ng DPWH na umunoy sangkot sa maanumalyang budget insertions at project allocation kapalit ng kickback sa flood control funds.
3: This is very clear. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts.
2: Kabilang sa mga tumatayong state witness ngayon sa flood control mess na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating NCR Regional Director Gerard Opulencia, at dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Kaugnay nito, sinabi naman ni Clavano na susunod na hakbang ng ombudsman ang paghahain ng whole departure order laban sa mga akusado para mapanatiling integridad ng mga kasong isinampa. Mula sa ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Giniit ni Senator Jinggo Estrada na gagamitin niya ang lahat ng legal na remedyo kaugnay ng sinampang kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Sa isang pahayag, sinabi ni Estrada na kasalukuyan na naghahanda ang kanyang mga abogado ng mga hakbang para may pakitang mga irregularidad sa naging proseso ng investigasyon at pagsasamparang kaso laban sa kanya. Ayon sa senador, kabilang sa mga ebidensyang hindi nabigyan ng sapat na konsiderasyon ay ang liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagsasabing walang record na nagpasok siya ng anumang insertion sa 2025 national budget. Anya, mahalagang ebidensya ito na sumasalungat sa mga aligasyon laban sa kanya pero na isa-isang tabi sa proseso. Kinatwiran din ng senador na hindi siya nabigyan ng sapat na pagkakataon na makita at mapag-aralan ang mga resolution ng Department of Justice at Office of the Ombudsman bago isinampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Dahil dito, anya, sinabi niyang naapektuhan ang kanyang karapatan sa due process dahil hindi siya nakapaghain ng kaukulang paliwanag o motion for reconsideration. Pinunto rin ni Estrada na ang anya'y mabilis na pag-usad ng mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng majority bloc matapos ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ayon pa sa senador, agad nagsampan ang kaso ang ombudsman makalipas ang isang linggo mula nang maglabas ng resolution ng DOJ nang hindi nagsasagawa ng sarili at masusing fact-finding investigation.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagsasampa ng plunder charges laban kay Senator Jinggo Estrada, welcome sa Mambabatas mula naman sa Makabayan Block. Mula sa kamera, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Tinawag ni ACT Teachers Party List Representative at Deputy Minority Leader Antonio Tinio ang pagsasampa ng plunder charges laban kay Senator Jinggo Estrada at dating kalihim ng DPWH na si Manuel Bonoan bilang isang mahalagang hakbang patungo sa pananagutan. Ayon kay Tinio, ang pagsasampa ng kaso kay Estrada at Bonoan ay patunay ng malalim na sabwatan ng sistema ng biyurokrasya. Anya, si Jinggo ang kauna-unahan at kasalukuyang senador na humarap sa kasong plunder, habang si Bonoan naman ang pinakamataas na opisyal na ehekutibo na naisampa sa parehong kaso. Gayunman, inihayag niya ang kanyang pangamba sa pattern ng mga akwital na karaniwang nakakaprotekta sa makakapangyarihan tao. Dalawang beses nang naakwit si Jinggo, una ay may kaugnayan sa wetting scandal at muli sa PDAF scam. Nangangamba ang Mambabatas na muling makakamit ng senador ang akwital gaya ng mga nakaraan. Samantala, ayon sa party list Solon, hindi dapat maging instrumento ang kaso para sa selective justice at hiniling sa napalawigin ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa iba pang opisyal ng gabinete na nasasangkot sa korupsyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagayon ang

0: Advocate na si Dr. Tony Liachon ang supplemental verified affidavit sa Office of the Ombudsman upang isama si dating Budget Secretary Amena Pangandaman sa mga nauna niyang nirereklamong opisyal ng gobyerno. Kaugnay ito ng umano'y pag-divert ng 60 billion peso PhilHealth Reserve Funds at 107 billion pesos na Philippine Deposit Insurance Corporation Funds patungo sa National Treasury na naging batayan ng reklamong plunder at technical malversation. Sa kanyang supplemental affidavit, giniit ni Liachon na may pananagutan si Pangandaman sa anyay diversion ng health funds. Anya, ito'y dahil sa pag-aproba at pagpapabilis ng budgetary releases sa pamamagitan ng mga special allotment release orders at notices of cash allocation. Nauna nang nagayon si Liachon ng reklamo laban kina Executive Secretary Ralph Recto at iba pang opisyal ng gobyerno kaugnay ng nasabing usapin.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinababantayan na ng Bureau of Immigration ang mga galaw ni na Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viraisa o Vilaisa sa mga paliparan sa bansa. Kasunod dito ng inisyong precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan dahil sa plunder at indirect bribery complaints ng Ombudsman kaugnay ng 75 million peso campaign donation. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, ipinatutupad na nila ang precautionary hold departure order na nilabas ng anti-graft court kung sakaling tangkayin na mga nasabing individual na lumabas ng bansa. Sinabi ni Sandoval na haharangin sila ng mga immigration personnel. Nagugat ang rekomendasyon sa naunang kaso sa Commission on Elections dahil sa non-disclosure ng donasyon ni Marcoleta sa Statement of Contributions and Expenditures.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang mga balita, nagsampa ng reklamong obstruction of justice ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPC-IDG laban kay Senator Robin Padilla at iba pang individual kaugnay ng umano'y pagtulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirmahan ng Department of Justice na naghain o naihain ang reklamo kahapon. Maring tinanggi ni Padilla ang aligasyon at sinabing pinasakay lamang niya si de la Rosa sa kanyang sasakyan palabas ng Senado noong Mayo 14. Ayon naman sa CIDG, may kaugnayan umano ang insidente sa Senado at ang pagtakas ni De La Rosa na naharap sa Warren Dolores kaugnay ng Crimes Against Humanity. Inatasan din ni Justice Secretary Frederick Vida ang mga law enforcement agencies na tugisin si De La Rosa at hinikayat itong voluntaryong sumuko sa mga otoridad.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senator Kiko Pangilinan, giniit ang force majeure ay tumutukoy sa mga kalamidad. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Giniit ni Senator Kiko Pangilinan na hindi maituturing na force majeure ang naganap na insidente ng pamamaril sa Senado at ang pagtakas ni Senador Rolo Bato de la Rosa dahil ang naturang termino niya ay tumutukoy lang sa mga kalamidad o sa kunang hindi kontrolado ng tao. Sa isang social media post, sinabi ni Pangilinan na ang force majeure ay tumutukoy sa mga natural na sakuna o tinatawag na acts of God. Dagdag pa niya, hindi kabilang dito ang warning shot ng OSAA, ang insidente ng pamamaril sa Senado at ang umano'y pagtakas ni De La Rosa dahil gawa ito ng tao. Inilabas si Pangilinan ang pahayag kasunod ng patuloy na diskusyon hinggil sa definisyon ng force majeure kaugnay na rin ang mungkahing pagbabago ng Senate rules para mapayagan ang mga absent na senador na makaboto online habang may sesyon. Nauna nang tinatanong ni Senador Robin Padilla kung maituturing bang kasama sa tinatawag na force majeure ang tensyon sa Middle East, sigalot sa pagitan ng China at Taiwan, at pati na rin ang posibleng epekto ng El Nino at La Nina, bagay na tinutulan naman ng minority senators. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Baha sa EDSA dahil sa matinding buhos ng ulan kahapon, agad na humupa sa tulong ng Department of Public Works and Highways. Yan po ang balitang hatid ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot sa halos gutter deep ang baha sa kahabaan ng EDSA southbound Guadalupe papuntang Buendia kagabi dahil sa matinding buhos ng ulan. Pero sa tulong ng dredging at clearing operations na agarang isinagawa ng Department of Public Works and Highways, natanggal ang mga basurang nakabara sa mga kanal at agad ding humupa ang baha kasabay ng pagdila ng ulan. Ayon sa Department of Public Works and Highways, ang mabilisang pagkilos ng kagawaran para tiyaking maayos ang daluyan ng tubig lalo na sa EDSA na isa sa pangunahing kalsada sa Metro Manila ay naaayon mismo sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing hindi mapeperwisyo ng baha ang mga motorista at commuter. Katunayan, bukod pa nga sa EDSA Guadalupe kagabi, agaran ding naglinis ng mga nakabarang basura ang mga tauhan ng DPWH sa EDSA northbound mula Dario Bridge hanggang LRT1 Balintawak Station kahapon naman ng madaling araw. Nagpaalala naman ang DPWH sa publiko, iwasan ang pagtatapo ng basura dahil ito ang kalimitang sanhi ng baha at pagbabara ng mga kanal sa kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ligtas na pagbiyahe ng mga bata, tiniyak ng Council for the Welfare of Children at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan po ang balitang atin sa atin ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kaugnay sa nalalapit na pasukan sa anibwersa ang Council for the Welfare of Children o CWC at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pagsiguro sa kapakanan sa pagbiyahe ng mga batang mag-aaral. Sa panayam sa Radyo Magazine, tinukoy ni LTFRB OIC Executive Director Attorney Sherwin Visconde ang pagsisimula na ng kanilang offline balik eskwela.
5: Yung pasukan, nakikipag-ugnayan po kami sa mga parolant operator sa ilalim ng nabanggit ko kanilang offline balik eskwela upang magsagawa po ng iba't ibang vehicle inspection, orientation seminars, at road safety campaigns. Layunin po dito na matiyak ang ligtas, maayos at legal ang mga sasakyan ginagamit po ng mga estudyante.
4: Hangad ng CWC at LTFRB na maisulong ang inclusivity lalo na sa pampublikong transportasyon tungo sa ligtas at mas accessible na pagbiyahe para sa lahat ng mga bata kabilang lang bay kapansanan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, Iran at Estados Unidos nagpalitan ng airstrikes, tensyon sa gitnang silangan. Mas umiinit mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Muling umigting ang tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos matapos ang sunod-sunod na airstrike na isinagawa ng magkabilang panig malapit sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga ulat, nagsagawa ang Estados Unidos ng mga pag-atake laban sa ilang pasilidad na may kaugnayan sa operasyong militar ng Iran. Sinabi ng Washington na layunin itong protektahan ang kanilang pwersa at tiyakin ang siguridad na mga rutong pangkalakalan sa rehiyon. Bilang tugon, inilunsad naman ng Iran ang mga pag-atake laban sa mga target na may kaugnayan sa Estados Unidos. Iginiit ng Tehran na ang kanilang aksyon ay bahagi ng kanilang karapatang ipagtanggol ang bansa laban sa mga dayuhang pag-atake. Kasabay nito, itinanggi ni US President Donald Trump na may nabubuong kasunduan kaugnay ng Strait of Hormuz. Aniya, walang kasundo ang nagbibigay sa Iran ng special na kontrol sa naturang ruta. Dahil dito, nagbabala ang mga eksperto na maaaring maapektuhan ang katatagan ng rehiyon at ang pandaigdigang ekonomiya. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Quezon City muling magsisilbing host ng palarong pambansa sa taong 2027. Balita mula kay Sports Radio 918 correspondent Jess Slide.
7: Matapos ang mahigit 60 taon, Lungsod Quezon ang muling mag-host para sa ika-67 edisyon ng Palarong Pambansa. Ito ang inihayag ni Palaro Secretary General at Department of Education Undersecretary Malcolm Garma sa press conference sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ayon kay Garma, Tuloy-tuloy na ang koordinasyon ng DepEd sa lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon para sa hosting ito na ikalawang beses pa lamang magaganap matapos mag-host ng syudad noong 1966. Magugunitang naging agresibo ang pamahalang lungsod ng Quezon sa pagsasaayos ng Amaranto Stadium at pagtatayo ng mga bagong sports facilities tulad ng skate park at tennis court sa loob ng Quezon City Memorial Circle. Samantala na ibahagi rin ni Garma na patuloy pa ang talakayan sa pagitan ng DepEd at Philippine Sports Commission sa posibleng pagsasaayos ng age groups para sa palarong pambansa at batang Pinoy na kasalukuyang may pagkaparehong age categories. Para sa palarong pambansa 2026, Jess Laid nag-uulat.
1: Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
9: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. DILG Region 2 maglalabas ng manual para sa paghahanda at pagtugon sa nararanasang napakainit na panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugay Garao, Cagayan, narito ang report ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Dina.
11: Kung mayroong offline listong manual ang DILG sa panahon ng kalamidad, magkakaroon na rin sa malapit na hinaharap ng Disaster Preparedness Manual on Extreme Heat, lalo na at sobrang taas ang temperatura ang nararanasan ngayon sa Region 2. Kaugnay nito, nagsagawa na ng paunang pulong ang DILG at ang bumubuo ng Technical Working Group na kinabibilangan ng DOST Pag-asa DOH, OCD, BFAR, 5th Infantry Division ng Philippine Army, PNP, BFP at ng United Nations World Food Program upang talakayin ang kanilang mga gagawing hakbang. IKE Local Government Capability Development Division Chief Elsbeth Maralin ng DILG Region 2, mahalaga magkaroon ng isang responsive manual hinggil sa naranasang sitwasyon sa ngayon upang magabayan ang mga lokal na pamahalaan sa pagprotekta sa kanilang mga komunidad mula sa panganib ng napakainit na panahon lalo na sa Tuguegarao City. Ang Tuguegarao ay kilala bilang pinakamainit na lungsod sa buong Pilipinas dahil kadalasan dito na itatala ang pinakamataas na temperatura sa heat index man o sa actual temperature. Ngayon at naharap sa posibleng super El Nino ang bansa sa ikatlong quarter ng taon, ay marapat lamang na mapaghandaan magiging epekto nito sa tao at sa kapaligiran. Samantala, sa nasabing pulong ay magbalatag na rin ang inisyal na listahan ng mga maagang paghahanda para sa mga LGU na siyang gagamiting basehan sa mga susunod na workshop at pagpupulong ng DILG at ng Technical Working Group. Para sa Bagong Pilipinas, din ito Don Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 20,500 drivers sa Cordillera. Nabigyan ng tulong pinansyal ng pamahalaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Joseph.
12: Umabot sa 20,614 na mga individual mula sa sektor ng transportasyon sa Cordillera ang nabigyan ng ayuda sa ilalim ng Cash Relief Assistance Program ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Cordillera Director Enrique Gascon, umabot sa kabuuang 81.5 million pesos ang naipamahaging tulong pinansyal para sa mga tsuper ng TODA, PUB at TNVS. Sinabi ni Gascon na halos 100% ng target nilang benepisyaryo ang naabot ng kagawaran upang matulungan sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo bunsod ng geopolitical conflict sa gitnang silangan. Nagsimula ang payout noong Abril at nakatakdang magtapos ngayong araw. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng tig 5,000 pisong ayudang pinansyal. Layunin ng programa na mabawasan ang epekto ng tumataas na gastusin at matulungan ang mga transport workers na maipagpatuloy ang kanilang hanap buhay sa kabila ng hamon sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga miyembro ng Bugarin Kalitang SLPA ng Santa Maria, Pangasinan, matagumpay na sumailalim sa pagsasanay ng DSWD at DESDA. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Grace Aquara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Grace?
13: Matagumpay na sinagawa ang value-adding chili products, flakes and oil production training para sa 15 miyembro ng Bugarin Kalitang SLPA mula sa Santa Maria, Pangasinan sa pakipagnayan ng DSWD Field Office 1 Ilocos Region Sustainable Livelihood Program sa Luciano Millan Memorial School of Arts and Trades. Ang pagtatanim ng sili ang pangunahing kabuhayan ng SLPA. Kada taon umaabot sa humigit kumulang 9,000 kilo ang kanilang ani. Mula Enero hanggang Hunyo, kadalasang nagkakaroon ng oversupply ng sili, kaya naman bumababa ang presyo nito sa merkado na nagdudulot ng pagkalugi sa SLPA. Sa pamagitan ng sinagawang pagsasanay, natuto ang SLPA sa paggawa ng produkto gamit ang sili kagaya ng chili flakes at chili oil para maiwasan na masayang ang sobra nilang ani at magkaroon ng dagdag na pagkakitaan. Sa DSWD Field Office 1 SLP, hindi lamang pampuhunan ang inaabot sa mga SLPAs, kundi nuugnay din sila sa iba pang katuwang na ahensya para mas mapanlad ang kanilang kakayahan at mas mapayabong pa ang kanilang kabuhayan kagaya ng TESDA. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga plano para sa isang plebisito sa Naga City, nilatag ng Commission on Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang atid ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Jerome.
14: Inilatag na ng Commission on Elections Naga City Office ang mga plano para sa isasagawang plebisito para ratipikahan ang proklamasyon mula sa Malacanang na nagdedeklara sa Naga City bilang isang highly urbanized city o HUC. Ayon kay Attorney Mike Julia, election officer ng COMELEC Naga, na nakipag-ugnayan na ang COMELEC Central Office sa kanila para alamin ang bilang ng mga rehistradong botante at kabuang bilang ng cluster precincts ng lungsod. Kaugnay nito ay magsasagawa ng pre-plebiscite activities ang lokal na pamahalaan at COMELEC kagaya ng information drive at meetings upang ipaalam sa mga botante ang kahulugan ng pagiging HUC ng lungsod. Aabuti ng 120 araw matapos ilabas ang proklamasyon bago magdaos ng botohan. Dito ay pagpapasyahan kung pabor o hindi pabor ang mga Nagenyo na gawing highly urbanized city na ang kanilang lungsod.
15: Within 4 months after the proclamation, yung po ang petsa na ating schedule ng COMELEC para po maganap po ang isang plebisito.
14: Matatandaan na inanunsyo ni Naga City Mayor Lenny Robredo na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagiging highly urbanized city sa bisa ng isang proklamasyon na nakatakdang ilabas anumang araw. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: 12 opisyal ng Sangguniang Panlalawigan ng Catanduanes sinuspinde ng Ombudsman. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes, narito ang report ni Juris de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Juris.
16: Naglabas ng preventive suspension order ang Office of the Ombudsman laban sa 12 opisyal ng Sangguniang Panlalawigan ng Catanduanes kaugnay ng kasong administratibong isinampa ni Governor Patrick Alain Azanza. Suspendido ng walang sahod sa loob ng 6 na buwan, sina Vice Governor Robert A. Fernandez kasama ang 11 provincial board members. Ayon sa Ombudsman, mananatil ang preventive suspension habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. Kung maaalala, nagsampa ng reklamo si Governor Azanza laban sa Vice Gobernador at ilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan dahil sa umano'y grave misconduct, grave abuse of authority at conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaugnay ito ng ilang hakbang at desisyon ng SP kabilang ang pag-amyenda sa paggamit ng Quick Response Fund matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan, pag-override sa veto ng gobernador, hindi pag-aproba sa ilang department heads at umano'y pag-antala sa pagpasa ng 2026 provincial budget. Ayon sa reklamo, nagdulot umano ang mga naturang aksyon ng pag-antala sa mga proyekto at programang para sa mga mamamayan ng Catanduanes. Sa ngayon, wala pang pahayag ang panig ng mga respondents singgil sa issue. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
21: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Libreng gamutan ng pamahalaan hatid sa mga liblib na komunidad sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Sogod. Narito ang balita ng atin sa atin ni Dalia Orit Atuel.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dalia.
24: Matagumpay na nagsagawa ng medical mission ng mga medical practitioners mula sa Southern Leyte Provincial Health Services Office o PHSO sa isang Aplan barangay sa Masin City, partikular sa barangay Lunoy, probinsya ng Southern Leyte. Sa ginawang aktibidad, mahigit 100 pasyente ang nabigyan ng iba't ibang serbisyong medikal, kabilang ang medical check-ups, dental check-ups at libreng tuli. Isinagawa rin ang iba't ibang laboratory tests gaya ng CBC, urinalysis, H. pylori tests, HEPA-B surface antigen screening, blood typing, random blood sugar tests at iba pa. Ayon kay PHSO Head Dr. Feliciano Matibag, layunin na naturang inisyatiba na makapaghatid ng libre at accessible na serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng komunidad bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng public health services sa lalawigan. Inaasahan ng mas marami pang medical mission sa mga Aplan barangay sa buong lalawigan upang mas maipalapit pa ang serbisyong medical sa mga malayong komunidad. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Talia Oritatwil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
23: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
23: News Nationwide.
0: Cebu City Police Office nakatanggap ng karagdagang gamit at mobility assets mula sa Regional Office Number 7 at sa Cebu City LGU. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Angeli Tahapal Valiente.
23: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
0: Report. Angeli.
25: Nakatanggap ng karagdagang kagamitan ang kapulisan ng Cebu City Police Office kasabay ng isinagawang pagbisita ni Police Regional Office 7 Acting Regional Director Police Brigadier General Arnold Abada. Ang mga natanggap na gamit ay kinabibilangan ng mobility assets, mga baril at operational equipment. Kabilang sa mga natanggap na mobility assets ay pickup units, SWAT van, dalawang patrol vehicles, 19 na motorsiklo at mga bisikleta. Nakatanggap rin ng mga karagdagang baril at bala, gayon din combat helmet, waistcoat vest at mga handheld radio. Mayroon ring mga office equipment na ibinigay katulad ng printers, biometric scanners, webcam at monocular auto-gated night vision devices. Dumalo rin sa nasabing pagbisita ng Acting Regional Director sa CCPO, si Cebu City Mayor Nestor Archival. Mensahe ni Mayor Archival sa mga pulis na pagkaingatan at pangalagaang mabuti ang mga natanggap na mga equipment at gamitin ito para sa mas pinalawak na pagpapatrol at pangangalaga sa seguridad ng mga tao dito sa Cebu City. Muli namang tiniyak ng lokal na pamahalaan na nakahanda silang sumuporta at makipagtulungan sa kapulisan para sa kaligtasan at kapayapaan dito sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, sa Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
23: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
23: News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Mindanao. Cagayan de Oro City, nakisa sa 44th Press Freedom Week Celebration. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
23: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
23: Report.
0: Ryan.
26: Ang lungsod ng Cagayan de Oro sa pamamagitan ng City Information Office ay nag-organisa ng mga aktibidad bilang paggunita sa ika-44 na Press Freedom Week Celebration sa pangungunan ng Cagayan de Oro Press Club Incorporated at mga aktibong membro ng pamamahayag mula sa iba't ibang organisasyon ng media sa lungsod. Ang Press Freedom Week ay pinagdiriwang tuwing huling linggo ng Mayo sa Cagayan de Oro alinsunod sa executive order na nilagdaan ni dating Mayor Aquilino Nene Pimentel Jr. noong 1982. Formal na binuksan ang mga aktividad sa Press Freedom Monument, Capitol Grounds na may banal na misa, paggunita sa buhay ng mga yumaong miyembro ng media, motorcade, sports fest, serye ng mga seminar sa malayang pamamahayag at iba pa. Ang tema nito ay Freedom of the Press, the Wellspring of Democracy. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, May 29, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide.
6: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
9: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
10: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
8: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
9: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyo pong mga AM dial dito sa Mega Manila at syempre sa bayan din na napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas mong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, May 29, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. Bilang pambungad natin ngayong umagang ito ng Friday, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas Traffic!
6: Ihatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning! Yes, ay kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, dyan lamang po sa may service road ng Monte de Piedad hanggang sa may Aurora Boulevard, nagkakaroon tayo ng light to moderate traffic. At masusundan po yan dito rin sa may service road ng Ortigas hanggang sa may intersection, may bagyang pagbagal. At pagdating naman dito sa may tapat ng J. Vargas, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng traffic hanggang makaahon lamang po yan ng Shaw Boulevard Tunnel. At muli po tayo makaranasan ng bagyang pagbagal dyan naman sa may Evangelista hanggang sa may Malibay sa Pasay. After ng Malibay, maluwag ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng Diosdado Macapagal Boulevard. Samantala, northbound naman ang EDSA dyan po sa may Park Avenue, moderate traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue. Ganon din po dito sa may Pasay Road sa Makati, may bagyang pagbagal din pong nararanasan hanggang sa may Ayala Avenue intersection. Pero after ng Ayala, maluwag na po ang daloy ng traffic patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Maging itong Katipunan Avenue, northbound and southbound, light traffic naman na sa mga oras na ito. At nagkakaroon lamang po ng konting build-up dyan po sa may C5 paglagpas ng J. Vargas hanggang sa may Lanusa intersection. At ang northbound naman ng C5, dito lamang po sa may C5 Libisa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng B. Serrano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, westbound and eastbound nito, maluwag din ang daloy ng traffic. At yung vehicular accident naman kanina, dyan na sa may bahagi ng Quezon Avenue at Agham intersection sa pagitan po ng isang modern jeep at isang armored car, na cleared na po yan bago mag-alas 7 ng umaga. At ang number coding naman po natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9-10-0 at kasalukuyan na pong ipinapatupad yan hanggang alas 10 ng umaga. At muli magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMPE hotline 136. Kaya muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay ng lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
6: Thank you. Thank you so much, Charlie Nozares. Yan po ay update mula naman sa MMDA Metro Bay.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 9 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Mamaya makikipag-ugnayan ho tayo sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, and later on sa PhilHealth. Hingi tayo ng update tungkol po, among others, sa coverage ng PhilHealth. Ano? Mas pinalawak na coverage ng PhilHealth, at update na rin dito po sa YAKAP program na pinatutupad ng ating pamahalaan. Yan po mga kaibigan, pagkatapos lamang ng ilang mga paalala.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz po sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Makikibalita muna tayo direkta mula po sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Update lamang po sa anti-drug campaign ng ahensya. Makakausap natin spokesperson ng PDEA, Attorney Joseph Kalulut. Sir, Attorney, magandang umaga po.
8: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga din sa mga nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan.
6: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, para sa ating mga taga-subaybay, mga nanonood at nakikinig this morning. Update lamang po dito sa mga sa kampanya ng PDEA kontra sa illegal na droga, sir.
8: Sir Alan, kung titignan po natin ang datos mula January 1 hanggang April 30, 2026. So we're speaking up to April lang po dahil yung sa Mayo hindi pa natin nakukuha yung buong datos. Ang nakoconfiscate na natin ho na illegal na droga ay nagkakahalaga na po ng 18.96 billion pesos. So medyo malaki-laki na po ito, Sir Alan. And ang bulto po nito ay yung sa tinatawag nating shabu. That's around 2.3 tons of shabu na ho ang ating nakumpiska mula January hanggang April ng taon na ito.
6: Okay, at itong ganitong uri ng mga ganitong kalaking volume, ika nga ng mga illegal drugs are properly stored until iutos ng korte na pwede nang i-destroy, ika nga, at magtira ng kaukulang volume for evidence. Ganun ba yun, sir?
8: Tama ko kayo dyan, Sir Alan. Kapag ang isang operasyon ho ay naging positibo at meron hong nakasuhan na tao o nakasuhan na individual, hinihintay po natin ang court order para ito po ay masira. So yung nabanggit po natin na value po ng mga confiscated dangerous drugs, ito po ay resulta ng 14,000 operations na ginawa ho na hindi lang po ng PDEA, kung hindi kasama rin ho natin ng iba't ibang ahensya po dyan. Katulad po ng Philippine National Police, you have the National Bureau of Investigation, the Bureau of Customs at iba pa hong other law enforcement agencies. At dahil o dyan, meron po tayo mga naaresto na 17,000 individuals.
6: 17,000 individuals ang arestado at ang kaso po laban sa mga ito ay kasalukuyan ang umuusad, Attorney Kalulut, sir?
8: Yes po, Sir Alan. Na-filean na po ng kaso yung mga individual na na-aresto. To be exact, 17,690 individuals po ang na-aresto po dito sa mga operations na ginawa ho natin mula Enero hanggang katapusan ng Abril itong taon.
6: Mm-hmm. Okay. Well, on other related matters, Attorney Kalulot, of course, kumusta ang ugnayan ng PIDEA with the ordinary, with the barangay level officials? Ano po? Kasi mahalaga ang papel na ginagampanan down to the level ng mga barangay sa pagtutulungan, ika nga, sa kampanya kontra sa illegal na droga, sir.
8: Patuloy ho ngayon, Sir Alan, ang ginagawa nating coordination with the barangay officials, especially po yung mga miyembro po ng ating tinatawag na Barangay Anti-Drug Abuse Councils or yung BADAC. Dahil malaki ho ang papel na ginagawa ho nila, lalong-lalo na ho sa pag-clear ng mga barangay ho natin na drug affected. At saka yung pag-maintain, kasi ang importante po dyan is kung na-clear na ho ang barangay, kailangan ma-maintain pa ho lang na drug clear ang kanilang barangay.
6: Mm-hmm.
8: At idagdag ko pa ho, Sir Alan, nung nakaraang linggo, nagkaroon po tayo ng summit na kung saan yung mga tinatawag nating civil society organizations na kinikilala ho ng PIDEA bilang mga partners ay binigyan ho natin ng kaupulang orientation ulit para ho sila ating maging force multipliers ng sa ganun yung mga lectures ho tukol sa batas, yung mga lectures ho tukol sa masamang epekto po ng illegal na droga ay lalo ho nilang may palaganap dun sa ating mga kababayan.
6: Ayan, okay. So mahalaga ang information sharing at yung kumbaga tulong, pangkaalaman para sa ating mga force multipliers gaya nung binabanggit niyo, Attorney, para sila ika nga ay mas maging epektibo na katuwang ng PIDEA dito sa mga anti-drug campaigns na ito, sir.
8: Tama ho kayo, Sir Alan. Dito pumapasok yung tinatawag nating demand reduction strategies ng ating gobyerno dahil kailangan ho, hindi lang ho yung pag-confiscate, pag-seize ng illegal na droga ang ginagawa ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Kung hindi, kailangan ho mabigyan ng tamang edukasyon din ang mga mamamayan.
6: Okay, halimbawa yung mga maliban sa, punta muna tayo doon sa mga barangay force multipliers, nandiyan yung mga barangay security forces, ika nga, kasama sila sa may ganitong uri ng mga intervention, Attorney, para sila'y aware din sa ganitong mga impormasyon sa kampanya kontra sa bawal na gamot, sir?
8: Opo, Sir Alan, yan po yung trabaho ng ating preventive education service na kung saan pinupuntahan din hula yung mga barangay, binibigyan ng tamang impormasyon para ko yung nabanggito ninyo yung ating mga force multiplier sa barangay, alam naman ho nila kung ano magiging epekto ng illegal na droga. At saka alam din ho nila kung paano i-handle ang mga illegal na droga kung meron man sila makita dyan ho sa kanilang mga barangay.
6: Mm-hmm. Ayun, okay. At meron kang binabanggit na demand reduction strategy ng PIDEA. Ano? Of course, mahalaga na yung mga ordinaryong mamamayan, lalo tigit yung mga kabataan natin, ay aware sa panganib na dulot ng illegal na droga.

0: yung awareness o tungkol sa illegal na droga, kung anong epekto po nito, at saka kung ano po yung batas ho. And aside from that, Sir Alan, yung pagpupunta sa mga paaralan, hindi ho dyan limitado ang demand reduction efforts ho ng PDEA.
1: Mm-hmm.
0: Nakikipag-ugnayan rin po tayo sa MMDA para yung mga LED boards po dyan ho, sa ating mga kalsada, makita ho ng ating mga mamamayan kung ano pa yung mga proyekto ng PDEA, kung ano pa ho yung maaari nilang gawin. Katulad ho yung pagpunta ho sa mga voluntary rehabilitation para sa ating mga kababayan na nalulong sa paggamit ng illegal na droga. Makikita po nila sa mga billboards ho dyan sa ating kalsada kung saan sila maaari makipag-ugnayan. Pero aside from that, ang sabihin na lang po natin sa ating mga kababayan, sa bawat rehiyon po, meron po tayong regional public assistance desk na kung saan ang mga kamag-anak o ang mismo yung ating mga kababayang nalulong sa illegal na droga ay maaring lumapit sa ating mga PDEA officers para sila po ang tutulong sa kanila mag-file ng petition sa korte para sila ay makapag-undergo ng voluntary rehabilitation.
1: Mm-hmm. At itong aspeto na ito ng voluntary rehabilitation, ika nga, this is also with the assistance of the Department of Health para ma-assess kung ano ang kalagayan ng isang nalulong, ika nga, sa bawal na gamot, sir. Ganun ba yon?
0: Yes, Sir Alan. Ang isang tao po na nalulong sa paggamit ng illegal na droga ay dinadala muna o sa isang DOH-accredited na physician para magawa yung tamang assessment kung gaano po kalala ang kanyang paggamit ng illegal na droga. So kung sa tingin po ng DOH-accredited physician na yung individual ay malala na ang kanyang paggamit ng illegal na droga, kailangan po siyang ipasok sa isang rehabilitation facility. Kung sa tingin naman ho ng doktor hindi na ho kailangan ipasok sa loob ng rehabilitation facility, maaari ho siyang mag-undergo ng community-based rehabilitation.
1: Community-based rehabilitation, ika nga. Ayun. So, pag ganito, community-based rehabilitation, paano ang procedure doon? Halimbawa, so hindi siya mako-confine sa isang rehab facility, pero pwedeng sa komunidad at merong intervention, halimbawa, paano? Yung mga health center doon? Ganun ba yun, sir?
0: Kapag community-based rehabilitation po, Sir Alan, tama yung nabanggit ninyo, hindi na siya papasok sa loob ng rehab facility. Pero meron ho mga counseling na kailangan ho niyang gawin, kailangan ho niyang mag-report. Doon ho sa i-determine kung sino po yung opisyal na mag-handle ng counseling sa kanya. Kailangan din ho niyang mag-undergo din ng drug testing na hindi po sinasabi kung kailan ho niya ibibigay yung kanyang sample ng ihi. This is random at biglaan lang. So yung mga ganyang mga bagay, ito ho ang kailangan gawin po ng ating kababayan na mag-undergo ng community-based rehabilitation.
1: Mm-hmm. Okay. Ngayon, of course, by way of added information para sa ating mga kababayan, what are the telltale signs, ika nga, Attorney Kalulot, baka mamaya dun sa kanilang mga komunidad o dun sa kanilang vicinity, meron ng mga patago o na mga simplihan na gawaan ng mga illegal na droga. Ano yung mga senyales pagka ganun, halimbawa, uy, medyo ingat-ingat at baka itong mga ito, kung ano na ang ginagawa sa kanilang condo unit. Minsan, mga ganong kaliit daw, attorney, sir?
0: Ngayon, mayroon mga lumilitao na tinatawag natin kitchen type drug laboratory. Ibig sabihin, ito po yung mga laboratoryong maliliit na maaari yun lang i-set up sa isang bahay o gaya na banggit nyo sa condo unit, pwede hong mag-set up ng laboratorio dyan. Ano ho yung mga sinasabi natin telltale signs? Halimbawa po, kung sa isang residential area, dyan ho meron mga exhaust pipes, meron ho yung mga maraming exhaust na pinaglalagay dyan sa may bahay, hindi nyo masyado nakikita yung kapitbahay po ninyo. Siguro may mga dumarating ho dyan sa kapitbahay ninyo, mga 10 oras na ng gabi. And sa kanyang bakuran, marami ho

0: container ng mga plastic container gaya ng mga galon, mga plastic drums. Ito po ay mga lalagyan o sisidlan ng mga chemical na ginagamit po nila sa pagtimpla ng illegal na droga. And minsan no, may naiimit na masangsang na amoy. Kaya itong mga nagluluto po ng illegal na droga, gumagamit ito ng mga maraming exhaust para ho ma-filter yung amoy po dun sa kanilang niluluto na illegal na droga. Ito yung mga ibang sinyalis na baka yung kapitbayong nila ginagawa na palang paggawa ng illegal na droga ang kanilang bahay.
1: Mm-hmm. Ayun. Okay. Well, Attorney Kalulot, sir, salamat ng marami sa mga impormasyon, mga paalala at mga update mula sa inyo sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, sir.
0: Maraming salamat din po, Sir Alan, sa patuloy na suporta ho na binibigay ho ninyo sa Philippine Drug Enforcement Agency and to other law enforcement agencies para maibigay yung tamang impormasyon ho tungkol sa ating kampanya laban sa illegal na droga. Magandang umaga po at mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, si Attorney Kalulot.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 26 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Magandang umaga muna doon po sa mga nakikinig sa atin through 104.3 The Capital FM at yung iba naman sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz at ng Radio Magazine 1278 kHz. Hertz, ha? Siyempre, sabayan din na mapapanood po ninyo sa live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa PhilHealth. Ha? Ang makakausap natin, ang spokesperson po ng PhilHealth, si Dr. Israel Pargas. Ha? Marami hong mga inihandang PhilHealth para sa ating mga kababayan. Ha? Kagaya halimbawa ng pagkakaroon nila ng mga one-stop shop, ha? Sa iba't ibang lugar. Ganon din ang coverage po nitong YAKAP o YAKAP program ng pamahalaan. Maya-maya po mga kaibigan sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 31 and a half minutes na makalipas po ang 7 AM. Sama-sama tayo, mga kaibigan, dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Mga nagbibiyahe ngayong araw na ito ng Biyernes, ha? Ingat-ingat sa number coding ng MMDA. Huwag munang lalabas 7 AM to 10 AM at 5 PM to 8 PM. Ang mga private vehicles ng ending ng plate number ay 9 or 0. Kayo po yung coding ngayong araw na ito, ha? At gaya po ng binabanggit namin kani-kanina lang, tayo po ay makikibalita mula sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Baka kausap natin ang kanilang spokesperson, Dr. Israel Pargas. Dr. Pargas, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po at magandang umaga din po sa lahat nating taga-sumaybay at taga-pakinig.
1: Okay. Nako, una makikibalita muna kami sa patuloy na pagpapalawak ng serbisyo ng PhilHealth. We understand kayo at sa pakikipagtulungan din ng PSA o Philippine Statistics Authority, meron kayong mga one-stop shop para higit na ma-streamline ang pagpaparehistro dito sa among others yung sa magagamit na mga dokumento para sa YAKAP program ng ating pamahalaan. Please give us an update tungkol dito, Dr. Pargas.
9: Last March po ng 2026, nagkaroon kami ng MOA signing with the PSA na kung saan ay nakasaad nga po dito na magtutulungan ang PhilHealth at ang PSA para sa pagbabalidate at pagbe-verify ng identity ng ating mga tao na iminimiembro o inire-register. At simula po nung May 26, at kasama po dito sa Memorandum of Agreement na ito, magkakaroon ng co-location ang PSA at saka ang PhilHealth, kung kaya't simula po nung May 26 ay sa amin pong 5 local health insurance offices dito sa National Capital Region ay nagsimula na ang PSA na mag-co-locate at sila po ay nadudun na rin sa aming mga opisina sa atin pong Leo, Mandaluyong, opisina po natin sa Caloocan, sa Makati, sa Manila at sa Quezon City. So sila po ay nadudo na ngayon at kung halimbawa meron pong magpapa-register sa PhilHealth, para po sa yakap or para sa membership ay nache-check na rin po ng PSA or na-verify ng PSA through the PhilSys kung tama yung mga dokumento, kung na-validate na siya mismo yung taong nagre-register. Ganon din po, ay pwede na rin pong pumunta ang mga kababayan natin sa aming mga opisina para na rin po magpa-register at kumuha ng kanilang national ID. So pwede na rin po doong mag-issue ng national ID, pwede na rin pong mag-issue ng PhilHealth ID.
1: Ayun, okay. At nabanggit nito mga dokumento na ito, syempre yung ID na mula sa PSA, nandyan din of course kung kinakailangan yung mga birth certificate. Ano-ano po ba, kasama po ba ito sa mga dokumento, ika nga, na kinakailangan maipakita ng isang individual para sila ay makabahagi o maka-enroll dito sa yakap o itong yaman ng kalusugan program ng PhilHealth, Dr. Pargas?
9: Well, basically, hindi na po naman tayo gaanong nanghihingi ng dokumento.
1: Opo.
9: Ang talagang binavalidate po at bine-verify dito is, una, meron na pong PhilHealth Check Utility na tinatawag na kung kayo magpaparegister sa yakap, kayo po ay pipicturahan, kukuha na ng picture, at yun po ay ibavalidate sa PSA. Kung kayo po ay registered na rin sa National ID System, ay makikita or mabiverify na kayo nga po yung napicture na yon at yung identity nyo ay may establish. Ganon din po ay yung pong mga biometrics, kasi magkakaroon po din ng sa registration ng biometrics, mabiverify at mabavalidate din po ng PSA na kung tama, na kung ikaw mismo yung tao na yun, because under the PSA, meron po tayong mga biometrics, di po ba?
1: Opo.
9: Especially pag kumuha ng national ID. So, mas madali po nating na-check kung yung tao na nagpaparegister ay siya mismo at tama na siya po yung nagpipresenta ng kanyang sarili.
1: Mm-hmm. Okay. Nako, Dr. Pargas, meron pa rin tayong mga kababayang nagtatanong. Minsan may mga nagte-text, nagpo-post sa social media pages ng Radyo Pilipinas tungkol dito sa yakap program ng ating pamahalaan. Ano? Bigyan nga po natin ng dagdag na mga detalye o impormasyon ng ating mga taga-subaybay tungkol dito sa yakap program na ito ng ating pamahalaan. Please, Dr. Pargas.
9: Well, gaya po ng aking nabanggit nitong ating huling interview, ang ating pong yakap program ay ang ating primary care benefit program na kung saan doon sa yakap clinic po tayo iaalagaan upang tayo ay mapalayo sa pagkakasakit. Dito po ay may libreng serbisyo na check-up, konsultasyon, meron pong 13 laboratorio at diagnostics na libre, at ganun din po meron pong 75 drugs na ibinibigay po dito kasama na yung mga maintenance sa ating diabetes, hypertension, asthma, at mga antibiotiko kung kinakailangan. Ganun din po. And expand natin yung ating serbisyo, at ngayon po, meron ng mga free screening tests para sa breast cancer, liver cancer, colorectal cancer, at lung cancer po. So ito po, ang mga ito ay makukuha natin ng libre sa ating mga yakap clinics. Ang kinakailangan lang ng bawat Pilipino or ng bawat miyembro ng PhilHealth ay magpa-register sa kanilang yakap clinic of choice. Yun pong mga yakap clinics, sa ngayon meron tayong around 4,287 accredited nationwide.
1: Opo.
9: Ito po ay mga private and public clinics and hospitals. At ang listahan po ito ay makikita sa ating website at www.philhealth.gov.ph or through our eGov app. Yun pong application ng ating gobyerno.
1: Mm-hmm. Okay, binanggit niyo, Dr. Pargas, na sa ngayon ay mayigit sa 4,000 private clinics and even government hospitals and clinics ang kasama na maaring lapitan ng ating mga kababayan tungkol dito sa yakap program, sir.
9: Opo, yes, tama po kayo doon. At ito po ay nationwide din yung matatagpuan. Ito po ay mga pribadong clinic, private, public clinics, at saka po meron din pong mga ospital na public and private.
1: Yun. So, at ito naman, patuloy pang madadagdagan, Dr. Pargas, as the days go by, para mas maraming mapagpilian yung ating mga kababayang gustong mag-avail ng yakap health benefits po.
9: Yes po, ang amin pong target for the year is around ma-reach po natin yung 4,800 accredited clinics at bago po matapos ang termino ng ating Pangulo, PBBM, ang ating pong target ay magkaroon tayo ng accredited 6,000 accredited clinics po.
1: Mm-hmm. Okay. Well, sa isang puntos pa, makikibalita lang kami sa mas pinalawak pa na coverage ng PhilHealth para doon sa ating mga kababayang may karamdaman at maaring na-confine sa mga paggamutan. Doc, please.
9: Ang pinakahuli po nating expansion or pinalawak na benepisyo ay para po sa ating mga nanay at sa ating mga baby. Ito po yung ating pinalawak na maternity care benefit package sa hospital at mga non-hospital lying in maternity clinics or birthing homes. So ngayon po ay mas pinalawak na po natin siya. Kung manganganak kayo ng normal sa ospital, ngayon po ay 29,000 na ang coverage ng PhilHealth from 9,000 before. At kung mga non-hospital naman po, mga maternity clinics, ngayon po ay 14,000 na from dating 12,000. Gayun din po pinalawak natin ang ating cesarean delivery, cesarean section delivery na dati po ay nasa 39,000, ngayon po ay umaabot na siya ng 58,000 to 62,000. Pero ang maganda rin po nito ay ang patuloy na pag-aalaga natin sa ating mga magulang na nagbubuntis at kung kaya't yung pong ating antenatal or prenatal package ay pinalawak natin, dati po ay 5, ngayon po ay 8 prenatal check-ups na at kinocover na rin natin yung mga gamot, mga laboratorio at yung pong mga itinuturok na tetanus toxoid sa ating mga buntis na nanay. At ang pinakabago po nating expansion dito ay ang ating pagbibigay ngayon ng postnatal or yung pong pagkatapos ng panganganak na tatlong check-up ay kinocover na rin po ng PhilHealth.
1: Mm-hmm.
9: So sa mga susunod po, ay maaasahan ninyo na mas meron pa rin po tayong ipapalawak na benepisyo kasi naaprobahan na rin po ng board yung ating expansion ng animal bites treatment package at ganun din po ang expansion po ng ating leptospirosis. However, ginagawa pa po natin or binabalangkas pa natin ang guidelines but the soonest possible time, ilalabas na rin po natin siya.
1: Ayun, so ibig sabihin mas malawak ang magiging coverage pagdating sa animal bites at yung mga leptospirosis cases, naku, magtatagulan pa naman. Tama-tama po yung pagpapalawak ng mga coverage na yan, Dr. Pargas.
9: Opo, tama po kayo at talagang pinipilit po natin na mailabas siya bago po magsimula ang tag-ulan.
1: Mm-hmm. Okay, naku, may nag-post lang dito ng kanyang tanong si Elvira Peñamante. Although nabanggit na in passing ito ni Dr. Pargas kanina, paano po ba mag-apply? Senior na po ako, gusto ko po sana magpatingin. O, paano mag-apply muli sa YAKAP program?
9: Kung kayo po ay senior citizen, kayo po ay automatic PhilHealth member. Pero kinakailangan pa rin pong magpa-register kayo para meron kayong PhilHealth ID number. Kung meron na po kayong PhilHealth ID number, pwede na po kayong pumunta sa ating website or sa ating mga lokal na opisina para po makita ninyo yung listahan ng ating mga accredited YAKAP clinics. Pipili po kayo doon at once may napili na po kayo, pwede na po kayong magpa-register online or through our local health insurance offices. Once na-register na po kayo sa inyong napiling clinic, ay pwede na po kayong masimulang tingnan ng ating mga doktor sa klinika po na ito.
1: Ayun.
9: Sa ngayon po, meron tayong mga around more than 6,000 accredited primary care doctors.
1: Yun, 6,000 primary care doctors din ang accredited under the YAKAP program.
9: Yes, sir.
1: O kumbaga, merong mga accredited na clinics at yung mga doktor na titingin sa kanila ay mga
9: accredited
1: doctors na at sa ngayon numbering to more than 6,000.
9: Yes, opo, tama po kayo doon.
1: Ayun, so si Nanay Elvira Peñamante, kung sakaling ano, pupwede kasi online eh, gaya nung binabanggit nyo, kung halimbawa, Ma'am Elvira, no, pwede kayong magpa-assist sa inyong anak tungkol dito sa mga online registration na ito kaysa doon sa direktang, kasi makikita doon sa website, sabi nyo, ng PhilHealth, Dr. Pargas, kung ano yung mga kailangan at kung saan maaring pumunta ng mga accredited clinics. Kaya mahalaga kahit papano na para kung online, ika nga, hindi na mag-fall in line. Di ba, sir? Di ba, Doc?
9: Opo, tama po kayo doon. Subalit, sir, akin din pong hinihikayat na sana kung gusto po ninyo ay magpunta po kayo mismo sa ating mga lokal na opisina.
1: Yun.
9: Para po sa isang puntahan ninyo ay pwede po kayo ma-issuehan ng PhilHealth at pwede rin kayo ma-issuehan ng ating national ID through the PSA. Kasi nga po ngayon meron pong co-location at nasa opisina na rin po namin yung PSA.
1: Oo.
9: Tapos mababalidate din po ang inyong biometrics, ang inyong identity ay maiitama. At yun po, mas maganda at mas maraming serbisyo kayong makukuha.
1: Mm-mm. Kumbaga, dun sa pagtutulungan na yon, nagiging parang one-stop shop, di ba? Pagpunta ron,
9: yes.
1: Tapos lahat ng mga documentary requirements, ika nga.
9: Opo, tama po kayo dun. And of course, sa atin naman po mga opisina ay fast and convenient naman po at mababait po ang ating mga tao.
1: Mm-hmm. Okay, in closing, Dr. Pargas, sige po, baka kayo ay mayroong mensahe o panawagan para sa ating mga kababayang nakikinig at nanonood ngayong umaga. Please go ahead po.
9: Maraming salamat po sa pagkakataon. Muli po ang aming panawagan na sana po lahat tayo ay makapagparegister na sa ating yakap clinic of choice para po tayo ay maalagaan at mayakap na para malayo sa sakit. Ganon din po kung may mga karagdagang katanungan, pwede po kayong tumawag sa ating 24/7 hotline at 028-662-2588. 028-662-2588 or mag-email po sa aming action center at philhealth.gov.ph or iparating po ninyo dito sa Radyo Pilipinas ang inyong mga katanungan at sigurado pong makakarating sa amin yan. Maraming salamat po.
1: Okay, thank you. Salamat po mga kaibigan. Dr. Israel Pargas, ang spokesperson po ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron ho tayong 46 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Dekalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo mga kaibigan, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. Sean Kyle Flores, good morning ha. Mula sa Angeles City, Pampanga. At bago tayo tuluyang magtapos sa ating programa ngayong umaga ng Friday, siyempre update muna mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Rancho Pilipinas Weather!
1: Iatid sa atin ni Glyza Escolar. Glyza, good morning!
13: Good morning po sa inyo, Sir Alan. Kaninang madaling araw nga po ay tuloy nang pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong ating patuloy na minomonitor. Pinangalanan po itong Tropical Storm Domeng. At ito po ay sa ngayon huling namataan, 1,345 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay po ito ang lakas na hangin na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na aabot naman ng 90 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon po ay wala naman po itong inaasahang magiging direktang epekto sa bansa, pero pag-iibayuhin po nito ang southwesterly wind for which will eventually be called southwest monsoon sa mga susunod na araw. At dahil nga po dito ay asahan po ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa simula po sa araw po ng Linggo hanggang sa susunod pang mga araw. Inaasahan po nga maglalabas po ng weather advisory ang PAGASA as early as tomorrow para po sa mga pag-ulan sa mga susunod pong mga araw. Sa kasalukuyan naman po ay asahan naman po natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkilat at pagkulog dahil pa rin sa trough ng bagyong Domeng. Asahan po sa Eastern Visayas at Caraga ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Sa parehong panahon po ang inaasahan sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Soxar, Genbarm, Lanao del Norte at Palawan dahil naman po sa southwesterly wind flow. Sa Metro Manila at nalalawing bahagi ng ating bansa, bagamat maulan po ang ilang bahagi pa ng ating bansa, ang Metro Manila at rest of the country po, mananatiling bahagi ang maulap ang kalangitan. Makakaranas pa rin po ng mainit na panahon. Ngunit mas malaki po yung mga posibilidad ng mga hapon at gabing mga biglaang ulan o pagkidlat, pagkulog. Dito nga po sa Metro Manila, inaasahan pa rin natin na ang heat index ay papalo ng 43 to 44 degrees Celsius ngayong araw. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
1: Glyza, dito...
13: Yes po, Sir Alan.
1: Yung bagyo, si Domeng, ay hindi naman inaasahang lalapit sa lupa, di ba?
13: Tama po yan, Sir Alan. Hindi po ilalapit sa lupa, pero asahan po natin yung mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa dahil po yung southwesterly wind flow or sakali po ma-establish po natin yung nakikita po nating mga signature po ng habagat ay eventually tatawagin din po itong habagat.
1: Mm-hmm. Okay, salamat na marami, Glyza Escolar. Thank you.
13: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
1: Thank you. Good morning. Mga kaibigan, si Glyza Escolar, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, May 29, 2026. Ating mga executive producer, Paula Antolin, at syempre, Ali Gumatay. Ali! Happy, happy, happy birthday, Ali Gumatay! May you have many, many more birthdays and blessings to come. Ayan. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Arnel Villamor. Thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang, magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
17: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
18: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
16: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
17: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, pero din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
4: Bangon,
5: bangon,
4: bayang mahal.
5: Bangon, bayang mahal.
4: Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
3: Buong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga talapihitan. Siyempre kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Thank God, it's Friday! Ika-29 po sa buwan ng Mayo, taong 2026. Tama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus, sa atin pong Friday edition ng Bangon, Bayang Mahal. Sa ilalim po yan ng Presidential Broadcast Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Mahalaga po ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Dahil syempre, ang makakausap natin sa ilang saglit lamang while we are waiting for our guest of honor ngayong umagang ito, ay hindi po basta-basta isang constitutional law expert lamang. Sapagkat, ito pong ating makakausap ay maituturing natin bilang isa sa mga ama o yung mga constitutional framers natin na kasalukuyang umiiral na sa Haligang Batas ng ating 1987 Constitution. Bukod dyan, siya rin ay nanilbihan bilang dating COMELEC chairman. Siya rin po ay founder at honorary chairman ng grupong Lente. Siya rin po siya dun sa mga pioneers ng isang election watchdog group pa na NAMFREL. Talagang bigate ng ating makakausap sa umagang ito. Ito po ay may kaugnayan mga kababayan sa mga sunod-sunod na mga kasong inihahain kontra sa ating mga senador. No? Parang isa lamang yung makikita nating common denominator nila. Dalasan po kasi, plunder ang case o indirect bribery o may kinalaman sa mga flood control project. Ang tanong po ng ating mga kababayan, are these people o yung ating mga senador na mauupo bilang senator judges once formal na magsimula ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, can we expect that these people will be able to prosecute this case, or rather a judge this case without bias? Ayan.